0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Piling balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Service, your first stop in first class tire service, Dalen Venancio Printing Avenue, Dakbayan, Tagbilaran.
4: Gibana-bana ang anaa sa 17,300 ka mga residente ang anaa pagkaroon sa mga evacuation centers sa tibuok lalawigan sa Pampanga gumikan sa grabing pagbaha. Gumikan ni ini padayon ang pagigalayon sa gobyerno ngadto sa mga mayor, barangay officials. Aron unahon sa pagluwas sa mga bata, adunay mga sakit, senior citizen o mga masakiton nga dili na makabakod. Padayon usab ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos sa paghatag og mga ayuda sa mga residente dito sa Pampanga.
3: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusog human ini.
5: B-B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Giatake sa mga puwersa sa Estados Unidos ang duha ka mga Iranian launcher kini ang unang pag-atake sa Estados Unidos sa Iran sukad temporary kining gisuspende og gibag-o usab ni US President Donald Trump ang kampanya militar niadtong Hulyo matod sa ni Commander Tim Hawkins ang tigbababa sa US Central Command miingon nga nauna sila sa mga puwersa sa mga Islamic Revolutionary Guard Corps nga nangandam sa paglansad o mga rocket o mga sea mine diha sa Strait of Hormuz. Gikan sa DYRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
4: Nakuog pa salamat ni Gilas Pilipinas head coach nga si Tim Cohn nga to ni Kai Soto. Man minaog sila sa duwa sa ikaapat nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gihimon ni Cohn ang pamahayag human ang kadaugan sa Gilas Pilipinas kontra sa Iran sa score nga 68-56. Midugang si Cohn nga kunwa pa si Kai Soto, sigurado nga dili nila malupig ang Jordan ug Iran. Dako ang nahimong tabang ni Kai Soto aron maapas ang 13 puntos nga labaw sa Iran kini matod pa ni Cohn. Sa balitang artista. Gitinaw sa aktres nga si Ivana Alawi kung ano nang hatag siya og ayuda taliwa sa baha. Miani og batikos ang gihimo ni Ivana Alawi nga nang hatag og ayuda bisan adunay pay baha sa agianan. Matod pa sa aktres nga naguba ang ilang truck nga gikargahan og mga relief goods. Gumikan kay daghan man ang miduol nga mga tao, wa nila kapugngi nga ihatag ang ilang da nga mga ayuda.
3: Bugti sa peso, itandis dolyar o mga salapis kalibutan ng mga utluwa.
4: Ang US dollar, 61 pesos o 76 centavos. Japan yen, 38 centavos. UK pound, 84 pesos o 4 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Kinichang dollar, 44 pesos o 58 centavos. Singapore dollar, 48 pesos o 61 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 43 centavos. Saudi rial, 16 pesos o 45 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 81 centavos. Euro, 71 pesos o 98 centavos.
3: Iyon ang ating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Ang ipanapo sa mga balita sa Tire Queen Goodyear, Servitech ng mga pulong skalam.
4: K Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa katong limbungan sa gagmayng butang, limbungan usab sa dagko.
3: Magkanto ang nagpagambalita ang karong butaga, inabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, kasaligan. Sa mga Bulano, DYRD. O sa gano'n sabi ni Sir Rachan James o kang Gilbert Tulok. Ang atong at second duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
4: O gini si Glee Orcolio, ang Fred Mo Forever.
3: Lami labas, kompletong balita, dinhi sa DYRD, may buntag.
0: DYRD, kasaligan.
3: Alas 8:07.
7: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
0: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tihil. Mamanhod ako ang tihil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
6: Mabibili sa mga butiga.

0: drink responsibly.
1: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaagayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diat bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin doon sa Holy Name University, diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga magkadaginot, o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at amot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa o palit na.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sandy.
1: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
2: Yung bundag.

0: magandang umaga, Pilipinas. Mayang buntag, Gabhol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon. Matag buntag ang inyong alagad adlaw karon nga Martes, mga kaigsoonan. Una karong adlaw sa bulan sa Setyembre, September 1. Welcome to the Bear Months, mga kaigsoonan. Uy, tingtugtog na ron o kanta sa Pasko. Basta kali, musuod na ang bear, ha? Ayay. Kailan na kaadlaw? 114. So, ala, sige, mga una na itong mga mapaskuhanong panimbaya kaninyong tanan, mga kaigsunan. Bear months naman na ito karon, ha? Mga sano, mga 114 days na, Pasko na. Atong mainitong mga panimbaya kaninyong tanan, mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki na ito sa mga kalungsuran, labi na sa itong mahal nga lungsod sa Luway, mga suki na ito online, mga igsuon sa Bohol ang Kasaligan Facebook, sa YouTube, o sa nagtanaw na to karon sa mga nagkadaiyang cable networks, naminaw na to sa 1161, mga sano, maadyong buntag, maadyong andang Martes. Welcome to the Berman sa itong mga panginahot nga ang tanan na sa kapiskay, sa panglawas, o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot, makahimo o madalaygon nga buhat. Sarang kini makapalipay sa itong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makiguban kaninyo, o sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibaha sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

Happy September ni mo diha, Padre Grado nga naminaw na to karong bunta ka. Arangkada ta mga kaigsunan, doon na kita ay 24 minuto sa managkalabay ang alas 8 sa kabuntagon sa itong pagpanaguban mga higala mag-isgutag importante nga isgutanan. Dapat ang mga ginikanan, mga katawhan mo maminaw mo sa nunggod niining mong panawagan mga kaigsunan na humana. Nahumana mga kaigsuunan ang measles rubella supplemental immunization activity. Pero, labihang daghana mga kaigsuunan ang wala magpabakuna tungod sa kahadlok. Tungod yun sa Facebook mga sano. Unsa na may mahitabo sa mga bakunang wala matupok. Uy, sayang no. Napakahay lugway sa pagpamakuna batok sa tipdas o rubella. Mamiligro kaha ang mausik ang maong mga bakuna nga dili na magamit. Unsa may tabo pud sa atong katilingban kun dili nato makabot ang target nato nga bakunahan mga kaigsuunan. Kini mo itong isgutan na karong buntaga mga higala dinhi sa atong pagpanaguban karon. Ang gobyerno naning kamot nga ang ato ang komunidad mahimong hawa sa mga sakit labi na sa atong mga kabataan. Tungod kay ang bakuna maghatag og kalig-on mga kaigsuunan, it is not an assurance nga perfectly di gid ta matakdan. Pero dako kayo ikatabang mga kaigsuunan. Mao nga sukad pa sa panahong mumpor, nagsige na og pamakuna ha. Sa atong na matan mga kaigsuunan, bakunahan tupukan gyud ta bakuna. Kay panagang mga kaigsuunan ba, panagang kuno galing mo igo gyud ang sakit mga kaigsuunan. Apan gamay ra ang misanong sa panawagan nga magpabakuna. Naana sila bagong relihiyon ng atong mga ginikanan karon ha. Ang Facebook religion ha. Tuwa na sila dito ba mga mutuo mga kaigsunan, wala na sila mutuo sa atong mga otoridad.

0: Health Regional Office 7, mga ka-excellent uban ni Dr. Van Philip Baton. Dr. Philip, may buntag ka ni mo.
1: Mayang buntag, Sir Borro, sa itong mga listeners sa WID.
0: Salamat kayo, Dok, no, nga nauban na po ka na ako karong buntagan. Kamusta tuod ang atong pagpamakuna? Pilara ang ato ang nakabuot nga mga kabataan nga natupukan? Pilara na ka porsinto sa ito ang target, Dr. Van?
1: Good morning again. No? So, nahuman ang ato ang MRC, ano, or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity for the whole month of August. And as of August 29, nga atong latest data, no? Nakakuha na ta o total of 137,042 for the entire region, or equivalent to 21.7% sa ato ang total target nga 630,214. Ang atong target for Bohol Province nga 123,512. Ang atong nabakunahan lang is 27,569, or equivalent to 22.3%. So medyo daghan-daghan kita wala nabakunahan, Sir, no, sa regarding sa ato ang MRC for the whole month of August. So daghan-daghan kita natin 95,943 nga wala gyud nato makuha, no. But we hope that they will still be undergoing the regular vaccination on the 6 and 9 months for the 9 months and 12 months for the measles containing vaccines. For the province of Cebu, just to complete na lang the data that we have, is dapat sila ang na-accomplish po nila is 70,461 lang nabakunan out of 336,406, or 20.9%. For sa atong highly urbanized cities of Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawi City, ang nabakunan lang sa Cebu City is nasa 16,636 out of 90,604, or equivalent to 18.4%. For Lapu-Lapu City, ang atong nabakunahan is 13,394 out of 48,856, or equivalent to 27.4%. Of lastly, sa Mandawi City, ang nabakunahan lang nila is 8,982 out of 30,836, or equivalent to 29.1%. So muna ang ato ang total nga nabakunahan for the month of August, Sir Bono, regarding sa ato ang measles rubella supplemental immunization activity na nag-cover sa edad ng mga kabataan sa 6 months up to 59 months, Sir Bong.
0: Okay, so balik ko na to, Dr. Van, no? Sa Tibuok Region 7, 21.2% ang ato arang nagpabakuna?
1: 21.7%, Sir Bong.
0: 21.7%. Equivalent to 137,442
1: ka bata. Yes, yes, Sir Bong.
0: Og Bohol atong
1: yes, isgot. Layo ra gyud kay itong target ka 90%.
0: Layo ra sa 90%, no. Kani Central Visayas niyo. Okay. Sa Bohol, pila galito ka percent? 22.2?
1: 22.3%. Equivalent to 27,569.
0: Okay. So unya ang atong target is gatos kapin.
1: 22.3%, 27,569 natay mga bakunahan pauntang 95,943.
0: So Bohol ni, no? So wala magpabakuna. So,
1: Bohol na, Sir Bong.
0: Okay. So unsa naman itong buhaton karon? Una, kamusta man ang ato ang mga bakuna? Dili ba na ma-expire, di ba na madaot mulas nag until when pa ang atong mga bakuna nga pwede pa magamit?
1: So far sa atong inventory, nalantay gamay ng mga bakuna nga ma-expire within this year, 2026, but majority, mga 80% atong bakuna, ma-expire pa man ni mga 2027 at 2028. So atong yung giuna o deploy o urot ang atong mga near expiring within the month, within the year, pero they are still effective, no? Di man yung ma-expire na yung karumbuana, but they can still be utilized before the year ends in 2026. So ang mga buluhaton nato karon, since ubos pa nang ato ang average sa ato ang supplemental immunization activity, is atong i-review karon ang mga barangay level kung asa ang medyo kulelat or gamay gyud kaayo ang ilang accomplishment, kay mo na atong balantayan together with the provincial health office kung na manggaling kay outbreak of measles o natin makita nga suspect measles pa lang galing, ato yung siguradoon nga mauna nato investigate o taga mapahibaw na to ang mga barangay na posibleng nga musaka ang ato ang measles kay ubos ang ilang coverage, because although ubos ang ato ang accomplishment for the entire province and entire region,

0: Kung naman po yung mga barangay nga medyo taas ang ilang accomplishment, no? So we have a few barangays that were able to reach 80% or 90% due to the very low number po of children.
1: Okay.
0: So dili ra pud tayo nga nagitaran is unprotected. We also have a few bright spots.
1: Okay.
0: That we're able to reach a target.
1: Let's talk about big towns in Bohol. Kamusta ang lang performance pag pamakuna? Kuan ba proportionate ba siya kun sa ilang population? I mean, the bigger the population, the bigger ba percentage ang ilang performance sa ilang pagpamakuna? Kaya most likely na diha ang problema kun mo igo ang outbreak anang dapita kay daghan mang mga kabataan.
0: Dr. Igar Bong, no, unfortunately, those with bigger population also were struggling in terms of their number, no. As what we've seen in the bigger picture, makita nato nga sa ato ang probinsya, Bohol versus Cebu, mas daghan ng populasyon ang Cebu, mas na daghan ang nabakunan in percentage sa Bohol, no. The bigger the numbers, the lesser yun ato ang accomplishment kay medyo na dako-dako yun ang mga ginikanan na nagduha-duha o pamakunan sila mga bata. So it's not really proportionate, Sir Bong, no, ano ingon kang the bigger the number, the bigger pa the accomplishment. Actually, it's quite the opposite, no. We are seeing those with smaller numbers doing better in terms of the accomplishment and coverage for the supplemental immunization activity, Sir Bong.
1: Let's talk about Tagbilaran City. Kamusta ang performance sa syudad sa ilahang pagpamakuna?
0: So far, Sir Bong, no, wala pita ko. Pakukita sa numbers sa Tagbilaran City. I am still awaiting for the disaggregated kay as mentioned, ang naanak nga number karon is ang regional office para nga data, no. But I'm trying to look at the data that we have. I'm still waiting for the numbers in terms of Tagbilaran City, Sir Bong. But if I have the numbers, I will just message to you. Para makita nato ang numero sa ato ang mga probinsya, ato mga munisipyo ug syudad diha sa Bohol.
1: You mentioned earlier, Doc Bano, nga dunay mga barangay nga 80% ang ilahang mga performance aning pagpamakuna. Pwede nato mahibaw-an og unsa nang mga barangay asang napita na nga distrito, asa na nga lugar, doctor?
0: Yeah, so again, wala ko din agree na dito. I'll give you the full numbers kay medyo dagandagan ni Sir Bo, kay barangay Mangguni. But just the thing that I remember is we have a barangay in San Isidro that were able to reach more than 80% of the accomplishment. No? So medyo mga gagmay yun natong ng munisipyo ang medyo nilotindot o mga gagmay nga munisipyo nga na gagmay nga barangay mo yun ang nakakuha nato sa target. So I'll just give you the number, Sir Bong, para po kanang maparihat ang numero sa Provincial Health Office regarding the disaggregation of the municipality and city and the barangays.
1: San Isidro, lungsod sa San Isidro, na'y barangay dito nga mako kay performance. Is that correct?
0: Oo, na. Gamay na po na yung bata, Sir Bong, mga less than 50 na po.
1: Okay. So, bot ba ipasabot nga ang gamay nga lugar, gamay nga population, dali ra i-manage, ipangumpanya ang pagpamakuna? Doktor, sumaon na lang tilinay ito ang i-maximize itong asa itong mga gagmay, atong tilok-tulokon, aron makakuha tagmako nga performance ani, Doc?
0: Open na yung among nakita, Sir Bong, no, nga medyo nindot yung pagsiguro ang relasyon sa ato mga healthcare workers o mga barangay nga medyo gagmay. Kay nagkailanay sila, no, kumpara sa mga adagko-dagko nga medyo wala na yun kayo magtaila ang mga katawan, no, naghanap po tayo mga dayo. So sana siguro sa mga rason na medyo nindot-nindot ang ato accomplishment in smaller barangays because of the nagkailanay ang kasagaran sa mga manulupyo anong lugar.
1: Mm-hmm.
0: Yes, we are looking at the strategy of prioritizing the smaller areas. Kay sa ato pong nakita, kiling gagmay nga mga areas usually are also are far from the town or city centers, no? Sumupo ni siya ang ato ang gusto maproteksyonan kay if ever na mahitabo, sila po ang pinaka-alaot tungod sa kalayo nila sa ato mga pasilidad para sa panglawas.
1: Correct. No? Vulnerable sila kung galing doon ay outbreak o maigo sila manggaling ana, maglisod sila kapanapo ana, kay layo sila, no? Sa layos doktor, layos hospital. So mas maayo sila ay paligunon taman-taman sa ilang panglawas rong panahuna kay karindool syudad, magkiraon sa na dali raman mo dagag syudad na may hospital o magkiraon sa ba?
0: Sakto, Sir Bong. But we are not saying kung ano, safer in the areas kay medyo dool, no? Kay mas, ang atong problema diha, kay kinindag ko kung yung mga lugar, labi na mga town or city centers na to, daghag yung mga lumalabay lang, no? Kini mga transients na to, nga watakahibaw nga na dahil mabitbit ng mga sakit, nga may posible makatakod sa mga areas nga umusintaw ng proteksyon tungod kay kamay lang ang bakunado ng mga kabataan.
1: Ang hadlok ani doktor kung dili gyud magpabakuna ang atong mga kabataan, kung dunay outbreak, unsa gyud posibilidad nga mahitabo ana? Lisod i-control or mabidya ba gyud ang atong mga kabataan kung galing dili gyud sila magpabakuna?
0: Kung maogi na ato ang gili kaya gyud nga magka-outbreak ta, ang ato yung kapuna ipasabot sa itong mga ginikanan is ang bakuna, is protection. Dita may yun nga, din ka magka-measles if ever you have been given measles or din na magka-rubella if ever you've been given rubella vaccines. Ang ato lang gingon is if ever maigo ka, it's not as severe or the complications wouldn't be as severe as those who are unvaccinated or not protected. So, ang ato mga makita, posibleng nga mahitabo, nga nakita na ito pag COVID-19, ma-overwhelm ang atong health system, no? Ang atong mga country nga supposedly atong ihatag para sa ubang mga sakit, pwede siya ma-divert to the children or the outbreak that is currently happening. No? Sa atong nakita karon, no? Sama sa atong pagsaka karon sa dengue, mag-iwala itong mga mabandayan, no? Nga atong healthcare workers, ma-divert ilang attention to other diseases, from other diseases, managing other diseases, mudong din siya sa mas prioridad, which would be the outbreak. Sa atong nakita pag COVID-19, sa atong nakita sa pag-contain na ito sa dengue pag 2024, and now na naputin na kasakang kaso, mupon ay posibli nang mahitabo aning measles. Ang atong problema sa measles perbong is ang pagsaka sa komplikasyon, which is pneumonia, na medyo bating ang pneumonia para sa mga kabataan, o posibli nga magka-encephalitis, no? Kini magkaigo sa paghubag sa utok o sa meningitis, paghubag sa iyang mga nerves, no? So, atong problema ana is we do cannot protect on sa severity and after effects kung maigo na galing ang utok o maigo ang ato ang mga ugat, no, sa ato ang kalawasan, no. So, these are the things that might happen. Dili gud siguro posible nga man na yung mga matay tungod kay ma-delayed o padulong sa mga ato ang mga pasilidad o posible po nga tungod kay na-overwhelm na ato ang system, di na sa matagaan sa saktong pagtagad. Sir Bong, no? So we are expecting if may outbreak, daghan ang ato ang mga masakit, mapuno ang ato ang mga katre, o posibleng nga musaka ato mga nangamatay tungod ani nga sakit nga tungod protection na pinaagi sa bakuna.
1: So kaning bakuna somehow ang target gyud nini mao ang pag-prevent sa outbreak aning mga measles kon naay mutira ni siya, dili ma-outbreak ra ang kapadungan tungod kay nagpabakuna ang mga kabataan.
0: Sakto, Sir Bono. So, mula siya katong giingon, kailag ka po rin COVID-19, the wall of protection, no? Kung bakunado ang mga nagpalibot sa usa ka lugar nga na ay mga gagmay nga numbers nga dili wala ang nagpabakuna, protektado, yun na muna eh. Makita natin sa mga comments, ingon nga, akato akong lula sa una, wala may bakuna-bakuna, wala may matakdan. Or kami sa una, wala may bakuna, pero wala may matakdan, no? Because if you look at our immunization coverage since we rolled out the National Immunization Program, like as good ang ito ang coverage, no? Historically, di good na mo usod sa 80%, no? Usod ko na tagkunhod na lang katong pag-abot sa mga early 2010s, no? Katong paigo sa ubang mga kontrobersya sa programa sa Department of Health. But historically, nindot yun ang ito ang accomplishment for immunization. So katong mga naingon nga, wala nagpa-booster, wala naigo, you are reaping the benefits of a well vaccinated population. O kato mga katigwalangan na to, ang ato pong matubag ana is wala pa man kay lihok-lihok ang mga tao sa una. Ang mga nagpuyo sa usa ka munisipyo, udako na lang in town, mga matay, nagpuyo ako sa munisipyo. Compared karon nga, medyo tayo na kayo ang pagbalhin sa mga lugar nga atong kulayan ng trabahoan. Muna ato ang nakita pag COVID-19, nga mobility and travel, can facilitate the transfer of disease, infectious disease for that matter, Sir Bong.
1: So, laktod pagkasulti, Doc Van, no? Katong wa magpabakuna pero wa lang sila maapektuhe, giluwas sila sa mga tao nga nagpabakuna.
0: Sakto, Sir Bong. So, they were saved because of people who were vaccinating their children, not because they were saved because they did not vaccinate their children.
1: So, naluwas sila kay ang mga silingan, ang komunidad nga nagpabakuna, wa matakbuye sa sakit mo nang wa pud sila matakbuye. Murag ingon ana kita haya Doc Van. Eh. So if we talk about overall performance sa atong nasod karon na Doc, do you have the data? Pila ra ka basin og kaning panghitabo sa Central Visayas og Bohol karon, mao po ni ang picture sa whole country nga the response of the people towards this program of health sa gobyerno ubos kaayo.
0: So far, sir, Bongo, ang ato amang mga number karon is GTC, mga nato ato ang immunization, no? So nauna ang Mindanao, then second phase nato is nauna ang NCR, and then karon nato sa third phase, no? So ngayon ka og accomplishment, wala gilpod sa kaabot sa atong 90%, no? Although some regions were performing really well, but we're still under the 90% accomplishment. But as mentioned, ang ato ang tanawon dito karon is ang protection sa mga komunidad. Kung miskin wala takabot sa 90% sa ato ang national target, we may be seeing protection at the level of the barangay, Sir Bong. So wala kita ka, wala kita nakaabot sa atong 90% target, even with the supplemental immunization activity. But again, we are now looking at the community level in terms of protection at the level of the barangay.
1: Since we started this campaign, Doc Bano, kaning anti-measles, anti-rubella, pinaagi sa pagpamakuna, as you mentioned earlier, may abot o tamo ubos og 80% since, no? Kamusta tuod katong panahon nga 80% nagka-outbreak ba ta sa measles, nagka-outbreak ba ta sa rubella? Unsay nahitabo atong panahon na sa dihang nakuha na to ang 80%?
0: Historically, good, Sir Bong, no, when we have high coverage, we do get a few number of measles infection, but we do not see an increase in terms of morbidity, no. Kaning morbidity ato ning gingon nga ang kadugayon or ang karekanon sa mga tao nga nasakit og ang that time that it took for them to recover. So muna atong itawag morbidity. So ang atong tanawon kapunay basta na sakit is ang morbidity, the number of people that were admitted, o ang mortality, ang number sa mga katawhan nga namatay kutong naigo sa maong sakit. So far, for the numbers or for the years that we have been having good numbers in terms of immunization coverage, we had very minimal number of children of key population or vulnerable group that succumbed to measles, no? There are even years na wala kita yung mga outbreak na nakita. But just the same, ang atong tanawon is ang protection at the level of the barangay. And as I mentioned, katong mga tuig o mga dekada nga medyo nindot ang atong numero, wala gyud tay nakita nga mga dagko nga outbreak sa ato ang komunidad na yung mga gidagmay, pero kinisala tanan puro imported yung mga sakit. Pasabot ana ba nga gikan siya sa kalugar nga wala siya namakunahan, nakalugar, nakadong siya sa lugar nga nataktan siya sakit, nakadong siya sa lugar nga ay mga batang wala bakunahan, dito na nakatakod, but it did not reach a level of outbreak na medyo mabalaka ang atong health system.
1: Pwede ba na ito masay mulit? Most likely, unsa kay mahitabo, given this data, nga ubos rata kayo sa 80%, unsa yung mga, the possibilities are there, pero doon na ba'y study somehow that would tell us nga og maunay mahitabo kon 60% ra ang magpabakuna, maunay mahitabo sa tong katilingban, na could we predict or do we have the numbers to prove our thesis on that, Dr. Van?
0: So far, Sir Bong, no, I'm not really aware of a calibrated effect of a calibrated pod graduated number of coverage, no, but just the same, ang ato yung gingon na target is ang herd immunity. If you do not reach the herd immunity level, potential outbreaks do happen, no? So, ang posibleng mahitabo ana sa ato ang action diri sa Department of Health, sa ato mga partners, labi na sa ato mga pediatricians, no? Is always prepare and be ready in the if there are outbreaks or suspects coming in. Muna ato mga nakita, Sir Bong, in terms of atong mga numero sa in terms of impact, no? As we see right now in the news, no, sa Amerika, medyo nisaka po lang nila ang mga number of children who are unvaccinated. Ang nagkasugod-sugod po o kanang kakunhod, kasaka ang ilang mga number of measles cases for decades, like you try measles, no? Usually, when I measles sa Amerika, these are imported from either tourists or immigrants that were not fully vaccinated or had poor response to immunization or vaccination. So in terms of response, yun, ang atulong ibuhat is we are always vigilant. Kung natin biskit isa lang kakaso nga nai measles, we always investigate. If natin isa kakaso sa itong hospital, isolate tayo and investigate sa samples. And then investigate kung kinsa pa sa komunidad ang naingan ang mga sakit or sintomas para atong ma-isolate. And then we also provide rapid immunization at the level of the area kung ubos galing ang iyahang coverage sa immunization. But ang ato mong gumakita, Sir Bong, no, kung namang galing na kaso, is that possibly nga kini mga wala nagpakita o sintomas, natakda na ni sila. Ang ato lang gusto makita is that mo spread ba ni siya in other contiguous area or if ma-isolate pa ni nato siya in the area due to our public health response, which is surveillance and isolation.
1: When we say herd immunity, it is equivalent to how many percent, Doc Vano, sa population?
0: 90 to 95% per bong, no? So 9 out of 10 children sa tong target dapat bakunado, o usa lang ang pwedeng dili bakunado by virtue of health reasons or tungod lang yun kay naa siya yung mga indications kay dili mabakunahan.
1: So if we don't get that level sa herd immunity nga 90 to 95%, naay potential nga outbreak or mukuyanap ang sakit, is that correct?
0: Kung maabot na itong herd immunity, we will not be seeing outbreaks. So we'll just be seeing a sporadic number of potential measles, no? Tungod lang kay natin mga coming in nga dili bakunado, o natin mga posibleng nga mga travelers or transients that do come in the community that may be bringing in measles. But we will not be worried in terms of the spread of the infection, Sir Bong, tungod kay magbatagan ang itong protektado tungod sa bakuna kumpara sa dili bakunado.
1: So importante yun kaayo nga magpabakuna, no? So from today, unsay plano karon sa DOH kabahin ni ini? Ano pa ba tay lain nga round of campaign about this vaccination, Dr. Van?
0: So karon yun, nahuman naman na ito atong month-long supplemental immunization activity, but we are allowing the local government unit to continue its supplemental immunization activity until the end of this week, no? Until September 4. And then we will be allowing for the harmonization of our data up to September 6, meaning katong mga LGU, possibly nawahi sa ilang pag-encode sa mga data, pwede para ito dawaton until September 6. So ang atong buhaton karon is we just still encourage our mothers to follow the scheduled immunization for their children. Ang ato lang kikabalakahan karon is nabay impact ng mga false information or wrong information nga nikalat karon sa social media sa atong regular immunization, no? Kaya medyo diya ito mabalaka po, Sir Bong, kung ang ato ang mga regular health campaigns aside sa immunization will be affected tungod sa mga sayop ng mga information nga ipakalat sa atong mga katawahan, no, dili sa social media. So this is the action now of the Department of Health. Will be strengthening our campaign for the regular immunization, and we'll continue to monitor those that are spreading false information and coordinating with the concerned local authorities and national government agencies para po nato mabantayan ang ilang mga action o gatong malikayan ang paggalat sa ilang state information sa asama sa itong nakita karon sa buwan sa Agosto, Sir Bong.
1: So kaning 95,943 ka mga kabataan nga wala magpabakuna sa Bohol, ang ginikanan ani more or less po pareha pud kadaghana ni ini tingali, Dr. Van.
0: More or less siguro, Sir Bono, but we are also naman po tayo mong posible nga mga ginikanan nga naay multiple children under that age, no? Kaya nga tong coverage from God is 6 months to 59, so less than 5 years old, Sir Bong. So possibly nga multiple children under one household ang naabya sa atong numero, no? So it may be closer to 95, but may not be 1:1 regarding the number of children, number of parents na itong target, Sir Bong.
1: I think naminaw sila nato karong panahon na, Dr. Van, no? So tingali, ako katag-asa kahigayunan to make an appeal sa atong mga ginikanan, no? To send their children sa mga vaccination center, not just for their children but for the whole community. Aron dili ta matakbuyan, di mukuyanap ning sakit sa measles o rubella. Go ahead, Dr. Van Philip.
0: Again, Sir Bong, salamat sa station the WRD ang sa ibang programa sa paghatag ng sigayon nga paghatag sa saktong impormasyon sa ato mga ginikat sa ato mga katawahan, no, para makahimo sa saktong desisyon regarding sa mga isyo sa panglawas. We appeal again to the parents and caregivers, no? Kung natin mga kabalaka regarding sa mga bakuna o sa mga program sa ato ang Department of Health or ahensya sa panglawas, please do ask questions to your healthcare workers. And okay naman yun na makakuha ng information, no, sa social media, but we always believe that you are wiser, mas maayo ta sa social media kaya makapangutan nato sa mga katauhan nga ato makita matag-adlaw o madulong nato sa ato mga health centers kumparaan ng mga nasa social media nga wala takambaho kung sakto ba nilang mga pangalan, sakto ba nilang mga lugar, o kining ilang mga ipanghatag na impormasyon, makabarog ba sila, ano, kay there is anonymity in social media. So, we just appeal to our communities, no, to look at the bigger picture in terms of protecting not just their children, but also the children of their neighbors and the children of their friends. Again, it takes a village to raise a child. It takes a village also to ensure that children grow up healthy and fulfill their full potential. Kaya muna gusto sa Department of Health, natanang tao himsog, makahatag o mahimong dagko, mahimong responsibilidad o ng mga katawahan nga makahatag o dugang abot sa ato ang nasudyong nga panudlanan o sa ato ang probinsya o sa ato ang munisipyo o sa atong barangay. Wala yun na sa atong mandato ang paghahatag o mga utang na pwede makasapagkadao sa atong mga katawahan. No? Again, Department of Health, ano, dito Department of Death. So ang ato ang yung gusto mahitabo is ang mga katawan na ito muabot sa ilang katigulangunan, katigulangunon o ngahimsog o produktibo. Wala yun na ito na sa atong mandato na atong minusa ng atong katawan aside sa atong regular program to the population control sa ato ang family planning methods. But it is not through vaccines that we will reduce population. Aside from that, no, nakita na ito nga with vaccines, in the advent of vaccines, nisaka ang populasyon sa kalibutan, wala yun kami siya mukunod. No? So if naman galing tayo mga giuna-una nga ususon ang ato ang numero sa katawahan, dili yun kinitinagi sa bakuna, but pinaagi sa atong family planning, be it natural or artificial, sir Bong. No? So again, salamat sa inyong support. Ano? Although ubos ang atong accomplishments sa atong target, we are still happy that we have protected one child. A one child protected is one child that is less less chance na masakit, one child that is able to attend school, and one child that will be able to grow up with his full potential and will be healthy citizen of the country, municipality, and the province, Sir Bong. O again, salamat sa mga ginikanan o katong mga nagduha-duha palihog in taong pamuntahan mo sa atong healthcare workers aron matagaan ka mo sa saktong impormasyon o bakahimo ka mo sa saktong desisyon, dili lang sa inyong anak, but sa inyong komunidad.
1: Daghan kang salamat, Dr. Van Philip Baton sa DOH Region 7. May buntag ka nimo, Doctor.
0: May buntag. Thank you.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Ang tinugyanan mga kaigsuonan sa pagpamakuna sa Department of Health, mga igsuon no, sa DOH Region 7, matutuan ni Dr. Van Philip, Department of Death, Department of Health, maningkamot nga mutaas ang kinabuhi sa tao, pinagi sa pagprotektar sa komunidad, mga kaigsuonan. And that protection comes from vaccination, mga igsuon. So, hindaghan ang tao sa kalibutan tungod na sa pagpamakuna. Kaya kung wala pamakuna, igo sa sakit, mukuyanap, daghang mga matay. So, ang purpose aning bakuna nga, dili mukuyanap ang sakit. Oh, sa to pa, og magpabakuna ta, nagpasabot nga hingtabang ta, nga dili mukuyanap ang sakit. Kung di ta magpabakuna, wata mo tabang nga dili mukuyanap. Potensyal nga mahimo pa hinuuntang instrumento sa pagkuyanap anang maong sakit, mga kaigsuunan. Doon ay mga text diri ato ning dawaton. Good morning, Vice. Dapat musunod ta sa panawagan sa Department of Health. Sila maoy kamao nagtanaw sa public health. Ug naa sila'y buhaton, dili ta musunod. Ug wa sila'y buhaton, mangita po ta og sa arag taga DOH. Malibog ta aning mga tao ron. Ah, makalibog dyan, bitaw. Oh, kaya ug naa, hindi mo sunod. Nandiya, ugway himuon. Sa magtaga Department of Health, ganun maning hingkuyanap, maning sakit. Nandiya, rabun kay magpabakuna, mangumpanyag pabakuna, dili po mo sanong. Makalibog, mga kaigsuna, no? Makalibog. Sa atong pagiginabi ni Dr. Van Philip, wala siya kahatag og numero, mga kaigsuna, how Tagbilaran City was performing, mga kaigsuna, sa ilang pagpabakuna. Nakabot ba nila ang ilahang target, mga igsuin? Ato kunong subayon eh, with Ruben Culpa, mga kaigsunan sa tuang syudad sa Tagbilaran. Naoban na to. Karon si Ruben, may buntag ka ni mo. Welcome sa itong programa, inyong alagad.
3: So sir, good morning sir. Good morning sa itong mga stick pa minaw.
1: Okay, si Ruben, si Bong Bulye sir ni no. Nag-follow up ko si Ruben sa itong gihimong mga pagbakuna din ni syudad sa Tagbilaran. Ang DOH7 wapakakuha sa data from your office. Kamusta tuod? Kamusta ang itong pagpamakuna din ni syudad sa Tagbilaran? Pila ang ito ang performance?
3: Yes, sir. Layo aragyot ang ito ang accomplishment, sir, no? We are expecting man supposedly between 85 to 90%. But ang ato aragyot nakuha as of, hindi pa po niya updated. I think this was August 27. We only have 19%. No, that's actually 1,506 out of the goal nga gihatag sa DOH nato nga 8,020. So ang atong actual naman po nga mga bata is 5,219. So taas ang gihatag nga target sa DOH. Unya ang target ng jud atong baksihan. So out of the 8,020, we were only able to vaccinate 1,506. Nga ang nagunahan ni siya nga taas og accomplishment is gikan sa barangay let me double check. I think this is Poblacion 2 nga 32. Unya ang Poblacion 3 ug man sa naa sa 30%.
1: So atong pahalipay Poblacion 2, Poblacion na sa tong sa 3.
3: Poblacion 2 ang 32%. Kunya ang Poblacion 3 o ang barangay Mansasa naa sa 30%, sir.
1: Ang uban nga mga barangay, pila naman di ay ang ilang nakabot?
3: Yes, sir. Atong sugudo ni sir.
1: Arelatas kinaubsan. Kisa man ang kinaubsan.
3: Yes, sir. Ang pinakaubos na to is Poblacion 1 nga naay 90%. Kunya ang ikaduhaan niya is ang barangay Mangga nga naay 11%.
1: Ang mangga dapat dako ding mangga kay dako ning population Poblacion 1. Yes, so gamay ra kaayo. Yes, what's the problem? Yeah. Unsay nahitabo aning dapita si Robin? Unsay rason nganong yes, gamay ra ning performance?
3: We were greatly affected with the false information nga gipakatap diha sa atong social media, mga baseless, no, dili mga science based, dili evidence based. So mao na sir, mao na nga reason I believe na ay memorandum gikan sa Department of Health nga i-extend lang ato ang pagbakuna hangtod September 4. So nakadawat ang hapon o message gikan sa atong Provincial Health Office nga gikan po ni siya sa Department of Health nga i-extend na ito ang pagbakuna sa until karong Friday, which is September 4.
1: Mm-hmm. So extended ni karong anos agani ang extension ani Sir Robin, balik ko na to?
3: Yes sir, Friday sir, September 4.
1: September 4, no?
3: Yes sir.
1: So asa centralized ni o barangay gihapon tanan base ni?
3: Yes sir, tanang kuan sir, tanang barangay mag-open o kanang vaccination site, temporary vaccination site, usually naan ni sa ilahang mga barangay health center.
1: Mm, oy, Poblacion 1, mangga. Bida. Mo kuan mo ani kanang singan ana paningkamot mo aning pitsahan nga mosaka pa no. Pero mag-isikuta og population based unsa may kinadak-an nga population sa mga kabataan nga angay bakunahan sa 15 ka barangay ning siyudad.
3: Yes sir, ang pinakataas sa tong population is actually barangay Kugon, no. Sa target na to nga naa sa mga bata is naa sa 1,202 kaning 6 months to 59 months or kaning 4 years to 11 months.
1: So far, unsay dagan sa performance sa ilaha sa Kugon?
3: Naalang sa 22%, sir. 262 out of 1,202.
1: 1,202. Unsa ang ilang nakuha is 222 ra.
3: 262, sir.
1: 262, no? So
3: yes, sir.
1: Okay, so di pa kaayo dako ni sa barangay Kugon mo kinadak-an. No? Sunod nga barangay nga kinadak-an si Robin.
3: Naa pa si barangay Dao nga 22%.
1: 22% ang Dao.
3: Yes, ang Dampas na sa 21%.
1: Okay, so wag yun nakaapas sa Poblacion 2 o 3 nga niabot yun o numero 3 sa 32.
3: Yes, sir. Pero hopefully, naapas tayo ma-convince, no, although dili, sa ako nang ikaingon, sir, dili yun ni siya focus, but ang role yun nato sa public health, especially sa health, no, sa science, is to educate, no, properly. Muhatag lang yun tao, sakto nga mga tukmang information, information nga giback ni siya by evidence o science-based. So dili ra po ni kay tungod kay mga istorya nga na. So mao lang gyud gihapon ni sir kay for the longest time this vaccines nara gyud ni sa to ang na reproduce ni siya since I think 1971 and it's been going on for more than 50 years na. So trusted na gyud ni siya, supposedly trusted na po ni siya But then again, naamay mga nagpakatap because we are sa social media, kaya naaman tayo gitawag ng freedom. But then again, no, as much as possible, kitang mga Pilipino, kaya bakunta mo, taksek sa unsay sakto, unsay dili.
1: Tinuod na si Robin, no, science ni siya, tested na ni by times, no, kaya pagdugay na guna kaayo, nga gihimo na to. Unya, karon, mingon ka nga dili ni Pugos, pero ang tumoy ni ini kung na ang mga tao dili magpabakuna, mga sakit ha. No, kay ang ato ang immunity dili na to makabot, mga sakit ha. So at the end of the day, mga matay ta kung dili ta magpabakuna si Robin, no. I mean, dali ra ta mga yes, maigo sakit, no. So kinahanglan gyud ng mga bata magpabakuna.
3: Yes sir, sa pagkatinoon sir, dili man ingon nga dili matakdan ang mga nabakunahan. Matakdan, but dili sa ingon ka grabe. That's what they are trying to prevent, kay we are, ang atong healthcare system sa tibuok Pilipinas is dili pa pariha sa mga first world countries nga advanced, no. Ang atong healthcare dili pa kayo sa maayo. Mao na nga ang atong role nga na sa public health is to make sure nga we strengthen the health prevention planning ang mga sakit nga pwede isang ma-prevent. This is one of the 8 to 11 vaccine-preventable diseases.
1: Lagtod pagkasulti si Robin, no, ang role sa DOH, ang naasa panglawas nga sektor, pag-prevent sa pagkuyanap sa sakit.
3: Yes, sir. Maorgan ang role sa public health.
1: So, aron dili mo kuyanap, bakuna ang solusyon. Dapat nakasabot ang mga tao ni ini, no? Kay kanang uban, wa magpabakuna lagi, pero okay raman sila. Mosakto tong gingon ni Dr. Ban, na-uki sila tungod kay giprotektahan sila sa mga tao nga nagpabakuna nga wa mo takboy ang sakit nila. So, maunda yun na isilsil sa alimpatakan sa atong mga katauhan. Dili pugos, pero at the end of the day, kung everybody thinks the same thing, nga hindi ta magpabakuna, maabot ang panahon, ani nga dali rata mga mukuyanap ang sakit, ani Sir Robin?
3: Yes, sir. Dali rin yun sa mukuyanap, sir. Kay airborne man isang sakit, tumada sa hangin.
1: Pero ang atong syudad sa Tagbilaran, doon ay himuon nga September 4, 2026 nga another round of pagpamakuna diha sa ilahang mga barangay health centers.
3: Yes sir, this is for the whole of Region 7. Kay ubos man ta og accomplishment. Dili pod pareha sa ubang lugar na sa Region 8 nga og Region sa kanang nay, I think it's Region 5 nga. Pero sa taas ang accomplishment, they're actually able to get more than 95% sir. So naka-goal yun sila.
1: Okay. Tingali, maabot ang panahon ani nga maghimo na ta ani og carrot and stick ani si Robin, no, sa aron ang mga barangay mo yes, mo sanong nga mag carrot and stick policy baka ta ani aron ni makabuot na to ang tumong ani si Robin.
3: Yes sir, hopefully no kanang makapadayon sa educate sa atong mga katawhan unya sa mga kalibog, no, na magitay mga experts in terms sa health. Ato lang kita mag-utana rather than na makita nga dili based on science, dili sa evidence based unya sa na mga pasa-pasa ra o kanang ito na tugrad yung baktas nga wala gid na siya ipasihanan sa mga saktong informasyon.
1: Tinuod na sa on mo lagi ron na naman tas panahon nga sa una tuo-tuo roman to karon hingtuon na gyud ta sa Facebook, no, so nag sa una tuo-tuo roman to wa pa si Facebook na ay mga tuo-tuo si Ruben ha. Karon nga naa si Facebook, yes, wala na na relihiyon ni Facebook ron. Ito naman mo tuo itong mga tao, bisag wala mo ikabasihan itong uban ng mga impormasyon sa Facebook. Si Ruben, ako katagaan sa higayunan, manawagan aning mga katawhan karon sa Tagbilaran, labi na ning poblasyon uno, kulilat kaayo, 9% ra ang performance. Mangga nga magko manunta ning mga barangaya, dapat nagtagas unta po ni sila o nagkabot baka nga mga nabakunahan. Go ahead, Sir Ruben.
3: Yes sir, Tibbs, dahang gihapong salamat sir sa kagyan na gihatag ni muna sa makapanayin sa ato ang mga programa, no, servisyo diha sa panglawas sa Tagbilaran. Dili na po ni interns po nga taga-Tagbilaran sa akong gihangyo sa maabot sa atong CPA karon taga-Tagbilaran or Cebu Bohol nga kung doon natin mga pagduda o kalibog ato sa unang isang guni ni sa atong mga healthcare experts na mga nurses, medical doctors diha sa atong mga health center. Unya, pangutan na kita o karo, no, kay ang kanina ibuhat na to, dilip ni sa makadaot sa to, no, I for one, nagpapakuna si Juan ni sir, kay what if may na mahitabo nga mga outbreak. So, kita manggihapon, di manggihapon ka mo balipad tungkol kay mamon na itong kanumpaan na role na mutabang kita sa katawahan. No, natin bakuna nga paghimuon, isa na to ang measles rubella supplemental immunization activity hangtod karong Biyernes, September 4, wangi po sa mga katawahan nga Kung doon yung mga bata nga nandiyo dahil 6 months to 59 months, kung ta sa itong mga health center, mangutana ta, and then akong pabukunahan na itong mga bata kay, as they say, as we are saying, prevention is always better than cure. So, daghang salamat sa itin, simbahin po pagkala kong tanan.
1: Salamat kayo sa Robin Kulpa sa pangalawas ato ang dakbayan sa tagbilan. Maayong buntag.
2: DYRD nang una sa mga balita.
1: Magpabakuna ta mga ginikanan atong pabakunahan ang atong mga kabataan na dili mo kuyanap aron dili mo kuyanap ang sakit. Ang DOH ug ang mga buhatan sa panglawas niingon sila nga dong mo ditos mga doktor pangutana mo. Kay i-compare nang inyuhang nahibaw-an sa social media sa Facebook, ipangutana na dito. Dili kay moditsura mo og tuo sa Facebook unya wa mo mangutana sa mga expert kabahi ni ana, no? So ipangutana didto kay dili man tanan angay pod bakunahan, no? Kadtong nangadaw nangamatay tilis bakuna tungod kay ni complicate sila bakaha kay di man pud tili angay naman nay uban ka tanawon man ang imong panglawas do, no? Di man ka automatic nga kumo kay bata ka ga edad kag mauni ditso na ka automatic tupukan. Ikuan pa man ka, i-profile pa man ka sa doktor. So angay baka bakunahan. So tingali katong uban nga na disgrasya baka kay mo nakit-an yung sa Facebook. Tingali to kay na dili to angay bakunahan kay naaba kay gihambin pong sakit, no? Or unsa ba basig na ilaing sakit to siya, no? Nga mo ay nakakosa kamatayon, no? Nya ditso pumugtuo, tutuo mo pud ditso ni mga tao lagi. Facebook na may tuuhan ron, ha? Hanganlok ani daw dinamo to Ginoo ni mga tao, no? Facebook na ilang tuuhan, no? Ha? Munay kuyaw diha, no? Di na mo to Ginoo kay Facebook na ba? Si Facebook na ang ilahang Ginoo. Munay hadlok diha mga kaigsoonan. 9 minuto suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na karong taod-taod mga kaigsoonan. Isigot gihapon tag panglawas. Pero isigutan nato mga kaigsoonan kining usa ka hospital mga igsoon. Lain na po na. Human sa Loon Hospital mga kaigsoonan ang Garcia Memorial Provincial Hospital dito sa lungsod sa Talibon. Mao na po kini mga kaigsoonan ang reklamo. Nga no? Kung saray sa'yo po na yung mga hospital, ha? Si Gobernador Aris Omentado may mando na mga kaigsoonan sa pag-investigar sa reklamo nga nag-viral diha sa social media sa pamaagi sa pag-atiman sa mga pasyente o ang paggamit sa ambulansya sa hospital. Ato ning susuhon mga kaigsoonan, isguta na to ni, inigbalik na to, humanin ng pipila ka pahinumdom. Standby!

0: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanar Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Atun sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo, mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran. Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
9: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
10: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
11: Uy, palinay, DYRD kanunay.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
12: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
16: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
11: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
1: Pagdinilin ko sir, dede ni sir taga Manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. Nya maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa gino sir, okay na gyud siya. DTX 500 umay tisi ra jud ang akong ginainom sir.
19: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
23: Oh! Ipauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
24: Para mas mahimping ang tulog, ipauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
25: Pagkatapos ng trabaho, pauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
26: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
27: For better life!
28: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
29: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkan ko nainom, pero dagkan na po kong mag-iba. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe. Reactivate!
30: Let's move! Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
31: Therapy with care is the
30: and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
32: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
30: Quality of care is our top priority.
32: Go wellness, go Reactivate.
17: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: products. Join na! San Miguel Pilinwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Ubo, plema, iguwas!

0: autonomous man sila sa ato apod nga provincial government. Ang akong hangyo ana sir para ma maliwanagan po ta ang dapita ato pong pakasayra ng ato ang LGU.
1: Unsay sistema ana doc? Parehasa na hitabo sa nahitabo diha karon no nga nagkinahanglan ambulansya to transport the patient from Talibon to Tagbilaran City. Dili available ang mga ambulansya sa inyong hospital diha sa Talibon tungod kay gigamit na po nagtransport na pod og pasyente. Unsay protocol ana? Is the hospital to call the LGU ambulance or it's the patient or the owner of the patient mao'y mo adto sa LGU mangitag ambulansya?
0: Ingon anis ang ato ang proseso sir, ang ato ang collaboration with the DRRMs of the North. Duna tay kasabutan nga kung dili na available or wala nang ambulansya sa ospital kay nagdagan or kaha naguba, kita sa ospital mo facilitate sa ato ang mga DRRMs. So kung asa nga municipality na belong ang ato ang pasyente, ato nang i-facilitate dito sa municipality of origin. Apan, kay naamang po'y polisiya ang mga LGU, ang atong tagtungod, ato yun na silang i-guide aron nga mutawag or muadto kung dool ra, muadto sa DRRM office sa concerned LGU.
1: Okay, ato lang sumpayan ang imuhang giingon dok no. Example dok ha. Naay pasyente gida diha sa lungsod sa Talibon sa Garcia Memorial Hospital. Taga lungsod sa Ubay siya. Taga lungsod baka sa Silingan nga lungsod ana no.
0: Yes sir.
1: Okay. So karon pagtan-aw ninyo ang kinahanglan ang management niya level 3 nga hospital angay siya dadon aring dako nga hospital sa Galyaris. Wa jamo na moy ambulansya kay gigamit
0: yes,
1: na pod. Mo facilitate mo. But ipasabot dok, manawag mo sa taga Silingan nga lungsod o gisagikan ang pasyente nga naay mo pasyente dire i-transport ni or manawag mo sa Talibon LGU nga ambulansya.
0: Manawag mi sir sa municipality kung taga asa na nga pasyente aron among ipahibalo nga wala nay makadagan nga ambulansya sa ospital ug mohangyo mi nga sila na ang magdala magtransport sa pasyente. Ngadto sa Galyares or sa Tagbilaran.
1: Okay. So mao na ang kasabutan ninyo with the LDRM sa mga nagkadaiyang lungsod Silingan sa Garcia Memorial Hospital do.
0: Correct sir.
1: Mm-hmm. So di ba ta madugay ana doc dili di automatic nga og Talibon mo na di Talibon Hospital ang LGU ambulansya. Kay paitan og layo na siya sagikan na siya. Unya mudong pa mudagan pa ana ang ambulansya ninyo kay magkuha. Unsa pa sumuog na ang inyong gihimo na sa una pa?
0: Yes sir, sa una pa. Pero in fairness sa Talibon, naagi panahon nga kung layo or kaha dili available. Ibutang na nato Bien Unido no.
1: Mm.
0: Kung dili available ang Bien Unido, manawag ta sa Talibon, dili ba yapod sila mo balibad sir basta kay naalang pod ilang ambulansya.
1: Tinuod. So okay, very good no. So pwede ra ka pwede ra mo na hong giklaro lang na kay Bien Unido mo biyahe pagod layo pagod no. So Talibon okay ra. Pero in this particular
0: yes,
1: case, sa imong nahibaw-an dok, ang Talibon LGU mangayo sila og bayad sa ilang ambulansya?
0: Sir, Hello sir.
1: Yes dok, sa imong nahibaw-an, ang ambulansya dok sa Talibon mangayo pud sila og bayronon?
0: Sir, pasaylo ako nga dili ko makakomento ana no kay una wala gyud ko makabasa sa ilahang ordinansa o resolusyon kung do naman unya wala gyud po ko makahigayon og pangutana sa ato ang LGU kung unsay ilahang polisiya bahin sa pagtubil o pagbayad sa ambulansya.
1: Okay. So one thing is clear today doc no dili to inyuha sa hospital nga ambulansya ang giingon nga naay bayad ang ambulansya sa inyuhang hospital, wa gyud nay bayad dok kon mag-transport mo og kuan pasyente.
0: Wala gyud sir. Zero. Mm-hmm. Naningkamot gyud ta nga walay bayaran ang atong mga pasyente.
1: Mhm. Unsa pa may ubang reklamo atong Bibi Ortega dok nga angay natong i-address karon?
0: Kabahin sa katotoang giingon nga nagkadugo ang pasyente, walay mutahi nga doktor. Ako lang ning klaruhon sir no. Ang pasyente

0: abot dunay sama dinhi sa skull, dinhi sa akong medical terms is fronto orbital, diri sa wala nga dapit.
1: Sa o.
0: Okay, sa ulo.
1: Mm.
0: Wala nga dapit, apil sa naong. So kini ni nga kaso sir, pang tertiary mangyud ni, pang level 3 mangyud ni, kay una nakinahanglan na siya clearance sa neurosurgery, ikaduha nakinahanglan na siya clearance sa ophthalmologist. Kana na nga mga specialista tuo na sa level 3 nga hospital.
1: Okay.
0: Karon ang atong buhaton sa ato ang level stabilize, i-facilitate ang referral. Ang iyahang accusation nga wala nag atiman, wala atiman na ang pasyente, nagkatugo, is entirely false. Kaya nga to ang doktor ni anang panahon na sir, in fact, medical officer 4 ang nag-atender sa pasyente.
1: Mm-hmm.
0: O niya, paghikap pa sa ato ang pasyente nga dunay fracture ang skull, maukat tong panahon nga giingnan sila nga kinahanglan sila i-refer sa Galyares. Now, as a matter of protocol, ang ingon ana nga mga samad sir, di mang yun natahion.
1: Mm, okay.
0: I-pressure pack ramang yun na sir, aron mo undang ang dugo. Tahion na, inikabot na dito sa definitive management nga dito na sa Galyares.
1: Okay.
0: Oo.
1: Okay.
0: So, wala yun na pasagdi, sir, ha? Wala yun tayo pasyente nga pasagdan. Kaya maunay atong mandato sa atuang ospital. As much as possible, wala tayo balibaran. Maski pa og overcrowded na ang atuang ospital, as much as possible, ihatag tanan nga libre ang serbisyo hangtod sa makaya nato.
1: Okay, so katong reklamo ni Bibo Ertiga nga walay mutahi. Tinuod to dili tahion kay dili angay tahion on your level.
0: Correct, sir.
1: Ah, okay. So kay operahan pa man to, tanawon pa man to sa Galyares, unsa ilang buhaton. So ang inyo ana pag control na lang sa dugo, doc, nga dili mo kuan, mo singan ana, dili ba mo agas ang dugo, mo ba na itong himuon?
0: Correct, sir. Stabilize ang pasyente before nato i-transport.
1: Stabilize means controlling the blood flow or unsa ba na? So, meaning anong stabilize, doc?
0: Yes, sir. I-control ang dugo, siguroon nga ang vital signs sa pasyente within the normal range before nato palargahon ng ambulansya.
1: O niya, dextrosan po na, doc?
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. Kay usa palargahon ng ambulansya. So ang reklamo nga dili tahion, sakto na, wa tahi kay dili mo angay mo tahi adto kay ang maong kaso not within your level na. Level 2 ba ang atong hospital diha sa Talibundok?
0: Yes sir, correct. Level 2 ang atong hospital.
1: Kunya mga inana nga operasyon mabuak na nang o unsa pa dili na nakaya sa inyong hospital nga himuon.
0: Dili na na siya within our mandate, sir.
1: Mm-hmm. So adto na sa higher capacity ng hospital, which is in Tagbilaran, ang gobyerno isugutan, ang Galyares Hospital.
0: Yes sir, and the other hospitals nga level 3.
1: Mm-hmm. Okay, so maoro ba na ang duha ka complaint niya, Dok, no? Na-address na nato ng duha, ambulansya, wa mo ilabot ato kay dili inyo hatong ambulansya nga niingon nga magpabayad, LGU Talibundo, no? Ug bahin anang reklamo sa watahi a. Awa gyud tahi kay di man angay tahion kay dili man kamo ang moopera adto ang Galyares Hospital man. Unsa pa may lain nga reklamo ni Bibi Ortega, Doc?
0: Murag maura nay duha ka reklamo nga angay makorehi answer.
1: Mm, tinuod, no. Ato lang pong sabton nga when you are in pain, when you are naka sa state of mura og panic or unsa ba ana, Doc, no. Bisag unsa na lapoy masulti nato ba diha ka sa social media. But ang gobernador naghimo man pud og pag-imbestigar ni ini. Nagistorya na ba mo ni gobernador, nakahatag na ba po ka sa imong explanation to the governor about this case, Dr. Ellen?
0: Yes sir, in fact pagka notice na mo because we are monitoring the post, no, ang ako ang execom ug ang ako ang mancom sa GMPH. Pagka notice na mo nga daghanag ni share, I immediately informed my immediate supervisor Dr. MM Uy and our governor Eriko Aumentado.
1: Pero pag-abot sa mga pasyente, Dok, masama ito, disgrasya ito o vehicular accident ito, Dok?
0: Kuwani, sir, kanang hacking wound. Walay direct translation sa Bisaya.
1: Hacking wound?
0: Hacking wound
1: ni gitakbas?
0: Siya. Pwedeng gitakbas, pwedeng giatsa. As I've said, walay direct translation sa Bisaya, sir.
1: Pero unsa man konsulte? Unsa man konsulte sa tagayas pasyente adto?
0: According to our doctors and nurses emergency room, under the influence of alcohol. So, hubog, sir.
1: Hubog. So, posible nga nahagbong to siya unya murag giat sa ang iyang o murag ingon anak kitahan.
0: Dili maoy na sa ato ang history. Ang history is hacking, open close question mark, ato pa na pending verification.
1: Okay, pero ang iyang appearance sa maong sakit nga murag yun siya og giat sa tong iyang o ang naskal na apil ang skal adodok o panit ra to.
0: Apil ang skal, sir, mao man nga gipadala nato sa Galyares kay na may fracture ang skal.
1: Tinuod. O panit ra to, Dok? Pwede ra to sa inyohang level?
0: Oo, sir.
1: Pwede ra.
0: Ato ra na. Oh. Yes, sir. Kung panit lang, kita ra na. Basta wala lay mga ligaments, wala lay mga ugat nga naapil. Kung panit lang, kita ra imutahi ana, sir.
1: Palitan ang panit ra sa O, pwede ra to. Pero pagtanaw ninyo nga naapil ang skal, mo nang inyo nang gi-refer dire sa Galyares.
0: Yes, sir. In fact, sir, tahion na magirunta sa ato ang medical officer for, no, sa ato ang attending doctor. Pero pag hiccup niya, nahikapan man niya nga na ay fracture, mautong atong gi-refer sa Galyares.
1: Nag-abot sa Galyares na, ilara po ng abrihag balik.
0: Kay yes, na, sir. Unya, protocol yun na, sir. Dilig yun na to isirado ang wound because we are of the side of safety nga kung kana manggong samad atong isira pagkahuman simpa ko bitaw sir na agyud na siya connection sa ato ang brain musaka na no nang pressure ining saka sa pressure gisarado pagyud na to ang samad. The point there is ning contribute panoon ta sa deterioration of the condition.
1: Tinood.
0: So nagsunod yung task protocol, sir. Tinood. Doon na may protocol ang Department of Health. Ato nang gisunod.
1: Tinood, no? Okay. So di gyud angay to siya tahion kay napiktuhan man ang skull. So muna gi-refer dayon po ninyo sa Tigbilaran, Galyares.
0: Yes, sir.
1: Okay, Dok, na sabta nato ning imong pagpasabot na ning butanga, si Bibi Ortega, ni-reach out ba po kaniya? Nag-istorya mo bahin po dani, Dok?
0: Sir, amo pa nang gi-identify kung kinsa na siya. Our IT personnel are still on the process of locating that blogger.
1: Okay, that person, Dok, diha ba siya sa hospital or second information natong iya, second hand natong iyang information?
0: Ang atong information from our people on the ground, sir, wala na siya, dili na siya kauban sa group. In fact, it was the wife of the patient who negotiated with the LGU ambulance and that person was absent.
1: Okay, nang marites lang ni siya na ditsog Facebook na yon without verifying unsa ka tinuod ang nahitabo, Dok, no?
0: Murag ingon anak yun, sir.
1: Murag ingon anak yun. Dr. Elina, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag ug pagpagsabot kabahin ining maong nag-viral diha sa social media ug padayon sa pagbuhat sa insakto diha doktora sa imong tambalanan. Thank you so much, Dr. Elina.
0: Daghang salamat, sir, sa inyong gihatag nga oportunidad.
1: Thank you so much. Maayong buntag kanimo.
2: IATF, inyong alagad-ta forever.
1: Dr. Maria Elina Uripaypay, mga kaigsunan, ang hepe sa tambalanan sa Garcia Memorial Hospital dito sa Talibon, usa ka tambalanan nga gi-operate, giduma sa Provincial Government of Bohol, mga kaigsunan. Bibi Ortega, ma'am, no? Sumauda ito na hitabo, no? Ambulansya, pero Talibon do, tawagin na, usa ka tinood na, no? So that Bibi Ortega was not there in the hospital, mga kaigsunan, nga mao'y nag-post sa Facebook, ha? No, tingali, nakakuha lang to siya og mga raw information from the family members. Dayon o kuan, no? Kay ang mga family members wa pud tilis la kasabot og unsa gyud ang proseso, mga kaigsuonan, no? Di puto kayo fake do all sa fake. Hospital, mga kaigsuonan, naay ambulansya nila, pero at that time ang ilang ambulansya nag-transport po og mga pasyente going to Tagbilaran. No? So, wadya mo'y magamit ng ambulansya nila, mao nga nidung sila sa LGU, meaning local government unit, mga kaigsuunan nga hospital, no? Ambulansya. So, nagpabayad ko, no? Tinood ba kaha nga nangadyog bayad ang LGU Talibon? Ato ko nang subayon, mga kaigsuunan. Katong wa tahi'a, wadod tahi'a, tinood ng wa tahi'a. Kaya di jud angay tahion, di ay. Mauna, diha Bibi Ortega. Ha? Dili angay tahion. Tungod kay paghikap sa doktor, naapil man day ang bagol-bagol, no? ang bukog sa uba. Oh. Og panit lang to, way problema. Pwede to nila tahion, pero kuan man. Na may murag na fracture man ang dili na kaya nila mo nang niingon ang doktor nga gati man dili na makaya na to, idagan ni Tagbilaran. Oh, level 3. Kay by level man ang hospital gud mga kaigsoonan, no. So level 3, I think it's the highest level dinis sa atong lalawigan, which is the likes of Galyares Hospital. Unsa pa nang uban nga mga level 3 aning Tagbilaran nato nga mga makahimo anang operation ACE. It's Inyo Ramiro. Unsa man ang mga hospital nga murag pareha og abilidad ba? Parang kapabilidad mga kaigsuunan. Muna gitawag og level 3. So, mao nang dili angay. Hacking, matod pa. So, pwede gitakbas, pwede nahagbong, nasamad ako, nabuak, ang bagol-bagol, kung sa'yo tawag na. No? So, mao to diha. Wa jamoy, kung atong anang dapita mga kaigsuunan, makaingunta nga, why sayop ang natambalanan? Dili ila tong kuan, dili ila tong ambulansya di ay. Sa LGU Talibon. Sa atong tawagon ang LGU Talibon do. Pabayaran din ang inyuhang ambulansya diha. Sa katinood ni Basin Report o Dili diha. Basig na dungog rito ang pabayad. Na? Basin na wakakibaw bitaw kaning istorya mga kaigsuunan. Doon ay ni text diri. Satisfied ko bais na intriga ko LGU emergency vehicle for hire? di man. Namay, di mo na bayad, no? Pero nalang po'y uban gyud nga mga pasyente out of gratitude sa driver, muhatag po na silag mga tip. Na ubang mga mayor maingon, adyaw dumudawat og tip, kaya abin na laman na ngayo tagbayad, no? So, ayaw gyud, no? Kamu po diha, adyaw na mughatag. Kaya kung muhatag mo, ikadungog na nga ni dawat, lahi naman ang istorya. Ang istorya, anak, kay nihatag ka sa ibong kabubuton, ang istorya anak kay nangadyo magbayad tong driver. Lahi, no? Ang pag-release sa message ba, mausob. If na'y makadungog nga istorya, post dayo Facebook, wa na, viral dayon. Nga ano man yung LGO, nga mangadyo magbayad. Wagod to mangadyo bayad. Nihatag lag tip ang tag-iyas pasyente. Nagpasalamat. Nagpasalamat. Onja, kay katong driver kay manabi man, nagmatay, waag, ganahan ko ni kuan, kagitagaan ko. Ang nakadungog at tudo kay waman yung gitagan, gibayran man. Wa kasabot. Gibayran. Mo nang ubang mayor mengon, bahala og tip na adyaw mog dawat. Kay mausob ang naratibo, mausob ang istorya. Kita na hinuoy madaot ana, no? Okay, ikaw tagaag driver do, gibo po ka mo dawat nga tagaan go po ka, ha? Na mudawat ko po ka, pero na uban lagi yung mingon nga, adyaw, kaya masuko itong among mayor, o mudawat mi. Kala mo isakto. Adyaw, kaya malain ang istorya ana. Ang istorya ana, mahog na noon o ganang kuan, ha? Nagpabayad ang ambulansya. Pero ang tinuod ay nihatag og tip ang kuan. Ha? Nihatag og tip ang kanang tag-iyas pasyente. 47 minutos mga kaigsunan, human na kalabay ang alas 9. Ato ning murag tubag-tubag na ni mga kaigsuunan, ha?

0: 47 minutos mga kaigsoonan. Doon natin breaking news.
1: Breaking news sa inyong malagan.
0: Human sa sunog sa Graham Avenue kagahapong adlaw mga kaigsoonan din siyudad sa Tagbilaran nga may biktima sa usa ka simbahan. Mitubag ang laing sunog mga kaigsoonan dito sa lungsod sa Luon. Napo, Luon mga kaigsoonan. Then matod pa sa report mga kaigsoonan na pito. 7 to 9 houses ang naigo nga sa maong sunog karong buntag mga kaigsoonan. Atong isuyan og tabag karon mga kaigsoonan ang ato ang taga Bureau of Fire at the same time ang atong kapulisan dito karon na ongoing mga kaigsoonan ang kumbate. Di pa yung dugay hantod karong mga orasa mga kaigsoonan. Mga ganin ang alas 7 eh, no? Mga 9, bago pa na eh, ha? Bago pa na eh. Mga kaigsoonan, nagpadayon ang maong kumbate pagpatay sa sunog na po Luon, no? Gaisgutag Luon, mga kaigsoonan, no? Tuwa dito karon, no? Gasigi pa og kumbate ang bumbero, mga katawhan, nagbitbit sa ilahang mga baldi, mga kaigsoonan, may tabang sa mga bumbero sa pagpakatay sa ilahang mga hose at tubig. Tungod kay tuwa ditong napita, mga kaigsoonan, ang sunog na nagpanghitabo, ha? Napo Luon mga kaigsoonan. Ato makisayod ta kon unsa ni ka tinuod mga kaigsoonan, unsa nay update fire out na ba or kamulo pa ba o nabay mga nabiktima nga mga katawhan sa maong sunog mga kaigsoonan. Tubag ni sa sunog kagahapon pong adlaw nga nahitabo diha sa may Graham Avenue mga igsoon. Okay, nauban nato mga kaigsoonan ang kapulisan sa atoang lungsod sa Luon. Sir, may buntag si Bong Bulye sir ni sa inyong alagad ta DYRD Tagbilaran. Hello. Yes sir. May buntag. Oy, salamat yes, kayo. Salamat sir. Kinsa ni palihog sir?
2: Duty officer na police master sergeant
0: Bayukot. Okay. Police sergeant master sergeant Bayukot sir, no? Sergeant, salamat kayo pagdawat nitong tawag. Sergeant, nanawag ta kay makisayod ta sergeant, no? Sa nagpadayon pabagi hapon ning maong sunog sa barangay na po diha sa lungsod sa Luon, sergeant.
2: So, partner, ang mong tropa kayo mga abot, sir, the recitation kay may problem sila dito, kanang provide security, sir, sa area, kay Kwan, kamulo pa, sir, kamulo pa.
0: Kamulo pa ang kumbati sa sunog dito, sergeant, no?
2: Yes, sir, tuloy pa municipality na mga fire ni Ponde, Kalapi, Maribuhok.
0: Tuwa na dito, Kalapi, Maribuhok, may kumbate na dito. Sergeant, unsa orasa doon sa inyohang initial information, sergeant? Unsa orasa niya tabo ng maong sunog?
2: Wa pa ko kuwanan ni sir, kaya ang fire magod ba yung kuwanan ni sir? Responde sir, sila magod ba yung kuwanan ni sir? Aning kusunog?
0: Tinood, pasalo amin nga ikaw among gisamok sa mokron, kaya ikaw rin makontak mong good na mo, DR, okay, sergeant, no? Ang Bureau of Fire na ito, diha. Watakalusot, sergeant, I know they are also very busy today, no? Karong mga orasa, no? Kaya nagsigi pa ang kumbate. Sa imuhang latest information, ang sunog nagpadayon pa pag dilaab dito, sergeant?
2: Wa po ko'y personal na ni sir. Basta kay wa pagkabot ang mong tropa, sir.
0: So, sa orasa man may responde?
2: Open mga na siyang karoon sa hangin ba?
0: Kaning barangay na po, asa man ni, sergeant, barangay na po, o sa daplin na ni og highway?
2: Dagat, bye-bye. Parang,
0: so, dili na ito makita sa, dili makita ni, di na makita sa highway, sergeant? So dagat ning aside, no? Kung gikan ka diri sa Tagbilaran, dili pa kakaabot sa sentro sa Luon.
2: Kanang luyo sa simbahan sa Luon, padung dagat, mao nang kiriha
0: niya. Luyo simbahan sa Luon, mao nang dapita na.
2: Yes sir, kanang padung dito kis dagat sir.
0: Unay ko daghang mga amigo laba diha. Luyo sa simbahan, mao nay barangay na po, no, sa Luon. Oh, okay. So, doora na ninyo, sergeant. Doora po na sa inyong police station.
2: Mga moroni, siguro mga 700 meters, gikan diyan sa buwan.
0: So, makita ang aso? Gikan diyan sa inyong police station, makita ninyo ang aso, anak sergeant, no?
2: Makita ni sir, katong pagsunog.
0: Pagsunog? Makita. Okay. So, wa po tayo initial information, sergeant, no? O unsang orasa, o unsang hitabuan nga nung nasunog na, sergeant? Gisagikan?
2: Oh, wa po ito sa nanalis pa, sir. Kay disbundihan pa na dito sa fire, sir, fire.
0: Mm. Sergeant Bayukot, salamat kayo sa oras nga mong gihatag na ito karong buntaga, Sergeant. No, manawag mi sila yung buhatan ang taga Bureau of Fire kung available na sila. Thank you so much, Sergeant Bayukot, diha sa PNP Loon.
2: Okay po, sir. Salamat po, sir.
0: Mayang buntag ka nimo.
1: Breaking news sa inyong malagad.
0: Okay, atong suwayan ko na doon, kinsaya itong malisod po, di nakasirit si John Gutierrez dito doon. Kaya, oh, na-flat ang itong helicopter mo lupa dito doon. layo na ito. Okay. Taga doon na sigli, pero layo rin ang ilaha. Unahan pa rin ang ilaha. Opposite itong ilaha, opposite. Busy kayo ang linya sa Bureau of Fire. Nga no, ting sunog ba dirong kuha na doon, no? Matay ang September do, magpista labay yun na sila diha karong kutsa utso, ha? Mura o ga, unsay mensahe ani mga kaigsuunan, ha? Ang Mama Mary mag-birthday karong kutsa utso diha, nga, gisunog ang maong lungsod, ga? Luyo simbahan, ubos na do, kuha na, kanang hagdanan nga taas ka na, padong ubos, ha? Una ko yung mga amigo diha, kaysa tong amigo, anak, si ma'am, asa to, ha? O, itong anhingwa na, itong maestra sa una, Ma'am Virgie La Puente, How La Puente. Oh, taga diha, no? Oh, to sa akong nga teacher, biology teacher na ko to nga. Nga ni panaw na siya, no? Naing lahat diha pong napita? Nabisi pa sila? Oh, okay. Sunog mga kaigsunan, magbantay ta, naunsa naman eh, no? Kagahapon ang sunog, mga 1.9 million ang damage attributed to electrical overload. Kasi pasabot ng electrical overload, anak do, ang usa ka saksakan daghan ang gipangsaksak or daghan ang gigamit nga kuryente tungod di na kadaog sa iyang breaker unsa ba iyang wire no mo init no oh labi na nang mga wire bitaw do nga mga saksakanan ang minimum ana kay number 12 man daw ang uban nga number 10 gali gamiton ana no oh magka lahi man ning wire mga kaigsunan sa electrical magkadako ang numero magkagamay ang iyang sukod. So number 14 maunay kinagamyan nga wire para suga na number 12 maunay kasagaran gamiton sa outlet pero dire sa tagbilaran do lahi na kuno 12 10 kuno na gamiton sa outlet 10 na no so na number 8 no number 6 maunay gamiton do gikan sa imuhang linya sa kuryente ha mga ref 10 gina angay na okay init na dugay mo na So, mao na mga kaigsunan. Og ma-overload, most likely, ang linya, kurinti gamit, gamay. Daghan og mga gipangsaksak. Mao ito ng panahog Pasko, daghang mga sunog, tungod anang inana. Mao na siya, electrical overload na siya. No? O sa kalinya, daghan sa mong nagtabang nga mong gamit nga kurinti. No? So, una, unsa kay rason, nga unsa kay cause, mga kaigsunan sa sunog sa loon, napo loon, ha? Karong buntaga, ha? Mga igsuon magbantay tag sunog ya kay murag hinggara ning sunog rong panahon na na isunog nga na namilit kagahapon na apoy sunog nga mi welcome address karong buntaga diha mga kay tungod ba kanis kainit sa panahon posible daw ha dili init o saksak tanan kay electric pan unya gawas ana ugah kayo ang ato pong mga kahoy sabay ha labi na og made of light materials ugah kayo nang kahoy na turon tungod sa kainit sa panahon dali ra kay na mo spark kun dunay mo mo spark nga kuryente dali ra na mo takbuyan mga kaigsuonan anang kayo ha so magbantay ta ning init nga panahon karon di ay no so usa mo mobija sa inyo hangbay pang ibda ng mga nakataon nga mga kuan no mga outlets nga mga plugs ug unsa pa no kay peligro ang panahon mga kaigsuonan murag gisugsug ta ni ini. Maybe there is a message aning mga sunog karon tungod ba kanis kainit sa panahon. May buntag ni Lito Maghinay. Good morning, Vice Mayor Tibbs Jr. Nangaunsa naman ning atong mga tambalanan. Nagkalanrakas ning mga serbisyo. Hoy, mga direktor gising. Napasabot naman to sa kanang memorial. No? Garcia Memorial. No? Uway sayop ang tambalanan. Ato, di ay. Misinformation lang tingali to. Lovely Magsayo, Bilin na Madrona, Riquelio Nambatak, June, may buntag ni mo diha. Dudong Plaza, Governor Ares, ipa-ombudsman ng LGU Taliban nga nagnegosyog ambulance for hire. Kana kung tinood na, dong, no? Ato pang i-verify pero wa pa na ito makontak. Wata kalusot. Nangita ta sa numero nila, naaman pero dili, manubag-tubag pa. Busy pa ang Taliban? Ah, ni text si Mayor? Ah, Tagaloon ni text. Okay, Mr. Chair, good morning Sir Tibbs. Oh, Mr. Matod pa ni Mr. Chair. Jaden Castro, wala ray na unsa sir, wala ray na unsa. Oh, salamat, wala ray na unsa. Amping gyud kanunay kay init kaayo ang panahon, din kusog pud ang hangin, oh, mao lagi tungod sa hangin ang kadyo may dali jamong may kuyanap. Oh, uga kaayo ang mga butang sa sagbot, mao lagi ron karong panahon ang ating init, no, iwas sunog gyud ta, mao ni usas problema ha. Lovely magsayo amping mo diha kay grabe inita kuyaw gyud kaayo ron ang sunog. Brent Ray Bangkot, maayong buntag po nimo, God bless always po kanimo Brent. Okay. Ne apa? Tao sa Buhol, amping gyud napa si Cray Barsinas, dapat ba isdakpon ng gapakatap ng fake news kasuhan i-trace ning mga tawhanag sa social media. Maulagi. Mamatay ang pasyente, why ambulansya, doki pon. Naay ambulansya, tagurha, tagutlo ng mga ambulansya. Pero saan mapod ang mga sakit ron, mga magmugamit sa ambulansya, tagup at tagilma naman po. Saan man na? Saan na daw pa yung ambulansya? Wag dyan mo yung murag may emergency. Karoon nga nagtagurha na itong ambulansya sa mga lungsod. Daghan ang emergency. Ano man na daw ha? Sugsug yun, kayo ha? Wala man tayo oras mga kaigsunan. Kita na lang diri sa atong tulumanon magpahinumdum kaninyo nga nining panahon sa tinginit ha. Daghang mga sunog ron mga hitabo, watakibaw kung sa doy mga kose sa sunog nga nagpangitabo karon nito suloon. Pero atong giyong tanawon na tungod kay init ng panahon, uga kaayo ang atong mga kasagbutan, uga kaayo ang atong mga kakahuyan tong nasbay, dali ra na mo spark mga kaigsoon kung doon na manggali mga short circuit sa ato ang mga kuryente diha, no? So magbantay aron na dilita magmahay mga igsoon. Magbantay po ta sa atong panglawas. Kanunay tamo tumara o GDTOX Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Bata sana. Kada adlaw tumara o GDTOX Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Ugma na po mga igsoon. Magharong tas kahanginan. Din hilang hapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno. DYRD. Dagan salamat kini si TIWBS ang friend mo forever.

0: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kasagaran, ingon sa uban, nasa barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Orlando, verified drinking water, life together.
1: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko. Bilib.
2: Palingaw, ulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair ug protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generating Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
4: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
5: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
4: Sipon dayon?
5: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag C+40 na. Na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag-Niazep C+40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z+40. If symptoms persist, consult your
7: doctor. Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
10: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
11: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni Daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
13: Mga higala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa pagpangalagad sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa katawhang Bulanon. Uban og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan og ang katawhan mga igsuon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang among ipabot kaninyo niining Mount Tulumanon ang mga tagdumala, Atty. Pilipina Asoy Piolyo, kauban nato niining Mount Tulumanon og ingon man usab si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD mga kaigsunan sa Master Control, uban kanamo mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulup, samtang diri sa video si James Bumbolero og ingon man usab si Cyrus De Bayros. kauban sab nato nining mo tulumanon mga kaigsoonan. So sa gihapon uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas inyong mabati gikan sa Adlong Lunes hangtod sa Adlong Viernes. Kumusta ka muntanan? May buntag.
14: May buntag na tuntanan mga kaigsoonan among mga bulano natong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsoonan gawa sa atong probinsya sa Bohol o gawa sa atong nasod nga Pilipinon. Sa makausap pa o sa kanunay, atong yung ipasalamatan ang atong labaw mga gahom, mga karong buntaga, gitagaan usab kitang maayong panglawas. O kami diri sa studio nang hinaot usab nga kamo dinha sa tagsa-tagsa ninyong kapanimulay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon. Gitagaan kamo kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. May buntag, atong tanan. May buntag, Cyrus the Virus o si Engineer Gilbert Tulop. May buntag tanan, no?
13: May buntag sa tanan, bro.
14: Yeah. Wala, bear na gyud.
13: Di na kapugan.
14: Oh, nausob na imuhang
13: kalendaryo.
14: Kalendaryo, Cyrus. Pura mag-ugos pa na.
13: Di pa mo nawa.
14: Ibalhin na, Cyrus, kay kanang ninggawas na labas si Jose Maritzan kay bear na.
13: Inkanta na ba, bro? Inkanta na ba?
14: Inkanta. Happy na. Di, gapa.
13: Ipakanta na ganina.
14: Basta bear na gani mo gawas labana si Jose Maritzan.
13: Duna ko ina matikdan bro ginagmay.
14: Intaman.
13: Gawas ana mga bonus-bonus. Mga tindahan sari-sari store.
14: Oh.
13: Mapunog stock bro.
14: Okay. Happy na may December no.
13: Oh, like
14: ato sa deng i-shout out day ang lungsod sa ato ang ubay karon kinsa nagsaulog sa ilang foundation day. Dina sa ubay. Og ang lungsod usab sa Trinidad nga gasaulog silang foundation day no karong adlaw og dosang i-shout out day ang birthday pug karon ang chief sa atong OPSWD nga si Ma'am Neta Tikson no sa OPSWD og ato pong shout out sa ato ang mga nangapil sa ato ang BIM, Bohol International Marathon, dako kaayo tong event, no? Nga daghan kayong may appeal, no? Nakita na to kung unsa ka prestigious na diyan yung kaning Bohol International Marathon. Nga ilalag yun sa tibok kalibutan, no? Kaya daghan na ng appeal nga mga to ang tagagawas. In fact, ang champion sa 42. Bro, taga-Kenya ba to?
13: Saan mo itong ispiling nga itong aplidoha, bro?
14: Bawon, sa itong aplidoha. Ang lison magbun. Basta kay taga-Africa ang kuan.
13: T-double-O ang tapusan. Bro, sa ba ito? Di araman na rin.
14: Oo, naadi ha. O niya, ang ito ang kuan. Kining BIM, good, no? Usan is itong gipromote sa ito, labi na sa ito ang provincial government diin gi usag yung ning appeal dito nga to ang governor si Governor Aris midagan ni siya og 10k 10 kilometers unya ang ato ang og si Congresswoman Ma'am Banban Aumentado nga 10k poy gi pangdagana no makita nimo kun unsa ang ilang pagsuporta nining atong Bohol International Marathon unya akong i-shout out akong mga kaubanan din ha nga nangapil sa maong marathon kinsa nadiri kadtong sa Bohol West Bikers Runners and Swimmers namo nga nangapil kanguna ato si Rod, si Susan Lim si Sis Luenda saluan mga niya kaning uban amo aning mga kauban tag 10k na mi ato si Jazz Maria Elisa Otsuko.
13: Di arang na Champions 42, bro.
14: O niya. Si... Ako santa ko ano na? Kaya mo karang... Si ana... Si kuan? Dimple Kiber. O kaubanan. Si Sok Salitrero. Mayoy Otsuko. O mga kaubanan. Kalimot ako sa uban. Di na lang ako tas-on. Kaya pitindighan namin na nagan na to. Mawalag itong gibinoang na ako, bro.
13: Sa mga naman?
14: Nga, kanang... Nindagan ko ito, pero dugay na akong practice. Ito'y akong gihimo. Pagukod ko kirumbuang.
13: Isun na ba mangita kirumbuang, bro? Dili Marso, bro.
14: Mo lagi.
13: Marso.
14: Mo lagi nga. Di pa si Duni. Duni di ay. Duni Bastasa og si Ning. Ning diha si... June Tebes o si Tess Tebes, si Master Ronald, no?
13: Apelido.
14: Limot ko sa apelido ni Master Ronald. Basta kaya ako nakita, nga daghan kayo mga enthusiast sa ato ang Buhol.
13: Buhol.
14: Nga may appeal po ato nga BIM.
13: Nindot magod po bro.
14: Oh. Limang, just imagine, no, pagpangutana sa nako sa mga organizers, 7,000 ka mga runners.
13: No? Nagpalista.
14: Different categories. No? Kaya di may 5 kilometers.
13: 5 kilometers.
14: Pero ang kinanakaan na to is 42.
13: 42.
14: Makita di, niyo nga, daghan kayo basta kay pagtanaw na ako, murag hapit mapunong panglaw. No? Pero ang ako ang gikaganahan po, kay doon na yung mga stations dito bro.
13: O, namunit pag basura to, 7,000.
14: Alaghan pong basura kakalat, pero nindot kayo ang organizers. Mga nang saludo ko kayo sa mga organizers sa BIM. Kay,
13: ang may champion bro, apelido Kiptoo bro.
14: Kito o.
13: Abot sa pronunciation ini bro. Kay muro manig di ni taga-ato. Pero nakaabot sa ato. Salamat sa ni Milan Giuseppe bro sa Olaguay. No? 42 kilometer champion. Kito. Ato nalantas un pag-pronounce bro. Kay lahat mo guning ato mga plido bro. Kay bundak-bundak man. Kiniila pataasay man eh. Mo na champion bro. Panglao Buhol over 5,000 runners. Plated the Sayanic Coastal Route.
14: 5,000 di ay.
13: 5,000 bro.
14: 7 ang akong na-mention.
13: Okay, tingali ang nagpalista. Basin ka
14: ngupan. Basin, huwag dahil po yung nangapil at itong awang palista.
13: Para lang malista ba?
14: Sige. Basa bro.
13: Yan na ha. Gikan sa Buhol Chronicle bro. Salamat Buhol Chronicle ha. Panglao Buhol, over 5,000 runners plated the Sayanic Coastal Roads o Panglao as the Buhol International Marathon officially concluded early Sunday morning, drawing a massive crowd of local athletes and international distance runners alike. Sagul-sagul lagi ni bro.
14: No.
13: Oh,
14: yes.
13: Sagul-sagul.
14: Okay, tiwasa bro.
13: So, taking the top spot on the podium in the 42 kilometers, Gladi Cape to. Ug sa ato ning Gladi bro, babae. Ana daming mistake insect na ina ang ngalan ra ba usahay kay mababae pronunciation basta kay mo.
14: Basta, sige.
13: Oh. Gladi Kipto Akinyan claim the men's marathon champion crossing the finish line with an impressive time of 2 hours 32 minutes 58 seconds bro.
14: Ta. Kusog mo dali. Kun ang akong pag-appeal adtong BIM gapagukod kog irumbuang. Ikinisya, gipagukod ng layon.
13: Ako tanaw, gipaunang pag-tisi ni bro, gipaunang irumbuang, siya gagukod. Kaya, duha ra ka oras kapin bro. Di man basta-basta ni gikusgod.
14: Dili na, kusog yun.
13: Kusog yun.
14: Kusog. Ha? Kaya nakita na ako ni pag abot na ako bro, dito na skilid, lingkod-lingkod, umragwa lay, umragwa may singot, umragwa hangka.
13: Basig, ang daganon po nini dito sa ilaw, 100 pong kilometros bro.
14: Base po, no? Kaya pati kusog agad. Bro, tag-as po kaswai bro.
13: Niya.
14: Tag-as, kuhan sila?
13: Hugot o panlawas bro, pang-sport yun. Lahi man yung mga panglawas, ugli pang-sport, kaya mura mag-unlan o gunlanan.
14: Yes.
13: Ilaw, tanaw mo may lamasulagway. Pang-sport yun. Pas-pas kayo, bro, ha? Kana lang lila, bro. 35 kilometros mag yun, ha?
14: Lila?
13: Lila. Unya, masakay kagsakyanan di pasahero?
14: No. Sang oras ka pin.
13: Sang oras ka pin. Gago diyong man.
14: Pero kanisya, sa 42?
13: 2 hours.
14: 2 hours.
13: Sa ito pa, pas-pas yun.
14: Pas-pas yun, no?
13: Basing mangutana na sa, huwag mo appeal ni sa utro, bro. Mangutana na ng mga ubang contenders. Nabas kipto o.
14: Kaya di na lang itong appeal?
13: Di na lang itong appeal.
14: Awa, kining ato ang pag, kining pag, kuan sa BIM, kining Buhol International Marathon, kuan mo lang ni, kung ganahan yung ka mo,
13: appeal.
14: Mo, pasingot ba? Nindot magpuning, daghan mo magdagan ng kalsada.
13: Murag di kakapuyon, bro.
14: Kanang 10 kilometers ka gilakaw na mo, bro. Istoryahan na, murag, ya, ini na-station mangod dito. Kanindot ba? Pag na-station dito,
13: hunong ka?
14: Tuay, murag kapgog hapa, bro. Murag kapgog hapa nga. Basta kayo, langkat panit, bro. Langkat panit. Daghan kayong makaon anang sa kilid-kilid, no?
13: Kilid-kilid.
14: Yung maligay, Mone, ito ang pasalamat yun kay sa mga sponsors.
13: In general, kagawa?
14: Ha? Awat, wapoy siguro kay inig-abot sa station nga gananay inasal.
13: Mm.
14: Apak-pak ang palit, gastang kuan. Langkat ang gusok.
13: So, sikapon po na bro. Kaya ba si gada po kutsilyo pang hiwa ba?
14: Awa, dyan mo'y kutsilyo.
13: Why kutsilyo ay?
14: Ha? Kanto. Murag paldo.
13: Sige, dalay.
14: Ikubag. Nako na'y runner, gadag ikubag.
13: Kanang tagbahin din
14: na dyan. Katong pamawi to siya registration. Pamawi siguro to engineer sa iyang registration.
13: So ito ni kay Kagawat.
14: Oo. Malagi. Ato asal ni shoutout dyan. Ato ang kauban, no? Daya si Etel o si Fe Quaresma.
13: Mm.
14: Kalimtan, diba ito na akong mention. Diya po si akong silingan din ha sa Mansasa.
13: Mm-hmm.
14: Malagtanaw na to ron. Ingon siya, good AM. Si Grace Belderol Kiber Puentes. Mm-hmm. O diha labag itong iyang bana po, si Bro Luloy.
13: Mm-hmm.
14: Kasangay. Ingon, ingon siya, kuwang rumaning 10 kilometers.
13: Oh.
14: Okay. Praktisado kayo na eh.
13: Oo. Oh, no? Oh, lagi.
14: Oh.
13: Ang kini magundagan-dagan, bro, karon. Mm-hmm. Sa una, mm-hmm, lisod pangitao ng apel.
14: Yes.
13: Karon kay nanubra naman, bro.
14: Oo. Oh. Lali makag sa una.
13: Mm.
14: Kanang magdagandagan kag kuan. Oy, oy bayad. Karon mo apil kag dagandagan.
13: Binayaran na.
14: Mo bayad baka kay mudagan ra ka.
13: Mm.
14: Ya daghan pag moingon og patay wa na may na kuan naman. Wa na may slot, no?
13: Mm.
14: Kay ganahan pa mudagan. Pero padagan na suguag padagan na. Koha sa palit sa suka dito doon. Kanang dinalian kayo.
13: Okay.
14: Kapoy kayo.
13: Itimpla na, itimpla.
14: Oo. Oh. Mm. Tawa na ko na imong bana. Sugo ako nung palit ng suka.
13: Asa mudagan. Pero padagana.
14: Padagana BIM. Padagana maraton, di ba? Sutoy paskilat. Bitaw. Murag. Nindot bitaw. Ah, daghang salamat sa mga sponsors o galing ato ang organizer sa ato ang BIM nga successful kaayo nya next year hopefully nga kaning mas daghan pa ang moapil o nya well supported ni kayo sa tong provincial government. Kay part ni sa ato ang gitawag og sports tourism diri sa atong lalawigan sa Bohol. Mao ni ang wala ang takibaw, pilagi, kuhaan na ito, no? Pila ka business establishment ka nakatagamtam sa kuhaan na ito nga affair, no? Nga, daghan yun. Katotoo, ah, daghang runners. Maulagi ning, kung ato ang tourism sa Bohol, dili lang tayo concentrate aning usaka, kaning mga tourism nga gikas, kanibang ato ang gi, kuhaan nga, kung dili gani ta mo put an extra mile sa itong tourism, kaning mga sports tourism, kaning na may gitawag na itong mga kana religious tourism.
13: Na.
14: O, dili na religious tourism. Faith tourism. Kanini ah, dako kayo ni og tabang sa ito ang tourism sector, no? So, mo ni, na suportado kayo sa ito ang ito ag yung governor sa atong provincial government kaning inginani.
13: Katumanan ni bro sa atong giingon nga ang tanang hutong or sector bro mupaloyo gyud ang pangagmanan ng probinsya.
14: Yes. O makita man gyud nimo nga in fact no? Imo gyung makita nga suportado gyud sa atong governor kay siya mismo midagan.
13: Ha?
14: Midagan ang atong
13: pila
14: governor.
13: Pila ka kilometro kagob?
14: 10. 10 kilometers. Dagan si gob. Yeah. Malige. Morning, imo makita nga suportado kani sa atong provincial government ning inani nga klase sa mga sports tourism nato.
13: Kauna-una ko bro, oi sugyot na ko sa organizer kun pasugyoton ko.
14: Oh.
13: Tanang barangay official imaraton.
14: Para ganon?
13: Oh.
14: Mudagan mo nag eleksyon. Maya man lang nasdagan og eleksyon.
13: Kuha yung punto bro. Para ganon.
14: Oh. Mm. Siguro, parehas ba sa una?
13: Di na padad og certificate of candidacy, bro. Oh. Kaya nakalingkod naman.
14: Mm. Dagan lang og maraton.
13: Oh.
14: Pero doon na po kay punto, no? Kani nga itong mga barangay officials, no? Doon na
13: unta po. Exercise up.
14: Oo. Doon na. Parehas mga pulis o paraho ni Kuan ba? Nga, para mugamay ang tiyan.
13: Oh, panpilo lakson. Oh. Sa si lakson mo chip.
14: Oh, para mugamay ang mga tiyan. Kinanglan nga kanang reduce weight o kanang pagamay tiyan, kinanglan nagandagan ka.
13: Di kay gihilantan ng pulis malino.
14: Kinilis. Siyempre, di ba? Usan is mga sakto na yung imuhang gisugyot bro, no? Kani bang itong mga officials? Siguro doon na yung buhol officials marathon. Nga, tanang mga kagawad, mga barangay officials, padagano na to.
13: Di lang itong pensionaries, mga Mitzel Bolio, ayaw na lang to.
14: Ayaw na to. Kanirang official.
13: Treasurer, di na.
14: Ayaw na.
13: Ayaw na.
14: Oo. Kaya padagano na, kaning aron ba, aron po, mugawas na sila sa ilahang, kuan ba? Ilahang opisina kay naiubal din aga si Gera Laban ang lingkod-lingkod pabugnog aircon. Ay nang napoy sports.
13: Mga kugihan.
14: Makakugihan.
13: Nay mga kugihan. Pero kana magong ehersisyo bro. Kining pasingot ba? Paugnat sa kusog. Kayuhan maguna.
14: Yes.
13: Oh, tanan doktor mo tambag og exercise.
14: O, man yan mo siguro yung doktor di mo tambag. Ipag-exercise diha.
13: Oh.
14: Pasingot. Kaya umamog yun ay
13: nindot. Tambag yun na sila.
14: Umamog yun ay nindot nga kaning para fit ka kayo ba? Nga doon na kay ehersisyo sa kadadlo.
13: Kaya no? Nakong ikatabang.
14: Di lang na kailangan. Mao na itong mga official siguro. Sunod. Ito ang
13: organizer.
14: Ang organizer nga kanang official kanang public officials run fun run.
13: Oh, ilain lang ang mga kapitan bro kaysa official.
14: Oh, daghan. Lalimang kag tanan.
13: Ha?
14: Ingon na si reklamo na si engineer. Engineer nga mukulaps ko nung tanan. Ano mang mukulaps man engineer nga pang-ehersisyo ba eh. No?
13: Di lang pugsun nga magpakusog.
14: Kanang inday-inday lang ako an ba. Bitaw. Thank you kayo. Kanya salamat kayo sa mga organizers nga job well done. Nya. Yeah. Che to na daron sa kuan bro.
13: Bro. Kani ania tumiyagin si Mana. Daghan ta gi-discuss may tungod sa gipanghatod nga ayuda sa pangagaman ng probinsyal.
14: Yes.
13: Uban sa aton talawrong gobernador mga kaubanan bro. Dinhi siyudad bro. Uskilahan. Gihatagan og espaltong pang overlay bro.
14: Iskilahan. Dina sa Kabawan ba na?
13: Central bro.
14: Central.
13: Pasalamat ang PTA bro.
14: Tinood. No?
13: Tumiyaging simana bro. Capital turnovers 2 million asphalt overlay. Kana bitong isapaw lang bitaw bro. Mumanay ang gitawag sa mga inyero, mga engineer o overlaying bro. Asphalto bro. Abi ko di muhatod ning probinsya bro o material. Kaya kasagaran ko sa atong ipabot, cash, dipindi na na sa tagan o kung sa ilang gamitan. Diba? O mga cash. Pero kinikaroon bro, the provincial government of Bohol turn over 2 million asphalt overlay project at the City Central Elementary School, August 25. Lipa yung mga bata ini bro. Kaya mawa, mapita-pita bro. Sunod, gihipay gayon kini na turnover. The turnover mark the completion of an infrastructure. Aduna na dahil gisugdan, pero para pagkahuman, completion. Investment aimed at providing learners and entire school community with a safer and more conductive, conducive environment. Governor Arias emphasized that the project was funded through taxpayers' money, underscoring the provincial government responsibility to ensure public funds translate into meaningful services and facilities for Buholano. He also noted the broader reach of the provincial government projects, extending support even across different school divisions as part of the commitments to improving learning environment. Aumentado highlighted the vital role of teachers in providing quality education and shaping students into successful and responsible individuals. Muhunong tayo nindapita, bro. Para sa mga tinunan, o para sa mga magtutudlo. Lain mangupod itoon, bro. Murag kayamukat po ng palibot.
14: Tinood? Murag mag-gikan pa si inyo, ha? Galak ka, ora ka. Gipaningot ka. Gipaningot ka. Nimo dito sa eskwilahan. Eskwilahan nga. To ay bato dito. Nang gitib na itong bato dito. O niya, kung
13: mag-uwan,
14: samot na, samot magbaha na po. Ayon na ang tagaan yun o saktong agianan na to ang atong mga estudyante kay looy po ni mga estudyante kay kasagalan, diba? Kanang maglakaw ra kay
13: syudad.
14: Kay maglakaw ra kay gamay ra allowance niya. Tua na lang sapatos nga kanang sigig lakaw. Mo magnganga na murag buaya na kadugayan tungod kay maot ang kalsada.
13: Di na madut nag rugby. di na mo ipiktong rugby, bro.
14: Di na. Tuwa na murag nang buaya ganganga ang sapatos in town.
13: So, no? May angkon gyud ang mga magtutudlo, bro. Nga kabahin kinis pagkabut o kahibalo sa sayon nga paagi kay kini laging maglihok ta, bro. Bisag maglungaga ni, bro. Na duha ka buksil hig matumba.

0: lang ano, siguro siging lihok ng ato ang kuan. Lihok unya do na mga kanang kalsada nga sigig agian og mga dagko kay dagko mga ten-wheeler trucks, no? Manang mangliki ginang uban dabi nag maparehas luson nga eh, pagtan-aw pa dito mura ra tawag papel tong siminto nga
1: siminto
0: dito manang mayo nga giuberlihan kay usa na sa ato ang nakita ni sa tong gobernador permit nga ato ang mga kalsada nga nindot pun na nga na dunay
1: overlay
0: kay mao lagi nang lutak na nang uban
1: kanang mga kalsada bro kasumpay gyapon sa atong gisgutan kalambuan no? Kanang masinatian na to atong masaksihan mismo nga magpanliki-liki akong tanawa na di magyu ko engineer bro oh pero naibaw ko kung sa trabaho si engineer kulang siguro pabalik-balik o pison bro kay pag pag dili kayo mapipi ang di kayo dasok di kayo madasok ang foundation kinsa may simentong ligon mo apil mo po nagkahuyang ng simento bro kun ang pandesyon po huyang
0: bit tinawad
1: wa man magdag wasay o wa pud magdag piko ng ligid ng truck
0: di ka, kani pong ato ang mga ko ano galibog pong ka nga imbis nga guwapo pa kay simento way liki gibakbak
1: na idakan bro atong balilihan bro
0: nga ano po ning bakbakon mahinoon ning guwapong siminto niya labo ng ubang mga farm to market road
1: nang liki na
0: nang liki wa kay siminto kaya kaning ni ahinoong mga highway nga sakto pa kayo nga way liki-liki tuwa gibakbak buho-buhoan nagbako
1: kanang giingon ako pananglitan mo biyahe kag balilihan paingo katigbian bro ang kalsada wa bakbaka dihang lungsura sa di pa ka moabot dito sa balilihan bro
0: Yan nalang ba itong katong-atong gisgutan nga naging si Mana? Nga ka nang, nga nung manang kanal, wa tabuni?
1: Reklamo binlod?
0: Si ikaw, BM binlod, reklamo, nga nung di tabunan ning ato ang
1: mga basing maistorya na ito, BM binlod bro, nabinaghan ni Scarmen?
0: Naidaghan nga, kaning,
1: pahingos daguhoy?
0: Daghan kayo mga national highway, nga, way, bisan diri sa siyudad, na ay mga,
1: way tabun.
0: Kanang dapit sa NFA o.
1: Oh.
0: Hadlok kaya na. Kaya kanang nigsaka ni mo din na. Hadlok kaya kaya way tabon ng kalsada.
1: Basig wa na tabon ni bro kay napu katuig monitor. Wa may na-aksidente.
0: Ahay. Okay, wa takibaw. Dahil na-aksidente. Wa lang mo reklamo.
1: Oh.
0: Kaya wa maintiman o. Oh. Oh. Pero na-ay daghan ni na. Daghan wa tabon ni no. Mao ni ang kaning ato ang gibasa karon nga lami kay ning mga kalsada nga giberlihan kay gikan og siminto gibutangan og
1: asfalto
0: oh indot kayo na padaganan nagsakyanan no nya di pud mahilis og dali na imong ligid
1: okay og magkalison mukuyog mga asfalto ligid lahi man to siminto bro
0: oh
1: okay
0: butangan kadto magkahamis man to siminto kadto kay
1: naabutangan mo pug hayit-hayit kay amo magabrasan bro amo to say tawagan as mga engineer okay lang kay mao may programa anang dapita
0: yes
1: pero mao lagi ni bro nga bisan di ay tulunghaan pwede di mo hangyo sa probinsya bro
0: tinod kay do na may kanang gabayad kag buhis bitaw kanang gabayad kag kanang property tax di ba na ay special fund
1: special
0: educational fund di ba do na so magpatay gamit nga gikan sa kuan kanang mga paras mga eskwelahan na to nga kanang magtukod og eskwelahan kanang do na i-renovate di ha kwaon no special educational fund. Okay, tiwasa bro.
1: Di ay mensahe ni Governor bro. The Governor also acknowledge their contribution in molding learners and helping them become great individuals in the future. Matod pang Gobernador Ares Aumentado, iyang giangkon bro. Nga kining pagtampo niining pagtabang sa mga tulungaan bro, maoy usa ka hinungdan sa pag-umol sa magtutuon sa estudyante buti pasabot learners. Sa ato pa kini laging learners bro, kining mga tinunan sa panahon nga hasol tanawon ang palibot, kulangan day na sa ilang panginahanglan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, malalim na nimo. Atong giingon nimo basig ang sapatos gangangan.
0: Gangangan. Tinod.
1: Di ba? Mao ni bro nga aron usahay tingali na po'y mga muyo na ko tingali ha. Kasi nga estudyante bro, mo eskwela na lang katulo sa usan si Mana kay tingulan.
0: Kasi

0: So, punta ko ba yung usahin ngayon?
1: Sapatos.
0: Sapatos.
1: Kaya wala na balibad na tumana na hangi ay.
0: Mabalibad ba tayo mananay?
1: Yeah, so, natumbat.
0: Mula gina, bro nga. Panglantaw sa mga magtutudlo, dakong tabang ang ilang nadawat, katong uberle. Yes. Okay. Di naman malapok, bro. Di man po agubuon ang siminto.
1: Ito ko nag
0: uberlihan.
1: Patungan lang. Para lami, nindot, nindot lakwan, no? Nindot o kwan.
0: 2 million katidad, bro.
1: Yes. Lako na kayo na.
0: Gikan sa buhi sa katawahan, bro. Gipaabot dito sa City Central Elementary School. Kining, wala gini. Sa Central, City Central Elementary School din sa ato, sa Dakbayan, sa Tagbilaran. So, nagpasalamat gani ang mga kadaguan sa PTA, bro. Ang mga former nga mga kadaguan. Tingali dugay, tingali nila ning
1: hangyo.
0: Problema. Pero abot nga may hangyo sa probinsya, wala lang na.
1: Gitabangan.
0: Gitabangan.
1: Gi-implementar dahil.
0: Gi-implementar dahil.
1: Ato sang i-shoutout dahil diri ang tuwa na lang ning Artemio Pagong, mayong buntag mga bro.
0: Mayong buntag.
1: Dia si Tris Bialin is watching. Florami Usaraga Besa is watching. Tuanis Texas. Iyon siya, init pang Buhol kaysa Texas. Maggama, may dirig. Ano na mo gamon? Lami diri o maggama kagbuwan. Kaya init kayo, no? Dia si Dors Kaloyong. Good morning, Sir Luloy.
0: May buntag diya, ma'am.
1: Watching live. Shout out, Paulina Baldilong. Felicitas Lidama, Rony Ungkoy. Sulagrado Lisa Bonita. Onya ato ang ato de pang kuwang nito ako pag shout out ni Alma Mercado. Kay imingon do ba ning banggilales na ba ni siya gwa kuno ma-mention ini ang shout out nga gin dagan do ba ni. Okay. Diwaso na to unsay pay uban ato na dadin ha bro. Sa pay mo bro.
0: Ipagawasan na to bro, inimbahin na bro, agi kasumpay nga matud pa usab sa kanhi presidente sa PTA. Nga mao si Mr. Lim bro o sa bani napita. Oh, nag-ingon siya bro. Former PTA president Adiara James Lim. Kailan mo na possible?
1: James Lim.
0: James Lim no. Describe the project. Iyang gihulagway ang proyekto bro as valuable investment in safety and well-being in the entire school community. Safety bro, delikado tuod sa bro kay kini raban siminto usahay bro, inigkaguba-guba di na mapatag.
1: Yes.
0: Oh, dabig may slide bro. Mapiang niya, di ba? Layo ra to. So ini bro ang paghulagway sa mga naka-opisyal or akto nga mga kadaguan sa City Central bro sa tabang gikan sa provincial government bro. Muni atong giingon lagi basta mo dangat lang og mga hangyo dito sa lamisa sa provincial government bro. Walay kawangon.
1: Ako dai sang i-shout out ang ato ang biyahe kaniya ka tong last week no. Dina sa ato ang lang kanang Kalangaman sa Kalangaman Ubay.
0: Ubay.
1: Diin adunay usa ka election sa ato ang mga irrigators sa tawag nato ni Kapayas Bayunga Bayungan Kapayas Dam,
0: dam.
1: Irrigators din na, no? Nga nagpahigayon sila og outtaking og kaning election sa ilang mga officials. Election din outtaking, no? Dagang salamat sa inyong pag-imbitar sa ato ang gobernur og kita'y gipada dito. So, congratulations sa ato ang mga bag-ong mga officials sa itawag natog Bayungan Kapayas Dam irrigators. So, nadaghan ni kayo sila, murang maabot ni og 1,000 kapin ka mga farmers.
0: Ubay-ubay ah.
1: Kay langkob kani sa mga lungsod sa Ubay, San Miguel og Trinidad, no? Nindot kayo ang inyong pagpahigayon kay solido ni nga maong mga farmers. O nya, usare kuan ato ani no? Nga kani sila ang uban nakatanom, ang uban yun, gahuwat na lang o ano sa ata mo maka-implementar ang atong provincial government regarding anong hangyo nila nga kaning cloud seeding. Kaya aron mo lusot ang taon ang ilahang mga basakan karon nga gasugod ng pangliki. Hinaot nga madali-dali ni o matugunan ni nga maong problema.
0: Sakto ng pangagi, pagagda ni mo bro nga madali kay abi nimo kita maguma man ta oh nakagimata na bakaliki na ganig dinagko ang luwang orang basakan bro dugay na maulian ang tanom kay ang uban na nga bugto na ang gamot bro ba mo nga sayohon unta panghinaot tingali tinguha sa atong gobyerno nga dalion pero basing napapoy mga asikasuhonon bro mo nang maapsan nakabutang man sa
1: usa sila mga gihangyo nga unta matugunan ni og ato ani ipaabot sa atong provincial government labi na sa atong OPA nga madali-dali in taon ning ato ang gipangahangyo nila sa mga irrigators na to kay na madali-dali ang tao ng cloud seeding karong mga panahon na.
0: Diya po yung bro. Na amagoy ng utana. Labi na dito sa... Uy, lungsod sa Lila gabi, bro. Bibo ang gym. Gamismis man. This is highest gamismis, bro.
1: Sa lungsod sa Lila?
0: Sa lungsod sa Lila. Makakuha na kong detalya na nasultian makusa kong bata. Eh, alauna naman nakauli gabi, bro.
1: Tungod kay nananaw o gamismis, no? Daghang gwapa dahil si Lila.
0: Uy, di basta-basta, bro.
1: Okay. Basta lugar nga magsigig mismis, daghang gwapa.
0: Naadaghan. Kunya, di po mahadlok ang tao dito maglakaw-lakaw magabi, bro.
1: Nga
0: naman.
1: Wairo.
0: Tanang iro, gihipos, bro. Dili, magunsa, ha? Sumitidog yukos Lila, bro. Kayo po, magkunagpuyo ka ron. Na magkusa kong anak. Wag yuk ko kitag iro, bro.
1: Nagsuroy-suroy.
0: Suroy-suroy, wala.
1: Mauna, isakto nga LGO, no? LGO. Nga, ipangusgan yun ang pagpanakop sa mga iro nga latagaw.
0: Latagaw.
1: Hindi, pa rin yung ubang LGO nga. Nagkunang ayolas paminaw.
0: Ha?
1: Yan lang lang, nga ilahag yun ang panakop.
0: Hipos, gyud, bro.
1: Hipos.
0: O niya, aritas tubag sa taga... NGCP bro, daghan magoy mga kanan Lila bro, na itagsang uras nga branawat na murag halos kadadlaw tungod sa depiktosong planta. Di arang ilang tubag bro. Power service interruption are expected within next 2 weeks. Mudagan pa manig bro. Mudagan pa manig mga 14 kadlaw bro.
1: Nudmitaw?
0: Mahurot man po na.
1: Di man lang nahibawaan. Pero sag din lang mag-brown out.
0: Tagsang uras na po bro. Ako nakamatikod. Tagsang uras. Dali rasad mabalik bro. Ang rason, this could be expected after National Grid Corporation of the Philippines said that the grid has gone through 73 days of yellow and alert due to sudden plant failures. Na problema sa planta bro. Mudagan pagduha kasi man ha.
1: Malagi.
0: Dito ranis may aging simanas mga bunga.
1: Unya, daghan na ning, daghan ng reklamo nga matag, kaning mga kabalayan, no? Mga, layo pa kunong Christmas. Layo pang Christmas. Unya, gasige nag, on and off ilang. Gasige na kunong kiblat-kiblat ng ilahang mga suga, no?
0: Unya, na'y problema usahay, bro, sa balay. Halos tanan nga dunay asma karon bro, sa kabalayan. Di lang usah duha tanan. Naanay kaugalingon, bro, ng nebulizer. Unya, mutukar, hubak, bro, unya, nagburnout.
1: Patay.
0: Na'y nebul, na'y nebulizer. Di man madagpay-pay, bro, kapiot ng ginawa.
1: Lagi.
0: So, na'y problema. Pero usahon mang naamas planta ang dipigto. Ato lang pong sabton, imbahina. Basta kay nagpahibalo na sila, bro.
1: Yeah, di, ato apong gi, ato lang pong ikuano, nga, ganun ni ato ang power grid, nga, kaning,
0: NGCP,
1: labi na diri sa Bohol, lawigan sa Bohol. Mabitaw ning gipangning kamutan sa itong provincial government, nga, aduna gyoy daghang mo invest, og mga planta diri sa itong lalawigan sa Bohol. Karon, wa pa lang ka-operate ning ato ang mga solar plants no pila ka buok ang ato solar plants dili wa pa ka-operate
0: wa pa
1: ang ato ang napaydaghang mga means na nangita ang ato ang provincial government nga mo invest ang ato, mga kanibang mga
0: mamuhunan
1: dili unta o kwa kay lisod mo kayo kay sa una bitaw ang atong gisaligan kanirang diri sa Lite.
0: Lite.
1: Diya sa tungunan ba na, bro?
0: Sa Lite.
1: Lite ra. Kunwa pa to, mao ni ito ang gitawag o visionary kaya itong papa sa ato ang gobernur, si Eriko Pintado.
0: Kanhi gobernur.
1: Udi pa to niya, kuhan? Tanawa. Maglisod siguro ta. Kaya siya mag-inakauna ang kanang siya mga yung naghuna-huna nga kinanglan mo kuha tag kurinte gikan
0: sa Leyte.
1: Oh. Unya karon, duna na say panahon sa tung gobernador ning kuan na sad ta, ning konektar na sad ta sa Cebu, pero kanang sa Cebu kay lumdum ko na coal fired na sila.
0: Coal fired na.
1: Oh. Daghang mga maligi ning ato ang probinsya sa una nga nay mo invest unta og coal plant.
0: Oh, di na lang.
1: Dili na lang. Mm. Di pwede.
0: Kaya
1: di
0: na may magrali.
1: Na pwede sa una nga dihay ni invest nung tagi. Sugda na to sa itong provincial government. Nga, kanang kantakoy. Kanang dam. Diin usa itong purpose. Nga doon na untay kaning hydro
0: plant. Electric.
1: Gipungan po. Muna ni resulta sa itong pagpugong sa ito ang mga officialist sa una.
0: Ang para nako bro ha. Kay demokrasya man ta. Unya raon ta pugi kun ang epekto di maayo.
1: Oh. Ala gud
0: na experimental ba? Oh. Ngano mas Mindanao bro? Naa man dito i coal fire.
1: Na.
0: Bilyano iba Misamis Oriental dako o coal fire dito bro. Giralihan.
1: Oh. Pero karon
0: pasalamat na garali.
1: Oh. Kato na lang untang hydro. Hydro
0: plant. Aka ng tubig, hydro.
1: Oh, hydro lang unta. Kaya, huwag mingon, huwag dahi pollution. Ay, pollution.
0: Ay, pollution, kaya tubig man.
1: Oo. Oh. Unya, sayang kayo, gagisugda na unta. Unya, karon, dagon lagi ini mga politiko na to, usahay nga, wak magkasinabot. Ato
0: ah. Basig na po eh, mga mag-lead, ana bro. Pwede man makurom ng kalihukang hini, hinugpong bro. Kanang dinaghan ba? Uway, mag-lead.
1: Muna na, usan is ato agoan nga diri sa itong lalawigan sa Bohol, nagkuwang kita o kuwan, muna naka-experience kita kanang sige o brown out. Nga nalabay uban kay mong ang i-blame kay ang gobernur.
0: Mao.
1: Mingon itso, go. Way suga diri. Ga brown out, way suga.
0: Kung masubra ang blame, pati bugas masulon.
1: Apit na lang mo ingon, palitin, may dirig solar pa ba?
0: Ikaw ha?
1: Ah, diba? Kanini ah, mo investa, oh, kaning atong ubang mga lungsod, no? Nga magsigi o kaning mga brand out. Siguro, time nga, mangita mo o kanang means, magsolar ba mo din na. Bisan og kada sa kalsada na lang.
0: Sa kalsada na lang.
1: Pero tanawon ko nimo, ang uban nga mga bag-oron nga mga kaning concreting sa ato ang mga kalsada, part na ang solar.
0: Namay murag bituon na ng tunga-tunga ng
1: gilid. Namay bituon na ng tunga-tunga. Napay solar kilid-kilid.
0: Sa barrio sa Sagasa, sa pagkahumana na bro, provincial road man karon.
1: Namay solar. Oh. Oh, mana na. Mana ang maunang tanay ato ang gi-kuhan ron nga. Pero ang brownout yun, ayaw i-blame sa provincial government.
0: Ayaw, tungod
1: kay NGCP na siya.
0: NGCP. Na National Grid.
1: Yes.
0: Total, ang utubag, NGCP man sab.
1: Oh.
0: Di man pagkahilom sila, utubag man sila.
1: Kana, na, bro. National issue mo na siya.
0: Oh, national man na issue.
1: Yes.
0: Kanya, doon na bitaw ng utanan ako, ng murag na ibituon, ng kalsada, ng tunga, bro, ng gilinya. Kikinanglan ba kung nasa driver o sa mga tao?
1: Usap mo na. Kay ungit-ngit yung kayo ang kalsada. At least na kay ganang kuha nga.
0: Naigiya.
1: Naigiya ang imuha. Naigiya ni mo nga. Aning imuha ko. Labi nagliko-on ba ng litan? Uya, guwa kay giya. Basin, umutunong nga dito. Musirit na kagbanggaan noon ka. Yes. Kadaplidan.
0: Oo, lagi nga. Muna yung bro nga. Di po kalikayan nga mga tao. Mga tao na huwag mo reklamo. O muna, ang tubag na ginintahan pong NGCP bro. Napay doon si Mana.
1: Na sige. Anyway, akong nabasahan to nga ang NGCP, miingon nga up to September lang ang ato ang mga masinati mga
0: brownout. Doon lagi kasi Mana.
1: Kanigong ato ang sugang dagitab na kinumdom ko nga pag tanaw yun ako din na sa Toledo, na dito ang dakong planta nga, coal fired na aga planta. Diha sa, kinumdum ka sa Atlas Mining sa una?
0: Yeah, sa Cebu.
1: Sa Cebu. Naa din ha, dapit sa Pantalan, ang dako kayo nga, coal fired nga, kuan, kaning planta sa elektrisidad. Mauday, usan na sa mga supply na to?
0: Akong naibalaan, sa ubang riyon bro, sama sa Mindanao, lima unum ka qualified ang tuwa dito kanang probinsya nilang Manny Pacquiao qualified na
1: o sa Sarangani,
0: Sarangani province. Murag to asay so nalimot na lang ko ha, pero usa ni anak Misamis Oriental na sa Villanueva bro. Misamis Oriental garale bro pagsugod. Kadugayan bro kay naundang mangrale. Among gi-interview kay dito man ko mag-graduate to. Nganong nahunong man mo di na magwanta bro. Di man lalim po ni magrale, guwapoy magkutaw.
1: Labi na og why labi na siguro og kanang way ga finance.
0: Mo lagi.
1: Nagi kasagaran rally. Galibog bitaw pud tanaw. Kini nga to ang duna gani mga kayuhan nga himuon ang gobyerno. Nagginay mga rally nga
0: nay kasikas.
1: Nay kasikas ba? Pareha adtong pananglitan kadtong dinha sa Leksibo. Nga kani adto diha sa Cotabato. Gipatay gani itong pare namo nga si pare sa una. Tungod kay butangan o kaning hydroelectric puan
0: plant.
1: Kay dako gula kayo. Unya diha pay kaning sa kanibang gitawag na to og kaning pareha ba sa palinpinon sa Negros nga kaning alisngaw ba sa kuan? Alisngaw sa Bulkan, diha dapita, giralihan pod. Pero kayuhan man na, tanawa, sa nagsugod, nagkuan, at to, di na madatabang sa Maria Cristina ang
0: supply
1: sa kurinti.
0: Kulango na.
1: Kulango na. Pila na ka-agos. Agos 1 to kutob, pila na ka-agos. Gagikas taas, hantod sa ubos. Inani, nga, galibog puta nga, daghang musupak. Og bahin manginana mga environmentalists, pero og tan-aw nimo kun walay kadaot sa environment ang maong
0: proyekto
1: gigam-an ko ng project study
0: na ay feasibility study ana bro
1: na agina, pero nang uban lang pungod lang kay mahadlok og mo sinso siguro. Sinso ang lugar mao nang magrally-rally. No?
0: Basta kay sa Mindanao bro, kung ako masayop, doon ay dagkong planta school fire, og di lima unom. Ambot og nadugangan ba? Basta sa, wala ko makalimte, ang Sarangani province na, sa ilang Pacquiao na bro. Mulagi na bro nga, na gitunaan man po na, pero ako na hinumduman. Operational naman ang school fire sa Misamis Oriental, sa Villanueva. Dako kay na bro, nanawag ko sa akong mga higala dito, kay niya pa mang cellphone number, nakapunbook pa man. Kuno magdaghan ang gihubak bro.
1: Damo ko puy kuan.
0: Damo ko puy misyon ana.
1: Misyon ana. Damo misyon. Kanang dili kayo mo makahimo og pollution, no? Hinaot nga masulbad nini sa to ang NGCP ning ato
0: ang. Kayo tinugdan lang sa pollution ang isgutan bro. Siyudadaan. Pila kalibong makina kanang kaon og krudo bro. Di pollution na.
1: Ang lami gudunta kanig yung kuan, kanig yung hydroelectric.
0: Oh, kanig hydro.
1: Kay minumdo ko sa bata pa ko, no. Nga ang ato ang kurinte dire gikan sa Lubok, hydro plant.
0: May hydro des Lubok. Oh.
1: Nganong wala na to i-develop?
0: Basig na po'y rason. Basig wala na ma-develop bro kay way magrali.
1: Kanang ato ang Hanupol.
0: Sa Hanupol bro.
1: Diyan na hydro. Ambot lang ga kuan maron.
0: Murag naa pa bro. Pero pilar man sa nang gamay man lagi.
1: Pero usik gid tong kanta koy nga sayang. Hydro. Gidaghang ning babag. O nga gigam-a na to sa ato ang kanhi gobernador Erico Amintado o project study diha natong ang pag-implementar na lang sa programa.
0: Programa
1: sa proyekto.
0: Diha na gamarkag sako.
1: Sayang kayo.
0: Diha nagbabag.
1: Mao na nini ah. Nga ayo labantag kaning dunay laing source. Mao ni ang atong provincial government karon nangitag laing source na nata sa solar na pod.
0: Solar na pod na.
1: Solar. Daghang kayong may invest og solar. Oh. Kay gikinang lang kita. Usas mga requirement gud og gusto gyud kang mulambo ang usa ka probinsya, no? First, tubig.
0: Suga.
1: Mao gina.
0: Mao na importante diha.
1: Importante din na. Kinsa may dili mo nag-invest ni mong gamay na kuan.
0: Katong kanhi bro, sa national. Katong kanhi nga itong nuclear
1: power plant?
0: Power
1: sa plant. Bataan?
0: Sa Bataan nga babagan sa ito bro.
1: Tanawa? gibabaga nila. Mm. Unya pila gastos gobyerno?
0: Dako.
1: Oh, pila ka billion dollars ang gikuan ato, gigahin ato. Gibabagan. Nana unta tay nuclear plant diri sa atong kuan? Nasod. Pila man to ka megawatt ang mugawas ato kuan na? Dako to.
0: Babagan mo po.
1: Wala lagi. Unya ang namabag. Mayon ta tong kaning mamabag, may mag brown out sa ila.
0: Di kay hot doon mag-brown out.
1: Selected. Selected mo na ito mag-brown out. Katong namabag
0: lang. Di man po bang kon, bro.
1: Ah, maulay gina.
0: Wa man kong mababag. Nakalungog lang ko.
1: Maulay na ah. Ano? Kusog magbagot-bot. Pero og kayuhan ah. Parehala na si mong giingon. Og mo voluntaryo bahig. Maghinlo og bahig dingge. Di mo na. Pero o mga na ganig, ayuda. Ay, atuha number one.
0: Di na musugot o pioneer rights. Mudas mag na bro.
1: May pahingon o na ayuda para dingge.
0: Puno.
1: Puno siguro.
0: Puno barangay. Ah,
1: matoy sa last capitals report, di ba?
0: Dingge man.
1: Dingge. Oh. Mautong diha ka.
0: Oh, diha ko na. Utana ko. Ang program agad sa search and destroy, bro. Kanara mga baso-baso, baliungan, asdaplin, ipagkulo, mga ligid, nanansun lang tubig. Dabi kay gasuroy man ko, bro. Kulang man yung klasihas program.
1: Di, ano pila, di ba 5S na siya?
0: Oh, 4S.
1: 4S ra.
0: Primero search and destroy. Na ang mga maglulubi bro nga magkupras at tur makalukduhan ibili ng libo-libo nga baliungan nya na pa puy mga balay nga biniyaan nga ligon pagsandayong masudlan magtubig wa man apil sa kampanya nas daang program bro mutong gidugangan ako ang daang program ipaapil ning mga sandayong
1: yes
0: okay ang lamok
1: okay.
0: So kana unta pong ako ha dajig magkos gatuon sa programa bro pero ihurot-hurot lang pud ang
1: kanang possibilities.
0: Musurbi ba?
1: Oo. Oh, unsay mga kuan sa mga barangay, no?
0: Oo, unsay makita. Biniya ang balay. Oh, naay mga sandayong. Naay tubig. Kita tigpangyabog, Florida. Ngawa gani lamok. Kaya kisa man po'y lamok mo itlog na po. Warawara po ng mga silhig ng mga tagbalay. Dito sandayong nga biniyaan, bro. Ito ang lamok dito, bro.
1: Yes.
0: Muna nga, midayig man ta sa mga nagtuon sa programa pero musurbi sa lugar bro. Kaya og di musurbi dinugdungog grasab. Di ba?
1: Yes.
0: Na inig patuman gipangkulob ang mga baliungan des kabalayan, mga ligid labi natong mga siyap. Pero tuwa de poy giitlogas lamok bro nga wa pud kuloba mga sandayong sa biniyaan namo goy mga bulanon bro. Nga nagbilig balay.
1: Tuas Mindanao, may langyaw. Tuwa ganun yung uban, may langyaw na, no?
0: Oo, tuwa naglangyaw na.
1: So, Molege, ato lang yung nahisgutan kay kabahinan yung ito ang ning kuantas ato ang mga topic. Kay lami mo po itong Capitol's report nga na itong Bernice na itabo. Kay kabahin man sa prevention sa dinggi, kay alarming naman yung ito ang kuant sa dinggi. Diri sa itong lalawigan sa bol.
0: Sa Batuan, bro, na may akong source dito, mangutana ko kung sa'y pangitabo, bago upang hinggawas ang gidinggi, bro. Lila, bro, wa pa kagawas.
1: Oho. So, nagay ko ano? Usa na sa gipadawagan sa itong gobernur nga kinanglan nga ato ang tarungon ang itong mga, kani bang ato ang mga tigbadyan ba? Kali, ato abang palibot, no?
0: Palibot.
1: Hinluan, labi na sa kaislahan. Ako na kanto. Ato ko na kanto gikugis lang. Dagko kayong tadyaw ng ilang gikuan. Ng ilahang butangan sa ilang tubig. O niya, sa itong islaha itong giingon niya, pinluin ang inyong mga palibot. O niya, ka ng mga tadyaw to buning mayo. Kay gasigin na sila o butag o mga...
0: Puy aglamok.
1: Sagalan ko nila dito ang ilang tadyaw bro. Kanang tubig sa uwan. At tumusod dito.
0: Sandayong ang paagi.
1: Oo, sandayong paagi.
0: Magsahod sa atok.
1: Nga, di maayo pagka tabon.
0: Tabon.
1: Nga, mao na. Nga, mongitlog mga lamok dito.
0: May rason, anak bro, nga nung usahe, di na ganit tabunan. Mulakaw ang tagbalay. Wa pa mag-uwan. Ablihan na lang daan. Kaya pagkalao na muuwan man.
1: Mao na.
0: Ito, anay nayak, naglakaw ang tagbalay. O kayo, tabunan daan. Wa naman po dihag tagbalay ng mobre. Pulis ang lamok.
1: Malagi. Hopefully ato ning gi kuan ato ning gisgutan nga diri sa tong last part sa tong programa kay nindot kay itong nga topic tong bahin sa dingge sa Capitol's report. Ako lang wa man ta ka kuan og Lunes kay lahi man ato Lunes sa ato lang ning hinisgutan karon no kaning ato ang kabahin sa dingge prevention. Daghan mang ambot asa dapita ang na concentrate karon sa kaning dingge nga daghang nga sakit.
0: Muy ako dungog, wa ko kabasa bro. Ako nadunggan medyo talibon.
1: Talibon.
0: Di ko sigurado. Mm. Manghinaot ko nga husto tong akong nadunggan. Pero ang nadunggan ako bro nga dunay dingge sama sa Batuan.
1: Oh, dunay mga pasyente nga gikan didto.
0: Igsuon ako ang gabalita nako ana. Lila bro, to amo sa kumagpuyo. Sili nga namong gidingge.
1: Pero galibog po kung anong nang gawas ning dingge nga tinginit munta.
0: Mao lagi na bro kay climate change sa paglamok.
1: Ah.
0: Yeah. Tingulan man.
1: Di ba?
0: Oh. Tinginit naman.
1: Ah.
0: Oh, tinginit naman.
1: Tinginit. Mm. Wala naman tay mga lamaw-lamaw.
0: Wala.
1: Kaya nga uga na.
0: Uga naman.
1: Mm. So naagi na sa mga palibot nga mga lata nga wa ipanglabay og mayo nga dunay tubig, dunay nasudlan og tubig.
0: Nasudlan tubig.
1: Tingali kaning mga galon. Galon po, siguro po no. Nga daghan mang magpundo og tubig ron.
0: Oh, daghan na.
1: Tinginit naman.
0: Tinginit. Basin at lagi kadtong mga balaungan nga kinuprasan, bro. Kay kayo giro. Mga hayang na kinsa man lagi mukulo ba to? Sandayong sa mga biniyaan nga mga balay. Kinsa man puy musaka ana bro basig matrespassing ta. Ug mananghid putas kapitan.
1: Muingon pong kapitan nga ayog sudi na kay.
0: Ayog kay matrespassing ta.
1: Basig makakita kag baksan. Mapakan kag banakon.
0: Puy mga balay biniyaan bro nga ligon pag sandayong.
1: Ditaw.
0: Angay po una no.
1: Yes. So wa naman tay oras mga kaigsoonan, muingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nini nga tong programa pagpakabana Bulanon. May buntag na itong tanan, ug sa kanunay, abante, Bohol.
0: Dagan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod, ining mauntulumanon, inyong mabati, gikan sa Lunes hantod sa adlaw Viernes, oras, alas 10 nga to sa alas 11, ang takna sa sayong kaudon. Sa ngalan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol o provincial government, uban sa itong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado o mga kaubanan, sa ngalan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sa kanato, ining mauntulumanon, mga igala, ang mga nagdumala, Attorney Pilipina Aso Ipilio o Sir Mark Anthony Fernia. Sa ngalan sab sa CBN sa DYRD, sa Master Control, uban ka nato mga kaigsoonan, gikan sa pagsugod hantod sa kahumanan sa among paabot kaninyo karong adlaw. Engineer Kagawa Jerry Cahe, samtang diri sa video James Bombolero. Uban sa akong kauban, sa di pa may manindog mga igala, hinumdumi, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Ako si Loloy Tutas, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Life. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C+ 40 na i-zinc that helps boost immunity, tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo! Blema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
6: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
5: Nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
20: Balisama na ang isip.
21: Wala tayo choice.
22: Para-paraan na lang.
23: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment.
24: Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal.
25: Natuwa ako.
24: Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
25: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment
24: mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
26: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
27: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
28: Unilab yan.
29: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
31: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa pang mga butika.
32: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
34: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
33: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
34: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
33: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
34: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
33: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
34: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
35: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
36: Medical Center Bohol.
35: Kasaligan mo. enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
0: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
4: Hi Carly! Mabuti naman.
3: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
4: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
3: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
4: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
3: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Adiway Arde, ang aunting paminaw yun. Everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita. Way bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station kay Wayla NDY Arde Ragyod. Kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol. Ang DIY Arde kay labas ang balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY Arde. Number 1.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlaw. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
5: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
6: Magpakabana.
5: Usa ka tunumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana.
6: Magpakabana.
7: When met us pagdira nakabook ni siya atong 2007 and mm-hmm. after 10 years atong 2017 nagnatulog ni siya gamay Ma'am Dice mm-hmm. and then pag 2017 pagsulod ni Sir Alvin kasi siya man ang una atong CSO desk officer mm-hmm. nisulod ra pod ko as successor no na nisulod sa iyang tahas na mahimong CSO desk officer atong 2017 pagsulod ni Sir Alvin iyang gi-reconvene ang ato ang mga civil society organizations nato sa Dakbayan sa Tagbilaran matinga sila kabayan sa CSO desk unsa may buhaton dayan niya tong buhaton.
8: Yes, oo, mayo kay imo na hinumduman kimi. Go ahead, Kim.
7: Ang ato ang buhatan sa CSO desk maoni siya ang mga nagunin sa mga civil society organizations in terms of mga programs and services nga mag-empower sa ato mga civil society organizations. So kita po sa CSO desk kita ang bridge between sa ato ang civil society organizations of the city government of Tagbilaran. So kita ang mohatod og mga mo-facilitate sa ato ang mga civil society organizations magpahiguna nila para atong ihatod sa ato ang mga city government of Tagbilaran nato o sa itong LGU ang ilahang pakiglambigit sa pamadiriyong mga activities, programs na ito sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Mm. So malang malipayon kayo ko nga usak ko sa mga nagdumala no, o nagunit sa ito ang mga civil society organizations. Kaya ito mga civil society organizations or CSO, very active kayo magdai
8: yes.
7: sa maunang malampusin dyan ang ito ang CSO Empowerment Week o Citizen Empowerment Week kaya maupod din nakastipulate na ito sa itong ordinance sa C352 na every August sa kada tuig aduna dyan tayo itelebrar na CSO Empowerment Week. So mauni ang ito mga activities o so, ikatulunan din ang tuig na ito Ma'am Dice na ito ang gikandap o gatong gibuhat ang ito ang CSO Empowerment Week. Mm-hmm. So maunang happy kayo ko sa itong mga civil society organizations sa ilahang pagpakita, sa ilahang interest, eagerness na maka-apil-apil no? or maki-mo-join sa ato ang rinaiyang mga activities na diyan ay kauban ang ato ang TCPC or Tagbilaran City People's Council.
8: Wow.
7: So ako naghihatod ang ato ang mga lalay activities Ma'am Dice now for this year. So atong August 24, 2026 mo niya ito ang unang adlaw sa ato ang CSO Empowerment Week. O gado na tayo kick-off activity gibuksan na nato ang niyatong August 24 ang ato or opening activity nato sa ato ang CSO Empowerment Week. So atong gibuhatan ni Ma'am Dice
8: mm-hmm.
7: is adu na tayo misa no kay at course mojo ni una itong buhaton ni aduna tayo misa na pagahimuon o ang nag-celebrate ni Ma'am Dice si Monsignor Jeffrey Balanog ang ato ang president sa ato ang BDMPC. So mapasalamatan kayo sa BDMPC sa ilang suporta nga si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang nag-celebrate na to, no, sa ato ang misa ni atong August 24.
8: Mm-hmm.
7: And then right after sa misa, Ma'am Dice, no, natong ikandak na ito yung second part sa atong programa, aduna po tayo mga mensahe gikan sa ato ang mga suporta na ito nagipakita nila ni Mary Jane Yap. Pingatan ko sa atong mensahe si Mary Jane Yap alam sa ato ang mga civil society organizations na ito dito si Vice Mayor Attorney Adam Wilson Hala. Ingat-ingat po mensahe si Congressman Baba Yap through po ni Mayor Jane Yap and ni Konsehal Plongplong Rinca nga mao ang ato ang People Participation Committee Chair sa People Empowerment o CSO Accreditation si Konsehal Plongplong Rinca. Og na po dito no, aduna po tayo gibuhat sa Pamdais na Commitment Board o ang ato ang first ever CSO Quiz B. So mo na malipayot kayo po sa Radonia at mga sectors na to. Ma'am Dice, can you participate sa ato ang kinaunhan ng CSO Quiz B? O nga, ang mga pangutana ni Ma'am Dice, kabahin na po nila, no? Sa mga civil society or ganyan discuss, no? Kung sa ilang na-learn, ilang nakatunan, o kay balo, kabahin sa ito mga Radonia, mga civil society organizations, ilang mga mandato, ang ato ang mga DILG Memorandum Circular, ang ato ang RA 7160 or the Local Government Code of 1991 o usab sa ato ang C352 nga ordinance na dili ang ato ang mga questions naglangkob lang ani mga higala ug malipayon kay ko sa ato mga bananaog nato no nga mga dili iya mga yes ang ato ang bananaog mga guys no nagtay jud ing anak ka daghan jud knowledge
8: competitive kayo no
7: yes mga guys na amaze ko kay gabi ko competitive no kay ato man nag emerge ang ato mga dili mga sectors so ko do sa nagtay ang ato ang first ang ato ang gikan sa urban poor og MSMEs nato nga si Mama Risa Rimulador. Yes. Grabe ka ayo mga bright niya ito mga CSO Mam Dice. Grabe ka competitive. And pero ang pala competitive na ito mga is healthy competition po ng ato ang
8: ituwa. Yes, true. Wala, kabalo, Kimi, sorry to, yes, sorry to, sorry to koan, interrupt you. Wala, kabalo, nagyug ko asa niliwat si Marbert, no?
7: Right, guys.
8: Hi, Marbs!
7: Hello, Marbert, yung malander, no? So, mo na, si Mama Risa, ang ato ang representante sa ato ang Urban Poor of MSMEs. Ang nagtay po na ni ato mga NGO, no, nga representative na pinaghan mga kauban na ni sa team sa NGO and co-op. So si Ma'am Chona Miliana gikan sa NGO. So nagtay ni sila ni Mama Risa Rimulador and ito ang third Ma'am Dice no nga placer nato sa to ang first ever CSO Quizby ang ato ang sector gikan sa women solo parent o sa men nga sector nga si Sir Miguel Aboyabon. Wow. So ni ato ang mga winners nato sa to ang first ever CSO Quizby no gitudloan nato sila unsa-unsa pagamaog project proposal para at least kung aduna tay mga project na mga gusto no nga pagabuhaton aware na sila og kabalo na sila og mahimo silang competent po Ma'am Dice sa ilahang o confidence sa ilahang organisasyon na magama o kining project proposal para at least makatabang usab sa ilahang organisasyon.
8: Wow, very then, nice.
7: Yes Ma'am Dice, kay gusto na ko nga matabangan dyan at o mga marginalized sector nga dili lang nga sa nga mga base ginagmay lang no nga project proposal kay tayang pod nga musabit sila unya mawa ma-decline na di ay tungod kay dili strong ang ilahang project proposal kay gamay ra kaayo ang ilang gibutang sa ilahang gigama nga project proposal. So mao nang gitagaan jud nato kung unsa man jud dapat ibutang or kining about rational background budgetary requirements o gubanta no para madungagan ang ilang kaalam kabahin sa project proposal and malipayon kay ko sa response ato mga CSOs kay ato mga marginalized sector nagkaguot mi sa brede iyang mga venues Ma'am Dice no kay wa ko
8: expect
7: kinadaganan kayo ng appeal Ma'am Dice so, walang malipayon kayo po sa turnout na to ni atong August 26 sa ito mga civil society organizations and kinato ang mga itong project proposal making dito na ito nagkikandak dito mismo sa itong CDRRMO training center umapasalamatan kayo ko ni Ma'am Lucille Davino nga ninghatag sa iyang kaalam kabahin sa paggama ng project proposal so siya ang ito ang resource speaker ni ato ang August 26 kalaing ganyan na usab Ma'am Dice ang ito akong ipatawag ang ito ang mga secretaries nato sa ilang mga sariliyang mga organisasyon na marginalized sector nagitagaan po nato sila og knowledge kabahin kung saan da ay tagama og minutes of meeting no
8: wow.
7: Kinlo tarong o klaro ang pagama sa minutes of meeting plus kining ato ang audio to text na transcription training kining mag-record lang during the meeting while para duha ang purpose mga medyo mag minutes nya para di makalimta na apoy mag audio recording sa lang minutes of meeting para at least matamdan niya dili niya makalimta kung unsa tong gimitihan nila during sa ilahang meeting sa nadiriya madiyang organization so sa ato ang minutes of meeting mapasalamatan kay ko ni Ma'am Ruby Casas kanihatag sa iyang kaalam or ni-share sa iyang knowledge no kabahin sa aling unsaon pagama sa minutes of meeting. Ikaduha, wow. Sa ato ang audio to text na transcription, ang ato ang SP Secretary, si Ma'am Lynette Iba no, kung hihatag po siya kaalam, kabahin unsaon po sa pag paminaw nga dili po, o unsaon po technique no, nga klaro usab sa during sa meeting ang katong ilahang audio recording. So
8: malamang
7: tayo tayo ko nila Ma'am Dice nga ningyas yun sila sa ako ang hangyo na matagaan ang atong mga civil society organization and excited sila mo na nitabang o nalipayong po sila sa turn out po sa nahitabo atong August 26.
8: Wow, amazing! Oy, very enriching kayo man din yung activity,
7: yes,
8: no?
7: Yes, Ma'am Dice, manang malipayong dyan ko Ma'am Dice sa turn out. O kinya to ang mga secretaries dito ni siya gikandak sa ato ang senior citizen nga center diha sa ato ang tourism information building Ma'am Dice. And ikaduha, ikatulo na venue is ato akong gipatawag ang ato ang mga treasurers nato sa ato mga marginalized sector nato sa ato ang CSO. So ang ato ang mga marginalized sector sa ato mga treasurer, napasalamat kay ko nila sa Hubert Inat kay ning padayag sila before atong August ato ang CSO Empowerment Week Ma'am Dice. Padayag sila sa Hubert kung saan nilang matabang sa PIPA or Philippine Institute of Certified Public Accountant na kailangang CSR no or Corporate Social Responsibility nga makatabang kailang target Ma'am Dice is ang mga CSO na po.
8: Wow.
7: So muna po para sa itong mga treasurer, tagaantun nato sila, sir. May nangyari ko ni Sir Hubert nga tagaantun nato sila nga kining ato ang financial statement no or financial report making para mas hanay o gilid gubot kay lang mga treasurer kung unsaon paggama ni ini Ma'am Dice. Kaya mga po niya ko nakitaan during sa ito ang mga kining ato ang pag kining mga renewal dito Ma'am Dice.
8: Oh, yes.
7: Ang mga civil society organizations kay mo submit man sila o financial report or financial statement sa ilang organization. Gubot kayo Ma'am Dice, dili kayo hanay. Kanya kanang simple ra kaay, kanang nasobra ano kanang simple Ma'am Dice, basic lang bitaw for the sake lang ang adunay financial statement. So muna kaya na
8: po may uniform na ron.
7: Pwede pa na pwede na tumatagaan ang ato ang mga civil society nga treasurers na to. Kabahin ang financial report making, what should sila naglumayali kapag no, hindi ni English sila, yes, atong tagaan, maupod na ang gusto nga among i-share ang mga knowledge sa PICPA, Bohol Chapter, na maka-equip po ka sa itong mga civil society.
5: Inyong nabati ang tulumanon, magpakabana.
6: Magpakabana.
5: Hangtod sa sunod nga higayon, magpakabana.
6: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: MX3 Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
15: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
14: Thank you kaayo sa imong oras po.
15: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
14: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
16: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
18: Uy, what a-
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
20: GTX 500.
21: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
20: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhans.
4: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-iipikto? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako nag-inom ko og XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit.

0: DYRD, ang anti-paminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
1: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
2: Igalaw mga ugtong kini si Ray Tutas ang mga tuganin nyo sa mga balita karoon tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigadlaw karoon nga Martes, unang adlaw sa buwan sa Setyembre, Pitsauno, 2026. Ako ang mga tuganin nyo sa mga balita din sa itong dapit sa Kauluhan o sa Gawas, kauban sa Technical Department. Karoon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, dini sa atong dapit, dili mo minus 12 kabalay. Naog daw sa sunog sa barangay Napo, Luon, kagininang buntag. BFP Luon, padayon ang investigasyon. Grass fire sa usa ka bungtod sa Chocolate Hill sa Sagbayan. Miulbo, taliwa sa kainit sa panahon. Sa Kauluhan, miabot na sa 14 ang patay samtang upat ang nawala sa Habagat, Central Luzon. Ang pinagagrabing nabahaan sa Gawas, rescue operation sa flood sa Nepal nagpadayon. Bago itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye nini o mga balita human lang sa pahinomdong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dapit. Niabot sa 12 ka mga balay sa Puro Catras, barangay na po Lungsod sa Luon ang nauda sa sunog nga miulbo pasado alas 7 sa buntag kaganina. September 1 o karong adlaw sa pagiginabi sa diwedeng balita kang Senior Fire Officer 3 Gregorio Langcamon Jr., Fire Marshal sa Luon Fire Station, gingon nini nga ang sunog nagsugod sa balay ni Neria Buena nga giabangan sa usa ka estudyante sa Bohol Island State University Kalapi Campus. Ang sunog na lambigit o residential houses, mga ginama sa light materials nga nasanta hapit 3 ka oras ang investigador sa kabumbiruhan sa Luon Fire Station. Padayon pa sa ilang investigasyon, nakip na ang pagsuta sa damyo sa maong sunog. Hinoon wala sila'y natala nga nakalas o naangol nga mga residente. Matod ba ni Langcamon nga nagtinabangay ang mga tao sa pagpaong sa kayo gawas sa ilang pagresponde o dali nga pagresponde, may responde usab ang silingang fire personnel sa Kalapi.
1: Barangay na po, sir. O niya ang habag at perting buga ang hangin. So, dali na dyan spread ang kayo. Balay ni Meria Puna. And then, na ay nag-abang sa iyang balay, estudyante sa Baiso Kalapi, which is si Bansi Mendez. Natay na nag-gather nga information. Overnight na saksak. Lampshade. O na po yung mga nakasaksak na huwan. Nine caretaker. Nga mo, usually, pag yung magsunod nga mo, pag-ibot anak. And then, papasya katulot sa palay, diha yan ka-istorya, ang yan, diha na'y impuot ko ng aso sa certain president. Pangala City, nakapin mga almost 8 na. Upon receiving the call is naka-respondi ta na yun. Ang yan, kalit lang yun, nasiak lang sila. Although nga na'y training ni mga tao to rin, nasiak lang sila. Ang kagawad is, nakuha pa o fire extinguisher and then dili na dyan ma-extinguish. Anya, kusog ang hangin, ano, dali na kayo spread ang van. Now, negative to sir, fatality, negative, injuries, naaray, kauman na to sa kabumbiruhan na may mga light nga, mga nagmayroon na mga van, cuts, mga almost 3 na sir, 3 hours.
0: Ang Fire Marshal sa Luon Fire Station SF1 Gregorio Langcamon Jr. Sa laing bahin sa itong mga balita, gikan gihapon din sa itong dapit. Miulbo ang usa ka grass fire sa bahin sa Chocolate Hill sa Barangay Sagbayan Sur, lungsod sa Sagbayan, nagkaginang buntag. Ang grabing kainit o pagkauga sa mga sagbot sa mga dapit, bahay gituhang nakatampo sa paspas nga pagkailap sa kalayo. Padayon pa ang pagmonitor o pagresponde sa mga insidente aron mapunggan ang kalayo nga mukailap ngadto sa mga bahin sa mga bungtod. Kahit nung duman nga dili kini ang unang higayon nga doon ay grass fire sa Chocolate Hills.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Samtang sa laing abahin sa atong mga balita, nalupyak ang atubangang bahin sa Osaka Honda Bet ng motorsiklo, human kini na bangga sa layo sa Osaka trailer truck sa CBJ North Avenue, Barangay Ubuhan ng siyudad sa Tagbilaran. Sa report ni Eric Ihok, nagsubay sa parehas nga linyada ang maong sakinan, dihang kalit ni kalit og minor ang driver sa trailer truck. Nahitabo kini tungod sa usa ka multicab sa atubangan ni kalit usab og U-turn sa taliwala sa kalsada. Tungod sa galit nga pagpahunong o paghunong sa truck, wa na magkabuwi sa pagpreno ang driver sa Honda Beat. Inundan nga nasangit kini sa luyo nga bahin sa dakong sakyanan. Nakatagman o dakong guba sa tubangan sa parte sa motorsiklo. Gidirekta sa mga otoridad nga luwas o walay seryosong kadaot sa lawas ang tanang driver nga nalambigid sa aksidente.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Patay ang usa ka 26 anyos nga lalaki samtang critical usab kayuntang sa lain driver human nagsungag ang duha ka motorsiklo sa barangay Nueva Vida Sur alas 7:55 sa buntag kagahapon adlaw. Ang namatay gila nga si Rico Yan, 26 anyos og residente sa barangay Lumangog Ubay. Sumala sa unang impormasyon, padulong unta ang biktima sa Tagbilaran City gikan sa Ubay. Aron mo duty sa trabaho sa dihang itabo ang aksidente. Nasairan nga misugat ang giminihong motorsiklo sa biktima og laing motorsiklo sa bahin sa kalsada nga adunay one way nga agianan tungod kay under construction pa kini. Ang laing biktima gila nga si Richard 47 anyos og residente sa barangay Nueva Vida Sur Carmen kinsa nakaron sa critical nga kahimtang. Nasuta nga pulos na kanggon og dakong angol sa ilang mga naong ang duha ka mga biktima.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa laing abayan sa itong mga balita, gisugyot ni 3rd District Congresswoman Alexi Tutor ang pagdili sa mga social media account para sa mga batang nag-edad o 15 anyos sa paubos o kinanglan ang verifikado ng pagtugot sa ginikanan o tigbantay para sa mga minoridad nga nag-edad o 16 o 17. Ubos ay ang sugyot ang mga account sa mga 16 o 17 anyos. Kinanglan usab nga dunay mga control sa ginikanan nga naglangkob sa privacy, contact sa mga estranghero, sulod, pagasto o oras sa paggamit. Ang parehas ng mga seguridad o proteksyon nga gihatag sa mga bata sa mga online spaces sama sa social media. Dugang ni Tutor nga kinanglan ipatuman usab sa mga online gaming platform nga nagtugot sa mga bata nga makaistorya o makaduwa ang mga tao nga wa mailhi maka-access sa sulod nga gihimo sa tigamit, mugamit sa open chat o mugasto og kwarta samtang gidawat ang mga pasalig ni Meta o Roblox nga paligunon ang verification sa edad o mga control sa ginikanan. Yatagan og gibugaton ni Congressman Tutor nga dili angay isalig lamang sa maayong kabubuton sa mga tech companies ang kaluwasan sa mga bata online. Nanawagan siya alang sa mas lig-on nga mga proteksyon o pagka-pribado para sa mga minor de edad. Lakip ang mga limitasyon sa mga kumpanya sa pag-analisar sa lihok, hilig, edad, batasan, pagkuha sa impormasyon, paggamit o pagpaambit sa personal nga datos nga walay pananghid nga makalapas sa privacy. Gawag usab ni Tutor ang gobyerno nga ipatuman ang mga kasamtangang balaod o proteksyon nga ana-ana samtang nanawagan sa Kongreso nga maghimo og mga bagong balaod aron mas maprotektahan ang mga tao ilabi na ang mga batanon diha sa internet o sa mga social media platforms. Alas 12:17 atangi. Miabot na sa 14 ang patayan sa tangupat ang nawala sa Bagat Central Luzon ang grabing, pinakagrabing napigtuhan. At ang detalye sa tubog baling.

0: Satu nga balita sa kauluhan. Miabot na sa 14 ang patay samtang upat ang missing sa Habagat, Central Luzon, ang pinakagrabing napiktuhan. Ano ang report sa UN TV News?
1: Kaya maasahan na bang huhu pa ang baha o may paraan na kaya ang mga lokal na pamahalaan para maibsan man lang ang baha sa Central Luzon?
2: Bernard, sa ngayon, hindi pa tiyak ng Office of Civil Defense o OCD kung hanggang kailan huhupa itong tubig baha dito sa mga lugar sa Central Luzon na naapektuhan ng mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Inaasahan pa rin ang pag-ulan sa susunod na araw dahil sa epekto ng habagat at iba pang sama ng panahon na maaaring magdulot ng mga pag-ulan at baha.
3: Ang concern talaga natin ngayon is our continuous pagbaba ng tubig not only from Mount Pinatubo pati na rin yung galing sa Sierra Madre na talagang doon naman talaga nag-ipon-ipon sa Pampanga.
2: Ayon sa OCD, ilang lugar sa Metro Manila, sa Central Luzon, Ilocos Region, Region 2, Cordillera at bahagi ng Calabarzon ang nakaranas ng matinding pagbaha mula pa noong weekend. Sa ngayon, umabot na sa 14 ang nasawi, 4 ang nawawala at 2 ang nasugatan. Gayunman, paglilinaw ng ahensya for verification pa ang mga ulat ng casualty. Kabilang dito ang 9 na nasawi sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong isang linggo. 2 nasawi sa at 2 nasugatan sa landslide sa SC Tech sa Subic. Tig 1 nasawi sa Capas Tarlac dahil sa pagkalunod. Sa Porac, Pampanga dahil sa landslide at sa Olongapo City dahil sa pagkalunod. 4 naman ang naiulat na nawawala matapos mahulog ang isang SUV na bumagsak sa Agana Bridge sa Tarlac City. Samantala, sa tala ng Mines and Geosciences Bureau, nasa 1,064 ang lugar na nakapagtala ng mga pagbaha. Pinakamarami dyan sa Region 3 na may 703 lugar: National Capital Region, Region 4A, Region 1, Region 7 at Cordillera Administrative Region. Sa Pampanga, humingi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan dahil paubos na ang kanilang pondo at maibalik ang supply ng kuryente sa ilang bayan. Pero ayon sa OCD, nananatiling hamon ang restoration ng power supply dahil sa mataas pa rin ang tubig baha sa ilang lugar.
3: Nagpaabot din si Governor Pineda ng pasasalamat sa national government because of the swift action. But again, ang ano nila, medyo depleted na yung resources nila, and they're, of course, hindi naman pababayaan ng national yan. We will sustain the effort, no? Dyan sa, hindi lang sa Pampanga, but to all the areas affected. We already relayed this to DOE and they are checking, no, kung paano mapabilis yung power restoration doon sa area na yan. So, yun nga, ang challenge talaga is yung kung kailan humupa yung tubig.
2: Bernard, ayon sa DSWD, nakapahamahagi na sila ng 2.3 million family food packs na sa mga region 1, 2, 3 at bahagi ng Calabarzon. Meron din silang naka-standby ngayon na 3.5 million family food pack. Bukod pa dyan, yung 200 o mahigit 280,000 na ready-to-eat food. Ang DOH naman, ang binabantayan nila ngayon, Bernard, yung pagtaas ng kaso ng mga waterborne diseases gaya ng influenza at yung mga leptospirosis at dengue. At yan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng NDRRMC sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard.
1: Maraming salamat, Ryan Nakalale, live mula sa Quezon City.
0: Sa ating balita sa gawas, nagpadayon ang rescue operation sa flash floods dito sa Nepal. Ano ang report sa Net25?
4: Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa Nepal at China matapos ang malawakang baha, mudslide at glacier collapse sa Himalayan region. Sa Maithili Army Camp sa Nepal, sunod-sunod ang pagdating ng mga pamilya para maghanap ng mga clue sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. naging major hub ang Kamba para sa emergency at humanitarian operations matapos ang mapaminsalang flash flood. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa Trisuli Hydropower Project sa Nuwakot District kung saan inialis ang mga debris para hanapin ang mga worker na posibleng natrap sa baha. Sa mga pamayanan, tulong-tulong na ang mga mamamayan at mga rescuers sa paghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay na maaaring natabunan lamang ng mga debris. Kabilang sa mga nasagip ang isang batang babae na natagpuan sa ilalim ng mga guho sa Rasua District. Samantala, may dalawang aso rin na muling nakauwi matapos tangayin ng baha patungong India. Natagpuan ang mga ito sa Nichlal, Uttar Pradesh at na matapos ang ilang proseso na ibalik ang dalawa sa Nepali Animal Rescue Organization. Sa China-Nepal border, nabuo naman ang isang barrier lake noong Sabado ng gabi. Pangamba ng mga pinadalang experts ng Chinese Ministry, maaari itong magdulot ng ikalawang sakuna na kasinlala ng naunang debris flow. Dahil rito, inilipat sa ligtas na lugar ang mga rescue personnel malapit sa Girong Port.
0: Dahil salamat sa Net 25. Bago itong mga higalang naglanggom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Undong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Bombolero. Kinisiray tutas ang friend mo forever, Maing Unto.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.
0: Oras sa DVD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:26.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
1: Tak na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang GD Tox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
9: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban ang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya. But mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride. Knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson. Ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
16: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Tiguan na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what a ko!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Kinsay ngalan nato, sir?
7: Paul Mercado, di ay ni, sir.
6: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
7: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Good morning, good afternoon, good evening mga kaigsoonang Bulaanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. How are you guys? Us gikan ta sa long weekend mga kaigsoonan. Unya, mauni ang atong unang adlaw nga naay trabaho karong simanahuna. How are you? Kumusta? I've missed you. Kining atong programa, kasayuran na lang sa mga Bulaanon. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol, gipanguluhan ni Governor Ari Sementado, Vice Governor Nick Bezas, and of course, atong mapinanggaon nga inahan sa probinsya, Provincial Administrator, P.A. Aster Caberte.

0: ug gipahiluna kini sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Felpina Sepiolio and of course ni Sir Mark Anthony Pornia. Once again, kumusta? Maing utom, maing hapon, maing gabi, maing palis, maing kadlawon. Kumusta mga kigsuunan? So ni ana usap kita sa atong tunga nga taknang tulumanon kasayuran alang sa mga bulanon gikan Martes hangtod Biyernes mga kigsuunan. Atong timbayaon, atong lolo, lola ng bayan way lain. Si Lolo Gabriel ug si Lola Inday Cartagena. So of course, hi Lolo ug Lola, how are you? And of course, kumusta ang atong mga kaubanan sa Provincial Treasury Office, sa atong hepe si Sir Taksukurin, ako mga kauban. Sir Michael Iboho, kumusta? Murag nakagawas, nakakuno sa ospital, Sir No. And of course, si Sir Gigil Pud, si Sir Virgil Balon. Yes, gikan maguna sila mga kuan. Ospital mga kingsunan. So kita no dili gyud ta mag kuan, naka-realize gyud ko nga dili gyud ta magkumpiyansa labi na tong mga na katong mga senior citizens na bitaw kung lain inyong paminaw pagstorya jud mo sa inyong kuan mga mahal sa kinabuhi nga naunsa mo unsa inyong pamati dili gyud na itago-tago mga kingsunan unya magpa-check up gyud sa doktor kay dili lalim no. Oh, mauna siya. So, ato pong tibayaon ang ato mga kasilinganan, si Sir Boy o si Ma'am Vic Chua, si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa, agaw Ma'am Bernarda Villero. Kumusta, Tatay Billy Tongko, si Sir Jerry Pabi, uy, si Mama Jinx, so gatong tibuok tropang mabugnaon. Kumusta, Mama Jinky? Yes, so si Sar, si Chutney, how are you? Yes, si Sir Ricoy, di ay madulara, no? O si Miss Julie Idulsa, si Sir Russell, si Dilboy, ato mga kaubanan sa Kapitolyo. How are you guys? Nya di na to kalimtan si Ma'am Conchita Conching Aranjuez o si Ma'am Janet Aranjuez. Ato mga kaubanan sa Kapitolyo, atong Provincial Security Force nga naa sa entrance sa Capitol, ang gipanguluhan ni Ma'am Leia Moreno. O si Sal Torion, kumusta sir? How are you? Kung kaya ba sa ka-assign, no? So, mauna siya mga kaigsunan, dili kita maglangan. Atong paibawon ng atong mga kaigsunan ng bulanon, kung unsay mga katikaran kalambuan sa atong mahal nga probinsya sa Bohol. Yes, sari kita sa Bohol Agencies Unite to Strengthen 2026 Rice Month Awareness Celebration. Bohol is gearing up for the 2026 National Rice Awareness Month or NRAM this November with provincial and national agriculture agencies coordinating a month-long series of activities to promote rice awareness and support the province's rice sector. So karong umaabot nga Nobyembre atong month-long celebration sa 2026 National Rice Awareness Month. By the way, speaking og mga buwan, September 1 man day taro no. Ay, Bernag yun, oy, ganina, nagpatukar jug ko. Oh, nagmultitasking ko, daghan kay ipaminaw ang usa ka dunggan na minaw sa DYRD balita no. Unya ang usa ka dunggan na minaw gipatukar gyud na ko ang unsa no katang kanabitong kang Christmas in Our Hearts ba na siya ang title si Jose Marichan. Oh, okay. Para pag-remind sa kong gawilingon nga Pasko na Janet unya birth month na nimo, hapit na imong birthday. Oh, sus pastilan additional kuan na punta, additional uno na punta sa atong kuan na ni atong edad. But dapat magpasalamat ang mga kigsuunan nga nakaabot ta aning idara no. Oh, speaking of birthdays kay kuan na man mi group chat sa akong mga kauban, mga classmates sa una sa high school. Oh, dito sa Nasugbu, Batangas. Marami na rin sa amin yung mga pumanaw na, tuwa na sa laing kalibutan. Oh, inana, bitaw. Yeah, mga classmates po na ako sa USJR sa una sa college. Kuan, kanang may bawaan, bitaw, ni magpasalamat sa Ginoo na kaabutin na ani kayang uban sa yugi kuha sa kahitasan. So everyday na kuan jud na no dili lang kay sige tag pray nga Lord taga iko ani taga iko ana dapat di putta makalimot sa pagpasalamat sa labang makagagahom sa grasyang nagipanghatag, no, sa mga blessings nagipanghatag, dili ta makalimot sa pagpasalamat kanunay. Ngamaw na siya. Nag-remind na good po ko ninyo kay basig nakalimot mo ning simba ba mo atong Domingo, o oh, di ba? Ana are good po na. So mo na siya. O katong atong Rise Awareness and Support the Province's Rice Sector, mga kingsuunan. Importante biyan yung bugas, no? Kauna na ito, staple food sa mga Pilipino, kadaadlaw. This was after the provincial government of Bohol, under the leadership of Governor Aris Aumentado, participated in the 2026 NRAM Coordination Meeting last August 27, dito sa Reynas de Haven and Gardens. The meeting was made possible through the Office of the Provincial Agriculturist or OPA and in partnership with the Department of Agriculture or DA7 to synchronize resources, workforce, and activities for the month-long November celebration. By the way, ato pong timbayaon si Ma'am Fer o si Ma'am Gaga Abines o si Sir Tinong. Kumusta, sir? The meeting gathered representatives from the DA7 Provincial Agricultural Technology Coordinating Office or DA7 PATCO and Regional Agriculture and Fisheries Information Section or RAFIS, National Food Authority or NFA, Agricultural Training Institute or ATI, and National Irrigation Administration Bohol or kini atong NIA, no? So also in the meeting were representatives from Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMEC, and Philippine Rice Research Institute or PhilRice. The coordination focused on strengthening collaboration among agriculture line agencies and aligning their respective programs for unified province-wide celebration with the Rice Festival serving as one of the major highlights of Bohol's NRAM activities, no? So isa sa highlights kaning atong Rice Festival. DA7 Information Officer 2, Jolina Bacos, presented the regional NRAM activities, including the National Rice Month Awareness launching in Bohol on November 6, mga kingsuunan, and the NRAM Rice Symposium. By the way, hindi ko kaget over, oy, ber na lagi. O ber na mangyo, dun saon ta mangyo na, ber months. So, also part of the lineup of activities are the feeding to be held in the island barangays of Tubigon, karong umaabot nga Nobyembre 10, the NRAM campaign and Be Rice. Ayaw lagi, sige, panawag. Sige, manig panawag ni mga tao. The NRAM campaign and Be Rice Responsible One in Tagbilaran City on November 18 and the Rice Big Day in Carmen on November 28. Meanwhile, OPA NRAM focal person Lori Bien Lagapa presented the province's activities, highlighting the Rice Festival and other activities or initiatives such as sales, conferences, social media campaign, and installation of streamers and banners. Additionally, part of the preparations included coordination with the church community, pinatong church people, no? Restaurants in the Department of Education for the implementation and practice of the Rice Pledge. Kanang bitong panunumpa. Lain ang panunumpa sa kanang sa atong matawt. Lain po ng panunumpa nga kanang bitong sa atong rice. The province will also strengthen public awareness through signages, promotional materials, and digital advertisements placed in conspicuous areas. For the first week, the November 5 kickoff will feature the launching and opening of the Rice Museum along with the distribution of 2 kilograms of rice. By the way, basig makalimot ko, anamgoy kickoff. So, kanon pong hapon, most probably alas tres, atong kickoff sa atong Civil Service Month sa Capitol. So, naay gamay lang, no, nga walk for a cause, nag-contribute ang mga empleyado sa Kapitolyo, walk for a cause, niya, kuha na siya mo, magparade tagamay, niya, init man kayo. So, kanang Igor Agon Matuyok, no? Ikan sa Kapitol, anha sa Lino Chato Drive, anha sa DepEd, niya, anha diha sa kanang CPG Park, mga kaisuunan. Kisa una, abot man may ugkuan, kanang grandstand bitaw, niya, init kaayo. Unya ganina gani na ako'y kauban nga ingon siya, ma'am, yung BP ko 140 over 90. Baka mamaya hindi ako sasama sa ano sa walk for ko. Sabi ko okay lang. Ako gani naminaw pud gani ko kang sa akong ubo pero paminaw na ko kay murag maka-appeal namang jug ko kay gamay naman lang akong ubo din na kaayo no. So mao na siya pero uglain yung lawas. Ayaw lang pud pugsa kay lawas bi atong bahunan, puhunan sa panarbaho. Mga kaigsuunan. So, by the way, so padayon ta ang atong second week sa atong November will feature the November 10 Rise Symposium and Feeding, including outreach, mga activities na to, monitoring of the 20 peso rice selling, kinaamtay 20 pesos ang kilo sa rice, and the distribution of 200 bags of rice from Food Terminal Incorporated to households in Tubigon's Island Barangays together with slippers and school supplies. So, dako na kayo nag-ikatabang sa itong mga kaigsuunang bulanon nga naa sa isla. Diba, no? By the way, hinayan lang ako kung tingog. Hindi lang ako i-full force kay kuan. Masigubo na po noon ko labo na ayo-ayo na ko, no? So, on November 12, mga kaigsuunan, experiential learning through rice planting and carabao riding or a harvest festival will be held in Pilar involving schools and learning sites supported by ATI, atong Agricultural Training Institute. So, ang third week will feature the Young Farmers Big Day sa atong November 19, targeting young farmers from different local government units in the First District with Katigmian as the proposed venue. The fourth week, ikaapat ng semana, will culminate in the Responsible Fun Run. Karong maabot ng November 28, tentatively targeting students from Bohol Wisdom School at Plaza Rizal. So, Phil Rice representative Jasper Ray Cantal also presented the Responsible Everyday campaign, which encourages the public to avoid rice wastage, support local rice farmers, and choose healthier rice varieties such as high zinc, low glycemic index, pigmented, and brown rice. Oh, by the way, naghisgop ng tag-rice. Kapila na po din ako gisulti sa akong mga programa. Sukad pa sa una, dili lagi ta mag-usik-usik o kanabitawang kanon. Magsakit yun akong dughan, anabitawang labi na nag-fiesta, bitaw. Kahibaw bitaw ta, no, dili man sa pag-unsa. Kahibaw ta ka ila ta sa tao nga sa ila naglisod sila. Nya mo attend og kanang nai mga inaanang event daghan kay gibutang sa plato nya pagkahuman dili hot don biyaan lang. Di ba makalagot jud? Oh, kay kana bitang muna-muna na gani sa uban unya magusik-usik lang kanya. Kay bawra ba jud ta nga sa inyo no pero ano lang? Oh, hindi naman kayo mayaman din. Kanong samahan para unsa? Pakitang tao nga daghang kagwarta sa inyo, muna yung usik-usik kagpagkaon. Ayaw, dyan mo, ana. Uy, makagamba, baya na. Kuhan, kapila na po din ako isulti sa una ang akong lolo bitaw insik man to. Pure mo yung akong lolo. Gikag Macau, China. Kuhan siya. Kanang, oh, gagmay pa mi, masukotog. Ang kuhan is, kung unsay na sa lamisa, maoy kan, ah, ayaw pangitag, wala diha. Unya, masukuto siya bisag na ay gamay lang ang mumuho nga mabilin. Kay gipatuan, magsingot sa mga mag-uuma. So, dapat magtipid ta, alabaw karong panahon nga, kanamitong lisod kayang panahon. So, dili good ta magkuhan. Let's not be hypocrites, no? Oh, siguro lang, kanang walang naglisod, kanang nakakuhag kuhan sa flood control, pero kita nga, muna-muna na to, di lang good ta magkuhan. O di lang ta mag-usik-usik ba niya. Mo lagi na akong giingon, pasalamat kapunay sa mga grasya nga gihatag. sa kaitasan. So let's continue. The campaign also promotes the revitalization of the Half Rice Ordinance and the display of the Be Responsible seal in LGU facilities and offices. So i-butang na siya display sa kada lungsod. ATI, meanwhile, presented its NRAM activities, or initiatives rather, including participation in feeding outreach activities, trivia and games through online platforms, and support for OPA-led events. Kining mga events bitaw nga gipangulungan sa Office of the Provincial Agriculturist sa Capitol. The agency will also spearhead the NRAM kickoff. Sila mag-una, ATI. Excuse me. A continuation meeting will be conducted to further prepare for the 2026 NRAM celebration and expand coordination with local government units, the academe, and other partner institutions. Anchored on the provincial government of Bohol's strategic governance roadmap, the coordinated NRAM efforts advance collaborative and sustainable governance through sustainable agriculture, stronger livelihoods, responsible rice consumption, and food security in Bohol, a UNESCO Global Geopark. So, mo na siya mga kigsuunan. Yes. Nga na ay balita. So, nalipay biya kung ano, no? Abante Sports Clinic brings training to Dawis. Uy, sa among lungsod. Young athletes in Dawis will benefit from a full day of sports training as the 2026 Abante Grassroots Sports Clinic kuan na ni siya, benefited na, kay past tense naman, na ay grassroots sports clinic held its leg last August 29, kay September 1 naman taron. The clinic scheduled, was scheduled from 8 in the morning to 5 in the afternoon, offered training sa basketball, swimming, weightlifting, football, and futsal at designated venues across Dawis. Football training began earlier at 6:30 in the morning dito sa Dawis Central Field. Open to children, or it was open to children age 8 to 12 years old, the clinic was designed to strengthen foundational skills and provide participants with direct engagement with professional trainers. Participants were advised to bring extra clothes, water, and food, which was very important during that time, no? So, mauna siya. Siyempre, mag-train ka niya. Basta kay ka, di ka mag-ilis. Nagtutuok kag singot. Imong towel, imong, yung ma-dehydrate ka, dapat na kay tubig, di ba? The activity was spearheaded by the Provincial Youth Development Office, or PYDO, through the HANAS program, or Harnessing New and Advanced Sports Skills, which seeks to bridge grassroots participation with high-performance sports development. The initiative reflects the provincial government of Bohol's commitment under the leadership of Governor Aris Aumentado to strengthen youth development. This initiative also provides greater opportunities for young Boholano athletes through accessible sports programs across Bohol Island Geopark. So, manan siya. So, nindot, di ba? Na mga programa nga ingon ani. Okay. Arita sa atong proposal alang sa proyektong Blueport Facility gipresentar sa BIFAR nga to ni Gov. Aris Aumentado. So formal nga gipresentar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR 7 nga to kang Gov. Aris ang project proposal pagtukod og Blueport Facility dinhi sa probinsya sa Bohol. Gi-present ni last August 28. So, gipangunahan kini sa bagong OIC sa Bohol Provincial Fishery Office nga si Gaimelo Lopez, kuyog ang Assistant Technical Coordinator sa Fisheries and Coastal Resiliency or Fish Corps nga si Pamela Soliano o ang Fisheries Infrastructure Engineer nga si Cindy Leia Samihon. Kauban ngang may present sa project proposal ang Office of the Provincial Agriculturist, Miss Liza Quirog. Hi, Ma'am Liza. I miss you. Uban sa Fishery Division, nga gipangunahan ni Mary Queen Atop og attorney Alona Cristal sa atong provincial legal office. Sumala sa konsepto, dako kini nga proyekto nga pagapunduhan sa World Bank ubos sa BFAR Fish Corps. Tumong alang sa Blueport Facility ang pag-establisar og landing and trading area, fish processing center, cold storage facilities. Kini importante yun ni no, kini atong cold storage. Sukad pa gini sa una. Ice making facilities, bagsakan center, fisheries training and learning center, pasalubong and fisheries product center, community enterprise and livelihood facilities, og sustainable coastal resource management and tourism support infrastructure. Sumala sa proposal, pagatukuron kini sa usa ka ektaryang yuta sa lungsod nga potensyal mamahimong project site. Matud pa nga gipahigayon sa OPA ang assessment ngadto sa lima ka lungsod nga dunay fish port facilities sa Masalila, Dimyaw, Valencia, Gindulman ug Hagna. So mao na sila pilian ng mga lungsod. Nakitaan nga ang lungsod sa Gindulman mao ang labing tukma nga dapit alang sa proyekto. Dito kay dako-dako biya po dito, no? So, gikalipay ni Gov. Aris ang maong lakang pagpahimutang din sa Bohol sa maong pasilidad kay dako kining oportunidad pagpa-enhance sa fisheries productivity sa probinsya o pagpa-improve sa post-harvest handling sa fishery sector. Dugang sa gobernador, makatabang pud kini nga mas lapad nga kahigayunan sa pagpanarbaho o negosyo. Magpalig-on sa local food security ug makatabang sa ekonomikanhong kalambuan ilabi na sa coastal communities. Mga prioridad sa pangagamhanan subay sa strategic governance roadmap. Buti Gov. Aris nga palig-onon ang mga strategiya pagpahimutang sa proyekto anong pagsiguro nga mapahimuslan gayud kini sa katawhan ilabi na sa mga kapunungan, mapahiluna sa tarong ang kwarta sa gobyerno og makontrolar ang mahal nga presyohan sa isda. Ito grabe ra pod. Ay pastilan, grabe ninyo makatubo sa inyong isda oi. Atong gipadangat ang atong full support ning maong proyekto kay sayod kita nga pinaagi sa hugtanong paghiusa uban sa national government ug sa local government unit, mas mahatod nato sa katawhan ang dekalidad nga serbisyo o programa sibo sa ilang panginahanglan ug alang sa kinatibuk-ang kalambuan, matug pa ni Gov. Aris. Gipahinumduman usab sa gobernador ang BFAR nga sa implementasyon sa proyekto hatagan ug dakong pagtagad ng epekto niini ngadto sa kalikupan og sutaon kung unsang angay nga kontribusyon sa kagamhanan ng probinsyal sama sa technical assistance og ubang mga panginahanglan. Gikatakda nga ipakanaog sa gobernador ang usa ka executive order alang sa pagmugna og technical working group isip kabahin sa mga lakang pag-implementar sa umaabot nga Blueport Facility. Sa kolaborasyon sa sangguniang palalawigan, ipagayon usab ni Gov. Aris ang pagpirma sa usa ka memorandum of agreement tali sa mahingtungdan alang sa pagpatuman sa proyekto. Si Lopez sa iyang bahin gipasalamatan ang kagamhanang probinsyal sa aktibong partnership ug gipahibalong ang operasyon sa mga proyekto kung matuman na kini pagadumalahon sa usa ka kasaligang kooperatiba kon asosasyon ubos sa supervision sa BFAR o sa mga kaubang farmers. Ang proyekto ipatuman uban sa pagtambayayong sa BFAR sa atong kagamhanang probinsyal, LGU nga pagatukuran sa pasilidad, most probably Gindulman, di ba? Ug ang Bohol Island State University uban ang mga kooperatiba ug ubang stakeholders. Mga kaigsunan, ang Blueports Initiative usa ka programa nga nagtumong sa pagpalambo sa mga pantalan, kadagatan ug kabaybayunan aron mahimong mas malungtaron, produktibo, mapuslanon sa komunidad or mapuslan sa komunidad Laki pa mga mangisda, lokal nga pangagamhanan ug uban pang sektor nga nalambingit sa pangisdaan. So mao na siya mga kigsunan. So napupos ang atong tunga nga taklang tuluman noon. Don't worry, hantod pa ta sa Biyernes pohon-pohon mga kigsunan. Sa nga lang sa atong mga kaubanan sa Pikas Lawak, Sir James Bombolero who was here earlier, and of course si Engineer Jel Tais ganina. We have now Sir Gilbert Tulop, kinainyong tingog sa kababay ng Janet Lee Villarojo. Dagang salamat, may hapon. Salamat sa Diyos.
1: Kininga Sibya, usaka binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: di kanunay.
1: Tak na sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang ngayon butangan nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karo.

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlom, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Sinado kalaman na galing ibalikan na saat kini sa Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Tanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudirin sa dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon nung sipsunaway. Masa di ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Masa na ganyang lamihan ka pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
2: Ang ahensya ng pamahalaan nitong Lunes sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Health Secretary Edwin Mercado, ipinag-utos na ng Pangulo ang pagkakaroon ng preemptive at proactive approach upang tugunan ang epekto ng climate change na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon pa sa kalihim, inatasa ng Pangulo ang kagawaran na pag-aralan ng pagdisenyo ng government hospitals na kayang tumugon at maging tuloy-tuloy ang serbisyo sa kabila ng mga kalamidad. Ang hakbang na ito ay kasunod ng naging epekto ng mga pagbaha sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno sa NCR, Region 3 at iba pang rehiyon sa Luzon.
3: So, huge na po ang bilin po ng ating Pangulo ay pag-aralan na rin itong long-term impact nga nitong global warming.
4: Mm-hmm.
3: Maaaring dun sa design ng hospital, pati po yung pagdideploy ng ating mga tao at healthcare workers. Base po dun sa ating makukuhang datos nung nakaraang mga taon at lalo pa nguhungi ang taong ito para po mapagplanuhan na pati po yung deployment ng ating human health resource at saka po yung ating design ng infrastructure.
5: Agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga apektado ng baha sa Binmalay, Pangasinan matapos ang tuloy-tuloy na ulang dala ng habagat. Si Ruel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan sa sentro ng balita.
6: Bagamat panakanaka na lamang ang mapag-ulan sa Pangasinan, lubog pa rin sa baha ang ilang lugar dito sa bayan ng Binmalay. Sa barangay poblasyon nga, hindi pa rin humuhupa ang tubig sa Sitio Kabasaan at Sitio Binato. Bukod kasi sa malapit sa ilog, nataon pa na high tide sa lugar na nagpapahirap pang lalo sa mga residente rito. Agad namang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Binmalay katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong residente. Umabot sa mayigit 36,200 na family food packs ang naipamahagi sa mga pamilya sa iba't ibang barangay na natukoy bilang pinakanangangailangan ng tulong. Tuloy-tuloy rin ang pagtutok ng LGU sa paunguna ng MDRRMC para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Sa katunayan, nagkaroon na ang konseho ng emergency meeting upang pag-usapan ang mga gagawin nilang hakbang. Ang maagap na pagtugon ng LGU at DSWD ay bahagi lamang ng pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pababayaan ang mga kababayan nating apektado ng kalamidad. Sa ngayon, walang patid ang paalala ng pamahalaan na sumunod sa mga inilalabas na abiso ng kanilang mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mula rito sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Ruel De Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Isa ang lalawigan ng Pampanga sa pinaka-naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Office of Civil Defense sa OCD. Sa isinagawang aerial inspection ng Office of Civil Defense kahapon, August 31, kitang-kita ang malawakang pagbaha sa buong probinsya. Ayon pa sa ahensya, ito anila ang talagang napuruhan sa ngayon kung saan lubog ang palayan, kalsada at kabahayan. Samantala, tinitignan pa ng ahensya ang iba pang lugar sa Central Luzon na apektado gaya sa Zambales at Bataan.
5: Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways ng 24/7 restoration works sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos itong gumuho noong kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Kritikal ang tulay sa mga residente at motorista dahil araw-araw itong dinaraanan, kaya naman pansamantala sa alternatibong ruta ang kanilang daan habang puspusan ang pagsasaayos sa tulay. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ilang dekada na ang tulay at walang repair o rehabilitation na isinasagawa, kaya ito ang posibleng naging sanhi ng pagguho. Minamadali rin ang pagtatayo ng temporary Bailey Bridge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng pansamantalang tulay para mabawasan ang abala sa biyahe ng mga motorista at residente.
4: Yun muna ang priority natin. Kailangan mag-establish muna tayo ng connectivity kasi wala ngayon tatawiran yung mga kababayan natin sa Tarlac City. Kailangan pa nilang bumiyahe, umikot ng Girona para lang tumawid. So, kailangan madaliin talaga natin yung Agana.
7: Nagsagawa ng sandbagging operations ang Philippine Air Force sa binahang bahagi ng North Luzon Expressway sa May San Simon, Pampanga. Layon ito na makatulong sa pagpapatibay ng mga flood control measure sa lugar at maprotektahan ng mga komunidad na apektado ng pagtaas ng tubig. Katulong ng PAF sa naturang operasyon ang 70th Infantry Division at Office of Civil Defense. Ayon sa PAF, ang hakbang ay bahagi ng pagpapalakas nila sa humanitarian assistance and disaster response sa mga naapektuhan ng kalamidad.
5: Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang turnover ceremony ng isang retarding basin sa Imus, Cavite. Isa ang proyektong ito sa nakatulong upang maiwasan ang baha sa lugar. Samantala, ininspeksyon ng ahensya ang kasalukuyang rehabilitasyon sa Manila-Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
8: Ang 35 ektaryang lupain na ito o katumbas ng halos 50 soccer fields ay may kakayahang mag-imbak ng 1.12 million cubic meter na tubig ulan o katumbas ng lagpas sa 400 Olympic size na swimming pool. Ito ang isa sa mga malalaking proyektong nakatulong sa mga residente ng Imus, Cavite matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
4: Dati sa Imus, umabot hanggang dibdib ang baha. Nung wala pa ito. Nung itinayo ito, tsaka itinayo yung iba pang mga retarding basin natin. Dahil nga yung tubig, galing sa main river dito, yung Imus River, meron ng pinupuntahan at hindi nag-overflow sa mga kalye, sa mga bahay, sa mga komunidad. Dito na iimbak, halos wala ng baha dun sa areas ng Imus na dati hanggang dibdib.
8: Ayon kay DILG Secretary at dating Cavite Governor John Vic Remulla, simpleng science lang ang kanilang ginawa sa proyekto sa tulong ng Japanese government. Pansamantala kasing maiipon ang tubig ulan sa retarding basin, lalo na kapag umapaw ang Imus River, saka lamang ibabalik ang naipong tubig kung humupa na ang level ng tubig sa ilog.
9: Kung magagawa lang natin sa buong Pilipinas to, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa lahat ng mga grabe binabaha, mawawala ang baha talaga dun sa Pilipinas. Yeah. Pero kailangan magkaisa tayo. Dapat lahat. Mula local hanggang national, dapat magkakaisa sa plato.
8: Halos 5 taon naman anya ang inabot bago matapos ang proyekto dahil sa problema sa politika. Binigyang diin din ni Public Works Secretary Vince Dizon na ang mga retarding basin ang isa sa mga solusyon para mabawasan ang pagbaha, lalo na sa Luzon. Pero kung di nagkakasundo at politika ang pinaiiral, mananatiling nakalubog anya sa pag-asa ang ating mga kabayan.
4: Ang nangyayari doon, puro away at puro salita lang. Tagal na ng mga plano. Sabi nga ni Pangulo sa amin ni Sec. John Vicabe, ang dami-dami ng plano. Now it's time to execute. So yun ang marching orders ng Pangulo. Kaya bukas na bukas pupunta si Pangulo sa Central Luzon. At yun ang magiging mensahe din niya sa lahat ng local government officials doon. Na tama na yung kwentuhan, tama na yung salita. Tama na yung away, sabi nga ni Sec. John Vic.
8: Plano namang gawing People's Park ang lupain para pagkatapos ng tag-ulan, pwede ring magamit ng mga residente ang lugar para sa libangan. Samantala, Hindi rin pinalampas ni Secretary Dizo na puntahan ang ongoing rehabilitation at drainage improvement ng Manila Cavite Road sa Noveleta, Cavite. Matatanda ang tunnel na itong binisita ng Kalihim dahil sa mabagal na pagsasaayos ng kalsada na nagdudulutan ng malalang abala sa mga residente at motorista dahil sa bigat ng trapiko.
4: From 6%, nasa halos 50% na tayo, and nag-commit tayo kay Governor na bago matapos ang October, by the end of October, early November, bago mag-undas sana, tapos na tayo. No, tapos na tayo dito. No? So hopefully, mag-cooperate din yung weather, kasi alam mo naman, nakaraban natin yung ulan, hindi tayo masyado maka-pull grass pag umuulan. Pero kung wala masyado, hopefully bago mag-undas, tapos tayo dito.
8: J.M. Thompson, para sa bayan.
2: Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko dahil sa mapanganib na kalidad ng hangin sa ilang parte ng Kamaynilaan ngayong Martes, September 1. Sa monitoring ng DNR, Environmental Management Bureau, mataas na level pa rin ang PM2.5 ang naitala sa malaking bahagi ng Metro Manila at umabot sa very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar gaya sa Navotas at Pateros. Acutely unhealthy naman sa iba pang lugar. Batay sa assessment, maaaring may kaugnayan ito sa usok mula sa kasalukuyang sunog sa Kalimantan, Indonesia na tinatangay ng hanging habagat patungo sa Pilipinas. Pinapayuhan ang publiko na limitahan ang matagal na pananatili sa labas.
5: Bunsod ng malawakang forest fire sa Indonesia, ilang lugar sa National Capital Region ang naiulat na nasa acutely unhealthy levels ang kalidad ng hangin. Kaya't pinag-iingat ang publiko laban sa epekto ng haze dulot ng usok. Pero paano nga ba ito maiiwasan? Alamin yan sa sentro ng balita ni Gab Villegas.
10: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa masamang epekto ng haze sa kalusugan, dulot ng usok mula sa mga forest fires sa Kalimantan Province sa Indonesia. Ayon sa DOH, ang matinding pagkakalantad sa haze o usok ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Yun din ang hirap sa paghinga at pag-ubo. Maaari ring lumala ang sintomas ng mga mahihika at iba pang sakit sa baga, lalo na kung matagal na makakalanghap ng maraming hangin. Dahil dito, pinayuhan ang kagawaran ng publiko na limitahan muna ang paglabas ng bahay, lalo na kung hindi naman kinakailangan. Pinaalalahanan din ng mga residente na isara ang mga pintuan at bintana upang mabawasan ang pagpasok ng usok at pollutants sa loob ng bahay. Maaaring gumamit ng basang tela upang takpan ang mga siwang o puwang na posibleng pasukan ng usok. Pinayuhan din ng publiko na magpatingin kung makaranas ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib o iba pang malubhang sintas. Samantala, sa pinakauling air quality monitoring kaninang alas 10 ng umaga ng DNR Environment Management Bureau sa National Capital Region, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagtala ng mataas na PM2.5 levels. May mga lugar na umabot sa very unhealthy at acutely unhealthy na antas ng air quality. Ano ang PM2.5? Ang PM2.5 ay maliliit na particles sa hangin na maaaring malanghap at makapasok ng malalim sa sistema ng paghinga. Paalala ng DOH, mas dapat maging maingat ang mga matatanda at mga dati nang may sakit sa baga o respiratory system. Habang patuloy na binabantayan ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, paalala ng mga otoridad, mas mahalagang unahin ang kalusugan at iwasan ang hindi kailangang pagkakalantad sa haze. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
7: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatupad ang mga planong tutugon sa climate change at nararanasang pagbaha sa ilang lugar sa bansa. Si Clayzer Paldilla sa sentro ng balita live.
2: Angelique, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mahigpit na ipatupad ang mga climate change at flood control action plan. Kasunod yan ng mga nararanasang malalakas na pag-ulan na nagdudulot ng matinding baha sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Noon pang 1941 at 1936, may mga nakalatag na master plan sa Metro Manila at Cebu. Pero ayon mismo kay Pangulong Marcos, hindi ito nasunod. Sabi ni Climate Change Commission o ng Climate Change Commission, binabaliwala kasi ng mga ahensya ng gobyerno ang mga plano para maibsan ang epekto ng climate change o yung mas madalas at mas malalakas na pag-ulan o di kaya naman tagtuyot.
12: Hindi na po mangyayari yan. Dahil pagtutuunan po ng pansin, ang issue patungkol sa climate change, at yan po ang binigyan din mismo ng Pangulo. Nangyayari na ang climate change. So dapat natin itong paghandaan at lahat ng mga polisiya, batas ay dapat ipatupad.
11: Ayon sa Malacanang, gumagawa ng Department of Public Works and Highways ng mabilisang aksyon para maibsan ang labis sa pagbaha habang tinututukan ang mga pangmatagalang solusyon.
12: Hindi po sa pagtatapos ng termino ng Pangulo matutupad lahat ito. Pero sisimulan po ito ng Pangulo at makikipag-ugnayan po ang inyong lingkod sa Climate Change Commission.
11: Inutusan din ni Pangulong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng no-build zone. Kasunod ito ng mga pinsalang idinulot ng paghuho ng lupa at rumaragas ang tubig sa mga bahay na nakatirik sa mga lugar na hindi dapat tayuan ng istruktura.
12: Huwag nang mamulitika. Ipatupad ang batas at dapat ipaliwanag sa lahat na kailangan na mas maging istrikto sa pag-implementa ng batas para sa ating kaligtasan. Paghihigpit po ito para sa kalikasan, para sa buhay ng mga kababayan natin na nadyadyaan, na nakatira, at para yung problema sa baha ay maibsan. Isa ito sa nagiging cause.
11: Bukod sa nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residente na nakatira sa mga estero, nagpapalala rin ito sa baha, lalo na yung mga basurang itinatapo nila. Gate ni Castro, dapat pangunahan ang no-build zone ng mga barangay, engineering department ng mga LGU at mga alkalde ng mga bayan at lungsod. Pagsisiguro ng opisyal, may mga abot kayang pabahay na inaalok ang pamahalaan. Samantala, kasunod ang batikos na insensitibo ang ilang opisyal ng gobyerno na nakasuot ng designer clothes o mamahaling damit habang nag-iinspeksyon sa baha. Sinabi ni Castro na hindi naman refleksyon ng kasuotan ang pagsaservisyo, pero ayon sa Malacanang.
12: Kailangan din maging sensitive kasi lalong-lalo na kung yung mga kababayan natin ay nakakaramdam ng hirap, trauma, at kalungkutan.
11: Angelique, ayon sa Republic Act No. 6713, ay yung mga lingkod bayan dapat mamuhay ng simple at huwag magpakita ng mga luho o labis na yaman. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio.
13: Okay, maraming salamat, Clazel Padilla. At huwag po kayong BBTV at magbabalik po ang Sentro Balita.
1: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
14: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
15: At sa Panginoon.
14: Una po ay sa Panginoon.
16: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka.

0: Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita.
1: Magsilbi ng may tapang at integridad. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 21 bagong promote na flag officers ng Philippine Coast Guard, kabilang isang vice admiral, 2 rear admiral at 18 commodores. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal na panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng integridad, hubugin ang susunod na henerasyon ng mga leader at yakapin ang inobasyon at modernisasyon sa hanay ng Coast Guard.
2: Uphold the highest standards of integrity. Prepare the next generation of Coast Guard leaders. Embrace innovation and modernization. Strengthen the partnerships that allow us to address challenges that no institution can tackle alone. Serve in a way that honors the oath that you took today. Lead with courage and integrity. Always remember whom you serve. Ang bawat paglalayag at bawat pagbabantay ay para sa sambayan ng Pilipino.
1: Binigyang diin din ng Pangulo ang kritikal na papel ng PCG sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Kabilang sa ipinunto niya ang mahalagang tungkulin ng Coast Guard sa pagpapatrolya sa WPS, pagsuporta sa mga reprovisioning mission at pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino na nangangailangan ng tulong.
2: The Coast Guard has also been keeping our ports and travelers safe. You inspect vessels and look after millions of passengers moving through our ports. You have protected our seas by conducting environmental inspections nationwide. And when it comes to enforcing our laws, such as going after illegal fishing, smuggling, and other threats, the Philippine Coast Guard is always among the first to respond.
1: Binigyang pugay pa ng punong ehekutibo ang mga tauhan ng Coast Guard sa kanilang tuloy-tuloy na search and rescue operations at pagtugon sa mga distress call.
2: We also continue to face natural disasters today. And in these moments, the Coast Guard has always been present, rescuing families, reaching communities that need help. These are difficult, sometimes dangerous tasks. For these, we are all grateful for your sacrifice.
1: Bahagi ang aktibidad ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang hanay ng pamunuan at mapaigting ang kakayahan nito sa maritime safety, maritime security, search and rescue, marine environmental protection, law enforcement at iba pang mandato ng PCG.
3: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
8: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilan.

0: sa iyo ka
1: para sa Senet Manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita!

0: Higala ko mo sa tagmaeng adlawng Martes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome or welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige, hapon kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. Unang adlaw sa bear months, September 1, 2026. Of course, lais watang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa nagngalan o fate. Ganahan ko ba sa bear months na bay? Murag mas daghan tag buhaton, mas musamot taka busy o mas daghan tag i-expect. Usbong ko stand by faith alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
1: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko yung stand by faith, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

naging controlling na siya ate. Madudahon sa tanan na kong lihok. Daghan na ang bawal, daghan ang dili pwede na kong buhaton. Ako ang nag-adjust, ako ang misabot. Kay kumusupa ko, mamahimo na mong away. Dili noon ko niya ginapasakitan physically. Apan, di makaon-usahay ang sakit ng mga pulong. Kakasakal na ko ate. Apan akong giyon na una, ang maayong aside. Ang iyang pag-atiman, ang iyang pagpangga ka namo sa akong mga anak. Siya ang mabangon og sayo para atimanon mi. Naamiyaya apan hangtod nga na siya'y oras, siya ang gabuhat sa mga buluhaton para sa mga anak. Busa matod ko sa akong kaugalingon nga sa pikas bahin, swerte ko sa kumbana. Nagtrabaho si Bong isip medical transcriptionist ate, work from home. Dako iyang sweldo o ga-flexible ang iyang oras. Samtang ako nagtrabaho sa usa ka government agency. Kasagaran, mogawas ko sa balay o mugahin o pila ka oras sa trabaho. Makaingon ko nga, maayo ang dagan sa mong pagpanag-uban. Simple, apan kompleto. Adunay panimalay, adunay mga anak, adunay trabaho, ug labaw sa tanan, adunay bana nga akong gihigugma. Apan ate, ang problema ang iyahang pagka manggidudahon. Tingali tungod kay naara siya sa balay. Sige, kaingon ko na, work from home ang trabaho niya ate. Kung magawas ko, mauta na siya asa kung maadto kinsay kauban o isay akong tuyo, gusang orasa makauli. Usay, wa pa ko kagikan, pangutanon na kung sa oras mo balik. Kung doon ay seminar sa opisina, daghan na din siya pangutana. Din ako ganahan makiglalis, ate. Muhilom na lamang ko. Hangtod sa kahigayon, mas nagpasamot sa ihang pagduda nga rekan ako. O sa kagabi, nga para na ako ordinaryo lang nga gabi, ate, apan mao kani ang hinungdan nga nagubot ang among pamilya. Ate, adunay usa ka butang nga wa na sayod si Bong. Labi na mahitugot sa problema sa akong pamilya. Dili na nako gina-open nga to kaniya ang akong mga personal nga problema, ate. Kay imbis suportang ang kumakuha, disappointments man. Na-experience na ko once nga busa, wa na ko nagsuway sa pagsulti pag-usab. Ang akong pamilya, miagi og grabe nga problema sa financial ate. Ako mama nakasuhan og estafa. At wadlawan na nawag si mama nako. Magkita mi sa usa ka Travelers Inn. Nangayo siya og tabang nako kay gatago-tago na siya ate. Nanginahanglan siya kwarta. Dili da kong kantidad. Nga pwede ra nako matabang ato kaniya lang ate. Ang akong pag-adto sa mong lugar dili lang para ihatag ang ipangayo ni mama kundi dili paghatag. O emotional support nga to kaniya. Kay lagi, kaysa magtago-tago siya, giignan ko siya nga kaya niya atubangon, dili siya mahadlok mo atubang. Gisiguro na ko nga makakuha. Si mamag support, tagikan ka na ko sa kong maigsuon. Ipabati na ko kang mama nga bisan sa iyang problema na ami nga iyang mga anak. Apano ako magdahom ate? Nga ang maong intensyon sa pag-adto ko sa maong lugar. Nagbunga kinikagubot sa pagpanag-uban namo ni Bong. Gikan sa opisina, nidiretso ko sa parlor para magpa-pedicure o manicure kay panagsarap po din taon ko ate, makadalikit. Nananggit makundaan ni Bong nga pwede bang muagi una ko. Kay haskang sakita na sa kontiil. Paghuman mag-grocery pa ko. Samda na grocery ko ate nakadawat kong tawag gikan kang mama na ati kayo na. Moto nga dali-dali kong miadto kang mama ate para magkita na pod mi. Tuod man nagkita mi sa ko inahan. Nag-istorya mi kadyot. Huwag akong itunol nga to kaniya ang akong gamayang tabang ate. Huwag na po ko magdugay milakaw ko. Ang importante ka na ako nga matabangan si mama para makapiansa. Ayaw siya mo surrender. Ako masayod. Nakita ko sa igagaw ni Bong. Nag-text kini kang Bong nga nakita ko niya sa may Travelers Inn. Grabe ang tawag niya kanako. Wa na ko natubagay. Lagi naka-silent akong phone. Ito yung kayo na ate. Gidi malas na low bat pagid ko.
Mahinungdan nga sa diyan nagsakay na kong jeep, wa na ko makakontak sa kumbana. Pagabot sa balay na kurat na lamang ko nga kalit ko niyang kipasakitan ate. Unang higayon nga iya kong gidapatan. Grabe niyang sukuan ako. Ate, gusto kong mo explain. Apan dili ko niya hatagan og chance. Grabe ang iyang pagpanghusga nga di ka na ko. Gina-name calling na ko niya nga bigaon, prostitute. Grabe na kong hilak ate. Ate, gayon na. Nakiadto siya sa Maong Inn para mahibawaan ko no kung kinsa ang akong kauban nga do. Gignan ko siya mga dumi na si mama nga do. Apan wa ko masayod ate sa room number ni mama. Kay lagi. Hagitagbo raman ko niya sa kong pag-adto. Gisawayan ko pagtawag si mama apan naka-off ang iyang phone ate. Mas nagdudahin na akong bana. Kay kasigaran may gawa sa in ate, magpartners man. Bisa sa dagang tao, wa na siya preno ate siya makasuko. Sakit na kaayo ang mga pulong. Wa ko mitumpang ate, kay nasayod ko nga. Mudako lamang ang papanag-away. Paguli sa balay, padayon gihapon ko niyang ginapasakitan ng istorya. Ate, bisan sa ano explain, di naging siya mutuo ka na ko. Nagkahukom siya nga. Magbulag na lamang ni. Nadi gayo na ati akong ipalayas. Mismo sa mong panimalay. Wa niya gipadala ako mga anak. Nihila ko ate. Apan matod niya, dili og dili niya makita ang akong mga anak. Mokin ang pinakasakit na gibuhat sa kumbana nga rikan ako. Dili lang tungod ka niya, pati akong mga anak ate nawala ka na ako. Natutungura. Huwag ko'y laing isaligan. Mga labang makagagahom ate. Tungod ka na sayot siya kung siya tinuot. Iya kong gihusgahan ate. Gihimo ko niyang daotan sa iyang pamilya. Nga way klarong ebidensya. Ito'y gayon na. Nakaingon ko. Kinahanglan ko mubiya para sa kong kaugalingon. Sakit man. Pero kinahanglan akong dawaton ang tanan. Tingali. Maukin akong kapalaran ate. Mihim akong desisyon ng matalikod na lang sa akong pamilya at ATR.

Sabi mo, ate, grabe ka ulaw. Pas-pas ka ayaw, Mikaylap ang chismis. Nga nasakpan ko nuko sa hotel nga doon ay laing kaubang lalaki. Lahi na ang nanggawas sa mga higala, silingan, paryente o ubang mga tao. Puno sila sa pagpanghusga. Apan man ako'y pakialam, ate. Wa ko'y ang i-explain nga ito kanila. Kaya nasahid ko kung si kamatuuran. Nasayod ko gusto lang niyang i-prove, ate. Nga dali ko niya mabayluan, nangita siyang ipuli sa akong lugar. Ate, gitapos ko na ang akong relasyon sa akong kapikas. Uban sa akong mga anak. Bisan grabe kasakit. Pila na may sugilanon. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi, ate. Nag-adjust. Ako nang sayran, buntis na ang babae nagipuli sa kumbana nga ni kanako. Wako na lang sila hilabti, ate, kaya din ako gustog samok. Gipasagdan ko na lang sila. Apan, ate, ang kamatuoran, magpabilin yung kamatuoran. Ugdi gid matabunan sa bakak. Ang igagaw ni Bong nga mo ay nakakita na ako nga misulod sa maong in. Nagkataon nga nahimong supervisor, ate, sa maong in. O siya pa ang na-assigned sa CCTV monitoring. Naging curious siya, ate. Iyang gipangtanaw ang mga nangagi ng mga CCTV footages, ate. Tingali na intriga siya kinsagid akong kauban. Iya kanyang gireview. Finally, nakita sa CCTV nga akong inahan ng akong kaistorya nga naghinilaka paminduhan ni Mama. Ikuha niya ang footage o ipakita sa kumbana. Nihigayunan na pamatudan nga wa ko isa. Narealize ni Bong nasayop siya o nagdali-dali siya sa iyong desisyon. Ate, nagmahay siya sa ipapanghusga nga rikan ako nang itagpamaagi nga magkasulti mi. Nangay siya pasahilo, ate. Di angko niya nga nasayop siya. Sabi mo, Ate R, human sa dugay nga panahon, nabati na ko ang usa ka butang. Ang pagpangayo niya pasaylo ay ang paghilak sa kong atubangan. Apanambot ba, ate? Tingali, sa daghang kasilag sulod sa kong kasing-kasing. Di na mudulot sa kong kasing-kasing ang iyang pagpangayo pasaylo. Oo, nahigugma ko kaniya kaniadto. Apan karon nilinan ako ikalimot. Nang gusto ko lang makauban ang akong mga anak. Siya gamahan sa mga bata. Apan komplikado na ang tanan. Doon na siya bagong asawa. O gani, doon na sila'y umaabot ng anak. Ang gusto ko lang makuha ang akong mga anak, ate. Apan matod niya kanako. Mag-uli mi. Suportahan lang kuno niya ang babae. Mihang niyo siya. Buuhon na mo pagbalik ang mong pamilya. Naglibog ko, ate. Unsa ba akong piliwan? Ang mapabili na lang ko nga makigbulag kaniya. O dawaton ko na lang para mabuo pagbalik ang akong mga anak. Naglibog ko. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Fate.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat ka ni mo, Faith, sa pagpadangat ni mo sa watang paning atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. O say angay buhaton, makapasaylo ka ba sa imong bana nga grabe ang pagpasakit ni mo in terms of kanang gipasanginlan ka, gipalayas ka sa mga butang nga wagi di mo nabuhat? And then now nga na-discover niya nga sa iyo pundi siya, makiguli siya, okay lang ba na? Well, anyway. At arisgutan, syempre, kaoban na to. Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap Jun, nasa na to mga suking tig, subaybay.
0: And of course, nga to nga URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw, Deji Nova, na Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Faith, gusto niyang makauban ang iyang mga anak. Of course, wala yung inahan nga di gusto makauban yung mga anak. Nga pero mag nawala sa iya ha, basta-basta na lang. Kaya gipalaya siya siyang bana, kaya nakita siya, grabe gano'n, nakita lang siya sa Traveler's Inn, wa nang utanag kung sa'y rason, grabe mo, obsessed mo niyang bana sa iyahan, nga magigamay nga chance nga mutuos yung ipanulti. Anyway, of course, husband ko, DJ Nova Abaniel.
1: Kung ako, si Faith, dili na ako makibalik sa akong bana. Kaya unang-una, ma'am, karang, grabe kasakit, no? Grabe kasakit ang gibuhat sa iya nga. Wala man lang galing siya gihatagan o time nga ma-justify ang kaugalingon. Wala gid siya gitagag kanang lugar ba para bitaw nga ma-prove nga tinuod yun ang iyang ginaingon. So, nakita po na ako, ma'am, sa story ni Faith ba nga, iyang bana, daan ng, kuan ba, madudahon.
0: Yes.
1: No, kuan kayo.
0: Pero mag kanang, tungod kayo na siya, work from home ang yes. Iyang bana niya. Yes. Siya nasa gawas. So, yung mana na lang, nasak siya sa balay.
1: Oh, so nga na, daan, bati nga batasan daan mga, wala siya pagsalig sa iyahang asawa.
2: Nakita po ba sa Traveler's Inn?
1: Oh, dili, mangguna. Pero, wa man ka ibidin siya nga, laki iyang kauban na
2: ito. Mag-unsak mo di idea ka naman mga nanghit.
0: Kung makita lugar ka sa Traveler's Inn, or makita ka sa kahotel nga nigawas ka, sayop na.
1: Diba? So, oh, matudahon lang yung daan. Maghugaw daan ang huna-huna sa iyang bana ba? Munang, para na ako, dili na deserve or dili worth it nga ihapong balikan ng iyahang bana. Kay imagine, gipalaya siya niya. Iyahang anak, wala gipa uban sa iya. Kanang gihikaw sa iya ang panahon sa iyang anak ba? So, kung ako si Faith, no? Kanang huyo ka na lang ngayon. Bahala ka niya. Isa pa, nakapaburos naglain si Bong.
0: Correct.
1: So, gipili man na niyang decision. So, kung ako na lang, no? Ako na lang kuhaon akong mga anak. No? Diya na lang kumubawi isa kong mga anak. Nga, ang iyahang mga anak, ihapong mapasabot sa tanang mga nahitabo ba? So, diha na lang ako ibuhos akong atensyon ug akong panahon kaysa naman nga makigbalik ko sa akong bana nga aya pa ka nimo nagsorry kay tungod nagkataon nga nabal-an nimo ang tinuod nga sa panahon nga
0: sirado kay siya
1: sirado kay huna-huna wala niya tagaig kuan kung iha na lang tatong gihato katong mga panahon no iyang gitagag chance si Faith nga sige i-prove sa ako nga kanang dili gid laki mong kauban dato ano unta ba dili kay diretso niya gi-judge yeah, ba
0: iya bang kung gi-mention nga si mama akong itabangan
1: di
0: si
1: ba,
0: mama
1: diba wa gid siya so, nito
0: ano dili ba siya mato sa ginikanan nga oh, oh,
1: siya nangutana
0: sa tinuod di ba
1: so inya na siya kasirado para niya murag diretso na niya gihukman ba murag dili siya kinaiya sa usa ka bana
0: yes
1: nga karmita hukman nimo dit sa imong asawa nga murag bag kamoy gauban pero wa kay pagsalig sa imong asawa so
0: correct.
1: What's the point nga makigbalik si Faith sa iyaha kay mahulog gya po na maparihar gya po
0: na lang i-fight ang iyang anak.
1: Iyang mga anak na lang. Ayaw na pakibalik diha Faith kay mahimo pa kang miserable. So pasagday na siya no. Isa pa nakapabuntis sa saglain.
0: Oh, murag da dubli na.
1: Oh, murag grabe na nga damage.
0: Komplikado na.
1: Oh, grabe na ka komplikado. So ayaw na baliki. So pasagday siya nga kanang hangtod sa hangtod magmahay siya sa iyang desisyon nga gibuhat. So ayaw na, enough na.
0: Okay. Derita sa to URP Professor Cap Jun Jun de Asis. Doon na ba'y pamilya nga narsulbad pa ilang problema nga na okay pa after sa mga daghang panghitabo?
2: Ah, Faith, kanang imong ibalik lang taon ta, Faith. Katong imong mga sayop. Dili lang unaw na akining sayop sa imong bana nga na imo.
1: Na siya sayop? Asama siya sayop na bu- iyang nabuha?
2: Pagkadako kayo sa sayop kalapasan ni Faith, katong niya to sa Salajing House, wala nga manangit siya yung bana. Kaya simple lang kung kayo pag-text o pag-tawag kung...
1: At tanan na lang. Kaya makabalo mangod siya nga, iyang ba na madudahon? Hindi na mo to.
2: Ang importante nga, nakapananghit. Karoon kayo na yung nakakita, na yung nakachismis. Normal na, si Adan Bitaw, nakita lang ganito nga, duha ka metro sa hotel ang iyang asawa, grabe na iyang hilaka, duda na kayo si Adan, magani kayo na-resolve. So, pero, katuha, layo, distansya na to sa hotel.
0: Sa lungon kita diri karo sa asawa nga dyan ba?
2: May ganit kayo na-resolve lang na ni testify ko sa iyang asawa, dili palangga.
0: Ano ba?
2: Ni testify ko kang
0: kada okay, okay, okay, sige.
2: Ibalik lang taw na imong mga sayo faith kay sa tinuod lang kung wala ka ni adto or kung nananghid man lang ka sa imong bana nga going ko didto.
0: Pero kay, ang kamalo ka usay kulang gid sa bana bitaw ni faith. Trust. Pagsalig sa iyahang.
1: Wala siya'y faith kayong faith.
0: Oh, wala siya'y faith kayong faith.
2: Dili. Tungod bang guna sa gugma ni Bong kang faith, mo na nga gusto yung kanang dili sa gusto masalisihan ba? Hinga na. Imong i-analyze faith kung unsa kagugmahan si Bong sa imo.
1: Mm-hmm.
2: Nya, nasayop man ka. Nya, ang tao, tamagoy kanang sayop nga mabuhat. Nadisgrasya lang na hinay ka niya. Nga tungod kay medyo down siguro si Bong, grabe kasakit iyan gibati dahil nag-comfort siya, nakapaboro siya. Pero ang pinaka-importante mangguni afit, kada mabuo ang inyong pamilya pag-usab. Kay kluwi kayo mga bata, por medyo sa mga bata.
0: So kung ang imuhang intention is, mutuwa ba ka nga dilit ang mga bata mo'y makasulbad sa kadabang inyohang duhang nga panagbangi. Kay the more mo nga mag-uban nga di na mo magkasinabot, mas maapektuhan ang mga bata.
1: True.
2: Nagmahay na gani, nangayon na gani chance.
1: Yung saan man lang niya nga nakapaboro sa siya glain.
0: Na naman po'y laing kung ano, na naman laing pamilya
1: na. Na laing pamilya. O saan, komplikado naman kaayo na.
2: Mao ka rin giingon na, katong naburusan, mo to'y giingon niya collateral damage.
1: Ouch! Ouch ha, kaluoy ba lang bayan ka?
2: At iba nun lang giyapon to ni Bong? Fit, at iba na ninyo to kay anak mag-iapunto si Mung Bana. Ang importante wow. Naman gudiya, nga ka ng buo ang inyong pamilya mag-uban.
0: Pero sabi kasi bangin ka to bitang babae, kasahin man siya ng minyo si, si yeah, Bong, si diba? Bong. Anong nitumpang man siya.
2: Makasabot lang ito si ate. Ang iha ato nga ni-insert lang ito sa kinabuhi ni Bong ba? Kanang nisaibit lang po ba? Kanang sa panahon niya wala ka fit, di siyempre normal lalaki maguna si Bong.
1: Ay. So makita na to di hangaway panindigan si Bong. Nga imagine, yung gibiyan niya yung asawa, nangita sa glain.
2: Dili mo siguro nangita, nag-accommodate lang.
1: Ay wow. Nakapaburo sa saglain niya. Inga na lang basta-basta iya ipadaplin da yun. Kaya mabalik siya sa iyong asawa.
2: Dili magod ingon niya pasagdan. Ako, eh, ati man nun magod yapon.
1: Human sa pag-damage niya kang faith. Imagine na nga damage sa image pa lang ni faith, no? Sa tanan, mga tao silang palibot. So, dako kayo nga damage ang gibuhat ni Bonya sa basta-basta lang lugar. Maiyahang bawion. Di na niya mabawi.
2: Ang emotional damage nga nahimo ni mo faith nga tukang Bong.
1: Wow.
2: Nga na yun nakachismis sa iya ha.
1: Mo lagi. Mo lagi mo tuod dai chis di kita madaot sa chismis wala ebidensya dapat unta nga mangita sa ebidensya ayha magtuo dili kay mga tuo ra ka dito sa chismis edi unsay nahitabo
2: emotional damage brain damage.
0: Pero actually ang problema mo gus kang Bong sa iyang bana ha grabe kay siya maka husga bitaw sa iyang kapikas kay ang tinuod nga kung tinuod siya nga higugma dapat iya sa itong itagaag konsiderasyon ba?
1: Yes.
0: Iya yung isubay. Ngita yung ipalayas.
1: Ngita yung ito siyang ebidensya.
0: Oo, ipalayas niya nga.
2: Kaya nga ano lagi nga na dito mang kaglajingaos nakita.
0: Nagkita mang gani nga na yung mama nga to. Nagtabang mga dish yung mama. Kaya lagi nagka-problema yung inahan.
1: Kinaiyagin ni Bong. Kaya lagi, imagine si Faith umugawas lang, pangitaon, wak pa gani siya kalakaw.
2: Normal kayo.
1: Pangutana na ganun sa amu uli. Di mo na maayo nga traits sa kabana.
0: O sa pa, mitugan mo siya nga si mama na dito na yung problema si mama akong gantuan. Dili ka alam matanda.
2: Basig palusot, palusot lang po ni Muna.
1: Lagi, iya gani yung tangi-imbestigaran. Ano mang ni husgaman din siya nga. Tinuod na dahil yun to.
2: Mga gani na ngayon pa sa ilo. Kaya bawa na mong kamotoran.
1: Awa na, pila nakapanahon ang nilabay. Damage siya kay siya.
2: Power naman good yapon si
0: Bong. Kung ganun saan naka-move on na siya.
1: Yes.
0: Tibi alalim sa usa ka inahan nga. Kalit mawala ni mo imong pamilya.
1: True, mawala ang tanan.
0: At ilang mga anak, nawala yung bala, sakit inahang, ipasaginlan ka. Plus, yung mga anak ko, pag inanauban, kay palaya siya.
1: Pati yung dungog, nawala.
2: Kaya waka na nang, kamubito mga asawa man po, mga partners ka na buhay sa mga lalaki. Kung na mo'y mga lakaw, kay committed na mo sa usa ka lalaki, mananghid mo.
1: Unsaan niya pagkualagi nga, di man gaya po na musugot o mananghid. Madulahon nga ni, madulahon gani.
2: Balag di musugot, at least naka-inform ka through text. Oh, palangga, na ako diri, oh.
0: Nako din sa Travelers Inn, ako mama, basing kuan ka apas diri.
2: Or hindi ka man ang cellphone ko.
1: Murag miscommunication po nila.
2: Nga nung wala ko yung ka-selfie nga na yung mama, anak lugar. Oh, ebidensya.
0: Wanted gani.
1: Pero mo lagi, nahuma naman. Iya po siguro itong ipertektaan niya ang mama. Kaya lagi nga tago-tago man. Hindi
2: naman ka na nga-post. Ebidensya lang ba? Kapag, oh, among gigagikan. Oh, na-post mama. Na ako.
1: Kaya wala gani na kuan si, wala man kabalo si Bong ata ang nga problema ang kuan. Kaya dili gigistorya si Faith sa problema sa iyahang pamilya. Lagi si Bong, kabalo na siya sa bakinaiya ni Bong nga basulo. Kuan ra gyapon siya pugngan siya or dili siya tuhoan.
2: Namagi sa iyo si Bong. Pero imong ano na on fit nga sipyat ka atong nilakaw ka nga panangid. Kay babae ka rin nga di manangit sa usa ka lalaki nga mulakaw.
1: Mm-hmm.
2: Nya nakita ka dito sa Travelers Inn kung si balong pa negative kuno na kang balong yun. Di kuno na madawat yun.
0: Ah? Nakita lang. Mula gini problema ba? Nakita raman. Nakita. May, ang nakita nga ni gawas lang. May kaubang lalaki.
1: True.
0: Ang tinuod nga nakasala. Kot on the act.
1: Yes, nakita ni mo na patong.
2: Mamagin ni Jimar o ni Balong, ma'am. Ato mga engineer. Mga tarong magiging silang lalaki pa makita daw nila.
0: Kung kotong daak, pwede na niyo pati yes. Ni mong kapikas.
2: True. Tito magkunong kinahanglan ni kotong daak. Kinakita mo ni gawas ito sa Traveler's Inn.
0: Pero kung ni gawas lang ka dito, kasi pwede ni mo, yes, sakto ito, gibag ipangutanan yan. Ito kang magtinuon.
1: Yes.
0: Verify unta. Dali kay katong higayon ragwa pod ni cooperate ang kahigayunan.
2: Imagine
0: nang ato biya gid sila no pero wala pod yung mama na contact.
1: Oh, no, wala.
0: Kita ko siya mama. Mama so gid pagkalo eh.
2: Mangayo kag pasaylo sa imong benefit nga magulit na mo.
1: Si Faith pa mangayo pasaylo. Human na daot ang iyang pangalan.
0: Time sa.
2: Kasi kay ang hinungdan sa ilang pagbulag
0: katong mahalag di mo maguli.
2: Wala pagod pagpanangit.
0: Damage has been done. Gabi na. Isod na.
2: Mga bata na lang. Importante magudbuhin yung pamilya. Kay family man ba yan?
1: Hindi na mabuo lagi, Kap. Kaya nga no, naanay, ni-branch out na siya. Naanay siya ilaing pamilya. So, pagbuo balik.
2: Collateral damage gani. At imanon na ito nila.
0: Sumasalib. Sana siya ka na may...
1: Sumakabilang bahay.
0: Sumakabilang bahay na sa pastilan.
2: Eh, babalik sa normal na bahay.
1: Naningsa nga na siya spika. So, di na na.
0: So, unsa magibuha ito ni Faith? Move on na siya? O kalimta na lang iyan ba na? Or iyan na lang ito noon yung... Tunlon yung garbo para nga mabuo pagbalik yung mga anak kung mag-uban sa pagbalik. Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong hibatik yun, pinang usahay, ang akong bitin mo, saka, din ako gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hiblag nga, kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong hi-trial ng several taxon o UAID, akong hitari. So, muna kini ang hinsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adelianos, sir, agoyo ko diri sa Purok do, yes, kublasin kidawi ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
6: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa cervical care, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko, anak, kusog din siya. Din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan. Magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way. Kaluoy sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik taban syempre ato sa timbayaon. Di ko makalimot. September 1, unang adlaw sa September. Setiembre. Okay?
2: Lapit ng bonus.
1: Merry Christmas and advance. Happy New Year.
0: Kita yung una mo greet ni Lagha. Merry Christmas.
1: Yes.
0: Kailahin pita sa Pilipinas. Taas nga itong celebration sa Pasko. Anyway, gikan sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Evelyn Magsino watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Avid fan of yours. Ayan.
1: Maayong hapon, Ate Arlene. Shout out to Family Ambag, Family Bamber, Family Mandantem, Family Bundosan, Family Apayart. Listening from Barangay Tamped, Old Kaabakan, SGA BARMM. It's me, Ruel Ambag, watching now.
0: From Cristel Juantes Rillon. Hi, Ate Arlene. Good afternoon. Always kung kapaminaw sa inyong programa sa sensor ni Ate Arlene, taga Negros Occidental ko. Always yung kung kapaminaw sa radio sa live, Ate.
1: From Von Clifford Lozada. Good PM, Ate. Shout out ko sa tanan taga Maramag Market, Ate.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always ko nga nagapaminaw sa programa. Sensually, Ate Arlene. Taga Negros Oriental ko, Ate. Always gapaminaw sa radio. O sa live ko, naglantaw from Wilma Ampere, Pio Quinto.
1: From Crescentia Cardenas, mayong hapon po, Ate Arlene. Shout out to Cardenas family. Always listening to your program. Makawala sa stress, kapoy, og etc. Ganahan kay kumaminaw sa inyong program from Midsayap, North Cotabato.
0: From Susana Sobrado Abaw, I love your program, Ma'am Arlene. Always ko naminaw sa imo.
1: Good afternoon. Shout out sa Gallarde family sa Zamboanga City. More powers sa inyong programa watching. Gimamaa Tuburan Cebu from Julie Gallarde.
0: Hi to Jovin Alingasa, still watching from Davao City.
1: Hi, Ate Arlene, DJ Nova of Cap Jun. Permi good me, nagapaminaw sa inyong programa. Shout out sa Tanang Kauban sa Balay from Melissa Joy Alvarez of Osamis City.
0: From Roslyn Baricuatro, watching from Dipolog City sa Buanga del Norte. Loyal listener.
1: From Ronald T. Manalo, Ate Arpa, shout out ko sa akong mga anak sila Miguel, Matthew, og Marco Manalo from Hinaplanon, Iligan City.
0: Shout out to Nora Kabatingan, watching from Surigao City.
1: From

0: mong ban na siya'y manalipod nimo, siya'y mo, kato maningkamot nga kanabang ma kanang ma-justify niya og unsa gyud nahitabo pero wa kanya tagi chance nga anang imong madepensa nimong kaugalingon ditso kanya giusgahan ditso kanya gipalayas gipalayo ka sa imong mga anak.
1: Correct.
0: So kana nga kasakit dili na alalim i-recover niya pa, nangita pa gyud siya glain nakapaboros sa siya glain so karon nga iyang nabala nang tinuod ayha pa siya mangayog pasahilo sa imuha so anang ayo sa unta siya ko ano nangita sa unta siya paagi sa unang panahon nga ihag yung maklaro sa iyang hunahuna kung sige nahitabo ba pero wala man niya gibuhat nagulat ra siya nga ang panahon ang mo-reveal sa tinuod niya. Aya pa siya magmahay-mahay, aya pa siya mag ku ano, aya pa siya mga ipasaylo sa imo. So para nako dili na angay. Mas maayo pang diha na lang kasi mong anak mo bawi, you know, diha kasi mong anak mo hatag og panahon og attention nga mamawi sa mga panahon nga wala ka niya. Kana bang at least karon na maangay kang malipay nga nabawi ni imong pangalan ang imong dignidad, no, na imohang na patunayan ba nga wagi kay sala.
1: Sayop sila.
0: So, oo, sayop gid sila sa pagkuan sa imuha, sa paghusga sa imuha. So, kani nga panahon, muni consequence kang bong ba nga. Hangtod sa hangtod, daduna niya nga, kanang konsensya nga, wa kanya paminawa. And para nako, dili siya worth it nga mahimong bana nga. Imbis siya ang bana, ikaw siya ang tayo mukuan sa imuha, no? Kanang mas mo, sabot, mas kanang mutuog yun sa imuha, pero wala na niya gibuhat. So, sa ako pa yung kanina, no, nga, wala siya faith sa imuha, faith. So, ayaw na. Oh, so, dili na lang tamag ko ano kanang ayaw na pugsa kay for sure kabalo ko nga ikaw naka move on na pud ka ba murag nadawat na nimo ang mga nahitabo niya karon nga na justify na nabawi na nimo imong dungog nabawi na imong
1: okay
0: pangalan
1: na
0: okay na kaayo na so ayaw na isulod imong kaugalingon balik sa inyohang relasyon nga sama pa sa unggiyong kaganina nakita na ko sa imong istorya nga imong ban na way salig nimo so sa may polos na nang makiguban ta nang tawo nga way salig nato no ayaw na lang kagubot og kasakit ra gyapoy padulngan so again diha na lang kasi imong anak mo ba sa kanunay kinya inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
1: Wala ka panikad lang ato retired Playboy Cup Junjun di Asas. Go ahead, Cup!
2: Yes, fit. Before ana ati, shout out sa akong kay Kuya Danny nga nagbiyahe paingon sa Abyss League. No? Nag-text sa karon, thank you daw kayo sa Migaman Coffee kay may yung gigamit sa tangi biyahe. Wagi daw sa katulog. No?
1: Diba?
2: Lakas hanggang bukas. No? Drive sa buntag, drive sa gabi, kumbati daw yung ni Kuya. No, shout out Kuya. No. Fit, kanang kiniin mo kina sa tiya, kina sa tiya, kaage. Oh.
1: Yeah. Kaage sa kina. Kasi natian.
2: Kasi natian.
1: Okay. Okay.
2: Kanang una manggod, ipainom doon po si Muha nga nagminyo manggod ka.
1: Mm-hmm.
2: Niya gibasbasan ka sa labaw makagagahom.
1: Mm-hmm. Yeah, naging tamadaot
0: na po na ihang.
2: Basbasan mo sa papari, gimaymayan mo, sa kasakit o galipay. Mangani, kanang DJ Nova, ginang panisira sa pagminyo nila, kinigi, balik-balik na ko ni Kang Adan yung advice nga, daggan yun og temptation, daggan og mga tunok sa kinabuhi ng maabot. No? Pero kinanglan, malampasan mo ni Ugligon Cafe. Yeah, nakita na ko ni agi na ang tunok sa imong kinabuhi. Nya nanay padulungan karon na survive nimo ang tanan. Sa laktod pa mas daghan pa nga pamilya nga mas miserable pa sa imong kaagi. Pero after nga gipasaylo, nagpasaylo ay matagusa kaning nahimong happy family sila sa pagkakaroon. Kung pasaylo din mo yung bana, pasaylo ang tanan, kalimti ang tanan, pagsugod o bagong kinabuhi, pagsugod o bagong pamilya.
1: Dali yung kaisuryahan ang pasaylo nga word, ba? No?
2: Kay,
1: pero kung buhato ni mo sa realidad, gidbitaw, labi na susama sa gihimo, ang gagipalaya siya.
0: True. Sama sa gingon, nawadad na kagtunok, so ayaw na ibalik ang tunok.
2: Maugani, nga kalimta ni mo ang tanan, kay naagian na ni mo na tanan, nagyan naman ni muna tanan. Kiring kasakit.
1: Ang tunok.
2: Ang tunok na hulbo, na puwas ng tunok.
0: Hulbo na o. So dili na pwedeng ibalik.
2: Kanang kini, kung mamina mga kanik ni Genova, disgrasya, dili kin mabuhay mong pamilya.
0: Ang ako mga tunok ka. Mabuti tunok ni Faith.
2: Ang ako mga concern, Faith.
1: Napay tunok cross pag yun.
2: Concern mga kwati sa kining pamilya nga tawag ba. Namang ko yung mga anak. Dua, siguro, tanaw na ko, kung mag-uli mo sa imong bana, grabe kalipay sa imong mga anak. Imagine na good ang imong mga anak. Magdako nga walay papa.
1: Pari, mas
2: o magdako nga walay inahan.
0: Pero yahay kay si Bong.
2: Sa laktod ba, Fit?
0: Maluwas lugar ni Bong. Iyang kaugaliyon sa konsensya, kay gipasaylo siya.
2: Nga naman guna ang lalaki, Fit. Usahay makasala, pabalik, mag-ginagod sa imong hapon.

0: Inga na magyud afit. Kadang
1: relate ka di Ginobs.
0: Kadang mauli ang pagpangayog pa sa ilo ba pero kadang
1: si Margie din dito ako ipatambag dere.
0: Ah, kato si Maggie ate. Ah. Si Maggie. Usahay kini mga babae di kin masabtan. Okay, nga naman kining mga tip pala mati ha, paminaw mo ha. Tip lang gyud sa inyo ha. Sa mga kalalakin an karong panahon nga gipasakitan, gibiyaan, gidaogdao.
2: Grabe gyud.
0: Ingon pa si ingon si Ryan Boy. Sugod karon di nagikumahi gugma gyud. Ano man Ryan? Nagikugma ko, gipasakitan ko.
1: Balas-balas mo na panahon. Sa una, daghan mo pa siya babae na pasakitan.
0: Nadungga na gininyo palangga sa kang ate.
2: Merisi. Nga,
0: balos-balos ko na panahon sa mga kababayin ang karang busa kita, boys.
2: Yes.
0: Likay-likay, pasak din ang mga babae. May ikugma sa to, apro kinang nagtudluan na to, atong kasing-kasing nga.
2: Ang saman.
0: Dili na mahigugma kanila.
2: Uh-huh.
0: Kaysa gihapon, kini si Kuya Ka. Mungon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga sa dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, diligid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pritpus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Daga salamat kani mo, DJ Nova. Thank you so much, Cap. Thank you kaayo, Faith, sa imong pagpadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon. Well, matag usa dunay punto, no? Kung ako, si Faith, of course, diretso ko ka, DJ Nova, nga dili na ko. Human ako gipasakitan, human ako murag... Sobra gid ang pag-lockdown sa higipalayas, nga kita kay justisya ba? Una nga, lisod kay muhatag pasaylo, but again, susama po sige ko ni Cap, daghan pagmasbugat ng mga problema nga na-resolve man. Kung pasayloon, kalimtan yun ang mga sakit nga mga panghitabo and balik sa kanang start anew. Pero ang pangutan na kaya ba ni mo, Faith? Kaya ba ni mo nga kalimtan ang tanan o nga bisag sakit, kalimtan ni mo ang tanan para nga magsugod kag bagong kinabuhi uban sa imang bana o sa imang mga anak. Now, as usual, ako ginaingon is... Unahon nimo kung kanus aka dapat magmalipayon sa imong kinabuhi. Kung sa imong tan-aw, dili na ka happy nga mag-uban mo ayon na. Kay again, ang pinaka-importante is kanabang doon na kay peace of mind, kanabang malinawon imong kasing-kasing, kanabang wala na kay kagool, di na ka ma-stress. Mo na pinaka-importante nga desisyon nga imong buhaton. Unaha imong kaugalingon. Kung si imong tan-aw, kay naka-mention man ka nga sa una imong bana, may mati man kanimo, si imong mga anak, basin di ay bubalik, din naka na kanimo. Apan sa imong tan-aw nga dili na gid ma-resolve o di na nimo kaya nga mapuyo pa uban kaniya, well, ayaw, balik nga to kaniya. Usbo na ko, timbang-timbang nga pag-ayo. Huna-huna nga pag-ayo. Kung unsa nga kinabuhi ang imong gusto after nga mo decision ka. Usbo na ko, sa matag decision nimo, kinahanglan, unahon nimo nga magmalipayon ka. Remember, life is too short para magpuyo ta nga problemado din sa kalibutan. Thank you, Faith. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bueno, standby ka ron taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gila yun, ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon sa laman. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
12: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
13: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa Health Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O alang sa inyo mapangutan, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. As buwan ako, 0917-159-5812. Nangutana, ang ato magong remind capsule para gidisa sa mga bata, Doc, nga lisod makasabot sa lesson. Kaya bang, dili man ni sila mga bugo, no? Dili ni mga bugo, dili na matawag na mahina sa klase ko, dili. Lisod sila pagsabot sa lesson, bisan gi-explain na, no? Kaya kailangan, dali ra makalimot sa gitunan. Nag-study ka karo, bagaw man, nakalimot ka. Katong mga hinay mo basa o musulat compared sa classmates, kabantay ka na, Doc?
1: Yes, diba
0: nga? Doon na po yung mga bata nga, ang uban, igo pagani gisulti ni teacher, huma na, kabalo na.
2: Na kay mabantay na ti Arlene, katong, base sa lang sa study po dato, no? Katong, dili daw nindot og agi, na paspas daw.
0: Oh, mga doktoro na.
2: Mga pero according daw, no, sa study anak mga kanan, so dili po na, kumbaga ang ilahang brain, mas paspas kumpara sa ilang action. Muna ilang agi, dili kay siya ingunan nindot.
0: Tungod kay mas quick ang ilahang huna-huna kaysa ilahang
2: advanced ang ilahang brain activity mga kanan.
0: Pero so, kini ato ang remind capsule, Doc, sa mga remind capsule nato nga mga user para gidi sa mga lesson mo sabot sa lesson bisag explain na dali makalimot bisag grabe ng study anang gabi pagkaugba nalimtan nya kanang hinay mo basa or mosulat compare sa ilang classmates, di ba? Kanang dili ganahan mosulod o moapil na lang sa recitation kay mahadlok mo sayop. Dali mga bata nga walay confidence sa ilang kaugalingon. Lingon. Ipa-remind capsule ninyo na inyong mga anak. On ang mga gagmay po, ipa-remind
2: remind
0: junior, no, choco mix. Kay again, kini sila, kini nga mga simptomas, mawala na siya kung naanak kay confidence sa imong kaugalingon. Labi na katundi na ganahan mo sulod o gumapil sa lang recitation, kay mahadok mo sa yupsos, big X, gid na. Dali ma-distract or listen mag-focus, no? Dali na kay ma-distract ko niya. Nakabantay ko, kalabitang estudyante nga gwapo na kaya ang una-una pero mawala marag
2: ma-mental
0: block. So dahil mga ingon anak manggod.
2: So muna siya Ate Arlene, no, sa mga high school bito mga kanan sumo.
0: High school,
2: na
0: college.
2: Wala pa kaayo nila na belt ang ilang foundation bitaw sa ilang confidence sa pagkabata. So don't worry, dili pa na siya ulahi mga kanan. Still developing pagyapon ang imuhang confidence, ang imuhang intellectual, pati ang imuhang emotional intelligence ana mga kanan. So importante lang na alang kita pang alalay to support sa imuhang mga brain cells kay para magkaroon ka ng focus. Kay kini sa ilang problem mang God is medyo hina ang ilang focus. Muna sila, dali lang sila ma-distract. Dali lang sila mawad-an og momentum. So naman sila igana sa mo study pero makabantay sila makaingon na dokon saon man dok. Kung magsige bitaw kog basa na basa, nahimo ko naman ni noon kat murag katulgon na may noon ko. Di ba? So common kayo na siya kay tungod diri din nag kulang siya sa focus mga kanans.
0: Yes.
2: Then kulang siya sa focus og yung encouragement bitaw na kinahanglan na, kung maga naagid sa target mga kanans ba, which is yung remind capsule, makatabang siya para i-unlock ang potential sa matag estudyante mga kanans. Kaya para at least yung focus ni mo, ma-priority yun ni mo na mas dali ni mo siya ma-remember. Okay? Sa mga high school, sa na yung mga edad-edad na, remind capsule. Diyundiri kita sa mga bata. Diba?
0: Remind junior. Choco.
2: So,
0: Choco
2: remind Choco Mix mga kanans. No? Sa mga bata, baka bantay mo na likot makayo imuhang bata. Pero, pag musulat na, musulat lang isa, dua, dalaga na sa dayon, naana sa dayon, another na buhaton, na dili niya matapos-tapos mga kanans ba. So, diri mga kanans na importante na anaay focus ang usa ka bata mga kanans. So, mga kanans.
0: So, kanang mga dali ma-distract. Muna dapat mo inom giyod o remind, no? Capsules or
2: remind junior choco
0: junior.
2: Mix. So, imna ka na siya mga kanans, no? Every morning, then every afternoon po mga kanans. Lalo sa bata, katong kinahanglan giyod na i-boost yun ang iyahang memory. Kaya mas maayong mga kakananus, no, na makitaan nato na sa early pa lang sa iyang pagidaroon, makitaan nato yung confident niya mga kananus. Makitaan nato ang iyahang potential kay para madala na siya hantod sa iyahang pagdako, kay para pag-abot sa high school or sa college, dili na siya maulaw na asay confident para ipagawas ang iyahang true potential mga kanais.
0: Ayan. Huwag ka tumo mga permi beto, maglangan-langan sa assignments doon kay huwag ka sabot o sa ibuhaton. Sus ka na, kanang hilom, kaayo, maulawon or dali ramasuko kung hisgota lang school. Kana, may mga simptoma sa mga bata nga di kay active. Niya ka ng sakit ulo, kapoy, kapoy katulgon sa klase, kay tungod ko lang o tulog or stress. Ang atong remind makatabang na nga makarelax sa mga minds ato mga anak, no? So uga kana gyud mi nga di ko anak kabalo o di ko kakaya, wrong gid na, wala gid di makakaya, gamiti kay ninyo remind capsule para sa high school and college o ilabi na sa mga senior citizens, and para sa mga bata remind Choco Junior, di gyud mi nga di ko kaya, kaya gid na.
2: Yes, oh, yes. Mm. Yung mga kanans, no, when the time bitaw na madunggan ninyo ang bata, maingon na, dili ko na siya kaya, kaya. Sa mga ginikanan, no, or sa mga adult, please, i-encourage ninyo siya. Ayon ninyo siya na ipadungog binaw, kanang hatag bitaw ka mo og mga negative. Kanang maingon, minus kig kag utok, mo na, ikumpara ni mo sa iyahang igsoon bitaw. Never do that ang mga kanans, no. Kay dili na siya nindot, og dili siya maayo sa effect sa bata. Kay mo na siya kung buhato mangon ninyo na ino na adili ka kamao, bugo ka, so mo register mangon na siya nauna. Imbis na gusto siya mukat-on ang iyong nauna, ingon bitaw siya, nabugo ko. So dili siya nindot mga kanans. So ang atong buhato na mga kanans, kung naas siya yung mga gipang buhat, i-encourage siya din, i-appreciate ang mga ginagmay niya na inabuhat, kay para at least sinahinay magkaroon ng momentum din. Ipaim na siya o remind choco mix o remind capsule kay para magkaroon siya ng confident, kay para mas dali niya ma-remember, kay para mas makitaan nato ang iyahang potential mga kanats.
0: Ayan. Bayan mga igalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule, kay
0: yes,
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustine mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: bilang
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind gini para sa mga Kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, update nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule, o para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya, para ligon ang panglawas kabataan, na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya, o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits ato ang panglawas?
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: kanans. And syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o dakujud kayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Abi, yun na kung makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
11: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sa mi sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Vina, mare, unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a-
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
14: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
14: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
15: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
14: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
15: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
14: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
15: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mix.

0: Going at this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Takot namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kaninyong tanan, mga guriman. Welcome na sa Dirisutuhang Pagpinaguman. Programang Balong the Great. Kumusta? Oga, mga naot lang ta. Nga naamo sa kapiskay, kakondisyon na. Sa panlawas, kamadlawa. Adlaw karong Martes, may September 1, unang adlaw, may gala September. Bermant na yun. Tugna ba? O, oh, ganyang buntang may gala. Lahi, ganyang Bermas, may. Ah, September 1, ting palihi. It's a ano. Ato, dahil tig mo, may gala is... 200 na, no? Ah, 200 na. Gituklod ang wipe rule. Napikas ang flood control. Mani ato tig mo, ha? Gituklod ang wipe rule. Napikas ang flood control. Mani ato tig mo, 200. Oh, 200. Aga, pabuta may gala ang atong giandam kung adlawa nga nasa Jod ba ka mo? Aga, usap ba? Unang ligaw-ligaw, 9. Pabuta ang duha para makompleto.

0: OK,话你笨啲。
1: 哎呀！
0: Oke, cerita begini semoga tubang sa tigma me gamay pa basta gamay pagandang premyo gamay pagandang ng kuan lao tubang ang yung tigma kaya tudling para tamnan og maise ni Duboy ng Buanoy kumusta niya ni Duboy og nagkilaw na balaw tubang ang tigma kaya nagkilaw nagtuyom ni Duboy gapon. Huwag wow, kitila ng tuyong kikilaw may. Aga nag-add-add og bunny. Ayan. Aga lain pang tubag. Balaw tubag ang naimuntik mo kay. Sige ka po sa Isura Trislong. Mga napikas ng purong si Duboy nga po niya. Mga gansa na. Ni Duboy sa Sigra, Buanoy, Balambanda. Muna akong address. Muna yung address niya eh. Ni Duboy. Lang tubag imuntik mo, mais gisanggi. Computer. Ang tubag lang kay Chess na dulaan si Idruy ng Cebu. Di abriod. Super na ko yung balong from Malabuyok Computer. Aga tirador balong from Malabuyok. Aga dugay. Dugay ginaki ikaw raman na usun siya. Kinsan na siya. Agdi abiyod. Lalo ang tubagay. Gaable og sipo Carmina sa Sabang Sagbang Valencia Computer. Aga manong ang tubag kay Bata Gituli Alfredo Cosi Poblacion at Abuelan Cebu. Aga lang tubag kay Gagabas gamit ang Chinso Carmina Sagbang Valencia Piyoto. Hello. Law ang tubag kay Asugangan kay og angka kay ang kaldero diligent na mudagan bisag gidabdaban. Ang daan pa man imong kuan. Ang daan pa man tubag ko nimo. Gikan kang 974 high. Hello. Aga na pa man gyapon tubag sa daan. Oh, bago na man tigmo. Ay naman ito ay naman tubag at tundaan. Balong tubag na ko. Gisi sariya na lo. Wap agabon kompyuto. Wapagid gihapon ba? Ituklod ang wipurong. Napikas ang blood control. Mga na itong tingo. Diapadod lang tubag na ako kay pultahan nga. Agiablihan. Gikan daw kang Janine sa bugo. Computer. Computer. Akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay pintik. Wap aga po. Dito may galas sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Pidoy or Pinoy nang Dumaguete. Kanang bayhin. Oy bay. Ay i-congress na to si PBB Imbay. O nga naman. Nanasay nakita ang solusyon sa kinibitong grabing baha karos Pilipinas. Ang baha kay di man ang Pilipinas talanman. Diba? Mas grabe pa ganis ubang nasod. Pero si PBB Imbay nanasay nakita karong nga pangsulbad sa baha sa Pilipinas. Duhan ni kabuok pili lang daw ka. Uy, mayo. Unsa nang pilihan duha bay? Kuan? bangka og salbabida. Sulbas baha ba? Dito no atong lugar ha. O yung trabaho sa nahabal-habal driver. O sa diyang gibahan na ilang lugar. Bangka na si bay, bangka driver. O bangka na po diyang gipamasahero. Ana ramon ko nagad. Ini kaubas na po. Ito big habal-habal na po. Long akong tubag. Sa imuang tingmo nagkaon og tubo. O gikan daw kang Rex Magalas Bohol. Kumusta mang Bohol Rex? Og akong tubag. Long anang imuang tingmo kay nag-add-add og saging. O, gikan daw kang Janjan, Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Mayong pagpaminaw. Di apagyot, balaw akong tubag anang imuang hatig mo. Nagsuwat gamit ang bullpen. Pyuto! Waay pagyapon. Si Pernalong, June, Sibulan. Kumusta mga taga Sibulan? Og nagbuwad og isda. Gikan daw kang Tata May Galas Buhol. Kumustang buhol ta? Kumustang buhol? Og akong tubag lang sa imong tigmo nagbuhat og turon. Gikan daw kang Linlin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang tubag na kulong anang imong tigmo kay nagtahi. Nagtahi daw June Tunghan. Kumusta mga taga Tunghan? Long nagabuak og kawayan gikan daw kang Sunny Boy Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og ang tubag lang kay nagbuag og durian. Gikan daw kang Dudu Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite computer? Og akong tubag long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay nagtuli. Di apa yun nananggot. Tutok ko na sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Kung amigo bitan na ko diha. Kalimutan ko si mga answer. Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Release computer. Wap agya po. Aga di abiyaga. Balong tubag na ko na imong tigmo. Ang tubag anak kay naglubog mais. Bungi na lo. Kung ako'y kusgan, akong lukdoon. Muguyan yung mga iay. Kung ako'y kusgan, akong lukdoon. Hello. Long tubag na ko ano yung tigmo kay si Sarian Piyuto. Pagkit gihapon. Og balong tubag na ko anang imong tigmo. Ang tubag ang along kay nag Picasso og kawayan. Og ikan daw kang Julie sa may Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og yapag yod nagbigkas og lubinong or nagbuak og lubi. Oh, gikan daw kang ren-ren. Mingla nilya. Kumusta, mataga Mingla nilya? Og katapusan sa tuig balong. Oh, gikan kuno kang Ria Cebu. Kumusta, mataga Cebu? Og akong tubag. Balong, anang imo ang atig mo kay upo na lo. O, pre, ato niya ito sa kanang mga yuhay silpon. Bay, mo ayaw kag upo bay, nahulog manggol, maging pagkakusbat ay. Be, sus, pagtanak ko'y bunga sa upo bay, nahulog, nabuapit na busko. Upo nga ni. Aga akong tubag. Long anang imuhang digmo. Mm. Akong tubag long nagtudling og mais. Ang gikan daw kang Tonyo sa buhol. Kumusta mang buhol, Tonyo? Og di abgyod. Ang akong tubag. Long anang imuhang digmo. Super gyapo. Yo to. Aga ang tubag anak long sa imo ang atig mo. Ang akong tubag balong kay baba. Nga babas marites. Buak nang age. Aga ang tubag lang ka nagkaras. O, gikan daw kang Ludi. Anang Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok? O, di pa yun. Balong tubag na ko anay mong tigmo kay nagbigkas og durian. O, saldi daw may galas buhol. Kumusta mga taga? Mga taga buhol. Madyong pagpaminan niyo. Akong tubaglong baha. Oh, matunga manggit ng yuta. Gikan daw kang pulding, buhol niya po. Kumusta, mataga buhol? Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ayan, release sa trim. Oh, gikan daw kang bibing. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og di panyod nagbuhat og bangka. Gikan daw kang abing buhol. Kumusta ang buhol abing? Og ang akong tumaglong nag butang og muhon. Oh, ang wipurol mao ang muhon. Ang napikas mo ang yuta kikibahin. Beautiful. Wap aga po mga saligan. Og ang akong tumaglong sa imo ang atig mo batang gituli. Computer. Aga akong tubag. Anang tigmo, di mo balong nagpikas og nangka. Abungas nangka. O gikan daw may gala kang linang buhol. Musta mga taga buhol? Og ikaduang ligaw-ligaw na to may gala numero 8. Numero 8 or number 8. Paabutan yung usap para makompleto katong mga wak-wak sortre. Akong tubag balong kay nagabas og kahoy. O gikan daw kang puldos Dumagiti. Kumusta dias puldos Dumagiti? Ang tubag long gunting. O gikan daw kang karen sa buhol. Wap aga boy. Aga ang akong ang tubag, balong. Anang tigmo ni mo, ang tubag, anang kay durian gyapon. Nagparid balong, gikan daw. Agang tupi, dumagiti. Wap agabon. Long, nag-rebound na. Gikan kuno kay Ismael Secure. Kumusta mga taga Secure? Og ang akong tubaglong kay Kanal. Na, no na Kanal man. Ha? Na, no na Kanal man. Og akong tubaglong anang imong tigmo kay Gunting mga. wap agapon mga kurimaw. Og akong tubag. Long butong. Pyoto. wap agapon mga salingan. Diritas lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Juicy Megalas Buhol. Nagkita ang si Balong o si Tikla nga mag-ex. Puros na sila minyo, may gala. Kita niya si Tikla nga mulaan kayo ba? Kanang, si Tao, buligit kayo ba? Oh, klaro kayong galisod. Oy, Tikla, ex. Oy, Balong. Lawayan na kinay mo. Ay, grabe na mo kalago. Huwag ako po tayo imong giminyoan. Dili yung taking anak kalago karon. Pero okay ra lang, ay. Nasayod ba yung hindi ko gusto kuan? Ansa? Sayod ka, hindi ko gusto pisot. Bahalag magkalago-lago. Hindi lang pisot. Pisot, ikaw lang? Potyong din, ha? Murag nag-um-um og bungas biyabas. Murag bungas dul-dul ba? Lang akong tubag. Anang imuang. Ayan akong tubag. Anang imong tigmo balong kay. Okay, tubag na kulong. Anang tigmo. Naggabas. Pidoy sa buho. Aga di apajod nagamit og jet ski kuya asa paingon sa West Philippines. Aga balaw nagdahi way panganog address. Way panganog address mga kurimaw. Aga ang akong tubag nagbuhat og bangka og gikan daw kang Jubil Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite?

0: Aga akong tumag lang sa imong tigmo kay Zipline. Di apayod nagdaro. Ang kabaw maoy way purong. Wa magini purong ang kabaw ba? Nisod pag purong. So, ang gapurulan kay Iring, Iro, sa panauban gani. Ha? Unggoy. Pagnawag unggoy. Aga, balaw, tumag na ko. Anang imuang digmo kay nag gunting og floor mat. Gikan daw kang adi. Buhol. Kumusta mang buhol, ade? Wa ay pag-apon, masaligan. Og long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay nagtuli. Nagtuli lagi ka. Og balaw tubag, ana. Durian gapon. Ha? Computer. Wa pagyapon masligan. Aga. Palialong giutan. Computer. Wa pagyapon. Aga sani. Yara ha. Nagtupi or nag-alot. Piotor. Pag-iapon, dito may gala, slide pa ang pasiaw. Ikan daw kang punyong may galas buhol. Kinis balong may gala nga under siyang asawa, silingan ni Henry. Nagkurat si Henry kinadunggan niya.
1: Ikaw, tigla ha. Hapit na ko mapuyo, mapuno ni mo. Ayaw giyog huwata nga mapuno ko kay na. Suntukong giko ng mouth ni mo.
0: Motong giduol ni Henry.
1: Pre? Ah, pre?
0: Musukol na di kang match, pre?
1: Ay, ga-practice ako, pre. Ay, wasa din niya. Ay, to ang simba. Practice mo, practice.
0: Yato ba, mag-picture si asawa ka nasa picture frame ka? Gi-practice ang away? Ayaw! Ang isang long, nagpang-uso og tubo. Ikan daw kang Juna sa buhol. Wap aga po. Ang usab ba? Long, akong tumag. Nagkuha og uway sa suba. Kinamdong ko atong balong ba? Kuha siya uway. Sabi niya uway, gisubay-suba niya. Pagtigbas na dugo man. Uy, bungot is pantat. Nakuha sa bungot pantat. Aas ka nakuha ang pantat yun. Long akong tumag. Anang tigmo ni mo kay linyas tubig. Computer. Aga ang tumag anak balaw sa imuhang tigmo. Tara. Kinhason. Computer. Wai pag-ihapon ba? Awa pag-ihapon na ka. Asaktog tumag. Dito may gala sa ito ang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Part sa atong lawas, part of human body, nga og masamad mo'y pinakapaspas, pinakadali maayo. Matod pa din sa gimong pagdoon, ang part sa atong lawas may gala nga og masamad, paspas, og dali ra maayo, mao kuno ang atuang dila.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatik yun ko ng isahay, ang akong bitin mo, saka din ko gusto nga maghinsin ko ka nga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, pag-uyo ko din sa Purok Do, yes, kublasin si Dawi Bukid nun.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang nipaya, kaya yang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tumig na lang. Dito ang pagpiraguman. Huwag malawang tumag. Super na lang. Huwag ang tumag ang along. Sa imuhang tigmo, ang tubag ang nakay, taytayan, kompyuto, wap agapon, og, itong anak may gala, anak ni Balong Ilang, ang nila ka, nakoy chismis na sagap tay, suma, adaptit ra daw ko ninyo. Isang nagingon ng mga tao ko diagat ay mutuupo ka nila kung lagyan mo sila nagingon ayaw tuwa na nila sako tuo kay kuan kay ako may nag-adapt ni mubuanga katapos ang ibili may galas ko rin mao number one kompleto na ha. Wato yung oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras og sa mga istasyon.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat ug maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na karoon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral ning Siyudad sa Tagbila.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga boutique.
11: GTX 500.
12: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
11: DTX 500.
12: Maganda ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500.
14: Mabibili sa mga butika.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
10: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang?
11: Buhata na!
12: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
13: Unilab yan!
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
15: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
16: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
17: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Magutom mahigala ang regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan karong adlawa nga gi preside ni board member ni Vice Governor Nick Besas, mga kaigsoonan. Unya sa laing bahin ato sab nga paminawon ang ato ang interview ni board member Nathaniel Binlod kalabot sa update no sa iyang mga committee meeting nga gipahigayon mga higala ilabi na sa paghisgot no sa mga infra projects diin siya mo ay chairperson sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure mga higala diin iyang gisgutan ang kalabot sa update no sa Panglao Tagbilaran Bridge no o guban pang mga concern nga gipaabot ni board member Nathaniel Binlod mga higala sa iyang committee ba. So ani atong paminawon si board member Nathaniel Binlod.
1: Okay, sir. Okay, mayong hapon sa tanan natong nagsunod ng atong programa. Kini si board member Nathaniel Binlod ang inyong board member sa 3rd District of Bohol. About sa 3rd bridge na to sa Dawis sa Panglao. So atong Martes approve na ato nang i-approve ang resolution katong gi-request sa NGO Dawis nga ang ilang gusto himuon nga Dawis sa Panglao Tagbilaran Offshore Bridge. Pero ang maong resolusyon na to dili na makapausob sa ngalan sa katong original gyud katong
2: project title
1: katong Panglao
2: project description
1: o project funding. O project description nga mao toy gi basihan sa funding na to sa 8.3 billion So nag-istorya na pud may personal ni Congressman Babayab ang iya pong istorya nga unya na niya himuon yan ang i-ready na ang at least na ang resolution sa resolution na to sa province address niya ni Congressman niya Babayab o sa DPWH Central Office nga kung mahuman ang tulay mao na to ipangalan na to base sa resolution na niya ngayon sa LGU Dawis or sa SB Dawis Bohol So pagkakaroon gahuwat na ta sa gahuwat at ang pagkakaroon sa implementation. Kaya napaman sila sa process karon sa pag-comply sa tanang mga requirements. Ang importante, approve na ang budget sa French government o niya French contractor ang nakadaog. So di mo minus 8.3 billion kapin ang ato ang budget. Ang
2: pasibula na sir, 29 or 2030?
1: Sa akong nakita, ang projected na to na kay 36 months. Di na sa...
2: Pinakadugay ng 2030
1: na? No? Late 2029 or early 2030.
2: Mm-hmm. So, giaksyon lang na to, sir. In-endorse po ng province na suportahan po ng SB resolution.
1: Yes. Matoy atong gihimo atong yaging Martes sa last session na to.
2: So, kana sa, para sa taga-Dawis, kaya nga, maati sila.
1: Atong gipaminaw yun ang SB resolution sa SB resolution sa Dawis Bohol na ilang hangyo. Kaya si Congressman Babayapon, okay po kayo ng isyon may personal. Okay siya ayos sa maong proposal.
3: Sir, katong gi-post na ba sa road safety ordinance?
2: Yes, sir.
1: Okay, katong sa road safety ordinance, katong ang author ato si board member Krisnet Mutya.
2: Co-author mo ito?
1: Co-author ba kayo, of course, di aman sa committee na ito sa peace and order. So, atong gi-suportaran ang maong ordinance kay daghan na kaayo yun nga nag-drive o mga sakyan na to nga kusog ay padagan o niya wabaylay ko sumapadagan kasagaran mga nakainom mga hubog so muna para safety tangtanan kaya nagdunay madamay so muna ang gisuporta na to ang mga ordinansa sa final reading na to siya so paabot na sa mga sa IRR na to nga
2: sign-in panigob sir
1: sign-in
2: panigob sa governor's office
1: pagkahuban na IRR na to nga gabon okay.
2: Kabahin sa issue, sir, sa school threat ba? Ikaw may chairman sa Committee on Education. Ano sa'yo, take away mo na, sir?
1: Okay, isip chairperson sa Committee on Education ang ako yung nakita ng maong problema. lahi na magyud ang ato mga kabataan karon kumpara na to sa ato mga panahon sa una. Ang ako ra gyud ani una, dili na to isalig tanan sa mga teachers ang ato mga kabataan. Ang ilang mga activities nga gihimo sa eskwelahan, siguro pag nasa eskwelahan si teachers na. Pero pag-abot sa balay, kita jud ginikanan mo una gyud nga mo-monitor sa ato mga kabataan nga kung makadetekta og naanay mga kalihukan or mga behavior sa ato mga bata nga dili na maayo, kinanglan nga ang kitang mga ginikanan kita gyud ang una nga makadetect. Na ikaduha, pahugtan nato ang seguridad sa matag eskwelahan. Kaya ang pagutana, ganun nakasuod ba ng armas? Wa ba ito mahikap or wa ba ito makita sa security guard? Labi na itong nahitabo karong bago sa Ateneo di sa Buanga nga high powered, gan taas, dili bubo. So, unsa yung isublag, yun sa tuniya na nakasulod man to. So, time na yun siguro nga dili na tamo relax sa ato mga eskwelahan. Kaya kasagaran sa ato mga eskwelahan karon na nagyong mga kompleto ng mga fence. So, na nagyong gate. So, mauna nga, ang ato mga security guards or ato mga enforcers na naadiya, so, kinanglan nga before musood ang bata kumahe mo, masilip yun. Mm-hmm. Mga department store ba? Or mga bangko nga, sekto kayo, nagyoy tanahon, paabrihan yun ang bag ni mo. Kaya arong masiguro na to ang seguridad sa ato mga kabataan. Mm-hmm. Then, naana may order na to ang provincial director na to, si Kerdel Digay, nga naanagid ang police visibility sa ato ang mga area. Nang ato po mga mayors na ito, mga kapitan, aware na po, dana po yung mga barangay tanod nga i-assign sa area. Pero maulig na, naramagod sa gawas. Samantala kung nakasood ang arma sa sood, so magkagama na yun siya ito o makahimo siya kung nasa gusto nga dunggabon or pusilon, makalisikyo man ito o nga ito ang mga barangay tanod or kapulisan, terta, human na ang hitabo. Human na ang panghitabo. So, ato ano eh, prevention. Sa dili pa mo suod, doon na yun tayo rekisa nga. Himoon, kapkapan. Adili yung kapkapan, ang bag nila. Or kung laki, kung may mo, kaya basi po, gisuksok lang ko sila. So, para ato malikayan nga dita gusto nga mahitabo na sa Bohol. O niya sa mga dagan ng mga eskwelahan karon nga mga pagpanghulga, diyan na ito'y Sagbayan, Clarin,
2: Kubay,
1: na ay Katigbian o Balilihan.
2: Diyapay, Dawi, sir. Diyapay, handa.
1: Excuse me, sumauna nga. Mura bag ako nakita, mura na uso.
2: Trend.
1: Mura bag na trend karon nga, siguro, naasiguro na sila yung mga group chat o grupo sa social media, nga ilang gi mura ba kumbaga kung sa itong panahon sa una, mga fraternity na yung mga initiation. Siguro sa ako, ang analysis na, na yung mga initiation himo nga ginagmay nga sugo. Na yung mga ginagmay nga sugo.
3: Gikas gagmay
1: na.
3: Magkadako.
1: Na-accomplish sila, lipay sila. Gi-appreciate sila sa ilahang accomplishment. So, kanton nga nagkadako ang mga sugo. Matakay ba ba nga inga na ang mga mga pamaagi nila? Kay basta lison, ako isip chairperson sa education o vice chairperson sa Committee on Peace and Order. Ako nabalak ako sa ato mga kabataan. So muna nga, again, akong panawagan sa mga ginikanan, dili na to isalig tanan sa ato mga teachers. Kita mismo mag-monitor kung unsang urasa mo uli ang ilang mga subjects tanan. Unsang araw, away klase, kinalan mo, mamonitor na ito na tanan. Ang ilang behavior, ato i-check. Kay arong masulba na yun ato kung doon ay problema ang atong bata.
3: So, kung di ang ay mabasol ang mga magtutudlo?
1: Yes, sa akong tanaw, dili na ito, mabasol ang magtutudlo. Kay naningkabot po na sila sa eskwelahan. So, muna nga, di mong kumingon nga, mabasol ko sa mga parents na ito, nga, kung unsay behavior sa ato mga kabataan, sa ako lang giingon nga, as parents, kita gyud ang una nga mo monitor kung unsa day behavior sa ato ang anak.
2: On the other hand, sir, isa sa mga i-take up karon, kining mga gifted nga Buholano talents nga na-excel sa robotics niya, nanginahanglan og suporta budgetary niya, duol ang DepEd direct.
1: Yes,
2: takeaway na ito, ano, sir?
1: Atong niaging budget ato sa 2026, pag-prepare na ito last 2025, nangatay gi-allocate ana nga 1 million mm. kung kinsa tong mugawas nga grupo. So mo na nga nakita na to nga ang 1 million dili gyud ay igo. Gani karon ang presentation sa DepEd dili mo minus 3.5 million ang magasto paingon dito sa Puerto Rico sa ato ang competition ato sa robotics. Dili na ingog ko na world na siya.
2: World.
1: Niya, ato ni aging mga katuigan, ang Jopper National High School Region sa Sagbayan ang permanente nga makakuha o gold. Nga karon na-appeal na ning San Jose National High School sa Talibon o kining science high school sa Ubay. So kinitulo na kaiskwilahan. Ang musalbot dito sa Puerto Rico karong first week of December pohon. O niya, uban sa mga participants sa atong mga coaches, layo man kayo dito ang budgetary requirement sana ng kabat o 3.5 million. So mauna nga 1 million naman ang ato ang gi-allocate sa general fund na to. O niya, ang ato apod nga kanang sa school board pito na to, kining sa
2: Special Education Fund?
1: Oo. Limited, dili pwede mo gamit o para sa gawas. Pwede rin na to, dili sa Bohol or outside Bohol.
2: Local competition.
1: O local competition, pero international competition na, dili na to magamit. So, mauna nga, ang atong gigamit karon ang naata sa general fund, kung usa sa itong mga recommendation, nga, ibalik na to, okay ang committee na to, umusupport sa almost 3.4 or 3.5 million. Mm. Kaya kung ano lang siya, 3.7 million na. Mm. Ang registration is almost 300,000, mga 278. Ang DepEd Bohol or sa division na to sa Bohol, ang ninghatag ilang kwarta budget nila. Oh. So ang remaining almost 3.4 million, money atong tabangan na to. Mm-hmm. Tabangan na to. So, possibly, diya man na to ang budget officer si Sir Peter Ritotas, Ritotal, nga dakong posibilidad niya sa sunod niya sa supplemental budget. Ma-appeal to siya.
2: Pero saan yung question? World Robotics Competition?
1: Ato sa Puerto Rico, karong December.
2: December.
1: Oh, first week of December, kaya pa sa next supplemental budget.
2: Ipangandaman.
1: So, ang ato lang ani nga, atong gi-appreciate ang ato ang mga estudyante na to, nga mga talented students ato, nga nakita mong ganina ang presentations sa mga ka-eskwilahan. So, maka-appreciate sa iyang mga talents.
2: Ang gikan sa kuana, public school.
1: Oh, gikan sa public school. Mm. So, dili di private school. So, muna nga kita, isip committee chairperson sa education, and si Gobernador Aris po, dako kayo po doon
2: suporta.
1: So, kami sa sagot niya pananawigan, pinaagin ni Vice Gobernador Nick Bezas.
2: How about, sir, sa DepEd National, wa ba na nag-i- budgetan, doon na ba?
1: So, wala sila matod pa ni Ma'am Luares ang atong division na superintendent na to. Walay budget ang national. Mm. So, wala nga itong usas atong recommendation, natin resolution nga atong ipadala sa Secretary sa Education ni Secretary Sunny Angara na mahangyo taong budget para sa mga international competition.
2: Mm-hmm.
1: Kay loya nga itong mga bata na naa sila mga talent niya dili maka-appeal sa international. So, usa na sa itong recommendation.
2: Anong wa na magahinig pundo sa defense or sa may explanation pa sa?
1: Ay, doon ito.
2: Private ng kasagaran.
1: Oo, murag. Ang kasagaran ko din nag-appeal na sa una mga private.
2: Manila.
1: Sa Manila. Sa Manila.
2: Sila'y gasto.
1: So, o, sila'y ni gasto. Mm. Karoon kayo mga private, karoon kayo nalupigan naman din noon sa
3: public.
1: Oh, public. Bull pag yun, ang nakalupig. Sa niagi, mga Metro Manila na siya mo-appeal. Pero ang Metro Manila ng mga private schools, gilupig na karon sa ato ang mga probinsya, mga public schools. So, niya sa Bohol, pasalamat na. Just imagine na, Jopper National High School na sa una.
2: Sa
1: Sagbayan. Kalo na ang San Jose Talibon o katong sa Upay.
3: So, sa ato ba, sir, sa Tibo Pilipinas, ang Bohol may mo represent sa
1: Pilipinas? Yes, Tibo Pilipinas.
3: Ah, oh. Okay.
1: So, mauna nga, dili ta magmakuli ng mutabang.
2: Mm.
1: Kaya para po na nga, para sa itong mga kabataan.
2: Mm.
1: Na dili kay kada lang sa robotics, na po tayo gitawag. O kita na ng mga competition. Natay, gitawag nila o math olympiad.
2: Mm-hmm.
1: Na po tayo science. O na ang nagkataog po na taga Carmen. Kanang Katipunan National High School, international gyapon. Mm-hmm. Pero ang kalainan sa science o sa math, kay online.
2: Ay.
1: Online na, limited ang gasto.
3: Oh.
1: limited ang gasto. Pero kini robotics kay magda mo kasi mo robot. Magda kasi mo robot ito kay ato man imong robot dito mo perform. So mo nga dako ni gasto kay bad-on man yun. So mo nga daganta sa gabitag mga talented na sa ball. Robotics. So kinitulog eskulan sa robotics na sa akong nanggigaw kining science o math. Katipunan National High School sa Carmen. International
2: Yabla. Next year lang mga bulano na nasa.
1: Yes, oh, nalupigan na to ang mga private schools. Kaya sa una, Metro Manila na. Pagkakaroon ni alas sa probinsya, napigin sa ball.
2: On the other hand, sir, no? Dahil kay privileged speech last part sa session, please expound on it, sir.
1: Kato akong privileged speech una, ako mo itong nakita entire province of Bohol, first, second, and third engineering district. Kanabi taong mga canals, na open kayo, kinataghan na ng hagbong. Daghan ng nainamatay, mga sakinan ng hagbong, mga tao mismo maglakaw, malipat, malamit ng ngit-ngit. So, muna nga, ang ato for public safety, maghuhat ba ni taong daghan mga matay? So man nga ako itong i-privilege speech karong ma-i-call na itong atensyon na ito sa engineering district na ito, first, second, and third engineering district nga kung mahimo, sa next budget nila for 2027 or 28 or sa umabot pa mga katuigan, nga kung mag-budget sila o national road, nga mugama sila o kanal, automatic na i-appel nila ang tabon dili kay naapoy mga area nga naitabon. In fairness lang nga katong naitabon. Ang kasagaran nga wala may tabon. So muna nga
2: risk to publicity.
1: Oh yes. Na dili kay kana lang kung kompletuhon nila ang budget. National road. Pag makalabay og tulay, iapay lang tulay o budget. Di kaya ang resulta, hindi ko ang karsada, tuwa pa'y tulay nga gabay. Bato nga hitabo dito sa Carmen, nga nai-nabis ka siya. Matay, pag-urot, matay o sa kabahan. Sunod, kung nai kanal, automatic apilan og tabon, plus apilan na og solar light. Automatic na ng solar light.
2: Complete package, sir.
1: Okay, ato makitaan ba, para for example, Batuan. Dahil mga gwapong kasada sa Batuan nga nga human, i-appel sa package ang solar light. Tuay sa bayan, i-appelan nilang solar light. Pero unay ubang area nga dapat untabutan ang solar light, kay ilang gipang-ayo, wala na noon
2: nilang. Nanubra po ng uman, sir.
1: Nanubra ang uman.
2: Na Batuan nga, duol kayo.
1: Okay, for example, kan Alang Carmen, nungutahan na ito sa contractor, wala ba ni solar light? Wa ma-appel sa
2: budget.
1: Nakutaan ako sa bang area. Mano na may solar light?
2: Apil sa
1: budget. Apil sa budget. Ikaw, dili ba? Dili pa. Dili ba? Dapat kompleto. Ayon sa kalsada, naikanal, naitabon, pagkumat, solar light, pag naitulay, automatic ang tulay. Gamon po na rumuda ko ang tulay. Arong, for public safety ba? Na, dili, git-git mo doon. Mano nalis ka siya.
2: Sir, ang treatment mo ni refer sa committee on
1: yes.
2: Public order.
1: Di ako, sa ako, public works.
2: Public works. Public works. So.
1: Okay. Yeah, then next, sa akong the other matter ako, katong request sa municipal police station sa Ubay o sa Carmen. Ang katong sa Ubay, sa ilang bago nila nga katong substation nila na pagkahimuon dito sa San Pascual. Nag-imot ato, no objection. Onya sa Carmen po, katupong substation sa tourist police na magamat silang building. So, ready ang municipality of Carmen Bohol to the leadership of Mayor Che Toribio Reyes o ni Vice Mayor John Toribio na muhatag tagluti sa Carmen para sa substation. Ato na dito sa Chocolate Hills area. Katong dito sa parkingan. Yuta mo ito sa LGO. So, ato dito muhatag ang LGO Carmen. Katong sa Ubay, ato ito sa San Pascual himuon. So, as Vice Chairman sa Committee on Peace and Order, atong gipanikamutan nga mapa-approve na ito ang resolution for no objection.
0: Matumaygala ang update sa committee ni Board Member Nathaniel Binlod, Committee Chairperson sa Public Works, Highways and Related Infrastructure o Committee on Education sa Sangguniang Panlalawigan, mga higala, labot sa mga issues and concern nga gituki atol sa committee meeting mga kaigsoonan. So atong paabuton ang uban pang mga update no gikan sa tuong uban pong mga board member alang sa paghatod pod sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga report no ngadto sa atong katauhan pinaagi nining atong programa mga kaigsoonan. Wa na tay oras sa tuong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Kini si Alan Doidora. Daghang salamat. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
4: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
11: Yes, Lucans.
10: Kainom ka og dito exercise man din. Gisulayan gini mo.
11: Dugay ko makatulog. Magabi tapos hindi makatulog magani ko at mata ba so di gyud sakto imong tulog di straight tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil mo nay usa sa ko ang mga ipamati-mati tapos karon gagamit ta which is bulan kapi na ana pa lang gani sa ko ang paggamit na ana koy na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil tapos indi minum ko sa ko matulog di na ko sigi ingon nga bangon-bangon pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun aduna gyud epekto GTX.
12: Mabibili sa mga butiga.
13: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
14: Kahibaw ba mo nga karon? Mas kanunay na nako mabati ang binhod ug hawoy. Bisan sa yano ra kaayo mga bulhaton matag adlaw. Ing ana gyud siguro kung nagaedad na, labi na kung naa kay giatubang nga mga kondisyon sama sa diabetes ug taas nga kolesterol. Busa, gawas sa akong maintenance nga tambal, nag-inom pod ko og vanular. Kay aduna kini 5 ka B vitamins nga taas og level, B1, B6 ug B12 nga makatabang sa pag-ayog pagpanalipod sa mga nerbiyos. Aduna usab kini dugang B2 o B3 nga makatabang sa kahimsog sa kasing-kasing o pagkontrol sa kolesterol, uban sa hustong pagkaon o ehersisyo. Aron padayon ang mga kalihukan, di ba? Busa, pangutan ang imong doktor bahin sa vanular. Tag 23 pesos matag tableta ang SRP. Unilab Quality Good. Vitamin B Complex is the generic name of vanular. Kung magpadayon ang sintomas, Konsultaha ang imong doktor.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
9: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
15: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
15: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
15: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
16: ACE Medical Center Bohol.
13: Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
17: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
18: Balik sa Bohol, balik.
17: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang.
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na?
10: Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
10: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
12: doctor. DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po, isa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Bali

0: Alas 5:36 para entas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB nagatusong oras atod sa maitinguha sa ImmuniPlus sa traditional herbal drink. Gihimo ang ImmuniPlus alang sa inaudlaw nga pag-inom. Isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatabang kinis pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi aron maatiman imong lawas matag adlaw. Maya kini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout ug uban pang physical activities, maya sab kini kung gibate na nimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas. Usa unang timailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang di maayo ang pamati. Ang ImmuniPlus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang o maayo imna dayon o di na kinahanglan sa gulan pagtubig o andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa nga to sa duha ka sa shame at ang adlaw bisan unsa pa ang imong lifestyle, business, trabaho, pirming na sa gawas, aktibo sa sports o pag-ehersisyo. Gusto lang nimong ampingan ang imong lawas sayon ra kaayo, i-appeal ang ImmuniPlus imong adlaw-adlaw nga routine. Alas 5:38 preno tug pagpaminaw sa mga balita sa kauluhan sa nagparayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Anyway, Your Honor, we will be following the document because that is the one marked in evidence.
2: Yes, sir.
1: According to our legal staff, it's because of data privacy. That's why they had to mask your signature.
2: Thank you very much, sir.
1: Okay. Dito po sa certification niyo, sir, meron kayong binanggit na pinapatunayan niyo conduct of 8 activities for Youth Leadership Summit, YLS, with 531 participants and an information education campaign with 53 activities and 9,428 participants in different schools in the area of operations of this command. Ang tanong ko po sa inyo, sir, bago ito, tanungin ko muna kayo, ano po ba yung duties and responsibilities nyo dati po nung kayo ay Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations?
2: Yes, sir. As the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, I primarily advise the Commander of the 1st Infantry Division on matters pertaining to civil military operations.

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bindu tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Ilong ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
10: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hay, maputlan gyud taani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
14: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Gisagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
3: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
6: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad aray nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
8: Mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw, labi na usab sa atong pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, ang atong Vice Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, mayong buntag kaninyo, naglabi na usab sa ato ang mga 16th Saguni ang Panlungsod City Councilors, mga office heads and department heads, umakaubanan na akong mga city hall employees sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O sa tanan nga naminaw na ito mga Tagbilaranons, Buholanons, o asaman, kutub ni sila itong programa nga Meet the Mayor again. Mayong maayong buntag kaninyong tanan. Ma'am Dai!
9: Yes! Hi, good morning sa imong mama diha, o imong papa, o sa inyong tibuok banay kimi, no? Daghang salamat kayo, no? Nga nakauban yung kanako karong buntaga niya. Sus, gikulba an ko Kim, no, kay wala makulbaan mamulta mag-interview taw fellow anchor nato, no. Anyways, Kimi, daghang salamat kayo, no, nya ikaw gi akong gi-request nga mahimong special guest this morning, no, kay sa imong programa, though diha naman kay mga gipaabot, no, sa kahanginan, no, sa mga activity nato sa atong civil society organization, pero kadto mga tapaw-tapaw raman, but this morning ato gyud hatagan og igong pagtagad, no, kung unsa maning gitawag nato nga CSO desk, no, unya ikaw man ang officer ni ani, unya unsa maning mga kalihukan regarding aning ato ang civil society organization. Nabatay balaod gyud ani nga gipatuman ang ato ang national nga moy atong gipa-implement, unya more details gikan nimo Kimi. So go ahead Kimi.
8: Yes, daghang kaayong salamat Ma'am Dice, no, sa kahigayunan ug oportunidad nga makasibya ta diri sa ato ang Meet the Mayor na pud no nga mga programa kabahin sa civil society organizations. So dili pa nako ihatag ang mga lalaing mga activities nato sa ato ang CSO Empowerment Week nga gihimon lang nato no karong semanahona tuguti sa ko sa pagpahibalo no sa ato ang mga katawhan, mga tagbilaranon kabahin sa ato ang civil society organization.
9: Yes.
8: Ang ato ang civil society organization organizations, Ma'am Dice, no, kini na to ang balaod or ordinance na to, Ma'am Dice, is nagasugod ni siya atong 2005 and it was codified sa ato ang 2000 administrative code, no, or revised administrative code na to sa city government of Tagbilaran. Nakabook ni siya atong 2007 and after 10 years atong 2017 nagnatulog ni siya gamay, Ma'am Dice. And then pag 2017 pagsulod ni Sir Alvin, kasi yaman ang una tong CSO desk officer, nisulod rapod ko as successful, no, na misunod sa iyahang tahas na mahimong CSO death officer. Itong 2017, pagsulod ni Sir Alvin Iyang, gireconvene ang ato ang mga civil society organizations nato sa Dakbayan, sa Tagbilaran, hantud nga nahimong aktibo ang ato ang mga dadaiyang mga organizasyon ni ato ang Dakbayan, sa Tagbilaran. Sa panahon ni former mayor and now congressman Babayap. Mm-hmm. And atong 2023, mm-hmm, ato ning gipa-strengthen ang ato ang ordinance, Ma'am Dice, nahimo rin siyang C352 ordinance nato, strengthen the participation of our civil society organizations, og naka-stipulate po diri sa ato ang ordinance ang ato ang CSO empowerment week. So nagsugod din siya, Ma'am Dice, no, dugay-dugay na pud ni ang ato ang mga kiniato ang ordinansa, mm-hmm, and ubay-ubay usab ang ato ang mga to ang mga civil society nga nagpa-accredit og nagpa-recognize nato, mm-hmm, sa to ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And right now, we'll give an update, no, sa to ang mga katauhan, mm-hmm, na doon natay 198 ka mga Tagbilaran civil society organizations ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Grabe. 103 ani ang ato ang accredited, mm-hmm, og ang ato ang 93 ani ang ato ang mga recognized. Basta, mm-hmm, mag-ibog sila unsa man ang kalagitan, ani ato ang accredited og recognized. Ang ato ang accredited mga Tagbilaranons nato, no, atong mga listeners, ang atong accredited mo ni atong mga organizations nga nagpa-register sa atong mga national government agencies, mm-hmm, kung nilungtad ang ilang organization o 1 year na kapin o more. So, mm-hmm, muna ang ato ang gitanaw, Ma'am Dice, kung ang usa ka organization exist ba o usa ka tuig. Kaya kung usa ka tuig plus or dugay-dugay na dyan, so belong ni siya sa accredited na tong organization, mm-hmm, pero dapat na ay national government agency nga naka-register sila sama sa DOLE, PDA, SEC, uguban pa, no, or kanong sa itong mga urban poor, ito ang DSUD, or uguban pa, no. So, mm-hmm, mauni ato ang mga lalaiyang mga organisasyon nga na-accredit sila sa mga lalaiyang mga national government agency. Wow. And then, kung ingon po tag-recognize, Ma'am Dice, maupo niya ang mga organisasyon nga wala pa nakapa-accredit sa mga or nagpa-register sa mga national government agency, mm-hmm, kung kayo ang organisasyon below
9: 1 year.
8: Oh, yes. So, okay. Mauna, ato dyan tanawin ni before sila magpa-accredit o magpa-recognize sa ito as a sanguni ang panlungsod, tanawin nato ang ilang mga credentials or requirements, mm-hmm, before nato ma-issuehan og certificate of accreditation or recognition.
9: Wow.
8: So mauna ang kalainan nato, Ma'am Dice, sa manang malipayan kayo ko kay karon ang karon nga 2025 to 2028 aduna na tay 198 na mga civil society organizations nga ang Dakbayan sa Tagbilaran.
9: Nagsugod sa pila gali ra to pagsugod, Kim.
8: Yes, Ma'am Dice, pagsugod ani, Ma'am Dice, ang ato ang accredited atong 2018, no, mm-hmm, kay 2017 ato mang gi-reconvene siya, mm-hmm, pag 2018 aduna lang tay 90 ka mga accredited, mm-hmm, unom ka mga recognized, mm-hmm, then atong 2019 to 2022, Ma'am Dice, no, gato, nakapod din siya ko an. Aduna lang tayo mga 149 total of accredited and recognized. So, no, kalimot ko pila tong accredited, nakalimot ko pila tong recognized.
9: Wow.
8: Basta ko
9: na
8: ito pinakadagan,
9: okay,
8: Ma'am Dice.
9: Yes,
8: nga 198 na mga recognized and accredited.
9: So, nakataas,
8: no, ang ato ang number of civil society organizations,
9: yes,
8: kay nakita nila nga maay ang ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran maminaw sa mga katauhan, maminaw sa mga civil society organizations sa ilang mga suggestions, sa ilang mga concerns, no, diha sa grassroots level. Kaya ato ang mantra sa city government ug mantra sa ato ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran is consultative and participative type of governance,
9: yes,
8: maminaw sa katauhan kung unsa ang angay buhaton, no, para dugang sa kalambuan sa Dakbayan sa Tagbilaran.
9: Yes. So,
8: maunang open kaayo sila former Mayor Babayap, hangtod na ni Mayor Janiak nga open and welcoming sila sa mga katauhan nato diri sa Tagbilaran. So,
9: yes,
8: maunang dagan kaayo ang mga civil society organizations nga nakiglambigit nag-apil-apil sa ito ang mga adedaiyang mga aktibidades, programa, ilabi na usab sa ito ang legislative na ito nga body, no? Kaya aduna po yung mga civil society organizations, 19 out of 22 ka mga committees na ito sa ito ang 15 pangguni ang panungsod na gilingkuran sa ito ang mga civil society organizations with voting rights, duha ka buok banday. So, mawala, yes, malipayon kayo ko. And of course, kudos, no, sa mga tao behind sa niya ito madadaya mga committees na ito. And of course, nila Ma'am Linda Paredes, nila Sir Alvin Luis Acuzar, no, nga ma-OJ una nga CSO desk officer, o ako lang ang nagsunod niya sa iyang mga activities and programs na ito sa itong pagamahanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, alang sa itong mga civil society organizations.
9: Yes. Kimi, no, I stand corrected sa akong gimension kaganina nga katong pagsugo di ay nga way back in 2017 nga diha lang tayo mga 20 plus nga accredited, so daghan, yeah, na di ay pagsugod, no, so I stand corrected. nalipat ko sa figures anyway, so moto 90 di ay, no, ang atong accredited na pagsugod pa lang in, yeah, 2017, no. Onya, thanks also sa mga kauban nato, mga private partners, no, sama sa to ang consultant na karon sa city government, si Ma'am Mayet Gasatan, nga isa sa nangusog. Yeah. Grabe kayo ang iyahang dedication po ani, no, nga mamugna or kanang ma-establish good, ma-institutionalized gining ato ang civil society or CSO desk office, no, nga mao'y naghatag o nag-iya, nagtimon nining ato ang mga programa about civil society organization, no, nga siya po'y pinaka-first po nga president, no, sa tong Tagbilaran City's People's Council, no, Tagbilaran City People's Council, no, nga karon, ang nipuli niya, no, si Sir Francis Batoy na, Francis Batoy, no. So anyway, padayon ta Kim, no, labi na kay sayod ko, daghan kayo mo, napagaw gali ka, abi na kog ningon kag napagaw ka kay nag-concert ka, pero di ay tungod sa imong mga ab-ab kaayo nga activity, no. Sa karong simanaha, so go ahead with your update sa unsa may imong activity nga gipanghimo. Unya, unsa may importansya niini, no, nga kalihukan sa tuang civil society organization, Kim?
8: Yes. Before na ko i-share po, Ma'am Dice, na ito, madalihiyang mga activities na ito. Tuguti sa po ko, Ma'am Dice, sa matinga sila, kabayan sa CSO desk. Unsa may buhaton, daya niya itong buhaton.
9: Ah, yes. Oo. Mayo kay imong nahinumduman, Kimi. Go ahead, Kim.
8: Ang ato ang buhatan sa CSO desk, maoni siya ang mga nagunin sa mga civil society organizations in terms of mga programs and services na mag-empower sa ato mga civil society organizations. So kita po sa CSO desk, kita ang bridge between sa ato ang civil society organizations of the city government of Tagbilaran. So kita ang mohatod o mga mo facilitate sa ato ang mga civil society organizations, magpahiluna nila para atong ihatod sa ato ang mga city government of Tagbilaran nato o sa atong LGU ang ilahang pakiglambigit sa pamadiriang mga activities, programs nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. So malang malipayon kayo ko nga usak ko sa mga nagdumala, no, o nagunit sa ito ang mga civil society organizations. Kaya ito mga civil society organizations or CSO, very active kayo, Ma'am Dai. Yes. Sa maunang malampusin dyan ang ito ang CSO Empowerment Week o Citizen Empowerment Week. Kaya maupod din nakastipulate na ito sa itong ordinance sa C352 nga every August sa kada tuig, aduna dyan tayo i-celebrar na CSO Empowerment Week. So maoni ang ato mga activities. So ikatulo na din ng tuig na ito, Ma'am Dice, na ito ang gikandak o gatong gibuhat ang ato ang CSO Empowerment Week. So maunang happy kayo ko sa ito mga civil society organizations sa ilahang pagpakita, sa ilahang interest, eagerness na maka apil-apil, no, or mo-join sa ato ang redaiyang mga activities nga gian ay kauban ang ato ang TCPC or Tagbilaran City People's Council.
9: Wow.
8: So ako naghihatod ang ato ang mga lalay activities, Ma'am Dice, no, for this year. So atong August 24, 2026 mo ni ato ang unang adlaw sa ato ang CSO Empowerment Week. O aduna tay kick-off activity, gibuksan na nato ang niatong August 24 ang ato or opening activity nato sa ato ang CSO Empowerment Week. So atong gibuhatan ni Ma'am Dice,
9: mm-hmm,
8: aduna tay misa, no, kay course, mo jud ni una tong buhaton ni aduna tay misa nga pagahimuon o ang nag-celebrate ani Ma'am Dice si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang president sa ato ang BDMPC. So mapasalamatan kay sa BDMPC sa ilang suporta nga si Monsignor Jeffrey Malanog ang ato ang nag-celebrate nato no sa ato ang misa ni atong August 24. And then right after sa misa, Ma'am Dice, no, nga itong ikandak nato yung second part sa itong programa, aduna po tay mga mensahe gikan sa ato ang mga suporta nato nga gipakita nila ni Mary Jane Yap. Nihatag usab ang mensahe si Mary Jane Yap alang sa ato ang mga civil society organizations na po dito si Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Nihatag po mensahe si Congress and Baba Yap through pod ni Mayor Jane Yap and ni Konsehal Plongplong Rinca nga mao ang ato ang People Participation Committee Chair sa People Empowerment o CSO Accreditation si Konsehal Plongplong Rinca. Og na po dito no, aduna po tayo gibuhat sa pamdais na commitment board og ang ato ang first ever CSO quiz B. So mo nang malipayon kayo po sa regalinya o itong mga sectors na ito. Ma'am Dice, can you participate sa ito ang kinaunhan nga CSO quiz B? O nga, ang mga pangutan na ni Ma'am Dice, kabahin na po nila, no? Sa itong mga civil society organizations, no? Kung unsay ilang na-learn, ilang nakatunan, o kay balo, kabahin sa itong mga regalinyang mga civil society organizations, kailang mga mandato, ang ito ang mga DILG Memorandum Circular, ang ito ang RA 7160 or the Local Government Code of 1991 o ilabi na sa usab sa ato ang C352 nga ordinance na dili ang ato ang mga questions naglangkob lang ani mga higala o malipayod kay ko sa ato mga mananaog nato no nga mga dili iya mga questions. Yes, ang ato ang mananaog Ma'am Dice no nagtay jud nga na ka daghan jud knowledge
9: competitive kayo no
8: yes Ma'am Dice, na amaze ko kay gabi ko competitive no kay ato man nag emerge ang ato man dili yung mga sector sa so, kudos sa nagtay ang ato ang fair ang ato ang gikan sa urban poor og MSMEs nato nga si Ma'am Marisa Rimolador. Yes. Grabe ka ayo mga bright niya ito mga CSO Ma'am Dice, grabe ka competitive. And pero ang pala competitive na ito, Ma'am Dice, is in healthy competition po ang ito.
9: Yes, true. Mora, kabalo, Kimi, sorry to, yes, sorry go. To, sorry to koan, interrupt you. Mora, kabalo, nagyug ko asa niliwat si Marbert, no?
8: Yeah. Right,
9: hi, Marbs!
8: Hello, Marbert. No? So, mo na, si Ma'am Marisa, ang ito ang representante sa ito ang Urban Poor o MSMEs. Ang nag-type po dahil itong mga NGO no, nga representative na pinaghan mga kauban ani sa team sa NGO and co-op. So, si Ma'am Chona Miliana, gikan sa NGO. So, nagtay ni sila ni Ma'am Marisa Rimolador. And ito ang third, Ma'am Dice, no, nga placer na to sa ito, ang first ever CSO quiz bee, ang ato ang sector gikan sa women, solo parent, o sa men nga sector, nga si Sir Miguel Aboyabor. Wow. So, ni ato ang mga winners na to sa ito ang
9: amazing
8: first ever CSO quiz bee.
9: Congratulations!
8: Congratulations sa to ang team na to or sa to mga representante na to sa datuang mga DDI ang mga sector.
9: Wow, congratulations Kimi niya. Murag, nindot kayo nino nga pasabog para sa to ang Jubilee celebration no sa Tagbilaran yes. City as One Family, One City. Yes. Go ahead. Sorry, Kimi. Na nakuan lang ko ba? Murag, kanang overwhelming pero happy overwhelm na kanang kuan. And excitement kayo nga na-feel sa inyong activity. Go ahead, Kim.
8: Yes. After sa August 24, Ma'am Dice, is atong gihibuhat po pagka-ugma, no? August 25 adto, Tuesday, aduna po tayo voluntary Sunday sa ato ang buhatan sa CSO desk, kauban na ito ang ato ang Tagbilaran City People's Council Board of Trustees o nga ito ang mga volunteers gikan sa ito ang sector sa women, solo parent o sa ito ang men. So mo nang happy kayo ko nga do not tie coastal clean up. It's supposed to be it's a mangrove planting no nagkanda sa mangrove orientation Ma'am Dice. Pero pag ito lang na mo itong adlaw at taon pa
9: Ay. Yeah. Ayaw mo nagtanong kalendaryo no nga na ba high tide o low tide.
8: Palamukot kaayo. Pero duha to mo amam guys, no? Kaya nga mo, ang Board of Trustees supposed to be is mag-mangrove planting. Kaya we're done with our mangrove orientation. So mag-mangrove planting. Ang ato mga volunteers sa is coastal cleanup. So duha to. So,
9: wow.
8: Duha to amam guys. Pero tungod kay naglipat mi sa taob, ug sa hunas, mo na nga mo, Board of Trustees, instead nga mag-mangrove planting na unta, amo na lang i-coastal cleanup, ma'am guys. So mao na nag-merge me sa mo ang volunteers kauban usab sa ato mga women solo parent ug men. So nag-coastal cleanup na lang pod kami sa buhat daan sa CSO desk ug sa ato ang Board of Trustees nato sa TCPC.
9: Wow.
8: So malipayon kayo ko and thank you so much sa mga nag-volunteers nato ni atong August 25,
9: 2020. Very nice.
8: And August 26 na po, ma'am guys. Ikatulong adlaw na namo, ma'am guys. It's a back-to-back-to-back. So, tulo ka venues ni ma'am guys in one day.
9: Mm.
8: Yes. Kaya ganoon ako, ma'am guys. Puro naman ni President ang ato ang i-equip, no? O mga Vice President. Gusto po na ako nga uban po ng mga position or mga officers sa ilahang madira yung mga organization. Dapat ma-empower po o mahatagaan na to o mga training, no? Para at least ang participation, dili lang sa President o Vice President. So, aduna po tayong mga secretaries and treasurers. So, manang back to back to back.
9: Grabe.
8: And tulog ka mga posisyon sa ilahang mga organization. Ang ato ang target ni Ma'am Dice, aning August 26, is katong mga marginalized sector nato sa Tagbayan City People's Council. Kay mo po di ang usa sa mga kailangan tabangan kay naman tay mga mga dagko na nga mga organization nga kabalo na kaayo no nga ato nga kabahin ning at ato mga NGOs cooperatives kay ba kung anad na ni sila kaayo kabahin sa mong gihatag nga training kay ato ang training ma'am guys is kabahin sa financial literacy then kabahin usab sa mga president o vice president sa mga marginalized sector ato pong giigwipuhan sila og project proposal no gitudloan nato sila unsaon pagama og project proposal para at least kung aduna tay mga project na mga gusto no nga pagabuhaton aware na sila og kabalo na sila og mahimo silang competent pod ma'am guys sa ilahang o confident sa ilahang organisasyon nga magama og kining project proposal para at least makatabang usab sa ilahang organisasyon.
9: Wow, very
8: then,
9: nice.
8: Yes, yes ma'am guys, kaya gusto na ko nga matabangan dyan at o mga marginalized sector nga dili lang nga sa nga mga base, ginagmay lang no nga project proposal kay sayang pod nga musabit sila unya mawa ma-decline na di ay tungod kay dili strong ang ilahang project proposal kay gamay ra kaayo ang ilang gibutang sa ilahang gigama nga project proposal. So mao nang gitagaan jud nato kung unsa man jud dapat ibutang or kini about rational background budgetary requirements o guban pa no para madungagan ang ilang kaalam kabahin sa project proposal and malipayon kay ko sa response ato mga CSOs kay ato mga marginalized sector nagkaguot mi sa dire iyang mga venues ma'am guys no kay kinadaganan kayo ng appeal, ma'am, guys. So, walang malipayon kayo po sa turnout na to ni atong August 26 sa mga civil society organizations. And kinato ang mga atong project proposal making. Dito na to nagikandak dito mismo sa atong CDRRMO Training Center. Kumapasalamatan kayo ni Ma'am Lucille Davino nga ninghatag sa iyang kaalam kabahin sa paggama ng project proposal. So, siya ang ato ang resource speaker ni ato ang August 26. Kalaing ganyan na usab, ma'am, guys. Ang ato akong ipatawag ang ato ang mga secretaries nato sa ilang mga sa iyang mga organisasyon nato sa mga marginalized sector na gitagaan po nato sila og knowledge kabahin unsa unda ay tagama og minutes of meeting no
9: nga
8: kanay kinlo tarong o klaro ang pagama sa minutes of meeting plus kining ato ang audio to text na transcription training kining mag-record lang during the meeting while para duha ang purpose ma'am guys no mag minutes nya para di makalimta na apoy mag audio recording sa lang minutes of meeting para at least matamda niya dili niya makalimta o kung sa tong gimitihan nila during sa sa ilahang meeting sa ilahang iyang organization. So sa ato ang minutes of meeting mapasalamatan kay ko ni Ma'am Ruby Casas kanihatag sa iyang kaalam or ni share sa iyang knowledge no kabahin sa ning unsaon pagama sa minutes of meeting. Ikaduha,
9: wow.
8: Sa ato ang audio to text nga transcription, ang ato ang SP Secretary, si Ma'am Lynette Iba, no, kung hihatag po siya kaalam, kabahin, kung saan po sa pagpaminaw nga dili po, kung saan po technique, no, nga klaro usab sa during sa meeting ang katong ilahang audio recording. So
9: malang tekto
8: tayo ko nila ma'am Dice nga ning yes yun sila sa ako ang hangyo nga matagaan ang ato mga civil society organization and invited sila ng nga nitabang o nalipayong po sila sa point output sa nahitabo atong August 26.
9: Wow, ka-amazing! Oy, very enriching kayo man din yung activity,
8: yes,
9: no,
8: Kimi? Yes, ma'am, ang malipayong dyan ko, ma'am, dahil sa point out. O kinito ang mga secretaries dito ni siya gikandak sa ato ang Senior Citizen nga Center diha sa ato ang Tourism Information Building, ma'am, dahil. And ikaduha, ikatulo nga venue is ato akong gipatawag ang ato ang mga treasurers nato sa ato mga marginalized sector nato sa ato ang CSO. So ang ato ang mga marginalized sector sa ato mga treasurer, napasalamat kay ko nila Sir Hubert Inat kay ning padayag sila before atong August ato ang CSO Empowerment Week, ma'am, dahil padayag sila sa Uber kung kung saan nilang matabang sa PIPA or Philippine Institute of Certified Public Accountant na kailangang CSR, no, or Corporate Social Responsibility nga makatabang. Kailang target, ma'am, dahil is ang mga CSO na po.
9: Wow.
8: So, manang po para sa itong mga treasurer, tagaan po nato sila, sir. Manangyara ko ni Sir Hubert nga, tagaan po nato sila nga kining ato ang financial statement, no, or financial report making para mas hanay o gilid gubot sa ilang mga treasurer kung unsaon paggama ni ini, ma'am. Dahil kaya mga po niya ko nakitaan during sa ito ang mga kining ato ang pag kining mga renewal dito, ma'am, dahil
9: sa
8: ang mga civil society organizations kay mo sabit man sila ang financial report or financial statement
9: okay.
8: Sa ilang organisasyon. Gubot kayo, ma'am, dahil dili kayo hanay kunya kanang simple ra ka ay kanang nasobraan ka simple, ma'am, basic lang dito for the sake lang na doon ay financial statement. So muna kaya na
9: po may uniform na ron
8: pwede pa na pwede na tumatagaan ang ato ang mga civil society nga treasurers na to.
5: Kini ng Sibya, usa ka binailan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara Era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.

0: Generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose good. Usahay, makadrain siya but mauna good ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: DJX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo. Nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bali!

0: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Pagpaminaw mga higala no sa ato nga matag-adlaw nga programa Aris Developing Program diin maghatod kita og mga labas nga kasayuran mga higala alang sa ato mga kaigsuonang bulanon labi na sa mga kalihukan mga programa nga gipahigayon o gitambungan mismo sa atong mga pinialang opisyal ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado og sa atong vice gobernador og sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan mga higala no kay kami sayod nga ang katawhang bulanon kinahanglan gyud nga mahatagan og tukma nga kasayuran labi na sa pagpadagan sa atong kagamhanang probinsyal ning kasamtangan nga administrasyon mga higala alang sa kabulahanan sa atong mga kaigsunang bulanon o kalamuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. So, kaninyong tanan, welcome. Ug sa gihapon, kiniinyong higalas kanginan. Alan is Tuki Mangmang, makauban niyo hantong kita ala City Media ning kagabihon mga higala. Ning adlaw nga Martes, September 1, no? September na. So basta na ay break ani mura og dol-dol na gyud na Pasko mga higala. Mo nang Edwin pag andam na daan sa imuhang mga tigom na daan para sa imong kinugos. Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyang kapikas kinabuhi nga si Second District Congresswoman Banban Omintado. Kanamo dinhi no. Ato mga kaubanan dinhi sa Station DYRD. Kami manginaot nga unta kamuntanan. Ana sa kapiskay sa panglawas kay mo gunay labing importante karong panahon na taliwa sa kalisdanan nga atong nasinati gumikan sa crisis mga higala tibok nasod mga higala mo na nga sa atong pagsikay-sikay sa ato nga paningkakay matag adlaw mga higala kinanglan nga lagsik kanunay atong panglawas ug bawal gyud ang makasakit mga higala kay di gyud dalim no mo na nga amping ta o galabaw sa tanan, kawang usab ang ato nga pwersang paningkamot o dili ta mosampit sa panabang sa atong labaw nga makagagahom. Aron singuniana, giyahan ta sa atong mga pagsikay-sikay o malikay tas mga disgrasya, mga higala. Sa maso kami din, pasalamat ang nahidangat din sa sibianan nga luwas. Aron sa ingon niya na makapadayon ta sa ato nga pinubre nga panerbisyo pag tubang ng dako mikropono mga higala. Aron nga mahatagan na ito o labas nga kasayuran ng ato mga kaigsunang bulanon. So padayon ta sa ato nga tulmanon, nagantag isgutan ka ron o ipambit sa ato mga kaigsunang bulanon. Una ato nga ipahibaw sa ato mga kaigsunan labi na sa programa o kalihukan nga gitambungan ni Governor Aris Omintado, no? Una, kining gipahigayon nga Forgeon Project Symposium. Umanay una din sa probinsya sa Bohol, Geo School and Forgeon Clubs Award. O nalipay ang ato nga mahan sa probinsya nga nagtapok ang mga project leaders sa Forgeon Project. Mga estudyante, lakip usab ang magtutudlo gikan sa atong 22 ka Gideon School, Geo School, ug uban pang mga stakeholders alang sa Forgeon Project Symposium. Ug First Bohol Geo School, mga higala, Forgeon Clubs Award. Din kabahin sa maong panagatapok mga higala ang pag-presentar sa nakalilaing project leader gikan sa Tanzania, Peru, Nicaragua, Bhutan o ang atong nasod nga Pilipinas mga higala may tungod sa ilahang kahimtang isip Geopark o sa ilahang pagpatuman sa Forgeon Project. Ang Forgeon Project, usa ka flagship project kini, ubo sa UNESCO International Geoscience Program nga nagtumong sa pagkonektar sa UNESCO Global Geoparks o sa ilahang mga lokal nga komunidad mahigala pinagi sa innovative o playful approach sa Earth Heritage Education. So kibalik kining ilang gisgutan o kini ilahang nalambigit ining maong nagkadaiyang representante mga higala kalabot sa kalikupan, no? So pinagi niini mas mapanilipdan nato mapalapdan lakip usab ang pagpanalipod sa atong kalikupan mga higala, no? Mapalapdan ang kahibalo o pagsabot sa mga katawhan may tungod sa atong geological heritage o sa atong designation isip usak ka UNESCO Global Geopark Mahigala ang atong probinsya sa Bohol. So ni padangat usab og pag-congratulate ang atong gobernador sa tanang First Bohol Geo School and Fortune Clubs Awardees. Hinaot nga magpadayon ang inyong pagkat-on o pag-advocate alang sa pag-preserbar sa atong geological heritage mga higala, no? Dinhi sa probinsya sa Bohol. So, bililhon kay ning panagtapo karong adlaw nining mga nakadaiyang representante. Muna nga nalipay ang ato nga mahan sa probinsya. Aring sige ana mahatagan pa og dugang kahibalo ang ato makiksunan sa pagproteher, no, sa ato nga kalikupan sa probinsya sa Bohol. Kay usa ni sa nakahatag og dugang nga kasibot sa atong mga turista nga talagsaon kayong mga talan-aon mga higala ngawa sa uban nga mga probinsya o sa lain nga nasod din nila makita sa atong lalawigan sa Bohol, no? Og kaduhang gi pahigayon usab mga higala, no? Kining ika 32 nga National Crime Prevention Week. Ug matud pa ni Governor Aris Mintado, importante gyud ang atong paningkamot og responsibilidad isip mga membro sa komunidad sa pagsumpo sa krimen, no? So ang crime prevention dili lamang responsibilidad kini sa atong mga men in uniform o sa atong kapulisan o sa law enforcement. But dako usab kaay papel ang matag usa kanato mahigala aron magpabiling hapsay ang atong tagsa-tagsa ka komunidad. Uban sa ilang tema, strengthening civilian oversight and collective action for safer communities. Gipasiugda ang importansya sa aktibong partisipasyon o pagpakabana sa katawhan aron mas luwas ang atong kinatibuk ang probinsya sa Bohol, no? Dugang niya busa atong hinumduman nga ang paglikay o pagsumpo sa krimen magsugod sa matag usa ka nato mahigala inguman sa matag usa ka banay nga bulanon kay og hapsay og linaw ang pamujo mahigala sa matag bulanon way rason nga dili hapsay usab ang ato nga tagsa-tagsa ka komunidad mahigala og malipayon ang atong katawhang bulanon kung ingunana ang hulagway sa matag pamilya nga malipayon, hapsay, dili sa masuban pamilya nga gubot paslukot, no? So importante gyud, no, sa matag pamilya di gyud nato kalimtan ang sentro ang labaw nga makagahom mga higala kay ugawa gani ang Diyos sa ato nga pagpamuyo muna nga murag di nato imagine kung say dagway mga higala, no? Muna nga importante yun matagkaroon ng unya di man malikayan nga sakup nato dunay mga badlungon manang atong hinihinayon og istorya no aron nga mailang masabtan labi na sa atong mga anak mahigala labi na rong panahon na nga daghan kaayong hagit sa atong mga kabatanunan no sukwahi sa unang panahon karon grabe no dugangan aning social media manay akong ingon nga malipay ta tang kining high tech na ang atong teknolohiya makatabang sa pagkat-on sa negosyo apan subo lang daghan pud nga mga makuha mahigala no sa labi na sa overexposure sa atong mga kabataan sa social media o sa gadgets mahigala no usahay di pud atong mabasol ang atong mga ginikanan nga kanabang sa ilang pagpangga sa ilang mga anak unsay pangayoon palit og cellphone na dayon bisag gakalisod-lisod apan wa pod na mahunahuna sa atong mga kabataan nga ang paghatag og usa ka butang sama sa gadgets o cellphone kana bang pagpangga no og dili unta gamiton sa binuang no sama ning uban karon nga naghimog mga pagpublikar sa social media sa Facebook pagpanghulga so unsay gidangat ning uban na trace sa atong kapulisan sa cyber unit so nakatubag kaso no nakabalisa pa sila sa katawhan mahigala muna nga kinanglan gyud pod nga atong makanunayon nga pagmonitor no, sa atong mga kabataan mga higala di na to tagan og luag nga kagayunan muna nga matag karon og unya bisan gani kining porn site dapat unta tutukan eh dunay balaod ta ini nga dili maka-access ang atong mga minor de edad labihan man kasayon no munay naka parat mga higala karong panahon na. Muna nga sa nga ni Governor Aris Umintado si Atty. Jan de Lagunay ang atong provincial legal officer maoy ning hatag sa mensahe atol sa kalihukan karong adlaw sa National Crime Prevention Week kick-off ceremony nga gipahigayon sa Bohol Cultural Center mga higala no so muna nga kini nag timaan nagpahinumdum sa matag usa ka nato nga kinahanglan nga likaya nato nga makakumita og krimen ug ang importante mangigala nga hapsay ang ato nga tagsa-tagsa ka komunidad di ta makahatag og kahasol sa atong isig ka silingan o kahabang atong mga kaubanan sa palibot may gala sa atong tagsa-tagsa ka barangay. Unya karong adlaw di ay no Foundation Day sa lungsod sa Trinidad ug sa lungsod sa Ubay no. Sa Ubay ilang ika-179 nga Foundation Day. Unya dunay mga kalihukan dito ug gani dunay gi-deliver nga mensahe ni Ubay Mayor Constantino Reyes no so atong tani ipabati ang iyang mensahe apan tanaw na to og mga paspas oras no sa atong programa lakip usab sa lungsod sa Trinidad gipahigayon ang ilang ika-179 nga Foundation Day mga higarong adlaw mga higala no. So happy birthday dai sa ato nga hipe sa office sa WD nga si Ma'am Carmelita Tikson ning timbaya ang atong gobernador sa adlaw na tawhan no sa ato nga hipe sa office WD nga si Ma'am Carmelita Tikson. Happy birthday kani mo ma'am no. So mo ni in charge sa muna i-enhance ko na yung panabang, labi na doon na yung mga kalamidad, mga higala, no? Abtik ayaw ning maong buhatan, pag-responde, paghatag o ayuda, mga food packs, mga higala. kining buhata ni Ma'am Carmelita Tikson no sa Office WD. So happy birthday kanimo ma'am no. Unya aduna po gi post ni Gobernador Aris Mintado sa iyang Facebook page. Mato din he, sa atong mga kaigsoonang bulanon, dili mayo ang kondisyon sa hangin nga atong masinati karong panahona, karong adlawa. No? Kini tungod sa haze condition nga naobserbahan karong adlawa sa hangin habagat. Kung mahimo magsuota og mask, no? Kung mogawas og dili magpalabi sa pagpundo sa gawas, kung dili kinahanglan nga kung dili importante, no? Mura bitaw og atong palibot ron, mura og mura gagabon, no? Unya kusog ang hangin, kabagat. Unya bugnaw ang hangin mahigala. So muna nga amping ta, no? Labi na nga kining gi kadlukan usab sa atong mga labi na sa atong mga doctors. Mga hinungdan bitaw nga adunay gipahigayon nga kampanya kutok niya itong Agosto 28 kining measles rubella supplemental immunization program. Apan subo lang palandungon nga nahuman ang maong pamakuna sa ato mga kabataan ng nag-edad o kining 9 to 12 months mga higala. Diyotay ra ang nabakunahan mahigala din sa ato nga probinsya sa Bohol. Sa as of August 29 mga higala, no? Naras mga 21.7% ang nabakunahan. Kibali 137,000 sa Tibok Region 7 eh, no? Sa Tibok Region 7 ang nabakunahan may gala is 137,000+. So muna nga naras 21.7%. Now, din sa atong probinsya sa Bohol, ang target mga higala, matod pa ni Dr. Na hinabi kaganihang buntag, si Dr. Van Philip, huwag ako masayop, si Dr. Van Philip Baton, ang hipe sa Department of Health, Region 7, sa Local Health Support Division sa Central Visayas mga higala nga ang target sa atong lalawigan is kuan 100 pila ne 123,512 no. So, ang wa pa mabakunahin in panahon na, ni human na lang ang maong activity, ang maong programa itong Agosto 28, doon na pa'y 95,000 kapin nga wa pa mabakunahin mga higala. Ug naa sa 22.3% lamang. Ug sagad sa hinungdan ni ini nga nung nagpanuko ng atong mga ginikanan nga dunay bata nga siyam nga tusdusi ka buwan kana ilahang tingaling kahadlok, no? Kanang kahadlok labi pa og makabasa sila, makakita sila sa post sa social media. So muna dako gyud kadaot puning mga fake news kana bitaw mga napoy mga vloggers mga higala nga wa bitaw sila maghunahuna og unsay consequences. Unya muna nga makaingon po ta nga kini ato mga kaigsuna, pipila ka mga kaigsuna nato nga mas murag mutuo sila sa Facebook. Di sila mutuo sa mga doktor nga pila ka tuig ni nagatuon sa mga scientists manghigala mga hinungdan nga namugna kining maong bakuna aron nga mapanalipda ng ato mga kabataan kung galing dunay tipdas o kakining rubilya mahigala nga mo musod sa ato nga tagsa-tagsa ka komunidad dili mo kailap no dili maamong ang tana ka daghan mo gay purpose ani apan subo lang kay gautay lang ang nagpabakuna ug sa atong probinsya napas mga 95,000 kapin pa ang wa mabakunahi mga higala. So munay delikado kay matud pa nga hadlok ron sila kay nakuno sila nakitaan sa social media nga human gyud nabakunahi na matay kunong bata ambot og unsa pud nakatinuod no. So munay usa sa nagpanglatawan nga hinungdan nga nagpanukoh ang atong mga pipila ka mga ginikanan mahigala. So wa pud ta masayod uga napabay laing kagayunan nga gi schedule sa DOH mahigala aron sa pagbakuna ni atong wa pa mabakunahi mahigala natong mga kabataan mahigala dinhi sa atong probinsya sa Bohol no. So ato na ipabati karong tutaod ang tipik sa pamahayag ni Dr. Van Philip Baton nga nahinabi kagani buntag sa inyong alagad. Ato usang unahon kining usa ka reklamo manghigala no sa nagapon sa social media sa Facebook nga reklamo siya sa usa ka tambalanan particular ining Garcia Provincial Hospital sa Talibon nga duna kanoy pasyente dito nga wa kinta maatiman og labi pa nga mura og nagisgot og ambulansya nga pabayron kuno sa ambulansya. Muna nga kagahapon nabasahan ni Gobernador Ari sa Facebook. So gumikan sa kining concern ba nga iyang nakita wa nihimo dayon si Gobernador Aris Umintado o glakang iya dayong gitawgan ang hepe sa Garcia Provincial Hospital sa Talibon nga si Ma'am Maria Elena Oripaypay na si Dr. Maria Elena Oripaypay kalabot ing maong aligasyon may gala nga nasa social media no. Muna nga nahinabi si Gobernador Aris Umintado kagabi eh no sa atong mga kaubanan sa media mga higala kalabot ining maong aligasyon unya kaganihang buntag usab nalipay ta nga nahatagan usab og panahon sa inyong alagad ug nahinabi mismo ang hipi sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon nga si Dr. Maria Elena Oripaypay mga higala. So ato unang ipabati ang tipik sa pamahayag ni Gobernador Aris Umintado atol sa paghinabi sa media kagabi eh kalabot ini maong aligasyon nga naa sa social media mga higala.
1: Pasa to, that's why akong gitawagan si Dr. MM no ang atong head sa PHO kay under man niya ng mga hospital. So ako sa yung gi-plan for investigation no. The same story po, the same case at all may tabo sa loon na dahil gitawatan ko no ang pasyente. So looy po tayo. So investigate po na to ang maong case. Pag kaning nasa Talibon, parang kaganiha pa nina po nabasa. And ako pong i-call ang attention ni Oripaypay para maghimo po sa iyang kaugalingong investigation sa iyang kaugalingong hospital na iyang ginsakupan.
2: Kasi palisiya, kinanago o gumamit o ambulansya, kinalang ba motumbil ang pasyente na?
1: Panahon na gigama ni Alna na ordinansa na libre. Mm. So, muna matinga ko o outcome na naalay nga nung pabayad ba o kung sa tinuod pa po na nangayos na bayad o na may misunderstanding sa ilang pag-istorya na and then kibawa na po ka na kanyang social media, I mean, kaning tao o nasa panahon sa kalisod na kahintang and then na po mo supuhi sa ilang gusto mong itabo. Daghan na kayo lahi na ang pag-take sa istorya. So mo nang atong pa-investigar ang usay klaro.
0: So mo to migala no nga kinini ang si Gobernador Aris Sumintado ning hatag og kamanduan migala nga paimbestigahan kini kalabot ang imong allegation. Bisan pa man tuod og gani matud pa nga kini nag-post sa social media kalabot ang imong allegation, murag dili mo itagtungod. Amo na problema, no? So mo na nga aron gyud nga matagan og katinawan unsay lintunganay ining maong reklamo. Lipay ta nga nahinabi ka ganing buntag no sa inyong alagad ang hippie mismo sa Garcia Memorial Provincial Hospital nga si Ma'am Doktora Elena Oripaypay mangigala na hinabi ni Vice Mayor Tibbs sa Bulisier mangigala kaganing buntag.
3: So yun ang hippie sa tambalangan nga Garcia Memorial Hospital dito sa Lungsod sa Talibon na si Dr. Maria Elena Oripaypay. Dr. Elena, may buntag rin mo sa buong Bulisier may sa inyong alagad.
4: Majong buntag sa tanan. Sir, majong buntag.
3: Yes, Doc, salamat kayo sa panahon nga mong gihatag karong buntag. I understand, aware na ka nga murag ang kalat na mong balita. Doc, we want to get your side on the issue kung unsa ka tinuod ning ingon ng Bibi Ortiga diya sa social media nga ang ambulansya pabayran na Doc o guban pang mga reklamo diya sa social media. Doc Irina, unsa ni ka tinuod?
4: Okay, sir. Atong unahon ang unang issue nga imuhang gi-take mention about the ambulance sa kabayran. Unahon na po sir pagpasabot ng ambulansya nga ilahang gigamit dili na ambulansya sa ospital. Oh. Ambulansya na sa LGU.
3: So katong ambulansyahan nga subject nga ambulance ang giingon ni Bibi Ortiga, ambulansya sa LGU to.
4: Correct sir.
3: Okay. Unya, dili to ambulansya sa ospital.
4: Dili na ambulansya sa ospital, sir. Kaya atong duha ka ambulansya sa panahon na rin abot ang ilang pasyente nakalay ka na, nagbiyahe po, nag-transport o pasyente sa Galeras na parehong nanginhanglan o level 3 hospital care.
3: Okay. So, tinuod ba niya nga ang ambulansya nga giingon ni Mudok nga ambulansya owned by the LGU of Talibon nangayo ni Slabero nun?
4: Kana, sir, dili na ko magkakomento anak, no? Kay ang LGU, doon naman sila ilain na palisiya nga autonomous man sila sa ato apod nga provincial government. Ako ang hangyo anak, sir, para maliwanagan po taan ang dapita. Ato pong pagkasayran ang ato ang LGU.
3: O sa sistema na, Doc, pareha sa naitabo, diha karon, no? Na sa kinilang ambulansya to transport the patient from Talibon to Tagbilaran City, dili available ang mga ambulansya sa inyong hospital diha sa Talibon tungod kay gigamit na po ng transport na po o pasyente. O sa protocol, Ana, is the hospital to call the LGU ambulance or it's the patient or the owner of the patient? Mo'y mo ato sa LGU, mangitag ambulansya?
4: Ingat anis ang ato ang proseso sir, ang ato ang collaboration with the DRRMs of the North. Tuna tay kasabutan na kung dili na available o wala na ang ambulansya sa ospital kay nagdagan o kahanabuba, kita sa ospital na facilitate sa ato ang mga DRRMs. So kung asa na municipality na bilong ang ato ang pasyente, ato lang i-facilitate dito sa municipality of origin. Apan, kay na magpulisiya ang mga LGU, ang atong pagtungod, ato din na silang i-guide aron na mutawag or mo adto kung tuon ra moadto sa DRRM office sa concerned LGU.
3: Okay, ito lang sumpayan ang inyong inundok, no? Example look ha. Naay pasyente gida diha sa lungsod sa Talibon sa Garcia Memorial Hospital. Taga lungsod sa Ubay siya, taga lungsod baka sa silingan ng lungsod ana, no?
4: Yes sir.
3: Okay. So karon pagtan-aw din yun, ang kinahanglan ng management niya, Level 3 Hospital, ang isa dadto na rin ako ng hospital sa Galyaris. Wadya mo na may ambulansya kay gigamit na po. Mo facilitate mo. Buti pa sa dok-dok, manawag mo sa taga-silingan nga lungsod ang sagikan ng pasyente, nga naay mo pasyente dire, i-transport ni, or manawag mo sa Talibon LGU na ambulansya?
4: Manawag din sa municipality kung taga-asa na nga pasyente. Aron among ipahibalo nga wala na'y makadagan ng ambulansya sa ospital o muangyo, may nga sila na ang magdala, mag-transport sa pasyente. Dato sa Calyares o sa Tagbilaran.
3: Okay. So, mauna ang kasabutan ninyo with the Eldrim sa mga nagkadaiyang lungsod, silingan sa Garcia Memorial Hospital.
4: Correct, sir.
3: So, di ba ito madugay ang dok? Hindi di automatic nga o talibon mo na?
4: Hello, sir.
3: Yes, dok. So, yung mga ibuwan, ang ambulansya, dok, sa talibon, mga ayaw po sila o bayro nun?
4: Sir, pasilyo ako nga dili ko makakomento ana no kay una wala gyud ko makabasa sa ilahang ordinansa o resolusyon kun do naman unya wala gyud ko makahigayon o pangit pangutana sa ato ang LGU kung unsa ilahang polisiya bahin sa pagtugil o magbayad sa ambulansya.
3: So one thing is clear today, Doc, no? Dili to iniwan sa hospital ng ambulansya ang giingon nga na ay bayad. Ang ambulansya sa iniwang hospital, wag yun ay bayad, Doc, kung mag-transport mo o pasyente?
4: Wala yun, sir. Zero. Naming kamot yuta nga walay bayaran ang atong mga pasyente.
3: O sa pamayabang reklamo, atong Bibi Ortega, Dok, nangin atong i-address karon?
4: Kabahin sa katutuang giingon na nagkadugo ang pasyente, walay mutahi nga doktor. Ako naming karuhon, sir, no? Ang pasyente ng abot, tunay sa mat, dinhi sa skull, dinhi sa Ako ang medical terms is fronto orbital, dire sa wala nga dapit.
3: Sa ulo.
4: Okay, sa ulo. Wala nga dapit, apil sa naong. So kini ni ana kaso sa pang tertiary mangyud ni, pang level 3 mangyud ni, kay una nakinahanglan na siya clearance sa neurosurgery, ikaduha nakinahanglan na siya clearance sa ophthalmologist. Kana naa nga mga specialista tua na sa level 3 nga hospital. Karon ang atong buhaton sa atoang level stabilize, i-facilitate ang referral. Ang iyahang accusation nga wala atiman na ang pasyente nagkatugo is entirely false. Kaya nga to ang doktor ni anang panahon na sir, in fact, medical officer 4 ang nag-atender sa pasyente. Kunya, paghikap pa sa ato ang pasyente nga dunay fracture ang skull, maukat tong panahon, nag-iingnan sila, nakinahanglan sila i-refer sa Galyares. Now, as a matter of protocol, ang inon ana ng mga samad, sir, di man binatahion.
3: Okay.
4: I-pressure pa, kaman yun na, sir, aron mo undang ang dugo. Tahion na, inikabot na dito sa definitive management na dito na sa Galyares.
3: Okay.
4: So, wala yun na pasagdi, sir, ha? Wala yun tayo pasyente nga pasagdan. Kaya muna yung ato mandato sa ato ang ospital. As much as possible, wala tayo balibaran, maski pa overcrowded na ang ato ang ospital, as much as possible, ihatag tanan nga libre ang serbisyo hangtod sa makaya nato.
3: Okay, so kapag reklamo ni Bibo Ortega na wala'y mutahi, tinuod to, dili tahion, kay dili angay tahion on your level.
4: Correct, sir.
3: Okay. So, operahan po man to, tanawin po man to sa Galyaris, kung sa ilang buhaton. So, ang inyo, anak, pag-control na lang sa dugo, dok, na dili mo kuan, mo singana na, dili ba mo agas ang dugo, mo ba na itong gumawin?
4: Correct, sir. Stabilize ang pasyente before nato i-transport.
3: Stabilize means controlling the blood flow or unsa ba na. So, yung meaning na nang-stabilize, dok?
4: Yes, sir. I-control ang dugo, siguroon lang ang vital signs sa pasyente within the normal range before nato palargaho ng ambulansya.
3: O niya, dextrosan po na, dok?
4: Yes, sir.
3: Kay usa palargaho ng ambulansya. So, ang reklamo na dili tayo, sakto na, wa tahi kay dili mo ang ay mutahi ato kay ang maong kaso not within your level na. Level 2 ba ang atong hospital diha sa Talibundok?
4: Yes, sir. Correct. Level 2 ang atong hospital.
3: Kunya, mga inanang operasyon, buwak na ng oo, o kung sa pa, dili na nakaya sa inyong hospital ngayon noon?
4: Dili na siya within our mandate, sir.
3: Mm-hmm. So, ato na sa higher capacity ng hospital, which is in Tagbilaran, ng gobyerno sibutan, ang Galyaris Hospital.
4: Yes, sir. And the other hospitals nga level 3.
3: Mm-hmm. Okay, so moro ba na ang duha ka complaint na dok nung address na to ng duha ambulansya, huwag mo ilabot ato kaya dili inyo nga tong ambulansya na giningon na magpabayad NGO Talibundo, no? Huwag bahin na ng reklamo sa watay awag yung tahi kaya di man angay tahion kaya dili man kamo ang opera ato ang Galyaris Hospital man. Unsa po may lain na reklamo ni Bibi Ortega, dok?
4: Murag maura na ay duha ka reklamong ang ay makorhi answer.
3: Tinood, no? Ato lang pong sabton na when you are in pain, when you are naka sa state of mura o panic o unsa ba na dok, no? Bisag unsa na po yung masulti na ito bagya ka sa social media. But ang gobernador naghingo nung po doon pag-imbisagar ni ini, nag-istorya na ba mo ni gobernador, nakahatag na ba po ka sa umang explanation to the governor about this case, Dr. The governor about this case, Dr. Ellen?
4: Yes, sir. In fact, notice na mo because we are monitoring the police na ang ako ang Exico magkakakuang ang ako ang Mancom sa GMPH. Pagka-notice na mo na daghana may share, I immediately informed my immediate supervisor, Dr. Ellen Uy, and our Governor Erico Aumentado.
3: Pero pag-abot sa mga pasyente, dok, saan ito, disgrasya ito o vehicular accident ito, dok?
4: Ano, sir, kanang hacking wound. Walay direct translation sa Bisaya.
3: Hacking wound?
4: Hacking wound, Bisaya. Pwedeng itagbas, pwedeng giatsa. As I've said, walay direct translation sa Bisaya, sir.
3: Pero kung saan mo kung sa mga pasyente ito?
4: According to our doctors and nurses emergency room, under the influence of alcohol, so hubog, sir.
3: Hubog. So, posible nga nahagbong to siya, nga muragyat sa ang iyang o, muraging unanak ito?
4: Dili mauli na sa ato ang history. Ang ato ang history is hacking, open close, question mark. Ato pa na pending verification.
3: Okay. Pero ang iyang appearance sa maong sakit, yung mura yun siya o giat sa itong iyang uang na skala, na appeal ang skala, dudok o panit na ito?
4: Appeal ang skala, sir, mo man nagipadala na ito sa Galyaris, may fracture ang skala.
3: Tinood. O panit na ito, dudok, pwede rin ito sa inyong ang level?
4: Oh, sir. Pwede rin. Yes, sir. Kung panit lang, kita rin. Ito, wala mga ligaments, wala yung mga ugat na na-appeal. Kung panit lang, kita rin mo tahian, sir.
3: Pangitan ng panit rin sa O, pwede rin ito. Pero pagtanaw ninyo nga na-appeal ang skull mo, nang inyo nang gi-refer rin sa Galyaris.
4: Yes, sir. In fact, sir, tayo na mag-irunta sa ato ang medical officer for no, sa ato ang attending doctor. Pero pag hikap niya, nahikapan na niya nga na-fracture mo ito. Atong gi-refer sa Galyaris.
3: Hindi ka sa Galyaris na, ilarap mo na abrihag balik.
4: Okay. Yes, sir. Onya, protocol din na, sir. Diligin na ito isirado ang wound because we are off the side of safety na kung kanamang buong samad atong isira. pagkahuman. Simpa ko bitaw, sir, na agit na siya connection sa ato ang brain. Masa ka na noon ang pressure. E, sa ka sa pressure, bisanado pagkat na ito ang samad. The point there is, may contribute pa noon ka sa deterioration of the condition. So, nagsunod yung kas protocol, sir. Ito na may protocol ng Department of Health. Ato nang gisunod.
3: Tinood, no? Okay. So, digit na nga ito sila atahion kay napituhan na ng skull. So, munang gi-refer na yun po rin sa ating Bilarang Bilyares.
4: Yes, sir.
3: Okay, Dok, nasamtan na ito ng inyong pagpasabot na inyong butanga. Si Bibi Ortega, nireach out mo po kaniya. Nag-istorya mo ba yung purani, Dok?
4: Sir, amo pa nang i-identify kung kinsa na siya. Our IT personnel are still on the process of locating that bugger.
3: Okay, that person, Dok, diha ba siya sa hospital or second information na itong second hand na itong iyang information?
4: Ang atong information from our people on the ground, sir, wala na siya. Dili na siya kauban sa group. In fact, it was...
0: So, mao to Miguel, ano? Bisan pa man og di natakanang maong post sa social media kanang reklamo apan sa gihapon giaksyonan sa atong gobernador ingaman sa hipi sa Hospital Miguel. Ug inyo nabati ang katinawan gipasabot ni Dr. Oripaypay, no? Kalabot sa maong aligasyon mga higala, no? So mo nay porbida niya tiaw kang gapost sa social media wa diha sa pagitabo sa nitundan sa ospital. So mo nay nakaparat, no? Apan sa gihapon mo nang lipay ta nga ang ato nga mahal sa probinsya, no? Nagpakabana gihapon kalabot anang aligasyon nga naka paskil sa Facebook mga higala. Ang atong oras alas 7:20, ayay, doon na tayo 10 minutos lang nabilin. Atong isunod pabati mga higala ang pamahayag ni Dr. Van Philip Baton mga higala. Huwag unsay ubang ngayonungdan, unsay buhaton, o kahadugang pasabot nga ito sa mga ginikanan, nga doon ay mga anak mga higala nga nag-edad o nga 9 nga ito sa 12 kaabuan nga kinanglan gyud nga pabakunahan, aron gyud nga maproteksyonan. Kay sa atong probinsya sa Bohol, aduna pa yung 25,000 kapin ang wa pa mabakunahi mga higala nga mga bata. Batog ining akining bakuna sa measles and rubella supplemental immunization mga higala. Muna nga ito ipabati, kutob sa mabot sa atong oras mga higala. Kalay, ha?
3: Excellent oba ni Dr. Van Philip Baton. Dr. Philip, may buntag gani mo?
5: May buntag, Sir Boro, sa itong mga listener sa WID.
3: Salamat kayo, Doc, no, nga nauban na po ka na ako karong buntagan. Kamusta tuon ang atong pagpamakuna? Pilara ang ato ang nakabuot nga mga kabataan nga natupukan? O pilara na ka porsinto sa ito ang target, Dr. Van?
5: Good morning again, no? So, nauman na ito ang MRC, ano, or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity for the whole month of August. And also, of August 29, atong latest data, no? Nakakuha na ta o total of 137,042 for the entire region, or equivalent to 21.7% sa ito ang total target ng 630,214. Ang atong target for Bohol Province, 123,512. Ang atong nabakunahan lang is 27,569 or equivalent to 22.3%. So medyo nagandaghan kita mula nabakunahan, sir, no, sa regarding sa ato MRC for the whole month of August. So nagandaghan kita natin 95,943 nga wala yun na ito makuha, no? But we hope that they will still be undergoing the regular vaccination on the 6 and 9 months for the 9 months and 12 months for the measles containing vaccines. For the province of Cebu, just to complete lang the data that we have, is dapat sila ang na-accomplish po nila is 70,461 lang na makunaan out of 336,406 or 20.9%. For sa atong highly urbanized cities of Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue City, ang nabakunahan lang sa Cebu City is nasa 16,636 out of 90,604 or equivalent to 18.4%. For Lapu-Lapu City, ang atong nabakunahan is 13,394 out of 48,856 or equivalent to 27.4%. O lastly, sa Mandawi City, ang nabakunahan lang nila is 8,982 out of 30,836 or equivalent to 29.1%. So muna nga ito ang total nga nabakunahan for the month of August, Sir Bono, regarding sa ito ang measles rubella supplemental immunization activity na nag-cover sa edad ng kabataan sa 6 months up to 59 months, Sir Bono.
6: Okay, so balik ko na ito, Dr. Bano. Sa Tibuok Region 7, 21.2% ang ito arang nagpabakuna?
5: 21.7%, Sir Bono.
6: 21.7%. Equivalent to 137,442
5: ka bata. Yes, yes, sir po.
6: O Bohol ato
5: yes, sir. Layo ra gyud kay itong target ka 90%.
6: Layo ra sa 90% no. Kani Central Visayas ni no? Okay. Sa Bohol pila galito ka percent? 22.2.
5: 22.3% equivalent to 27,569.
6: Okay, so onya ang atong target is gatos kapin.
5: 32.3%, 27,569 natay mga bakunahan pauntang 95,943.
6: So Bohol ni no, so wala magpabakuna.
5: So, Bohol na sir Bob.
6: Okay, so unsa na may atong buhaton karon una? Kamusta man ang ato ang mga bakuna? Dili ba na ma-expire, dili ba na madaot? Mulas nag until when pa ang atong mga bakuna na pwede pa magamit?
5: So far sa atong inventory, alam tayo gamay ng mga bakuna na ma-expire within this year, 2026. But majority, mga 80% atong bakuna, ma-expire pa man yung mga 2027 and 2028. So atong yung giuna o deploy o kurot ang atong mga near expiring within the month, within the year. Pero they are still effective, no? Di man ngayon ma-expire na yung tarumbuana, but they can still be utilized before the year ends in 2026. So ang mga buluhato na ito karon, since ubus pa na nga ito ang average na ito ang supplemental immunization activity, if atong i-review karon ang mga barangay level, kung asa ang medyo kulelat or medyo kayo ang ilang accomplishment, kaya muna itong balantayan together with the provincial health office, kung na magaling kay outbreak of measles o natin makita nga suspect measles palang galing, ato yung sigura doon nga mauna na to investigate o taga mapahibaw na to ang mga barangay na posibleng nga magsaka na to ang measles kay ubos ang ilang coverage. Because ini ubos na to ang accomplishment for the entire province and entire region, Terbong, namabot yung mga barangay nga medyo taas ang ilang accomplishment. No? So we have a few barangays that were able to reach 80% or 90% to the very low number po ng children.
6: Okay.
5: So, hindi na punta yun nga nag-tataran is unprotected. We also have a few bright spots
6: okay.
5: that we're able to reach a target.
6: Let's talk about big towns in Bohol. Kamusta ang lang performance pag pamakuna? Kuan ba? Proportionate ba siya kung sa ilang population? I mean, the bigger the population, the bigger ba percentage ang ilang performance sa ilang pagpamakuna? Kaya most likely na diha ang problema kung mo igo ang outbreak ng dapita kay daghan mang mga kabataan.
5: After you get no? Unfortunately, those with bigger population also were struggling in terms of their number, no? As what we've seen in the bigger picture, makita na to nga sa ato ang probinsya, Bohol versus Cebu, matagahan ng populasyon ang Cebu, mas na daghan ang nabakunan in percentage sa Bohol, no? The bigger the numbers, the lesser yun ato ang accomplishment kay medyo na dako-dako yun ang mga ginikanan na nagduha-duha o pamakunan sila mga bata. So it's not really proportionate, Sir Bong, no? Ano yun, the bigger the number, the bigger pa the accomplishment. Actually, it's quite the opposite, no? We are seeing those with smaller numbers doing better in terms of the accomplishment and coverage for the supplemental immunization activities, Sir Bong.
6: Let's talk about Tagbilaran City. Kamusta ang performance sa syudad sa ilahang pagpamakuna?
5: So far, Sir Bong, no, wala kita po. Ako po kita sa numbers sa Tagbilaran City. I am still awaiting for the disaggregated kay attention. Ang naanak ko nga number karon is ang regional office para data, no? But I'm trying to look at the data that we have. I'm still waiting for the numbers in terms of Tagbilaran City, Sir Bong. But if I have the numbers, I will just message to you para makita na to ang numero sa ato ang mga probinsya, ato mga munisipyo ang syudad diya sa Bohol.
6: You mentioned earlier, Doc, ba, no, nga doon ay mga barangay nga 80% ang ilahang mga performance at pagpamakuna. Pwede na itong mahibawaan o kung saan ang mga barangay asang napita na nga distrito, asa na nga lugar, Doctor?
5: Yeah, sa again, wala ko dito agree nito. I'll give you the full numbers. Kaya medyo naganda dyan eh. Sabo kay barangay mo ganyan. But just the thing that I remember is we have a barangay in San Isidro that were able to reach more than 80% of the accomplishment. No? So medyo mga gagmay yun na itong munisipyo ang medyo nilutindot. Mga gagmay nga munisipyo, nga gagmay nga barangay, mo yun ang nakakuha na ito sa target. So I'll just give you the number, Sir Bong, para po kanang mapalihat ang numero sa provincial health office regarding the aggregation of the municipality and city and the barangays.
6: San Isidro, lungsod sa San Isidro, na barangay dito nga mako kay performance. Is that correct?
5: Oo. Na, kamay na po na ilang mata, Sir Bong, mga less than 60 na po.
6: Okay. So, both by pasabot nga, ang gamay nga lugar, gamay nga population, dali ra i-manage, ipangumpanya ang pagpamakuna. Doktor, so mauna lang tili na ito ang i-maximize itong asa itong mga gagmay, itong tilok-tulokon, or makakuha tagmako nga performance ani, Dok?
5: Open na yan mong nakita, Sir Bong, no, nga medyo nindot yung pagsiguro ang relasyon sa itong mga healthcare workers o mga barangay nga medyo gagmay. Nagkailanay sila no kumpara sa mga adagko-dagko nga medyo wala rin yung magkaila ang mga katawan no, yung nagkakadapot ng mga dayo. So sana siguro sa mga rason na medyo nindot-indot ang ato accomplishment in smaller barangays because of the nagkailanay ang kasigaran sa mga manulupyo anong lugar.
0: So mao to Miguel ano ang pamahayag ni Dr. Van Philip Baton mga higala no. Kalabot ining pagpamakuna sa ato mga kabataan mga higala nga taas-taas pa no, daghan pa ang wa pa mabakunahin napas mga 95,000 kapin no sa ato nga probinsya sa Bohol. So wala tayong oras nga mapadayon sa atong tulmanon. So sa ngala lang sa banay ni Governor Aris Humintado ug sa mga opisyales sa provincial government, kaninyong tanan katawang balaan daghang salamat umay gabi.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang

0: Naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocell C Plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C Plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocell C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
4: Engineering ko, Sir Dede, ni Sir Tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, Sir. Magmulmul ni pikas na ko nga bataang. Nga high blood po ko. Nga masuyo po ko kalipong. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bataang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bataang, Sir. Dili na po ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, Sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC Red nga akong ginainom, Sir.
5: DTX 500 highly recommended
6: sa mga eksperto.

0: Dako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Bastada.

Higala kumustag, maayong adlaw. Welcome na sa Dinglang Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugon si kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, niining tungastak na pakatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. O niya, mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw sa tanang katawhang tagbilaranon. Hinaot ang tanan, anak kanunay sa kapiskay kabaskog sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas ni ining orasas kahaponon. Mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa tanan atong mga barangay officials, uban sa atong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kolorom, maayong pagpaminaw. Labi pa nga to ni Boss Edmond Atwil, no? Atong amigong V-hire driver. Kanunay nga servisyo galagan sa katawhan, maayong pagpaminaw, Boss Edmond. Amping sa kanunay, welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. O niya, sa atong mga kaisunan, nga na, manginabuhi din has kamerkaduhan ang atong mga market vendors. Uban sa inyong mga suking mamalitay, welcome o maayong pagpaminaw. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account. Tanang nagtanaw. Happy viewing. Welcome ning tulumanong Plastada.

0: nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
1: Unilab yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra
5: E. Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay mo rin makatabang sa atong

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: ang espirituhanong kahimtang sa pamilya mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahong gabuot mulumpag sa espirituhanong sukarana nini. Apan ang pagbago mo sa kristuhanong diwa o balaanong kadasig mo'y malikong kabayan paingon sa langit kong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Diyos, pagmugna o pagpaligon sa pamilya. Sumusunod niyo sa Tuan Kagutlo, ang CFC Bohol makigambot kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa balaang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalbutan pinaagi ning istasyon DYRD sa programa CFC Oras sa Pamilya.
1: Okay, daghang salamat og bayong gabi mga kaigsoonan at mga pangmusta sa tanan labi na sa atong mga kaubanan sa Missionary Families of Christ sa MFC at itong mga partners sa naklain-lain nga mga renewal movements din sa itong probinsya sa Bohol, labi na nga ito nga iksuon yod nga pundok sa CFC sa CFC o sa BCBP at mga kadungan na ito, dungahog na ito na sila. So, salamat kayo at itong pangumusta usab sa itong mga kaigsoonan gawa sa itong probinsya, gawa sa atong nasod, pinagi sa inyong internet connection sa dyrdam.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan o usab sa DYRDAM. So, naglanog-lanog ta sa tibuok Pilipinas. Kumusta? O katong partner karon ning gabi una nga ato nga partner gyud in life, in real life. Si Sister LB Makalandag. Maayong gabi kanimo, Sister LB.
2: Maayong gabi kanimo, Brad Ed. O maayong gabi sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa station DYRD, Bohol ang Kasaligan. O usab ang nagsunod sa ato ang programa, Oras sa Pamilya o Kinabuhi.
1: O salamat kayo. Salamat kayo sa atong mga kaubanan, labi na sa atong mga kauban sa Missionary Families of Christ.

0: o sa mga kauban po nato sa DTCCRS, Diocese of Tagbilaran Council, Council for Charismatic Services. Atong mga pangumusta, labi na si Bradire, ang atong chairman, atong chairman sa DTCCRS, o sa mga kaubanan, ang ato nga sekretary diya sa Dawis.
1: Si Clem Fabio.
0: Si Clem Fabio. O ang ato pong kauban dito sa Dimiao.
1: Sa pamilya.
0: O si sabah, Roger ba to?
1: 3J. 3J.
0: 3J. 3J ka susula. So, kaya taga-Danao mo na. Taga-Danao na. Taga-Santa Fe mo na. So, sinati ko anang mga apeliduha diha. So salamat kayo atong mga pangumusta niya naida kong balita karon sa ato nga mga pundok labi na sa atong mga kaubanan sa DCL sa Diocesan Council of Dalite dinhi sa Diocese of Tagbilaran. Atong unahon niya pangumustahon natong ato nga chairperson nga si Sister Marge, si Sister Marge
1: Magdusa.
0: Magdusa. So, unsa ra to'y event karong 12 ug 13? Ato nang unahon pagpahibaw, ato po nang balik ko noon niya.
1: Karong September 12 to 13, gidapit ang tanan nga mga membro sa Council of the Laity, Diocese of Tagbilaran, sa pag-apil sa 12 Joint National Convention. September 12 to 13, 2026. Sabado o Domingo ni, no?
0: Sabado o Domingo ni. Sunod si mana ni.
1: Nga, ang tema ni, Heroic Christian Citizenship. Nga, ato ni himuon sa Elijah Hall sa Immaculate Heart of Mary Seminary.
0: Seminary.
1: Talo to, Tagbilaran City. Nga, ang registration fee is 2,000 pesos.
0: 2,000 pesos na. Kaya mo lapas ka rong adlawa with o kahapon di ay.
1: Nani kaon.
0: Oo.
1: Duha ka adlaw ni. Duha adlaw nga paniod to o snacks.
0: Oo. So sa tupa upat ka snacks ni o duha ka full meal.
1: Yeah, congratulations sa mga early registrants. Nga 1,500 ra inyohang registration. Nga ang deadline niya itong August 30, 2026. Oh. So niya, paliwag lang sa pagpangutana sa atong chairman nga si Sister Margie Magdusa kung extended ba, wapay pahibaw kung extended ba kay after August 30, 2026, ang late or on-site registration fee na is 2,000 pesos.
0: Oh, na ang ato nga opisina diha sa DCL, diha sa
1: Korea.
0: Sa Korea diha sa Diocese of Tagbilaran diha sa katedral. Diha sa katedral. Second floor. Diha sa katedral. Second floor ba? Oh.
1: Unya ni pangitala ninyo. Og nindot ti kaayo nga activity tungod kay gipasiugdahan ni siya sa pamilya, Family Media Advocacy Foundation Incorporated and Josefa in coordination with Council of the Laity, Diocese of Tagbilaran.
0: Mm-hmm.
1: Og ang mga topic interesting kaayo jud kun kun mahimo ng daghan unta makatambong. Ang unang sa day one, ang iyang talk number one, From Awareness to Action, Mental Health Strategies. Monitok one.
0: Mm-hmm.
1: Nya, talk two, Chastity a Virtue, also a Medical Issue. Talk three, Parenting in the Age of AI, Restoring Presence, Truth, and Trust in the Home, Forming Children and Moral Courage in the Digital World.
0: Mm-hmm.
1: Nindot kayo mga topic niya ang kani ang resource person si Mr. Edwin Lopez, EWTN Manager for Asia Pacific.
0: Oo, pag kayo, bugat kayo, power kayo ni atong mga speakers karong 12 ug 13. Oo.
1: Talk for environmental four and city planning. A must in order for communities to survive.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang speaker na to, Dr. Marla Maniquez Redelias, PhD Environmental Engineer.
0: Okay, so...
1: Talk 5, Responsible Digital Citizenship. Navigating the Digital World, unya ang atong speaker is Professor Robert Cortez, PhD, UAP School of Media and Marketing.
0: Okay, nya, kayo, itong mga speakers.
1: Sa talk, day 2, ang talk number 6 na to is Mother and Unborn Child, Protecting 2 Lives. Ang talk number 7, Sex Education, Roots and Agenda Unveiled. Ang speaker, Dr. Ligaya Acosta, PhD, Regional Director, HLI Asia and Oceania. Imported din nga itong mga speaker.
0: Oo.
1: Yeah, talk number 8, Patients' Rights, the Bedrock of the Physician's Duty to Defend Human Life. Speaker, Dr. Dolores Octaviano from Iloilo.
0: Okay.
1: Talk number 9, Men and Women are Equal but Not Identical.
0: Okay. So
1: Men and women are equal but not identical. Atoning, yes. Atoning tambong dito ang kasabutan ni Dr. Rosario Lim, MD, psychiatrist. Nya, talk 10, last na ito nga talk ani is ivermectin.
0: Ivermectin. Mga ang tambal sa tambal sa COVID.
1: Usefulness in medical treatment by Dr. Alan Landrito, MD. Orthomolecular Medicine.
0: Yes. So, ang ivermectin para na sa anti-parasitic na sa kuan mga mananap. Oh, pero na ikapuslanan sa kuan kanang mga sakit sa tao labi na tong panahon sa COVID. Oo. Well, anyway mga kaigsoonan, ato nang discussion og gamay.
1: Unya do na di pahibaw. Naapay pa importante keng pahibaw kay naapoy daywa makuan. Day pahibaw ni Sister Margie nga, please encourage the joint conference participants on September 12-13 to register in advance using the QR code at the back of the tickets. Kay nanay mga tickets gipang hatag sa tanan ng mga organization ng members sa Council of the
0: Lenten. O sa mga parokya. O sa mga parokya. Naagihatdan sila sa mga parokya. Okay. Ato ni Ekonomiya, kinsabay mga sakop sa DCL.
1: Sa QR code at the back of the tickets, aron dili na sila maglinya-linya pa on the day itself. If dili sila kay balo, unsaon paggamit ang QR code or walay mutudlo nila, kini na lang. Registration form nga naa makuha diha sa opisina diha sa katedral.
0: Okay.
1: Ato ni submit lang ato ni Laura og ni Ching.
0: Laura og ni Ching.
1: Nya, pero Monday ra pod na naa sila Monday 9 to 11 nya naa na sila naghuwat kung kinsay gusto didto adto na ilang
0: so,
1: register.
0: So sa Monday na lang kinahangan nila karong Monday na lang umabot.
1: Okay. Oo.
0: Kinahangan sila. Now, mag-iskuta o kinsabay mga sakop ining Diocesan Council of Dalite. Okay? Kining DCL, ang konsiho ni sa tanan ng mga lay, sa mga laygo, sa tanan ng mga laygo. Representative ani ang gitawag na to o governance council. Oh. Representative ni sa tanan nga mga tao, for that matter, tanang mga Katoliko din sa atong Diocese of Tagbilaran. Kaya nga no, naaini mga membro nga nagrepresentar sa mga organizations, sa mga associations, mga associations of lay, private associations of lay faithful. Mao na gitawag sa mga organization nga narehistro gyud, nag-acknowledge gyud sa simbahan, nga kini sila mahimong international, mahimong national or diocesan council, diocesan private lay organizations of the faithful, Catholic faithful. So mao ni ang mga ang grupo ni sa mga organisasyon. Ang lain nga membro nini kadtong wa sa organisasyon pero nagrepresentar ni siya mga parokya, sa mga parokya. Nahinumdum mo sa inyong parokya, naamo dihay coordinator sa LIGO. Naay coordinator sa LIGO. Tungod kay ang mga organisasyon nga naa sa ato nga parokya, ang nag-handle ni ana, ang nag-head ana ang PPC. Ang PPC, Parish Pastoral Council. Sakop sa Pastoral Council, naa ang coordinator sa mga LIGO. Mga LIGO. So, ang mga LIGO nga nagagikan diha sa PPC, nagtapok po na sila tungod kay gibahin-bahin man ang ato nga diocese sa nagkalain-lain nga mga vikaryato. Walota ka vikaryate din sa ato nga diocese Tagbilaran nga nagpundok-pundok ang mga parokya na ay parokya o na ay vikaryato nga na ay napo, na ay minus na po, na po, sobra sa na po. So, depende na geographical mga na pananglitan din sa ato nga vicariate of St. Joseph, the worker, din sa Tagbilaran. Ha? Kuan ni ka, kanang membro ini, kay dugul-dugul man, kuan rin ni ka membro murag walo. Oh, walo ka mga parokya. So, walo ka mga ning representar sa parokya, mao na ang nagikan sa PPC o nagikan wa na dire sa mga organisasyon. Gikan ni sa mga cluster na to, gikan ni sa mga kapilya, gikan ni sa mga tanan nga mga membro sa PPC diya sa inyong parokya. So, ang walo o pananglitan din ni sa St. Joseph, Bikaryato sa St. Joseph, tanang walo, magpili po na sila o representante ngadto sa DCL. Representante nga duha nila ang ilang chairman o vice chairman nga pilion sa Vicar Foreign. Ang ilang leader, ang head sa mga pare, diha sa vikaryato, sa vikaryate. Okay, mupili siya duha, nga munay mo representar dito sa General Assembly dito sa Diocesan Council of Dalite. So, muna, karing mga organisasyon na po mga kaigsunan, karing po mga organisasyon, nagpundok-pundok na po ni, gipundok ni Ugkaupat. Unsa ra itong mga grouping si ni Sister LB, kaning upat?
1: Devotional,
0: charismatic, services o
1: charismatic.
0: O karing sa mga Marian.
1: Marian.
0: Karing Marian. So upat ka grupo. Kadtong mga association, organization nga nag maila sila sa ilang devotion ni Mama Mary, mao na sila yung mga Marian. Na sila yung grupo. Gitawag na siya Diocese of Tagbilaran Marian Council. So naanay usa. Kari na po mga charismatic groups nga natay mga pila ni Unse.
1: Nay
0: Unse ka mga organization nga ang ilang charism is spiritual, ang ilang spirituality is charismatic. Ang ilang entry point ana kanang mga magkandak og konsila kanang seminar
1: Life in the Holy Spirit
0: kanang
1: seminar.
0: LSS kanang Life in the Holy Spirit Life in the Spirit seminar. LSS pero dire sa ubang mga organization dili LSS nang ila kun dili pananglitan sa Couples for Christ Global Mission Foundation. Ang ila diha is unsa tuyingan nila sa ang ato diri sa MFC kay Life Christian Life Seminar. Christian Life Program ang ila dito. Ila sa CFC Global o sa BCBP. Sa BCBP. Ang sa uban, LSS ra ng uban, ganang na ay family, pamilya, sa to'y gantong ilang pamilya sa kuan itong sa Tagadawes, I mean, Taga-Tagadimiyaw.
1: Pamilya community.
0: Pamilya community. Oh, napo po ila sa Dawes nga ang sa tong ila, Santo Niño.
1: Holy Infant.
0: Holy Infant. Oh, Holy Infant community. Daghan-daghan ng mga kuan ini, mga miyembro ini, 11. 11 ning ning ingon sila nga ang ilang entry point is kaning LSS or sa BCBP pa og sa Couples for Christ is CLP. Ang dire sa ato pod CLS, Christian Life Seminar. Now, na ang ikatulo kanina pod nga sa services. Na ay daghan mga organization diha sa ato nga simbahan nga pangserbisyo ra dun ang ila. Na evangelization nila pero ang focus nila nga makaserbisyo siya sila diha sa simbahan. Pananglitan Mother Butlers. Mao ni sila ang nag-supply og mga anang garments, anang mga kuan, unsay mga gamit diha sa misa, mao ni ang ilang serbisyo, mao ni ang serbisyo nagpahigayo ni ini og pagpangita og mga sources ini aron nga makahatag sila og importante kaayong mga gamit diha sa mga pari o diha sa simbahan. Unya, napay uban diha nga mga services gihapon, lay minister, oh, servisyo ra gihapon na, mga LLM, servisyo ra gihapon na, daghan diha, daghan-daghan po na sila nga grupuha. Unya, ang ikaupat, kanina po nga devotional, mga Padre Pio, ay uban nga na Santo Niño pero dili tong Holy Infant naapoy uban nga Pedro Calungsod naapoy San Jose, so daghan kaayo ni sila pod nga grupo ha, moy usanis mga daghan-daghan nga grupo
1: ang devotional.
0: Devotional so devotional, Marian, charismatic og services. Gigrupo ni sila og upat. Daghan kaya ni nga mga organizations. Murag mo abot ni sobra sa 50. Sobra sa 50 na yun. Sobra 50 nga mga organizations nga gitapok diha sa gitawag na to ni sila o kantong masarap ito itawag ini nga grupo sa mga organizations. Kuan man ni sila sa organization sa Lumas ni sa mga
1: lay
0: Lumas
1: organization,
0: lay organizations
1: of
0: movements, movements association and services. So naa diha og naa kay association nga apil ka ana nga itawag na og organization movement baka ha, onya association baka ha, onya services mga serbisyo may tungod ana nga mga grupo ha mo naglumas nya dire pod sa LIGO dire gikan sa PPC mo pod ni ang gikan na pod sa mga parokya. So tanan ini actually tanan ini nga gi dapat daghan-daghan kayo ni tingali basig di ma arang dito sa kuan sa Elijah Hall. Tungod kay ang tanan nga mga parokya gipadalhan ini og duha ka ticket, duha ka kuan nga at least duha ka da parokya
1: nya ang organization lima
0: nya organization depende na na nila depende na na ila pila ilang ipada basta kay labi na sa mga organization na may mga organizations nga dagko BCBP dako man dako ang Couples for Christ dako na unsa pay uban diha ang mga dagko sa kuan sa ligaya unsa na
1: bukas loob
0: sa Dios BLD diay unsa pa na
1: adya makatabang ni kaayo na sa mga organization tungod kay pwede ni siya magdamo og USB aron pwede ni siya inyohang gamiton pod para yes. sa inyong organization.
0: Ato kay
1: ang iyong mga topic nindot jud kaayo.
0: Ato ning i-disseminate, iabot jud nato ngadto sa mga cluster. Kay mao man ay purpose nga gidapit ang atong mga representante gikan sa parokya kay kini nga mga pagtulunan angay ning ato jud ning ipaabot ngadto sa mga clusters. Kanilang gihisgutan ni Sister Elbe, ganiha, usa ka topic lang, usa ka importante kayo, ang laki o babae o husband o wife, parehas, pero dili ta identical. Parehas tag dignidad, pero dili ta identical. Both pasabot, nga kung sa'y makaya sa laki, daghan kayo po nga di makaya sa babae. Na ate isig ka role, isig babae ka, laki ng usa, pikas po dahil laki, dili, parehas na og dignidad sa atong pagkatao. Pero sa ato nga mga trabaho, mahimong na ay kalainan.
1: Gi-welcome po di ay ka ng mga, doon ay mo pada sa school organization, ka ng mga eskwelahan, pwede po di ay mumupada o inyong representative para makadungog po sila
0: yes,
1: sa mga topic.
0: Yes, open eh. Actually, open eh. Kahit tungod sa partner na to, sa DCL din eh, sa ato nga gihimo nga conference, daghan sila og mga resources. Labi na ang resources may tungod sa mga pagtulunan. For example, ni anata panahon karon sa EI, ha? Ganiyan, nakasabot ko si AI nga kung sa day isugo na to na sa AI, na sila'y daghan kayong mga information. Na sila'y daghan. Unya, sayon na to nga dito makaingon nga maayon ni kay AI. Pero di mahimo, matod pa sa itong mga kaparian, dili mapulihan ang tao, dili mapulihan ang mentalidad sa tao pinaagi lang sa computer. Kinahangan nga atong sabton og unsay limitasyon sa AI og unsa pod ka unlimited nga pwede nato magamit ang kahibaw sa tao. So dili mahimong atong pulihan atong sabton karon makahibaw tag unsay limitasyon nga ato mahimo og nata kanang giingog artificial na armanas ngan artificial intelligence
1: parenting in age of panang, AI
0: pananglitan ganiha nagisgot ko ganiha ganing buntag kay nakita ko sa program na mo dito sa Corilla. Oy, kumusta ang taga Corilla? Ang food bazaar na to hangtod ugma na lang nata dihay agri-fair pod. Pananglitan nagisgutan ganiha AI dai ko nutong ilang butang dito sa picture nga ang ube na himong kamote. Tungod kay violet, kay giingon og wa man nun iingog kamote, violet nga yamba. Pero ang gi-present, uy, kamote man eh, di man eh. Giyon sa manin ninyo, giyon sa manin, nagbuhat sa program. AI mo guna, sir? Di mo mo, pag iwa may lain ang AI. So, akong giingnan ang presidente giyon sa Ube Growers Association sa Bohol, dito man, nag-istorya man me, provide AI o kinsa ng mga kumpanya nga nag-handle ng AI, provide them with the right picture o unsa gyoy porma anang ubi nga kinampay. So, muna diha, dinay po sa itong mga bata nga magsalig nilang og AI, di na mabasa, di na magtuon. Unya na ba day AI o ganto na ka sa mag-board exam ka, imo man ang kauglingon. So kinangan nga dili mo biya ta sa atong traditional way tungod kay mao man na ang ato nga source sa maayo nga information. Boy, no, ang technology is advanced naman karon, daghan tang makuha, pero mao lagi na kinahangan tang selective, kinahangan tang naatay kana ang himo sa ato nga human decision, human nga intellect aron nga maila na to, makita na to kung sa limitasyon nga atong makuha diha lang sa gitawag na to og AI. So, daghan ini atong makuha, daghan na itong makuha. Now, ingon ko nga ato ning spread nga to sa daghan kayong mga tao, sa mga organization, sa atong mga diri sa PPC, sa uban pa, ato ning magamit gyud din ato tungod kay mao naman ni karon ang kalibutan gihulga man sa technology, gihulga sa daghan kaayong mga bisyo, daghan kaayong mga problema sa kalibutan. So kinahangan nga naa tay husto nga information, and that is what our program is all about. Nga mao ni venue nato nga unta ato mahisgotan dinhi ang mga information nga makalig-on sa atong pamilya. Uy, nilapas ng berita, sister. Oh, okay. Salamat kay Brad. Salamat kayo. So anyway, atong partner dere, leader mo po din sa CFC. Sa CFC na to. Si, okay, sige. Imo na lang diyan nga papanapos.
1: Salamat sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: O Diyos among Amahan, doawang among panimalay o tabangi kami sa pagsagubang sa tanan among mga kagulo kasakit. Nagangyo kami gabantayan ug ayuhon mo kami ug ang among banay sa ngalan ni Jesus. Ug kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa yes. Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
0: Okay, one moment dole, akong i-acknowledge dole, akong i-acknowledge si Brad Ondoy. Si Brad Ondoy diha sa kuan ang presidente gid ni sa kuan ang presidente gid ni sa Ubi Growers Association. Nunya si Brad Ondoy Maligsa. Uguban pa diha si Pablo. Si Dinulan, John Dinulan. Maayong gabi ninyong tanan, maayong gabi ninyong tanan og God bless.
2: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon ng inyong madungo dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.

0: man ka, uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba, Mari?
1: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
0: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
4: Mabibilis sa mga butika.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok. Unilab

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dari yung ko believe.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
8: Vitamin D complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema! Igawas!

0: Allo Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
1: Para pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Igala ko mo sa mga gabi, kabisya na kami na now. Welcome sa lain asam ng edisyon din sa itong tulumunon. Dinis itong pagpanaguban, kumusta ka muntanan? Kinis Earn Pahayahay ang friend nyo, friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Karong gabi una, mga kaigsunan, mga balita, nga ngayon ninyo masayaran, mga isyo nga ngayon ninyo madungog, dinis itong pagpanaguban. Busa dito maglangag panahon diri sa gilain ta sulha nga turling sa itong mga balita. Dosi ka panimay, 18 ka pamilya ang naapiktuhan. Sa nahitabong sunog kaganiha diha sa barangay Napo, lungsod sa Luon. Gamhanang provincial nagpada og mga relief para sa 18 ka pamilya nga nabiktima sa maong hitabo. Uluhan sa itong balita, gikan ni The Barker Cell Remulador Cell. Kuya, go!
1: Okay, dagang salamat kuya na itong mga panimbaya. Pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw. Sa itong mga pinangga, sukinti kuminaw nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Gidudahan nga tagpayohon sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Maribohok. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker, Cell Revolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Sa kabarangay Kagawan nga wala mo tambong og meet, wa mo patimaw sa gipatawag sa korte isip witness sa usa ka kaso labot sa anti-illegal drugs operations kapulisan og ang maong Kagawan gingong pakyas nga nipakita sa korte nalutsag arrest warrant o bench warrant. Mga barangay official, lakip na mga sakop sa media, gipahimangnuan. Nga huwag mahimo makatambong gayon sa mga gipatawag sa korte sa paghimong witness sa mga kaso. Alerto Jun Gutierrez, Jun.
2: Yes, salamat Earn. May gabi sa mga suking at paminaw na sunod. Ganun na isatundumanon, Tagbilaran by Night. Giunag tigbas ang kanhi pineriso. Diya sa lunsod niya, suspect, iyara usab nga isuon. Mayon pa ka balis bukton. Mga kompleto ni Talis, ato niya pagbalik.
0: Gikatak ng mugikan o mga adlawa ang pipila ka bagasakop sa sanggunang kabataan din sa probinsya sa Bohol para sa pagtambong sa Youth Lead Philippines Convention dito sa Baguio City. Grass fire sa usa ka bungto dito sa Chocolate Hills sa Sagbayan. Miulbo, taliwas ka init sa panahon. Samtang miabot na sa 14 ang patay, samtang upat ang nawa sa Habagat, Central Luzon, ang pinakagrabing nabahaan. Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompleto detalyes ng pagbalik, uban sa mag-report sa mga lagad field reporters, huwag ang isyo nga ngayon natong hisgutan karong gabi una. Okay.
3: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
4: DYRD, sniper ni
3: Bay. DYRD, sniper.
5: Tagbilaran by
0: Night. Sa ito mga Facebook viewers, kaninyong tanan, i-share nyo na live video, comment mo sa comment section, or acknowledge mo na ko. Dinis itong pagpanaguban, ito sa contact. Ang mayor sa lungsod sa Luon nga si Mayor Hugh Lopez. Din matod pasto nakuha nga impormasyon ang pangagamhanang probinsyal karon mao ang nagpahatud na o tabang para sa pamilya nga gingong biktima sa sunog dito sa barangay na po sa Naasoy nga lungsod. Nini mga gutlo ang mga kaisunan. Ang pwede yung gikontak ang mayor sa lungsod sa Luon nga si Mayor Dr. Yul Lopez. Mga kaisunan. Unya, while nagkontak ta, no, at ang suwayan usab huwag pakisusi, no? Ang, okay. Ang nahisgutan nga sitwasyon karon sa Naasoy nga dapit mga kaigsuunan sa barangay na po inay hinahapit na raba yung taong pista nila dito, Burbida. Piesta nila dito sa barangay o sa lungsod sa Luon, September 8 mga kaigsuunan. Kinipa yung taong na biktima yung taong sa sunog. Ang gobernador sa Lalawigan ang padanag assistance para sa mga fire victims sa Napo Luon. Then matod pa sa gobernador, anaas sa 18 ka pamilya, 62 ka individual ang gingong na biktima. Mayor Yul Lopez, sir, may gabi eh.
1: Ay, saya to.
0: Sir, si Ern Pahayahay nin, tawag yun may diretsyo ni mo, mangayo lang may gamay ang impormasyon, hinaot di kabisig gamay di ha. Live tas DYRD, tagbilaran by night, si Ern Pahayahay, Mayor.
1: Hi, Ern, may gabi sa atong naminaw.
0: Yes, Mayor, diretsyo na lang dahil kung padangat ni mo, labi na niting nahitabo dahil na po. Mayor, unang-una, unsa naman ang pinakabagong kahimtang sa 18 kapamilya? Correct me if I'm wrong sa IHAP. O nga napiktuhan, yes, napiktuhan sa sunog. Unya, sa may lakang karon sa gihimo sa LGU, Mayor?
1: Ay, of course, kaganinang paghuman gyud, of course, atong gitabangan gyud bayanihan nga may luna makuhan. Initially, ang initial gyud nga gihimo sa Mayor, nang hatag ko og tag 10,000 cash sa matag pamilya nga naapiktuhan. Unya, to start with, unsay mga, to start with, unya, atong gipahigayon ang mga food packs nila, mga hygiene kits, of course, psychological first aid para sa na-trauma ba kay na, na kuyawan gyud. Unya, karong nagkampanya sa tang mutabang kay ang mga silingan, mga kapamilya ra sa provide og support, naa sila sa barangay hall una nato gibutang. And then naman sa mga well-meaning families diri nga paryente ra sab nila ni hinay-hinay og offer pod nga temporarily mo stay sila sa ilang mga kaparyentihan. Unya, pagkahibaw sad ni Governor Aris ni ngariman siya karong hapon, nagpersonal gyud niya ang gida ang mga tabang gikan sa Lalawigan. And then at the same time, touch base po ta sa national DSWD, doon na sa mga tabang ang gihatag.
0: Okay. So, sa pagkakaroon, gawas sa mga gipadangat ninyo nga 10,000 pesos from, ano sabi ni, LGU alone na mayor?
1: LGU ni, ang initial lang ganinang, within 1 hour after the incident, amo silang gida sa ang tanang pamilya diri sa barangay hall. Niya, atong gi-debrief sila, gihatagan comfort, gihatagan og makaon kay buntag sayo man to, ang uban yes. Nato pataon ka pamahaw. Atong gi-providean og pagkaon, hot meals, niya, gi-comfort nato kay daghan sad ang na-trauma ba, murag ikuyawan looy sa kay na wadan gyud og tanan wa gyud makahipos ang uban sa ilang mga gamit. So ang very active man sad ang barangay. Supportive kaayo ang katagi barangay nila mga silingan nga ni offer og tabang. Niya, okay. Mao to initial ang first nga gihatag sa LGU katong tag 10,000. Unya dayon ang ato pud nga parokya diri nag-campaign pud for donations. Bayanihan spirit kanang mga nanghatag og bugas, pang maluto nila ba mga canned goods. And unya mo to ni naay nag-expect ta og tabang po sa National DSWD o skatong kang Governor Aris gikan sa province.
0: Okay. Sa pagkakaroon akong usbon sa barangay hall karon ang ilang temporary shelter?
1: Yes.
0: Okay, sa pipila.
1: Apan pipila lang kay uban gi-adapt sad sa ilang mga paryente ra sad kay kining barangay na po medyo close knit community ni siya.
0: Mhm.
1: Ani aduna gyoy kusog pud ang suporta sa barangay niya. Duna say mga akong amigo pa nang lito na ko, amigo negosyante nga based sa Mindanao, nitawag siya nako karon. Naman siya ay dako nga balay. Ngayon po siya, offer po siya, o kinsay interesado, pwede niyang mapuyan ang iyang balay. Wa man siya ay nigamit. Dako, dako yun. Pwede siya magka-house o mga 5 families dito temporarily.
0: Okay. Ang napo, maubo na yung kining likod sa simbahan?
1: Yes, ubos ni siya, Ern.
0: Ubos. Okay. Mayor, gawas sa mga, na may mga inisyal nga gipang tunol, unsa magi basic needs sa ato akaron nga baga victims particular basino niya og naay mauban mo donate na puro na lang pod mga sanina naglaundok ng una na ba so pwede na to masulti mayor
1: oh kuan gyud mga basic household needs bitaw siya earn kini ilang lutuon in town adlaw-adlaw bugas sudan niya. Of course, welcome kayo ang mga clothing po. Dili lang po kayo daghanon kay. Kwan, nakita po nako, kikining na po, fishing community ni siya.
0: Yes.
1: Nasa mga bata, mga kung nai makaprovide o sinina sa mga 3 to 5-year-old kids. Most welcome po na siya. So, kanang basic needs nila sa ilang magamit, mga hygiene kits, uban pa.
0: Okay. Sa list sa mga members sa family, o sa pinakabata nga pangidaron mayor nga naapil sa ka-victim, ana intaw na biktima intaw na apil sa iyang pamilya, nabilong siya.
1: Sa akong tan-aw na ay mga 3-4-year-old nga mga bata kanang mag-eskwela bitog daycare.
0: Okay. Way mga masuso?
1: Wa koy na so far ha, wa sa ako lang nasinati, walay masuso. Niya na ay mga of course mga senior citizens.
0: Okay. Gawas ana mayor kining inyo hanggi paningkamutan karon nga maka tie up mapangayuan ni dito sa DSWD National bahin sa ilahang livelihood or pansamantala nga kuan mayor panginabuhian.
1: Yes, kuan kaning naan nay atong gi ako pang gihimuan bitaw o in-depth nga evaluation sa mga types of livelihood sa nawadan o panginabuhian tungod sa nasunog. Doon na po'y sari-sari store nga inana nga nawala, hurot yun din taon kasunog. Livelihood po na niya. And kuan, ng mga estudyante. So, muna akong ipa-analyze kay Ugmas Buntag, magtigumi sa among local municipal social welfare officer niya mahatagan o maayo in coordinate sa national pod kay sakto nang imong giingon mga needs based yun ang nudunay nindot nga analysis niya needs based yun ang tubagon dili aron dili mausik ang uban nga mga gamit hinabang.
0: Okay mayor nahinumdum ko diha po hitabon sunog dias na po og wa ko masay last year or last year. Same area pa paghapon or lahi na po ni nga sitio?
1: Lahi ni siya. Lahi
0: ni siya.
1: Although gamay lang yun to po.
0: Okay.
1: Karon medyo ubay-ubay.
0: Ubay-ubay.
1: Ang area.
0: Mauban yung ganing nasunugan, ganing access road, paingon dito sa murag mini pantalan? Mauban na?
1: Yes, correct. Correct, Ern.
0: Aha, katong dahil gihimo ninyong fluvial, di pa dugay.
1: Oo, bago lang taon.
0: Okay, Mayor. Sa imuha as local chief executive, sa respond sa ito ang Bureau of Fire Protection, satisfied ba ta, Mayor?
1: Yes, I really commend them. Commend nako kay dali pong na-fire out na to. Ang big challenge you'd earn, ganyan sa'yo sa buntag, kusuga kay hangin sa bagat. Daplig dagat ba? Munang murag ang mga takuling, murag paypayan sa kusog na hangin mo nang...
0: Kusog musiga.
1: Oh, kusog musiga. Murag ihuyop ba ang nagdilaab na itong mga made of light material niya. Sa motog kakusog, challenging yun sa fire. So,
4: Salamat kayo, Luon Fire Station, Maribuhok Fire Station o Kalapi Fire Station. Dali kayo silang na-responde.
0: Aha. Okay, adunong ba ilakang LG yung mapalig-on ang fire prevention or preparedness, particularly sa Napo?
4: Yes, kering Napo po, particular, aside from the regular firefighters, ako, dito mangyug ko sa Kamulo, pagyud og rescue, kining bilib ko sa local community, mga lalaki, kalalakinan, kay kuan day gyud earn kining na po amo day ning gihimuan og conduct na mo ni og murag fire drill ba sa local BFP na nahimuan na mo ni siya fire drill og kanang mga emergency response bitaw so na apply gyud ang na nakatunan nila kun it mao po ni importante kining we should be supportive ning fire drill electric earthquake drills kay murag do na ma-apply yun sa community kung well-informed or well-trained sila. Nindot kayo ang coordination. Support kayo sila sa mga fire trucks nga dito, niya bayanihan spirit. Makamao na ang mga kalalakinan dito pag pahilo na, asa dapit una, asa dapit mulihok. Well-coordinated.
0: Aha. Okay. Mayor, imong assurance sa mga naapiktuhan, dili sila mapasagdan sa LGU Luon nining panahon na silang kalisdanan.
4: Yes, of course, naagyod nato kanunay ang compassion og empathy aside from sa ilang nadawat, ako pong ipamobilize og mapuhon ang atong medical health unit kay mag medical check up ta sa mga labi na sa mga biktima. Tanan si paniguroon nato nga well-rounded ang atong tanan nga tabang. Ako lang i-assure ang atong mga kaigsuunan sa Napo nga naa kanunay gasunod o monitor o mo-provide o assistance ang atong local government unit.
0: Okay. And lastly, Mayor, unsa ang labing gikinahanglan karon? Asa sila makikoordinate ni atong mga tao o ka-organisasyon nga gusto mo tabang sa mga biktima?
4: Atong centralize lang nato. Please report sa Office of the Mayor or murag check-in ba, Office of the Mayor, or first, before going to the community, aron ma-advisean sila sa insakto nga mag-ipanginahanglan kay. Usahay ko dog, modritso lang dito, usahay puro mineral water, or puro daghan kayo ng mga sanina, maninginubra na. So, get the, kato akong giinon kaganina nga, ikuhaan ako datos ang unsag yung priorities unya mga well guided na to ang atong mga kaigsuunan nga malumog kasing-kasing nga gusto mo tabang sa atong mga biktima.
0: Okay. Mayor, mensahe na lang nimo sa tanan Tagaloon, ilabi na sa pamilya, sa 18 ka pamilya. Anawad ang tawag panimay. Ug sa nang residente diha sa imong lungsod. Labi na kay hinangat intawong pista, Mayor.
4: Mao lagi in taon sa mga kaigsuunan na to ni Sloon, Moni, atong timan-an gyud nga magmatngon ta sa mga duna naman nasangyaw naman nato ang mga hinungdan gyud sa mga pinakakumon nga mga hinungdan sa kayo sunog ato gyud ning kanunay hinumduman unya sa mga biktima sa ako nang gikaingon be assured nga kanunay tagatutok 24/7 sa inyong mga panginahanglan ayo kamo pagpanuko. Pinagi sa inyong mga barangay officials, ipadangat dayon diri sa munisipyo ang mga panginahanglan nato unsay mga issues and concerns kay ato gyuning hatagan sa tukma nga pagtagan.
0: Mayor Dr. Yu Lopez, sir, salamat kay sa mong panahon. Buhayng gabi ini mo.
4: Daghan salamat, DYRD. Daghan salamat sa inyong pagkihatag o tutok nining atong panghitabo.
0: Mayang gabi.
5: Tagbilaran by night.
0: Si Mayor Dr. Yu Lopez sa lungsod sa Luon, mga kaigsunan. So mao kato ang pinakaulahing update gikan mismo dito sa lungsod sa Luon. Kansang in town, no? What an in town panimay ang 18 ka pamilya, mga kaigsunan. So sa ihap sa tunasayran nikabat ni og 62 ka individual. Osmo na ko, i-reiterate na ko, mga kaigsunan, ang announcement sa Mayor sa lungsod sa Luon nga kung gusto mo mutabang, mahimo ba muagisa mo sa mayor's office para ma-advisean mo og unsa gyud ang basic nga need sa mga victim. Kaya ang uban ay ni Manggod, ganibitang magpadana o hinabang, napuro na lang tubig, o katong giingon si Mayor, puro na lang sinina, wa na'y igong sakto nga, bisag na po'y uban in town mo hatag, in fairness sa mga tarong in town, kaya pong mga piske-piskay gamay nga sinina, ha? Ayaw po rin taon tong sinina nga, nag-usbat na, i-donate pa gani mo. Ha? Yan ang tinarong ba? Unya, daghan man po din eh, ay, kuan, kining mga, igsuon na itong mga vlogger, content creator, mga NGO, POs, mga clubs, no? Oh, daghan kayo niya ninghangyo in town ng mayor nga mahimo moagilan sa opisina sa LGU or sa mayor's office kay ang uban ra mga victim wala sa napo, no? Ang uban gipang kuha sila pamilya, pariente, naka designate nag-asa sila nag temporary as pagpuyo mga kaigsoonan. And gawas sa mga naas, pipila karon nga naas barangay hall sa Napo. So, dito ang gobernador sa Lalawigan, si Governor Aris Mintado, nagpadana sab o mga gamit sa pag tulog, sanina, pagkaon, tubig. No? O ganyan pinaka-importante, pagkaon. O bitang mo ingon ang uban, mala, bahala, nagmatulis, makawatan, basta di lang masunugan. Kay kining masunugan ka, urag ikagihubuan tanan. Wa kay madaw-daw dyan mo. Ha? Wa kay makuha ni mo. Ha? Unless og ang imuhang kwarta, million, billion, niya, na 50, naka vault. Ha? Pero og muna na in town, sama na mo. Sama na to, ng mga yanong lungsuranon lang. Orbida, kada kong problema. No? Kada kong problema. Kuan, satisfied si Mayor Lloyd, Mayor Yul Lopez, ha? Si Mayor Yul sa response sa fire Bureau of Fire Protection sa Luon. So congrats, ha? And yeah, keep it up ato ang mga bumbero sa Luon, ha? Ay highly commended by the mayor ang inyong gihimong response kaganiha. And kining maulagi. Usahay kini bitong katong giingon ni Mayor nga na-apply sa mga residents sa Napo, particular sa mga lugar na mao nga fire pagka fire brigade volunteer o kaha nahimuan nakandakan sila og kanang programa sa BFP sa Matag community. Kung asa daghan kayo ang mga balay nga dikit-dikit, na-identify sa mga Bureau of, sa barangay with the Bureau of Fire ang area kung asa dapit highly critical in case of emergency, particular sa sunog, mga kaigsoonan. Mao na nga og mahimo sa mga barangay, no? Ma-apply po na ninyo, ma-apply, no? Labi na sa mga balay-balay nga hilit, daghan o kuan, lisod, sudlon sa bumbiro, tao rin makasood. Maunay kuan, importante yung kayo. So mga barangay sa Lalawigan, no? Naman mo'y pre-disaster budget diha. Kuhain ninyo na, aron magamit na sa ato ang pagpangandam. Yan ang di good matagna, mga kaigsuunan, ha? Nagatot sa itong aras, alas 10:08, dinis itong tulumunon.
5: Tagpilaran by night.
0: May gabi eh, pari Ricky Huban, ha? Salamat kay pre. May gabi isab sa itong viewers sa Facebook. Good evening, Sir Dudong Jet, Romanilius Ridulias, Esther Sabas, si Mayor Mira Rocha, Dea Sponsor Maribuhok, si Albert Vice Mayor Dandan Samar, si Mayor Don Richie Batis. Mayong gabi eh. Salamat kayo. Okay. sa laing hisgotanan, mga kaigsunan. Atong lakbitan sa isay, kini nahitabo ni sa usa ka barangay kagawad, no, na viral po ni social media, kay in town. Witness good in town is kagawad. Unya sa oman lagi nga itawag ana na absan gyud siya sa bench warrant nga gi-issue sa korte. Bench warrant, mga kaigsunan. So, nag-mention po ko dito sa mga nagsaway sa sayop ko nung balita. Ay, dili in town to ako. Ay, di ako sa DWRD, ha? Kinigong pagkabarangay official, mga kaigsunan, appeal ni sa nahimo na lang pong mandato. Kay naaman sa Supreme Court ruling nga kinahanglan og witness barangay officials, DOJ representative, or media representative. Aning anti-illegal drugs operation? Unya, ang nakakuan ini mga kaigsunan kay mahimo kang witness sa baybas or anti-illegal drugs operation. No? Mahimo kang civilian witness based sa balaod. Unya, ang ingon ini nga sitwasyon, daghan sa mga barangay opisyal nga dugay mo kuyog magtutud, no? I don't know sa rason, pero basically may ingon basically, may ingog, dili ko kay hasol kayo. Yun niya, may ingon po danguban nga pwede rako kay decidido, agresibo, o responsable. Yun niya, ang nakaporke lang, samas na hitabo aning propolis raban eh. Propolis. Suportado kayo niya ang programa sa kapulisan. Unya, sang hitabua, ha? Sang hitabua, mga kaigsunan, nga siya naman hinooy na lutsan og binsuaran tungod kay Wagger in town, siya makatambong sa patawag sa korte. Usa ka insidente diha sa lungsod sa Panglao, ang angay na itong hatagan o pagtagad. Dili lamang tungod kay usa ka barangay kagawad ang nalambigit. Apan, tungod usab kay naghisgot kini sa usa ka butang nga importante kayo sa itong sistema sa hustisya, mga kaigsunan. Ang obligasyon sa usa ka tawo nga mutubag kung gitawag siya sa korte isip witness. No, ang 46 years old nga kagawad sa Panglao gidakop niadtong Agosto 29 liwa sa pista. Human gipagawa sa korte ang bench warrant of arrest batok kaniya. Ang hinungdan ang iyang kapakya sa pagtungha sa usa ka hearing diin siya gikinhanglan kay siya mo ini witness mong anti-illegal drugs operation. No? Gikatakdang mutunga ang maong barangay kagawad isip saksi sa hearing natong August 24. Apan wala siya mapatimaw sa korte tungod nini natong August 28 gipagawasan siya og bench warrant. Din ang maong barangay kagawad gikanahanglan isip witness sa kaso sa maong anti-illegal drugs case o anti-drug case, ha? Karon na siya, I don't know, murag nakagawa, na okay naman tingali. Pero gikustodiya gyud siya sa Panglao PS o Panglao PNP. Apa natong klarohon mga hinggala, ang pagdakop tungod sa binsuaran, dili pasabot nga automatikong sad-an, ha? Sad-an na ang usa ka tawo sa nagunang kaso. Importante kini nga punto. Kaya binsuaran, usa ka legal nga proseso, nga mamahimong gamiton sa korte kung ang usa ka tawo gikinahanglan sa proceedings, dili mo tuman siyang obligasyon nga motunga. Depende sa mga sirkumstansya sa order o sa order sa korte. Busa din na to angayong hukman ang usa ka tawo nga pinagi lamang sa balita o report. Ang korte gihapon adunay katungod sa pagtimbang sa mga ebidensya o pagdesisyon sa legal nga mga isyu. Apan dunay mas dako nga leksyon ini, ha? Kung ikaw gitawag sa korte isip witness, seryosohon gyud ni nimo. Ha? Dili kini sama sa ordinaryong appointment o mahimo nimong kalimtan, kansilahon o baliwalaon. Ang subpoena, notice, summons or order sa korte adunay legal nga mga kahulugan. Kung ikaw gipatawag isip saksi, aduna kay responsibilidad nga mo nga sa gikatak ng pizza o oras. Gawas kung aduna kay legal o valid. Valid nga reason nga di gig ka makaadto. So ako, kapilan ako. Padakog suwat sa judge. O kung si hinunglan nga ako ka-appear. So ingon ana ang legal nga proseso. Tinuod nga rason nga hindi man ka makatambong, dili igo nga dili lang ka motunga. Inahanglan nga makikoordinate gyud ka sa korte. Kamo mga kagawad, ha? Mga media representative. Pinagi sa husong legal nga proseso, coordinate gyud sa court. Kini usa ka importante nga pahimangno dili lamang sa ordinaryong lungsuranon. Kundi labi na sa mga barangay officials, mga empleyado sa gobyerno, mga kapulisan, media practitioner o bisan kinsang mamimong tawgon. Isip witness sa usa ka kaso. Ang pagkahimong barangay official dili exemption gikan sa pagsunod sa proseso sa korte. Sa pagkatinod, isip mga public official mas kinahanglan pamanggani nga mahimong implo sa pagsunod sa balaod sa legal nga proseso. Kung ang sa kakagawad mga kaigsunan o opisyal sa barangay adunay nahibaluan bahin sa usa ka insidente o gitawag sa korte aron magpamatuod, kinahanglan niyang tahuron ang maong pagpatawag. Dili tungod kay gusto sa korte nga samukon ang iyang trabaho. Ha? Dili tungod kay gusto sa gobyerno nga kuhaan siya sa iyang panahon. Apan tungod kay ang iyang testimonya mahimong adunay importante nga papel sa pagpangita sa kamatuoran o hustisya. Ato hinumduman, ha, nga ang justice lamang responsibilidad sa judge, prosecutor, abogado, sa pulis. Ang justice usa ka proseso nga ginaginhanglan usab og kooperasyon sa mga tao. Adunay personal nga kahibalo sa usa ka kaso. Kung adunay nakakita sa usa ka insidente, kung adunay nakadungog sa usa ka importante nga impormasyon, o kung adunay tao nga adunay direktang kahibalo sa usa ka operasyon, ang iyang testimony mahimong makatabang sa korte sa pag-establish sa tinuod. Mao nga kung gitawag ka isip witness, ayaw huna-huna ang gamay ra kini nga butang. Tinuod makapalga sa imuhang lakaw, imuhang trabaho, imuhang mga importante nga lakaw. Usahay gud, ha? Kung ang witness gitawag, no? Imuhang testimonya mo gi usa gyud sa gilantaw sa huwis mga kaigsoonan, ha? No, na viral na 20 taon sa kagawad. Ako araw mo ng amigo, ha? E usahay ang usa ka sentence nga imong isulti sa witness stand, mahimong makatabang sa korte pagpasabot, ha? O pagsabot sa tinod nga nahitabo. Dili usab angay abusaran na paggamit sa legal nga proseso aron lamang hadlukon o pasanon ang usa ka saksi. No. Matag tao po, ano na yung katungod sa hustong proseso sa balaod? Kung doon na yung legal reason, ang usa ka witness ngayon, dili siya makatunga, doon na siya ay hustong paagi aron ipahibalo o ipresentar ka na niya dito sa korte. Pwede ni mong ihankiri, pwede ni mong ipahato dito sa directly sa clerk of court o kaha sa branch clerk of court, kung asa nga korte, aron madawat na yun. Ayaw hulota ang imong absence. Mahimong hinungdan, mas dako pa hinong legal nga problema. O alang sa tubaga barangay officials, kinahanglan na itong masabtan Ha, nga ang pagserbisyo sa katawhan, adunay kauban nga responsibility. No? Una nga, maapil ka sa isip witness sa usa ka kaso, kinanglan iyang kinanglan imong timbang-timbangon ang imong personal nga interest batok sa imong obligasyon isip usa ka citizen o public servant. Mao gyud na iklaro ha. Hinoon, mao ni usa ni kapanaminan sa mga barangay officials o sa uban pa mga witness. Di lang sa mga official ang korte o patawag ka, labdan ka o subpoena atuwa nga gyud adtoa sotaa aron in town lisod na kayo. Labi na barangay official ka nga first timer ka nga mo pag witness nimo wa pakakasuway ingon ini ingon ana kutob lang simo nakita mo rotoy mo isay-isay dito ha moingon sila na wa nay barangay official mo kuyog og witness aning baybas dili pod sa ingon ha kay responsibilidad trabaho man sa mga official ha baho man sa official so kinanglan lang gyud appeal gina i-take responsibility gina ninyo nato ha aron in town di mahitong pawak ngadto sa kalautan ha kay ang tanan nay balaod man di ba so morning pahimangno lang ni ha pahinumdum sa tanan mga barangay official labi na kay og ma-postponing why election continue yung serbisyo no og di pod ma-postpone mag-election kas November 2 og mapili kag otro maog hapon ang imong responsibilidad ha maog hapon standby sa pagbalik oy ari sa taday sa to mga alagad field reporters naka standby na sa to yung ilang mga area of responsibility ari ta ni the Barker Shell Remolador siya hanga report gikan dito sa kalungsura.
1: Okay, daghang salamat ko yan na sa lungsod sa Maribok, idunahan nga tipayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Maribok at also sa kampaybas operasyon na itabo dito sa barangay di Patlong Maribok, Sabado sa Kedlaon. Ang suspek ila sa kapulisan nga usa ka 35 anyos ulitaw na nagpuyo sa di Patlong Maribok kinsagi kataho nga napulitan. O gituha nga siya po, nagibanabana kining motimbang at doon sa 2.78 grams, kantidad gabin sa 18,000 pesos nga ginadaling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations kay nabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Dong panibaya o happy birthday sa atong igsoon. Happy birthday to Susan Remolador nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa gikan sa Remolador o Gibara family. Happy birthday usab ni Agaw Victoriano John Byron na nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Shout out usab ni Bibi Dabalos Byron. Nanukag gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Agan salamat The Barker Shell Remolador sa imong live report tagatud sa itong oras alas 10:23 sa ito ang tulumanon o niya may gabi Sir Ma'am Bilya Sir Earn doon ako sa Jason bahin kawawa mo witness na sila sa panahon sa inventory pero nai pa witnesson mo denied labi na iyang tao. Isa pa, dili na butaran ining eleksyon ni kagawa, ang kagawad o barangay kapitan. Ayay. Mayang gabi eh. Ako ang basahon ni karong tataon ha. Ato sa ning lusot kaning report diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerta John Gutierrez.
2: Nadangat dari sa Tanggalyares Medical Center ang usa ka maguwang human kinikitigba sa iyang manghod diha sa lungsod sa Dimyao. Ang maguwang gipaila nga si Virgilio Peter, 54 anyos, naman ang taga-barangay Uwak sa lungsod sa Dimyao. Sa tuwa na sa ilan, basi usap sa asoy ni Kapitan Edgar Sahol, Kapitan sa barangay Uwak, Dimyao, nga gining mga nasingko sa iyo nga kapunon, nga kaning managsuon, gikarintawag kinitila sa ilahang basakan kay nangamot na wala lang damha nga sa ilang nga pag-uli, luyo sa kakapoy o kainit, nagkatagay-tagay kini diha sa ilahang nga pantawan silang gipuyan, o wala lang damha nga kini si Virgilio Peter na anay siya mga kanhi, nga kaso nga kaduhanan ni kapatay, nga gikan kini siya o gamunti. Apan tungod naging medyo nalain ang utok ni Virgilio Peter, ang aksyon ni Ukuha o Sundang, nakabantay ang manghod nga si Jason Peter, nga sunada gining ang maguwang mutik basta nga i-record ing una og kuha og kuha pul usab gani og lagaraw wa gin magpaawahi ang manghod giunahag tigbas ang iyang maguwang minda nga mayong pagkabali ang tuo nga bahay sa nga bukton dapit sa Mexico minda nga hindali og tawag tuwa mga barangay opisyal diha sa kapulisan diha sa Los Dimyao og kining biktima kini si Virgilio Peter may idali og dagan adres tong Riares Medical Center o karong gabi ato ang gisuse may pagkabali ang iyang tuo nga bahay sang bukton o para sa pinigatiman sa tuang mga doktor gani basi usab sa aso ni Kapitan Edgar Sahol way mga parinte tagtungod nga miuban diri sa tong Riares Hospital gawas aning kapitan o uban sing asawa mao hing intanod ang kuyog aning Virgilio Peter na manghod na si Jason Peter na akin sa tong kabuhatan sa kapulisan diya sa lungsod sa Dimyao. Gikalang ganyan mo ang ano sa dinis sa tong Aliaris Medical Center kung sa dito sa Gutsuris ang friend mo forever basta balita DYRD sa Bikan sa Balita DYRD.
0: No, yeah, po taon si Ren, gidakop taon ang kagawad kay wa katambong. Okay ron ta po siya og mutambong kung tagaan o galawan sa pamasahe. Bitaw sa po ne. Usay di rabagid in taon. Di tanang kagawad na ikwarta oy. Di tanang kapitan na isapi. No? Looy biya, kanang mubiyahi pa ka kay lagi gikan ka, for example, gikan ka o harita sa Clarin or Inabanga, di ba? Nya imong hearing kaso diri sa Tagbilaran at exact 8:30 in the morning kay mo ay nakabutan sa subpoena. Pag-abot nimo sa korte kay na postpone. Uli sa ka. Ha? Mo na nga uban style pangayog number sa prosecutor sa anak nga korte mo imong i-communicate nga piskal, ugma biya tong hearing, ako'y witness. O, madayon ba ni? Di ba? Kay sila, makahibawa man sila sa schedule. Good evening, sir. Dorin orasyon patak, pastrana, dira sa San Isidro, Tagbilaran City. Hail Paredes, sa Skugi Antipolo Rizal. Si Junior Bungkaras. Maying gabi, diya sa San Vicente Baclayon. Jeffrey Arrocha, si Captain Danny Salas, si Cap Bert Trimulador, si Ninsky Clarin Balo. Maying gabi, salamat kayo. Si Mayor Arrocha, maying gabi ni mo diya. Chuduro Kahilog, salamat kayo. Si Arita Humamoy, the CP Junior Avenue, si Jay Hamudyo. Standby sa tong pagbalik. Dinhilang sa tong tulumanon, TBN.

0: Nay, DYR, di ka nung nay.
1: Oh, ngano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ngano nga doon na may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Mao lagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: GGX 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GGX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GGX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: GGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga ka-MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule, parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
4: Tagbilaran by night.

0: balik na rin itong pagparaguban sa itong tulumanon niya. Ato ang pagtimbaya dahil sa itong mga viewers ha, sa Facebook. Kami na sa mga nagpaminaw na ito karong gabi una. Okay, may gabi eh ha. Salamat kayo. Ato ang basahon kaninyong pagpatimbaya. Labi na sa mga late viewers ha, kaninyong tanan. Salamat kayo. Dinihis itong pagpanaguban. Good evening, sir. Mayang gabi eh. Erwin Sotilhiwi, si George Fidila Sarabia. Minaw bidere sa may bahaanan. Boss Christoph Manigke. Salamat kayo, Rosbilia Caballero. Valerie Aiko. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Lydia Arat. Okay. Alitas, panapos ko mga balita. Gikan dito ni The Barker, Shell Remulador. Kuya!
1: Okay, tigang salamat Kuya Ern. Dito sa lungsod sa Gindulman, may responde ang kapulisan sa Gindulman human madawat ang alarma gikan sa Saka Ginang. Kinsa na biktima sa pagpamunok sa iyang kalibin. Naitabo dito sa sitio Fatima, Barangay Kabantian, Gindulman. Ang biktima sa nika 43 anyos nga Ginang lumulupyo sa sitio Fatima sa Barangay Kabantian, Gindulman. Nasapon sa akto sa may responding kapulisan ang mong suspek nga misagpa sa biktima o mibahat pangadubduban ang mga sinina sa biktima. Nasairan sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga kanunay maglalis ang mag-give-in gumikan sa ka-irresponsable sa maong suspek nga dili mo intriga sa iyang kita o nagsalig na lang hinoon kini sa kita sa biktima nga mo resulta sa panaglalis o pagpamunok ngadto sa biktima. Kalapasan sa Republic Act 9262 kalabigitan kini sa Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Congratulations alang sa gipahigayon nga ordination to the Sacred Order of Presbyter gipahigayon ganiha dito sa Most Holy Trinity Cathedral sa Talibon. Congratulations to Reverend Erlan Olano Makalam, Reverend Lucio Matabilas Almidilla, gikan sa nagmahal nga Duerohano. Narukat gikan sa Campo de Cahoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kung dito natapos ang atong tulumanon, tagbilaran by night sa nga ang kinitibukang pwersa sa DYRD News of Public Affairs Department sa nga ni Jerry Cahi sa tuaga partner kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 5:10 sa DYRD.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: DYRD. Kinaham. Kanuna.

0: nga mao mo puslabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:51 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bujura de Estacion, Leonardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na tiyog agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka-adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga nining adlaw karon nga Miyerkules, September 2, 2026, kani binilanggo nga nagmaoy gitigpa sa iyang igsuon dito sa lungsod sa Dimyaw, Samdan. Sa laing bahay na ugdaw sa sunog kagapon sa buntag ang Tusi Kapalay sa barangay na Puloon. Tungod sa matan pa, wala maibot nga di kuryenteng kagamitan. Usa ka lalaki nga way trabaho na bypass dito sa barangay Hagbuyo, lungsod sa San Miguel, kagabi eh. Samtang lalaking na nagpa sa Kapuyo, ginakog dito sa lungsod sa Gidulman. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye ka na wala sa isa buntag sa DYRD Patrol Balita. Umang kang ating usap, may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
5: DJX 500.
6: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
5: DTX 500.
6: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: But

0: Good morning ato sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang mga butika, 150 ka mga butika nga nagbaligya sa itong mga produkto nga anha mapalit ang itong Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energo Toro. Good morning ato nila ni Ma'am Clarice Cheng, ang itong Regional Coordinator o gingaman usab sa itong Provincial Coordinator nga si Paring Gilbert Naval Arise, no, diha oban sa Imbanay, diha sa lungsod sa Maribuhok. Good morning kaninyong tanan. Unya atong mga seniors nga vulnerable kay sa mga problema, ikang-ikang lang yun ta, no? Ikang-ikang lang yun. Atong mga farmers, katong mga idara na nga mga farmers kay ang aton alabang average age average ron sa mga mag-uuma sa isinta na. Nakatiguang na kay wa na may kaayoy mga batan-on nga mo engage sa farming. Di na gustong malapok, di na gustong maghikam og yuta aron pagbugwal, aron adunay tanom nga mabuhi og mabuhi usab ang tao nga nagsalig ani, no? Sa ato mga mangingisda, ato mga livestock raisers, mga higala, good morning kaninyo tanan. Ato mga mangingisda ron, maupay pagbangon, teles pambot, na naktak pa ron, o mga, kuhaan sa ilang mga basnig, o palakayahan, or napabay palakaya ron, kaning mga lawag, no, mga panagatan. Sa bisan unsang matang panagat, wapa, intay ito, nga ato ang mga mangingisda. Nya, napoy habagat pa nga naghulga, mga higala. So dili lalim ang ato ang mga pagpaningkakay sa ato ang kabuhian, no, sa matag adlaw nga tanan, gikinahanglan nga aduna gyutay makatabang para mapaligo ng atong immune system tungod sa kahago sa ato ang trabaho, mga higala. Ato mga construction workers, kato mga nagatrabaho sa mga Daplins Karsada, kuno mga kamanero, perting inita kaayo, no, hilabihan ka init sa adlaw. Nag-alangiting ang kainit sa adlaw, mga higala. Unya, kung luya ang imuhang immune system, dali ka magakasakit. So, believe lang yuta ni ato ang mga construction workers, ato mga farmers, ang mga mananagat, mo mainita na sila, mo langoy raman na, mo saom raman. Ang koan kining ato ang mga construction workers, labi nagwapay atok ng ilang bahay nga gitrabaho, mapay pagsugod, or building nga gitpang trabaho. Ko ang kaayo gyud, no, dangka guys kainit sa adlaw, makapagtong ang kainit sa adlaw, mga higala. Mao na mag-inom gyud og daghang tubig, mag-inom og daghang tubig kay aron dili ma dehydrated ang atong mga duas sa init nga mga trabahante. Mo saludo ta aning mga tawhana kay bisan og piting inita to agatop gyapog sin, no, gatop gyapon sa sin, tungko pagyapon sa sin nga piting inita man na. Perting inita. Pero murag na immune na ang ilang lawas. Pero katong mga naa sa mga nagkadayang buhatan sa gobyerno, ultimo ganing paggawas lang paingon sa muwisang mulakaw lang kadiyot sa gawas sa kainit, magpayong, no, magsalimbong sa ilang oo. Pero ato ang mga kuan, magbukot lang na sila sa ilang oo, pero duas kayong lawas. Ay, perting inita doon. So, ingin-ini mga higala nga sitwasyon karon nga grabe ang kainit, gikinahanglan gyud nga mag-amping ta, no, unya kadtong mga dili hilig gitahay nga mag babad pagayo sa init sa adlaw, likay-likay lang gyud, no, magdugay-dugay kay di man po maayo og di po ta mainitan sa adlaw. Gawas nga nag-inuman ta sa tong Pau de Arco herbal capsule, mga higala, kinahanglan nga mababad pod og ang ato ang lawas sa init, pero dili ng scorching, kano bang mga grabe na yung kayo nga nag-alangiti nga kainit. Ang gikinhanglan sa itong lawas, kining sunlight, kining kainit nga gikan labi na pagsubang o talisaw nga adlaw, maunay mahinungdanon kayo sa ito ang lawas kaya doon ay vitamin D, no? Pero kanang sobra na po kainit, makadaot na nun po na bisan tunog na kinahanglan tagsilaw sa adlaw, mga higala. So, amping lang yuta, no? Kita, kita ang atong lawas, tagsa-tagsa man nga adunay kanang naay makasugakod ba. Imong paminaw nga di jud ka kasugakod sa init, ayaw jud lugsa. Kaya ang imong lawas mo dili na mangyud na nimo, mo dili mangyud ana. Pero og masugakod, okay ra. Makasugakod ka nga naa gani hong kauban nga sa trabaho nga alas 12:30 hangtod dala una magwalking siya. Inoon na nang poy kasalipdan diha sa CPG Park. Diha sa CPG North Avenue, sa CPG Park na anong poy mga kahoy, pero na mo poy init jud. Na may way anino sa kahoy nga makasalimbong. Okay ra man siya, kagwanta man siya. Pero ako, matay mo rin lisura na yun. Gawas ka siguro sa una pa sa ating daro pata sa mga basakan, banika. Kay makasustainer pa nga to ang lawas kainit. Pero karon mo rin lisura na. Ang atong magwantas kainit, ganaron, bisang ganing ka ng alas 8, mabanda yung kakanunay sa init. Karon panahon na nga landa gayong atong kawanangan. Kinalisuran kayo. Kaya mo rin di ka kaagwanta. Di tama, di na to magwanta nga sa kauras ka magbabad ya. Magalakaw-lakaw ka sa kainit bisag alas 8 pa. Kana siguro bagong subang murag bubintaha gyud na. Ug kanang talisaw nga adlaw alas 5:30 nindot ang kainit ana. So gikinahanglan po na sa to ang lawas ya mag-walking. Gawas nga naginuman ta sa Pau de Arco herbal capsule nga katambayayong para sa pag paligon sa atong immune system ato yung abagan og exercise. Pero do na poy maka doon na po'y pasidaan ang mga batid sa mayong panglawas nga makaguba din po sa itong immune system kung excessive exercise ra na atong himuon na to. Labi na kitang mga senior citizens. Kung ganang grabe na bitaw nga ehersisyo kay ang gikinahanglan yun sa lawas sa tao, 30 minutes walking, no? Or kaha, o dado na ka makahimukas pag jogging. Musubra ana, murag di na gunagupod kinahanglanong kayo sa itong lawas. Katurgong 30 minutes walk, walking ni mo paglakaw. Mauna nga, huwag di ka kalakaw ng 30 minutos kada adlaw, regular nga pagkuan, naalkansihan kita, no? Naalkansihan kita sa angayan na itong pagabuhaton. Pero kanang bisan ko, senior ka na, unya, papugsun yung kapadagan, di na po na maayo, no? Dili yun na maayo. So, igo-igo ra yun. Lakaw, kanang di pod kaadyo init, maagwanta sa imong lawas, kay ang lawas kay mo, kuan mana, mudili mana, o masubrahana. No? Ayaw panag-iing ng uban nga magsungasong sa kainit, paminawa ang imong lawas o madaba. Kanang uban, makasungasong sila sa init, yung mahilay batiyon, okay raman sila, pero ayaw panundog nga ikaw nga imong paminaw murag lisod jud gayon nga imong pugson nga makig ambas ka sa naanan ng lakaw og magpadua sa init. Ayaw gyud kay duna kay mamahimong maani sa imong lawas ana. Once nga ang lawas gani nga murag mo dili gyud sa kakuan, ayaw gyud pugsa, no? Kay dili maayo. Maayo man si Dudong Jit Romanilio sa Ridulia nga nagpamati na torong kating duwa manig basketball. Si Wamay Undang sa duwa sa basketball. Mauni nga bisan pang magkabuad-buad siguro og init, masustainer pa ni. Masustainer pa ni jogging, pero ako nga wana ko'y duwa-duwa ang basketball. Di na ko magsilbi. Ultimo ganing maglakaw o pinaspasay, marag maghangak na. No? Good morning ato ni Asterio Doy Sabas, Maria Jima Auman. Timbaya ko ni Papa Karing Putani diha sa Maribuhok nga tigamitan sa Pau de Arco. Okay, salamat kayo. Ni Ma'am Dori Kagoko dito sa lungsod sa Alburquerque. Salamat kayo Ma'am Dori Kagoko sa imong pag-share sa imuhang kasinatian paggamit sa tong Pau de Arco herbal capsule og Pau liniment sa imuhang mga ginsakpan diha. No, nga mga miyembro natong sa ato ang kapunungan nga mga senior citizens. Si Bosity Sanchez po diha sa Baclayon tigamitan tong Pauli liniment wa ipuas ning paggamit ani. Si Ma'am Bete Matiga humawid gagamitan sa tong Pau de Arco herbal capsule og Pauli liniment. Si Ma'am M. Srikina po no nagagamitan po sa ato ang mga produkto. Ay sa Opos Bustamante, Dors Kaloyong, Biloy Bustamante, good morning diha sa San Isidro District ng atong siyudad. si Evangeline Libot Inas, Bibiana Lianos o Bibiana Maligmat Lianos, no, good morning. Dali na pod ko maigo og init ron sir. Maong wa pod koy kumpiyansa kay delikado na kaayo ang init karong panahon, matud pa ni Dudong Pedro Manilius Ridulia. Ama mo bitaw makatandi bitaw ko nga ang kainit kaniadto sa mga 1980s. Kay mao na mga panahon nga tuwa man ko sa mga kabakilda na nagadaro o sa mga kabasakan, no. Makaya-kaya man mao pa may isilong og mauga na tong kabaw nga gipatuna, mauga na bukubukos kabaw. Kay ang kabaw tunaon man gyud na garon dili hangaton. Kung mauga na mo sa papod, mo inigpatuna na mo sa makasilong sa landong. Pero karon murag lisod, murag lahi ang kainit yung panahon na. Bibiana Maligmat Lianos, good morning. Ni Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning. Ni Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan, tigamitan sa tong pau linimen. Ayaw lang yun ninyo undangan paggamit sa toang pau de arco o Pau de Arco Capsule, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Linemen, Pau Masahi, Pau Sports o Energo Toro nga anha mapalit sa 150 ka mga butika dinhi sa ito ang lalawigan sa Bohol. So di yun ta makaproblema sa supply mga higala. Good morning ato ni Ronnie Ongkoy Paulina Batilong Sula Grado Felicitas Lidama gikan ni Ma'am Dors Kaluyong. So, gikinahanglan ang panahon na nga init tambag sa Aldridge Corporation gawas nga nag-inumantas tong Pau de Arco Herbal Capsule. Gikinahanglan nga mo inom tag igo-igo nga tubig. Unsa may gidaghanon sa igo-igo nga tubig? Ana po nga to sa 12 ka baso kada adlaw, no? Pero kanang gidaghanon na sa tubig og tigduwa kag basketball, tig trabaho kag mga construction, kuwang ra nang gidaghanon na kay piting uhawa labi na rong init, no? Usa ka inuman nimo hapin na usa ka litro mahimong tulo ka baso na. So daghan kang mahurot nga tubig tungod kay daghan ang pungumuagas sa imuhang lawas nga to sa to nga tubig, no. So salamat na lang gyud kaayo sa to ang mga nagpamati na to karong butaga. Merna Sarmiento diha sa Lindaville, good morning ato nila ni Paring Gilbert na Arise ug ni Ma'am Clarice Cheng. Salamat din sa ito ang tulumanon Aldridge Balitang Kalusugan o ipadayon ang paggamit ng mga produkto sa Aldridge Corporation. May buntag na itong tanan. Ato sa mga timbayaon si Atty. Edgar Migrino Chato o Bansyang Banay de Balilihan, Brad Singh and Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply dia sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop dia sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center diha sa Maribeles sa Dawis ni Sir J. Tandog, mga pensionado sa SSJSIS o mga senior citizens. Sukin nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Brad Ribatugan, Sister Ribatugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawad Dani Abiliana diha sa Kugon Tagbilaran City, Kugihan, kaayo mga higala. Ni Kagawad Roberto Batsoy Alba diha sa Poblasyon 2 ning atong syudad. Ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol, good morning. Good morning sa ni Ma'am Lali Aliman na napadagan sa Serenity Park da sa tip-tip gansang buwatan na imutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. May pagpamati ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Ide Burha, City Councilor Plong Rengka, mga higala. Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichon, diya sa Purok 3, Barangay Dao, ning Dakbayan, makontak sa 093-9904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair sa Melchor Daniel ng General Manager si Ma'am Janet Romero, Bohol People's Lumber, Relis Plains Plaza, taga Boltropics, labi na sa Accounting Division. Good morning, City Mayor Jane Yap ning atong syudad. Good morning usab sa mga miyembro ko sumidor sa buhi ko uno ubos sa may pagdumala ni General Manager Din Rojas. Sa tanang taga BDMPC ubos sa pagpangunas pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok, ang BDMPC nagpadaga gasoline station dia sa Purok 5 Barangay Bohol Brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Municipal Councilor Muli Caballo des Baclayon ni Ma'am Edith Rebeta de sa Montaña Baclayon, naglanog-lanog takaroon diha mga higala, ni Ma'am Claire Dahay sa General X Pharmacy, kinakusgang Vice Mayor de sa Albor, Vice Mayor Dan Samar, o ang hotel manager nga si RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Las Palmas Street, Poblacion 2, haom sa tanong mga events mga higala. 3 minutos lang kung imong pagkasak yung gispantalan itong syudad, maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong dapit. Gitanaw karon sa mga kabubiruhan nga ang napasagdang wala maibot nga dikuryenteng kagamitan ang sinugdanan sa pagkasunog sa 12 ka mga balay dito sa barangay Napo, lungsod sa Luon kagahapon sa buntag. Uban na ito karubutaga si Fire Officer 1 Reheno Celes III sa Luon Fire Station. Sir, good morning!
1: Sir, good morning, sir.
0: Live takaroon sa tuwang tulumanon, sir, DYRD Patrol Balita, si Atoy Kosap ni. Natumbok na bagyod nga ang wala maibot nga kagamitan sa kuryente mo ay hinungdan sa pagkasunog sa 12 ka mga balay diya sa Napo, Luon gagahapon?
1: Kabayan sa atong kuan, sir, kanang sunog nga naitabo gahapon, sir, under investigation pa, sir.
0: Diin magyong magsugod, sir, tinuod ba nga 12 ka mga balay ang gilamoy sa kalayo o diin magyong balaya una ang sunog miigo?
1: Oh, sir, kanang kuan, dagan-dagan yun nga bahay nga na damay gapon kay nyabot mo ng 12 ka bahay pero nagsunog ang kayo sa balay ni Nerya Bunak.
0: Nerya Bunak.
1: Yes, sir.
0: Diin dapita sa iyang balay nagsugod ang sunog o kung sa may nakaingon nga midilaan man o sa may nakahingon nga dunay kayo.
1: Sa among kuan, sir, among pag-imbestiga, under investigation pa pero namin na pinpoint nga murag dito dapita nagsugod ang kalayo sa kwarto sa kanang estudyante nga nagpuyo dito.
0: So daghana mo tong bahay nga nasunog wa ba day ta makaresponde gilayon ni abot magnapo aw 12?
1: Kuan sir, ang Bureau of Fire Protection noon sir nakaresponde dayon sir mga kuan usa ka minuto ra gikan sa kuan station na to pero naglisod tagpugong sa kayo kay kusog ang kuan
0: hangin unya
1: mga light materials ang mga balay.
0: Dikit-dikit ang mga kabalayan, dikit-dikit?
1: Yes, sir. Kung makita sa uban live, sir, nga gasugod ang kayo dito dapit sa kuan, makita sa lain nga sitwasyon sa live, sa mga nag-video, makita yun nga dito dapit sa balay ni Nerya Bunak, nagsugod ang kayo. Pero tungkol sa kakusog sa angin, dali ra ni katap ang kuan, kalayo.
0: Pila ka fire trucks ang gigamit sa pagpatay sa sunog?
1: Kuan sir, duha sa atong fire station diri sa Luon o ni Tabang Purog Responde Rescue ang
0: Kalapi.
1: Fire truck sa Kalapi o sa Maribok sir.
0: Mura, why tagbilaran, wa makaabot dito
1: wala
0: ang
1: dis
0: tagbilaran.
1: Wala na sir.
0: So, tia mo po'y 12 kabuok, no? Daghan gayo. Pag abot ninyo dito, pila pa to kabay ang nasunog?
1: Mga bana na mo sir, mga napato sa mga 5 or 6 pa to kabalay pero tungod sa kakusog sa hangin lagi sir dali ra ni kuan katapang kayo
0: wa bay naangol sa maong sunog
1: wala ron sir.
0: Pilay gibanaban ang damyo sa 12 ka mga bahay nga nasunog atong kagahapon.
1: Kabayan sa mga danyo sir under investigation pa sa Bureau of Protection sir.
0: Mga appliances ito sa mga kabalayan na apil pagkaog daw. Why adunay nakahipos pod?
1: Wala na nahipos sir, og daw tanan.
0: Sa 12 ka mga balay why nakahipos ito?
1: Sir, naay 11 ka balay nga fully damage o gwa naay usa nga partial ra.
0: So unsa may ato mga pasidaan sa to ang mga kaigsuna na to ani Fire Officer 1 Celis nga diha po sa Kalapi di ba niya ito ni Aging Adlaw diha po sunog sa Kalapi niya may tubag po diha sa Luon.
1: Yes sir.
0: Sa may itong mga pasidaan sa ato mga kaigsunan nga magagamit o butang nga makabugna o kalayo
1: ang kuhan sir ikatambag na po na nga magamping tantanan sa pag gamit sa atong mga appliances o kung naamang ganito yung mga gipang saksak sa mga atong mga outlet at wala palihog ibton. kay para sa atong safety ra ang pudog seguridad.
0: Kanang naa sa mga internet sir, kanang na bitaw isaksak bitaw na para sa internet connection, di ba kuyaw na?
1: Sa kuan sir, mga wifi sir.
0: Oh, wifi oh.
1: Dili raman kayo kuan sir, yung magmayram po nag kuan.
0: Kaya naa bitaw na buntag gay o may huso-huso na gay. Aron dili maputol ang connection sa internet o sa wifi.
1: Kanira yung kasagaran sir, mga kuan, mga charger sa mga cellphone o sa inungdan, mga octopus wiring. Kaya naman mo yung mga charger ng mga lokal. Octopus wiring po sir, mga kuan, kaning mga extension wire bitaw nga daghan na gipang saksak. Mga na nga inungdan nga mo-overload ang atong kuan.
0: Diya sa loon, na doon na ba yung fire hydrant, sir? Waba mo maglisod sa tubig nga mao'y gigamit sa pagbugno sa kalayo?
1: Naara mo, sir. Kusog na itong tubig dili sa fire hydrant, sir. Dali na po ta nakarepil gapon.
0: Kay mura mo, daplin mo ito sa krasada itong nasunugan, di ba? Daplin mo ito sa krasada, kasugod?
1: Yes, sir. Yes, sir. Pero kinahanglan pa may mulibot sa Arecio dito dapit sa plaza para makarepil.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Senior Fire Officer Juan Regino Celes III diha sa lungsod sa Loon, ug atong gipanghinaot nga mag-amping jud anta ang atong mga kaigsoonan aron malikayan ang mahitabo nga sunog simbako. Salamat gyud sir, may buntag kanimo.
1: Si sir, salamat sir, may buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Makita nato sa video mga higala nga dapli naman ito kersada pero pirting gaaya magod ang balay, no? Mga light materials po di kasagaran mautong himulbo. Ato ko nung paminaw ng pag-asa o ganun saan ta makabunok o uwan din itong lalawigan sa Bohol. O ba na ito karubutaga si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Reader Station. Sir Leonard, kumusta nga itong panahon karon?
3: Maayong buntag, ani akining pinakaulahing kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga dunay tulok ka weather system nga gi-monitor karong mga panahona or weather disturbance. Duha ka bagyo ang usa niini naa sa sulod sa PAR ug samtang usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Base usab sa pagbana-bana, kalabot na sa maong Tropical Cyclone Bulletin number 12. For tropical storm nga dunay international name nga si Croban nga si Pilandok. Base sa kaganinang alas 5 sa kabuntagon karong adlaw, ang Pilandok slightly decelerate kini og at its move is northeastward over Philippine Sea. Sa may alas 4 nga dita nga atong nakuha, ang sentro sa mga tropical storm nga si Pilandok ibanabana kini basis sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,205 km east northeast of extreme northern Luzon nga dunay coordinate nga 22.7 degrees north 133.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtakna do sa sentro ug aduna kini gastinis o paguro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtakna. O kini nagairog sa direksyon, silangan aminang silangan, nga doon nagikuskon sa pag-irog 10 kilometros matagtak na. Samtang kining mo ang bagyo nga si Pilandok, wala tayo tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa ato sa nasod. Base usab sa track outlook sa mong bagyo, kining mo nga bagyo nga si Pilandok is forecast to remain at as tropical storm as it move north westward throughout the forecast period and will remain far from the Philippine landmass. This tropical cyclone is forecast to exceed Philippine area responsibility by karong gabi or ugma sa sayo sa buntag sa Huwebes. Samtang kining noong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ug ingon mo sa layo ra kini sa kayutaan sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong usa ka bagyo nga nasa gawas sa PAR nga tropical storm nga adunay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Sa may alas 3 sa Kabuntagon karong adlaw, ang location niini anaki ni maimutang sa 560 km west of Itbayat, Batanes, o anaki ni sa coordinate nga 21.4 degrees north 116.5 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro, o gadunak ni gastinis o paghuros sa angin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northeastward or aminang silangan nga dunay gikusgon sa paghirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo sa pagkakaron, ang iyang direksyon is nakita na ito nga ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Responsibility o samtang gitumbok niya ang southern part sa Taiwan. Samtang karong mga panahon na, kini maong bagyo is wala kini direct epekto diri sa ito sa nasod or layo ra usab kini sa kayutaan diri sa ito sa nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gimonitor kini maong Osaka Lopez area na naasa gawa sa par or outside Philippine Responsibility nga naasa 2,955 km east of Central Luzon o anakinis sa coordinate nga 15.4 degrees north 149.2 degrees east. Samtang kinimong Lopez area na medyo layo pa ni sa ato asa par or Philippine Responsibility o samtang wala usak pa ni direct epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, padayon gyapon nga nagpasulabi ang gitawag natong southwest monsoon o habagat, kini maong weather system nakaapekto kini ditong dapita sa Luzon o ingon man sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dakbayan sa Bilaran. Karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mapagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa gitawag tong southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan o gidumanan sa panagsang nga mga daklit ng mapagulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopasalbi sa Luzon ug ingon man usab sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopasalbi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan usab nini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:51 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bujura de Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Mga balita gikan sa kauluhan, gipahayag sa Philippine National Police nga ang SIM Card Registration Act dili na epektibo batok sa scammers. Kini mo gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
4: Diraw epektibo ang SIM Card Registration Act para pigilan ang mga scammer ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Kaya naman dapat na raw itong maamyendahan. Yan ang agenda report ni Edwin Balasa.
5: Pag-amyenda sa SIM Card Registration Act ang panawagan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa mga mambabatas. Sa gitna ito ng pagdami ng kaso ng scams, kabilang ang huling nadakip sa ikinasang entrapment operation. Ang SISTE nagbebenta online ng suspect na mahigit 400 registered SIM cards sa Ubando, Bulacan. Ayon sa ACG, hindi na epektibo ang ipinatutupad na batas.
6: Kasi po talaga masasabi ko, almost of the cyber cases, mga cyber crimes committed ay nagsisimula po sa SIM card. So ito po ang problema natin, ang hirap po natin ma-monitor because marami pong pagkukulang at hindi naayon na ang ating existing laws.
5: Panukala ng ECG, lagyan ng mga probisyon ng batas, kasama na ang identity verification kung saan gagamitin ang national ID.
6: So, meron po tayong national ID na merong kakibat na biometrics details. So, ito naman po ang gamitin natin. Then, kailangan po natin ng activation ng SIM card only after successful registration and identity authentications. Hindi po yung pakabili, pakaregister agad, ito ay activated na. So, as much as possible po, hindi po natin paintulutan ang pag-transfer ng mga registered SIM card sa ibang tao without proper documentations.
5: Dagdag ng ACG, hindi dapat basta-basta maipapasa ang SIM card sa ibang tao. O kaya naman ay magpalit ng SIM card nang walang maayos na documentation. Dapat ay magkaroon muna ng cancellation na susundan naman ng replacement. Dapat din daw limitahan hanggang sa 5 SIM lang ang pwedeng ipagkaloob kada individual. Para sa Agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
0: Tama pagsumpo ang daghan magayon ng mga sidewalk na maligyang SIM card. Saan mo paparehistro, anak? Dugang mga balita gikan sa kauluhan, gipahayag sa National Bureau of Investigation nga magpadayon ang investigasyon sa korupsyon. Pagpamili o kaso, gipanghimakak. Kini may gitutukan sa UNTV News.
7: Rest assured the public at kahit sinong tao, sabi ko nung Honest Above the Law, if there's a report of corruption or just a whip of corruption, iimbestigahan natin yan.
8: Iniimbestigahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon. Ito ang buwelta ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag patungkol sa post sa social media ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sa naturang post, sinabi ni Congressman Pulong na mayroon umano siyang natanggap na impormasyon na may isa umanong ahensya ng gobyerno na may isyung kinakaharap sa pamumuno ang inatasan ng Investigation Division for Public Corruption na imbestigahan ang kanilang mga ari-arian. Dagdag pa ng kongresista, dapat anya lahat ng dapat managot ay panagutin at hindi yung pipili lang umano ito nang iimbestigahan habang pinoprotektahan naman anya ang tunay na dapat managot. Ayon pa kay Congressman Pulong na wala rin anyang problema para sa kanya kung magsasagawa ito ng case build up, pero dapat anya ay meron din itong gawing pag-iimbestiga sa umunoy flood control controversy kasama ang kanilang amo. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na siya ang personalidad na binanggit ni Congressman Pulong Duterte.
7: I'm not being alluded. Yun nga sinasabi ko. I don't feel na ako yung sinasabi niya. But ang NBI is continually investigating anyone na may involvement sa mga illegal na gawain. So if other people feels na ako yun or siya, kung yung pinatutungkulan niya, then kung meron siyang kinalaman sa mga krimen, then he will be investigated.
8: Gate pa ni Congressman Paulo Duterte, nararapat na gawin ng maayos at patas ang kanilang trabaho para magkaroon ng dahilan upang hindi mawala ang tiwala ng taong bayan sa pinatutungkulan nitong ahensya ng gobyerno. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Balita gikan sa gawas, may abot na ngadto sa 987 ang patay sa pagbaha o lapok dito sa Nepal. At umbalikan ang UNTV News, kabahin ini.
9: Tumaas pa ang bilang ng mga casualties sa nangyaring flash flood sa Nepal-Tibet border. Batay sa tala ng Nepal Disaster Risk Reduction and Management Agency o NDRRMA ngayong Martes, September 1. Sa datos ng ahensya, mayroon ng 987 ang bilang ng mga labi na na-recover, kasama na ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Halos umabot na sa 4,000 ang bilang ng naitalang nawawala at halos 12,000 naman ang bilang ng survivors o na-rescue ng buhay. Nananatiling eksklusibo sa Nepali government forces ang search, rescue and relief operations sa Nepal. Payo ng NDRRMA sa mga naghahanap ng kaanak na kasalukuyang ginagamot o ang mga maaari nang sunduin sa ospital, i-monitor ang kanilang official website para sa listahan.
0: Unang bahing katos tumatong mga balita.

0: Oras alas 6:35.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
0: Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlaw mga bulanon dito sa Amerika, apil sa libuan nga mutanaw sa duwa ni Alex Iala atol sa US Open. Duwa karong alas 8:30 ang takna sa buntag, Alex Iala batok sa Amerikanang Mary Stoyana dito sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Makasinati gihapon o pag-ulan ang lalawigan sa Bohol karong bulana sa Setyembre. Matod sa pag-asa, samtang grabing gibaha ang Luzon tungod sa hanging habagat. Gilugwayan sa Department of Health hangtod garong Biyernes, September 4, ang pagpamakuna batok sa tipdas o rubilya. Lalawigan sa Bohol, hilabihan kaminus ang nabakunahan nga miabot lang o kapin sa 27,000 tungod sa padayong kahadlok sa mga ginikanan sa bakuna. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Alas 6:36 na.
1: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Andrew is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Andrew is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
2: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by San Miguel Light. Live Light. Drink Light. San Miguel Light. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Oy Balinay, DYRD kanunay.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus

0: buhay sa Makabuhay.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ngadto sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol, kasaligan Facebook, Josephine Humigop, Jumar Ticong, Aileen Mateo Villarojo from Buena Vista, Bohol, Tere Lasco Dalugdog Puhada sa Kauswagan, Katigbian, Kagawad Paul Pahang, Deus Mansasa, good morning, Kagawad Sabel Rinca, Deus Bohol, good morning, Nilo Renoblas from Danao, Wantequera, Mio Elie Maribohok Handig, Juni Vlog, good morning ato sa Dilosa Barbershop sa Mangga Purok Size, gikan ni Daryl Dilosa. Yen Diolaa, good morning. De Fatima Cortez, good morning usab nga to ni City Councilor Ide Burha, ni Councilor Tim Budali, good morning. Riasel Lanoy Andales sa Kabasakan Sagbayan, City Councilor Plong Rinca, good morning. Cecilia Satera Calipes from Bungahan, Antiquera. Manuel Manlangit Jr. Renario Ongyot watching from Lourdes Cortes. Lina Amuto watching live from Norway. Salamat kayo, good morning ninyo tanan diha. Ato mga kaigso ng bulano sa gawas. Lynn Adelim na Malatatsan dito sa Australia. Sir Francis Antonio dito sa New York. Villa Caballero, salamat kayo. Alas 6.43 na.
3: Way palinay, DYRD kanunay.
4: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, per me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid sa na maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akin ay ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun nagid ko sa MX3. Dili ko believe!
5: Kita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras ug BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad ug diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Dili panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto og palit na.
6: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol. Balita uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol balita.
1: Ang Round Bohol balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: Alas 6:57.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
4: DYRD Operation. Tabang.
5: Hello, good morning.
6: Good morning po, sir.
5: Good morning, Gisani.
6: Elena Gumanid po.
5: Kisay pasyente.
6: Ang anak po, si Roque Junior Gumanid.
5: Pilay edad, ani? Pilay edad?
6: 54, sir.
5: Unsa may problema, ani?
6: Nalagay ni Ares Hospital, sir. Nasa'y opera ba niya? Kami ginisita na tag 1,216 niya. Ano pong isa? 1,018 niya. Isa pa yung napalit lang. Katulangan o kwarta.
5: Ah, sige, sige. Huwat-huwat lang diha. Ah. Makadawat kag 1,000 pesos sa gasto mga loyal donors. Paliho ko nuko o paggamit na lang mong cellphone nga gikuptan karon na nga doon na po ilang ihangyo diha.
6: Salamat po, sir.
5: Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Kisani.
6: Vivian.
5: Sa to'y problema ni mo, Vivian Torifiel?
6: Maintenance.
5: Ah, sige, what lang dahil sa gawas? Good morning, Kisani.
7: Kisito, sir.
5: Kisani, si?
7: Kisito, stol.
5: Oh, pila edad?
7: Kirihito hostel, sir. Apat na siya, sir.
5: Oh, sa may problema?
7: Saan, sir? Medical assistant.
5: Oh, sa may sakit ni mo?
7: Stroke.
5: Okay, huwat-huwat lang diyan sa gawas. Napay usa diha, no?
7: Okay, sir.
5: Napay isa?
7: Sir?
5: Napay ba isa diha?
7: Apawabot, sir.
5: Okay. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
8: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Historia Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
5: Mas taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond. Nagsalamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ms. Rekina, ni Ma'am Fraxilis Mahomas, ni Sir Jeboy Tabera sa Rulit Soto Care. Nahimutang dili halayo diha sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ng atong syudad. Salamat po kayo sa ni Ondoy Cristan, adunay 200 pesos nga madawat karon. 500 pesos gigani Father James Darunday sa programang Baksan na ipaagi ang paghatag tabang sa STK Diner. Nahimutang atbang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 ng atong syudad. 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Nahimutang ang Hisel Bulaluan dili halayo sa KFC Church sa Poblasyon 2. Walaing restaurant punuan sa Acacia. Mauna na mga higala. Og salamat po kayo ni Ma'am Mela diha sa Barangay Mangga. Pigado iti nang itong oras mga higala. Naglanog-lanog diputa diha sa Graham Avenue. No? Good morning ni Brade Tony Itak, ni Kagawad Roberto Batsoy Alba og ni Kagawad Dani Abiliana Skugun. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug maimbuntag kanatong tanan.

0: Alas 7:01 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon ug sertifikasyon nga giila sa tibuok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha ang among campus o i-message ang among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na! Build your future with us!
3: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
4: Therapy with care is the best.
3: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
5: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
3: Quality of care is our top priority.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Si Jose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, ano ba kung ano man ay mong nagway, pre?
8: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Ako na siren nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
8: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
7: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
8: Wala, pre. Magpagama pa ko.
7: Ay, sus, pre. Ang ngayon yun, butang ganin mo na ang mailbox na imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Kapag kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
8: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na dai ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-uba.
8: Mauba, pre? Ni-adapt dai ng Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat. Sweet to maligi ka ana, pre.
8: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Auna, amanday na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water, pre, kay... Dili po mo pa ulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa mga detalye sa itong mga balita din sa ato garapit, pagkasinati gihapon ang pag-uwan ng lalawigan sa Bohol karong buwan sa Setyembre. Matod pa kinis pag-asa samtang grabing gibaha ang Luzon tungkol sa hanging abagat. Atong paminaw ng kompletong detalye sa alagad, Ray Tutas.
1: Nakasinati karon og grabe og halapad nga pagbaha ang dakong bahin sa Luzon. Dulaan sa siyentos ka mga lugar sama sa Pampanga, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Tarlac, Benguet, Zambales ug Bataan ang gibaha. Taliwa sa grabing baha sa Luzon, ang lalawigan sa Bohol ug Visayas Region nakasinati usab og grabing kainit sa panahon.
2: Padayon ni nga nagkasabot nga ilang gi-enhance ang hanging habagat dito napita sa may Luzon area, Sir Tibbs. Mao na nga karong mga panahon na is why undangay ang ulan dito napita.
1: Si Leonard Samar, hibi sa pag-asa sa Bohol, miingon nga ang pagbaha sa Luzon tungod kini sa walay hunong nga pag-ulan nga dala sa kusog nga habagat kun southwest monsoon nga padayon gibalig-on sa tropical storm Pilandok nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility. Bisan og nasinati ang grabing kainit sa panahon sa Bohol, ang pag-asa ni Banabana nga makasinati gihapon og pag-ulan ang probinsya karong bulana sa Setyembre.
2: Sa bulan sa September, dili patawad answer tips kay base sa tong forecast, doon na patay normal nga rainfall forecast for the month of September, Sir Tibbs. Bisag doon natay mga localized thunderstorm. Ang gisaligan nato nga ulan, karong mga panahon na is kini mga localized naman kay gumikan ang habagat.
1: Bisan pa man gipahibaw sa State Weather Bureau nga DST Pag-asa ang opisyal nga pagsulod sa El Nino nga nagdala sa hulga sa Huao, si Samar di pasabot nga normal rainfall karong bulana ang Bohol. Gilauman gihapon ang localized thunderstorms o mga kalit nga pag-ulan uban ang kilat o kusog nga hangin. Gani, gibanabana nga doon ay duha hangtod tulo ka bagyo ang posibleng mapurma karong bulana. Gigan sa pag-asa, kinisiray tuta sang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laingbahing gilubayan sa Department of Health ang pagpamakuna o Ligtas Tikdas campaign hangtod karong Biyernes, September 4. Kinisumapa ni Dr. Van Philip Baton sa Department of Health 7 nga nahinabi sa DYRD inyong alagad gagahapon. Ang tumong ni ining pagpalapad mao ang paabot kun maabot ang tanang mga bata nga wa pa mabakunahan o pagsiguro nga way bata nga mabilin nga way proteksyon batok sa mga sakit nga dili makatakod o delikado nga tipdas o rubilya. Samtang ang pinakawahing datos sa mga nabakunahang bata nga nagpangidaron og unom ngadto sa 59 ka buwan batok sa tipdas, ala sa tipdas o ligtas tipdas, measles rubella sa Department of Health, Central Visayas. Suma pa sa datos nga sugad Agosto 10 hangtod Agosto 29 ning duiga, mga alas 10:01 sa gabi, adunay 137.42 ka mga bata ang nabakunahan sa tipdas. Samtang sa Cebu Province o sa mga uban pang mga lugar sa Central Visayas. Dini sa Bohol, sa 123,512 nga target nga mabakunahan, 27,569 lang ang nakadawat og bakuna o 22.3%. Pasabot nga adunay 95,943 ang wa mabakunahi.
4: Kung naman po tayo mong posible nga mga ginikanan nga na ay multiple children under that age, no? Kaya nga itong coverage from God is 6 months to 59. So, less than 5 years old, sir Bong. So, possibly nga multiple children under one household ang naabya sa itong numero. No? So, it may be closer to 95 but may not be 1:1 regarding the number of children, number of parents na itong target, sir Bong.
3: Mamahayag ni Dr. Van Philip Baton sa Department of Health 7.
0: Good morning, Anthony Alfred Angkog diha sa Barangay Mansasa, Julius Doy Madanggit, may buntag ni mo diha. Regards sa siya ni Venus. O niya, good morning usab, Anthony Vilma Clarin, watching the breakfast news through YouTube. Mga bulano dito sa Amerika, apil sa libuan nga mutanaw. Sa duwa ni Alex Iala, atol kini sa US Open. Magasugod kini karong alas 8:30 sa buntag at ito kini paghimoon sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Ang kompletong detalya, ito paminaon si Alagad Ray Tutas.
1: Mga bulanon dito sa Amerika, apil sa libuan nga mutanaw sa duwa ni Pinay tennis sensation Alex Iala karong alas 8:30 sa buntag atol sa prestiyosong 2026 US Open na ipagayon dito sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York.
5: Ang duwa ni Alex Iala
1: si kani Panglao Municipal Councilor Rogelyn Diguma, usa sa mga bulanon nga mutanaw sa duwa ni Iala, eksklusibong nahinabi sa Diyo de Brita Mingon, ngangyang anak nga si Bia mo ay bull girl sa mong duwa. Kontra ni Iala, si Mary Istoyana, usa ka American qualifier. Mato ni Diguma, dili una magkatanaw magka bull boy ang iyang anak nga si Bien tungod kay nag-squila kini sa pagkapiluto. Gipabot usab sa mga bulanon din sa Bohol, ang duwa sa garbo sa Pilipinas nga tennis star. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Imila Danyo. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sa Tortino, kung sa Tornino Law I Senior, nagtanaw po ka na to karon. Si Vini Morishita, nagtanaw live gikan sa Osaka, Japan. Eli Lagura Hapay, nagtanaw po gikan sa Malaysia. Luciano Mikay Abas, nagtanaw po. O si Edwin Makiling Pamungas. Giduso ni Bukal Greg Hala ang balaod nun alang sa pagbalig-on sa proteksyon sa mga bata matok sa mga online game o sa digital content. Atong paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
6: Giduso ni Board Member Greg Hala, Chairperson sa Committee on Information and Communications Technology sa Sangguniang Panalawigan, ang usa ka proposed ordinance nga nagtumong sa pagpalig-on sa proteksyon sa mga bata batok sa mga online games o digital content nga dili angay sa ilang edad o sobra ka bayolente. Atol sa iyang privilege speech kagahapon sa regular nga sesyon sa SP, gisugyot ni Hala ang pagtukod og Bohol Child Online Safety and Responsible Gaming Program, lakip ang Anti-Violent Gaming Parental Safety System o apps. Pinaagi sa mong sistema hatagan og technological nga himan ang mga ginikanan o guardians aron masubay og makontrol ang paggamit sa ilang mga anak sa compatible devices.
7: Parents may install the system on their children's compatible devices and have the ability to, number one, block age inappropriate or highly violent games. Number two, set daily gaming time limits. Number three, restrict gaming during school and sleeping hours. Number four, require parental approval before restricted games can be accessed. And number five, receive notifications when their children attempt to access black content. Mr. Presiding Officer, this proposal is not intended to ban online games.
6: Gipasabot ni Hala nga dili tumong sa proposed ordinance nga bawalan ang online games o ilisan ang papel sa mga ginikanan. Hinoon, gusto niini nga hatagan ang mga ginikanan og dugang technological tool aron mapalambo ang responsableng pagmonitor sa digital activity sa ilang mga anak. Ang maong sugyot ni Hala may kalabtanan sa iyang naunang gabalaka kabahin sa insidente sa pagpumisil sa mga eskwelahan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Good morning, Imabiti Hubawi. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Hey, mong kada malimot is watching. Perlita Perlido Isabas, nagtanaw po ka na to karon. Si Ryan Palak, nagtanaw live. Gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. O gusab si Lito Maghinay o Luciano Mikayabas. Nagatod og pagkaon og ubang ayuda ang kapitulyo sa 18 ka mga pamilya nga nasunugan dito sa barangay Napo, lungsod sa Luon. Atong paminaw ng report ni alagad Earn Pahayahay.
8: Mukabat sa 18 ka pamilya o 62 ka individual na kadawat og pinansyal nga tabang gikan sa LGU Luon, human sila mawadag pinuy-anan sa sunog nga nahitabo kagahapon dito sa barangay Napo. Ang matag pamilya na kadawat og 10,000 pesos nga assistance gikan sa LGU ubos sa pagpanguna ni Mayor Hugh Lopez. Gawas sa tabang gikan sa LGU, may abot usab kagahapon ang assistance gikan sa provincial government nga personal nga gipanguluhan ni, sa paghatod ni Gobernador Aris Amintado.
9: Initially, ang initial gyud nga gihimo sa mayor nang hatag ko og tag 10,000 cash sa matag pamilya nga naapektuhan. Unya to start with unya atong gipahigayon ang mga food packs nila, mga hygiene kits, of course psychological first aid para sa na trauma ba kay na. Kuyawan gyud. unya karong nagkampanya sa tanga mutabang kay mga silingan, mga kapamilyar sa provide og support, naa sila sa barangay hall una nato gibutang and then naaman sa mga well-meaning families diri nga paryente ra sab nila ni hinay-hinay og offer pod nga temporarily mo stay sila sa ilang mga kaparyentihan. Unya pagkahibaw sad ni Governor Aris ni ngariman siya karong hapon, nagpersonal gyud niyang gida ang mga tabang gikan sa lalawigan.
8: Gipadayag ni Mayor Lopez atol sa interview sa Tagbilaran by Night kagabi ang iyang pagpasalamat o pagdaig sa katauhan nga nintabang lakip na ang Bureau of Fire Protection tungod sa paspas nga pagtubag o pagresponde sa mga bumbero atol sa insidente.
9: I really commend them. Commend nako kay dali pong na fire out nato. Ang big challenge you'd earn kani sa yung sabuntag kusuga kay hangin sa bagat o mura gihuyop ba ang nagdilaab na itong mga made of light material niya. Sa motog kakusog, challenging yun sa fire. So, salamat kayo loon, fire station, Maribohok Fire Station o Kalapi Fire Station. Dali kayo silang naresponde.
8: Matod pa sa Mayor, highly commended o natagbaw siya sa response sa BFP. Ilabi na sa pagpaningkamot nga mapugnan ng dugang pagkailap sa klayo o mapanalipdan pa ang ubang mga panimay. Sa pagkakaroon, gaingnan sa LGU ang mga individual, grupo, organisasyon uban pang gusto mo tabang ipaagi lamang sa Mayor's Office ang ilang mga donasyon o assistance alang sa mga fire victims. Tumong nini suma sa LGU na mahimong centralized o organisado ang pagdawat o pagduma sa pag-apod-apod sa mga hinabang.
9: Atong sa centralized lang nato, please report sa Office of the Mayor or murag check-in ba, Office of the Mayor or first before going to the community aron ma-advisean sila sa insakto nga magipanginahanglan.
8: Gisiguro sab ni Mayor Lopez ang mga biktima nga na kanunay ng LGU loon aron mutabang og suportahan sila sa ilang pagbangon human sa insidente.
9: Mauni atong timan-an gyud nga magmatngon ta sa mga duna naman nasangyaw naman nato ang mga hinungdan gyud sa mga pinakakumon nga mga hinungdan sa kayo sunog ato gyud ning kanunay hinumduman. Unya sa mga biktima sa ako nang gikaingon be assured nga kanunay tagatutok 24/7 sa inyong mga panginahanglan. Ayaw kamo pagpanuko, pinagi sa inyong mga barangay officials ipadangat dayon diri sa munisipyo ang mga panginahanglan nato unsay mga issues and concerns kay ato gyud ning hatagan sa tukma nga pagtagan.
8: Kini si Earn Pahayahayang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Samtang dosi ka panimay ang naugdaw sa sunog sa barangay na po sa Luon kagahapong adlaw. Miolbo ang kayo pasado alas 7 purok 3 ug dali kining may kaylap sa mga silingang panimay. Matud usab sa Luon Fire Station kusugang hangin habagat mao'y nakapasamot sa pagkaylap sa kayo. Di mo minus 18 ka pamilya ang nawad-an kining Pinoy-anan. Happy tutok ka oras ang gipaong sa mga bombero maong sunog. Padayon usab ang investigasyon sa posibleng electrical cause, wahinoy namatay o baka naangol sa maong insidente. Kini DYRD Breakfast News sa Tukinis Maing Tinghua sa Island City Mall.

0: Balik na rin sa itong mga balita, Dennis, atong dapit, padayon ng paabot ang mga mag-uuma sa cloud seeding operation ng Giandam sa Kapitolyo. Aron kini matubigan usab ang mga nangliki ng mga umahan tungod kini sa grabing kainit sa atong panahon. Atong paminahon pagbalik si Alagad Alin Doidora.
1: Gipatinaw ni Gobernador Ari Sumintado nga giproseso pag-ayo sa provincial government ang mga dokumento alang sa giplanong cloud seeding operation sa Bohol. Ilabi na tungod sa istrikto nga pagmonitor sa Commission on Audit Concoa sa mga transaksyon sa gobyerno. Una nang giaprobahan sa sangguniang panalawigan ang resolusyon alang sa paghimo cloud seeding aron masalbar ang mga produkto sa agrikultura sa Bohol tungod sa nagpadayong kainit sa panahon gumikan sa El Nino. Gipareyag usab ni Sumintado nga ang Department of Agriculture pinaagi sa Bureau of Soils and Management kon BSWM aduna na pundo alang sa cloud seeding operation kandidat og 5 million pesos samtang ang probinsya nagahin usab og kagalingong pundo og balikayan ang pagdubli sa kadaot sa agrikultura sa pagkakaron anaana sa procurement phase ang proseso gitinguha sa provincial government nga masunod ang tanang hustong paagi aron balikayan ang mga problema sa audit og posibleng kaso batok sa mga opisyal sa gobyerno.
2: Libing gusto na magproblema sa kuwa. So, amo yun ang hanayon ang atong mga dokumento knowing na ang ombudsman karon very strict. Dali ra kayong ma-accept ang mga cases na ipang file against sa mga government officials. So, di may gusto na mahitabo na sa mga administrasyon.
1: Samtang gibantayan ang epekto sa umabot ng El Nino, maingon si Sumintado, kadili pa matino kung unsa kadako ang mahimong epekto nini tungod usab sa mga weather disturbance nga nakapikto sa kainit o kahimtang sa panahon. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Harus Inti Sepe. Nga naminaw karon sa DYRD, Jimmy Sepe, Fernando Migrino, Lilia Migrino, sige paminaw, Ethel Urig, Ma'am Ethel Urig, si Sir Edie Urig, diha sa Binting Street, Cogon. Usab, good morning ni Ma'am Elma Teruel, Romy Teruel, Emerson Pinos, usab si Sir AJ de Guzman. Sa laing bahin gisikop sa mga operatiba sa CIDG7, ang makabayan Vice President for Visayas na si John Ruiz, usa ka bulanong aktivista, human siya may appeal sa usa ka mobilisasyon sa Cebu City niatong Agosto 31. Matod sa press release nga gipagawas sa karapatan ng Central Visayas, gidakop si Ruiz base sa warrant of arrest nga ginyong gipagawas ni Judge Walter Zonilla sa RTC Branch 55 niatong Enero 2, 2024. May kalabutan kini sa kasong attempted murder nga gisang-at patukan niya sa Himamaylan City, Negros Occidental. Gitakda sa korte ang piyansa ni Ruiz nga 120,000 pesos. Suma sa maong grupo. Human siyang pagdakop, gidauna si Ruiz ngadto sa Cebu City Medical Center alang sa medical examination. Ug dayong gida ngadto sa opisina sa CIDG Region 7 sa Cebu City, din siya kasamtangang gihuptan matod pa sa karapatan sa Central Visayas. Samtang nanawagan usab ang karapatan sa Central Visayas og suporta gikan sa mga kauban, human rights defenders og supporters aron makatabang sa pagpatigom sa piyansa og alang sa legal nga depensa ni Ruiz.
0: Sa atong police report kanhi binilanggo nga nagmaoy gitigbas sa ingig zone dito sa lungsod sa Dimiao. Ang kompletong detalye alaga June Gutierrez.
4: Dagan dres ng Galeris Medical Center ang usa ka mag-uwang humagdikit tigba sa iyang manghod dito sa lungsod sa Dimiao. Ang biktima gipaila nga si Virgilio Peter, 54 anyos, lumalgan sa kabarangay Uwak sa lungsod sa Dimiao. Sa tuwa na siya naghapon sa manas 5 sa iyo nga kapunan, ang kaninga managsuon nga kining yang manghud gipaila nga si Jason Peter nga gikan kini sila sa basak kay nangamot og si ila na unta pagpauli luyo sa kainit sa panahon nagatagay-tagay kini sila diha sa pantawan sa ilahang nga gipuy-an patungod sa pagdabay sa mga pilang oras ang aksog maoy kining si Virgilio Peter kay tungod gi naay kaagi ani pagpatay sa duha na ka tawo nga gikan og munti minundang nga pagunahuna sa manghud nga medyo lain naglihok kining yang maguwang nakiyang nakita nga yang aksog na ukuha og sundang nagdali-dali usab siya og kuha og lagaraw og unhan kini niya tigbas kini si Virgilio Peter og may pakaigo sa tuo nga bahin siya nga bukton og sa
5: katuang mapaginabi ni Kapitan Edgar Sahol, Kapitan sa Barangay Uwa Kadimiao.
6: Ang nagitigwa sa nang sa may record na?
7: Ang record na nang sa murag kaduhanan na sa nakapatay.
6: Ah, okay na. Atong higayon na, this am sa kikat naman nagsuon?
7: Murag at nangkamot sila. Gatan, anong anong kwan ba?
6: Nangkamot sa basak? Ilahang basak?
7: Ilahang ragot, gati nang bangay ko sila kaya magsuon man.
6: Na, paguman?
7: Paguman. Nagtagay-tagay lagi kay Marag, kumang trabaho.
6: Diha sa ilang balay?
7: Diha rin sa ilang pantaw.
6: Ang pantaw sa ilang ipuyan?
7: Hmm. Kaya pagkahuman, naitabo, Marag nakabikil, nangingin itong, nangyayang itupihan Marag itong may nakatigbas. Kaya mo'y nakawitness na, yung ano, Marag dahil nabikil, nikuha ko ng sundang ng kining natigbasan.
6: Ganyang biktima, ganyang biktima.
7: Karon kay pareha man lang silang nakainom, suon po kay nakaibaw, malagip po sana yung batasan na yung moto. Puha pa siya glagraw, mo itong nagiunhan. Hantun sa naigo tong sundan eh, asundan pala yung tagtigbas. Kami nga misang, aso okay, pagkamot patahan na, maluoy ka na ang son, hingon ko na karoon.
6: Okay.
5: Nabuntag at tuwag, agisusi ka na si Virgilio Peter, nakaangkong ka na samad tinigmasan, liha sa may tuo nga bahay siya nga bukton, hapit kinimu putol. O presyo po ni siya, gatiman sa tuwag mga doktor. Nakatungyang manghod niya nagtigbas nga si Jason na Peter, na usap ka sa tuwag lakap jail sa kapulisan liha sa lungsod sa Dimiao. Gikan dire matangan sa Galiaris Medical Center kan sa Leto sa Mutsuris ang friend mo forever basta balita DYRD ang sa ligan sa balita
8: DYRD.
3: Good morning ni Cyrus the Virus na naminaw karon si Juanis na Risma Ugatis Prima. Good morning Dodong Jet Romanilius Maing Buntag ni Jack Mijares. Good morning. Nagtanaw ka nato karon si Kukilia Draude, nagtanaw pod og si Alexander Onkong. Nasiko pangusa ka lalaki sa bypass operation dito sa Barangay Hagbuyo sa San Miguel kagabi. Atong paminaw ang report ni alagad Winnie Reyes.
9: Ulitaw nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga ang gidakop human mabaybas sa Puro 4 Barangay Hagbuyo lungsod sa San Miguel pasado alas 11 ang takna kagabi. Gilang suspetsado nga usa ka Adrian Avenido Yankee Agot 21 anyos ulitaw walay trabaho ug nagpuyo sa Puro 6 Barangay Bongbong lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police pusher buyer o usa ka gamayang plastic sachet nga may sulod nga gituha ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing usa ka gamayang puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituha ang ginadaling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasaktit nga legal nga butang gibarabanang mutimbang ngadto sa 0.15 gramo ug may standard drug price nga 1,020 pesos kapinkon kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo ni Barangay Kagawad Francisco Fernandez ug sakop sa lokal media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong pamilang Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag ni mo, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung akining pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa? Padayon niya po na ito nga doon natin tulok ka weather system nga gimonitor karong mga panahon na or weather disturbance. Duha ka bagyo ang usa nini naa sa sulod sa PAR. Ug samtang usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Base usab sa pagbana-bana, kalabot na sa maong Tropical Cyclone Bulletin number 12 for tropical storm nga dunay international name nga si Croban nga si Pilandok. Base sa kaginilang alas 5 sa kabuntagon karong adlaw, ang Pilandok slightly decelerate kini og at its move is northeastward over Philippine Sea. Sa may alas 4 nga dita nga atong nakuha, ang sentro sa mga tropical storm nga si Pilandok ibanabana kini basis tanang available nga mga dita na kini may mutang sa 1,205 km east northeast of extreme northern Luzon nga dunay coordinate nga 22.7 degrees north 133.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sa hangin nga doon ay gikoskon nga mukabat nga doon sa 65 km matagtak na doon sa sentro o ga doon na kinigastinis o paguro sa hangin nga mukabat nga doon na sa 80 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon, silangan, aminang silangan, nga doon ay gikoskon sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kining mo ang bagyo nga si Pilandok, wala tayo tropical cyclone wind signal nga giisa diri sa ato sa nasod. Base usab sa track outlook sa mong bagyo, kini mong bagyo nga si Pilandok is forecast to remain at as tropical storm as it move northwestward throughout the forecast period and will remain far from the Philippine landmass. This tropical cyclone is forecast to exit Philippine area responsibility by karong gabi or ugma sa sayo sa buntag sa Hoybes. Samtang kining maong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod ug ingon mo sab layo ra kini sa kayutaan sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon yapon nato nga gi-monitor kining maong usa ka bagyo nga nasa gawas sa PAR nga tropical storm nga adunay international name nga si Saudel or formerly nga si Obet. Sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw, ang location ini ana kini may mutang sa 560 km west of Itbayat Batanes o ana kini sa coordinate nga 21.4 degrees north 116.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o gadon nak nay gastinis o paghuros hangin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northeastward or aminang silangan nga dunay gikuso sa pagirog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo sa pagkakaron ang iyang direksyon is nakita nato nga ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug samtang gitumbok niya ang southern part sa Taiwan. Samtang karong mga panahon na kini mong bagyo is wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod or layo ra usab kini sa kayutaan diri sa ato sa nasod. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kini mong usa ka low pressure area na naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa 2955 km east of Central Luzon. O ana kini sa coordinate nga 15.4 degrees north 149.2 degrees east. Samtang kini mong low pressure area na medyo layo pa ni sa ato sa PAR or Philippine Area of Responsibility o samtang wala usap ni direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nagpasulabi ang gitawag natong southwest monsoon o habagat, kini maong weather system nakapikto kini ditong dapita sa Luzon o ingon man sa tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og dakbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa gitawag tog southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomo na kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mopasalbi sa Luzon ug ingon man sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopasalbi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:51 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Buhura Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na pati ang DYRD Breakfast News sa Tuginis Bayang Tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Dagang salamat ang mayong buntag.
0: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Esquilanta. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
10: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
11: Time check is brought to you by Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita ng Pilipinas, tungod nato sa Tire Queen Goodyear Service, your first stop in first class tire service, tagalidad ng serbisyo tungod kay Balihas Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen Goodyear Service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Nagpagawas ang warning ang buhatan sa civil defense o gitambagan ang publiko nga mong gamit ang face mask gumikan sa haze o aso nga nagikan sa kayo sa usak kalasang dito sa Indonesia. Sumapa ni OCD Deputy Administrator, Assistant Secretary nga si Rafi Alejandro nga grabe kabaga sa aso gikan sa wildfire dito sa Indonesia nga posibleng musud sa Pilipinas da sa hangin. Gumikan usab ni ini lakip ang pipila ka mga LGO dito sa kaunuhan nagpagawas na usab o kaugalingong abiso.
2: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusog human ni ini.
4: B-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod, sa tugan nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, duha ka taong namatay human sa airstrikes sa Estados Unidos, batok sa Iran. Mato sa Iranian Revolutionary Guard Corps, naigo sa missile ang mga residente sa baybayon nga syudad sa Sirik, nanumpa ang Iranian Revolutionary Guard Corps nga mubaos batok ni ining pag-atake sa Estados Unidos. Kayamduman nga nagapahigayon ang Estados Unidos og lapad usab nga mga airstrikes sa nagkadayang lugar sa Iran tungod kini sa gingong pagpagbutang sa nasod mga mina o niya padayon usab nga pagbabag nini sa mga barko nga nagmuagi kini diha sa Strait of Hormuz. Gikan sa DYRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
3: Moritero na sa pagduwa sa Argentina ang football superstar nga si Lionel Messi. Sa iyang social media account, gihimo ang iyang pahibaw. Matod pa niya nga lisod alang kaniya ang iyang desisyon. Kundiin makadaghan na nga higayon nga yakining gihuna-huna og maayo. Sa pagduwa ni Messi sa Argentina, nakakuha siya og tropeyo sa World Cup ni atong 2022, duha ka runner-ups medals ni atong 2014 og tuig 2026, duha ka titulo sa Copa America ni atong 2021 o 2024 o tulo ka runner-ups medals